0: Tak opening atong tolomanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Wa na tay igong oras mo sunod garon dayo ng Bullseye. Sa nga na lang usab kinatibuk ang puwersa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager, Chanley Biking. Atong news director, Philip Serohano. Atong kauban sa Master Control, Rap Rap Baring. Atong mga kauban sa kawas, mga news reporters o news writers. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inubos galagad sa kahanginan. Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting!

0: Inyong nanugog ang Kasikas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga-Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko kong ibata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, nagay panahon na magluya ta. Say, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga gumawaan ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kidira mo istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ko ng the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
2: The secret of health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
2: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ng akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walang ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold!
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
2: Secret of Health.
3: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
2: Visionix, daghan ang natubangan.
8: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listeners. order nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
3: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programa.

0: FM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, pero sa kong atlido, hindi ko na sakit na yung muto ni inuntuog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Hindi na masakit akong puso. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
3: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
5: Ano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Paminaw mong tanan sa akong mga sakop, kinhanglan walay usa ka ninyo nga mawakaka, kay muukan ang kontra sa akong buot din eh. Kaya ang pagpamakak, nagkukin ang saas Ginoo. Timan ina ninyo.
9: Ay sir.
8: O saman?
9: Ay sir, ay nagita. Ano mo sir, naningil ko na si Mamodang.
8: Inangawa ko din eh.
9: Ay namakak ang ito sir.
8: Ay ah!
10: Exciting!
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
12: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:16 na pagkakatropa. Kinig mo ang time check. Ito, kinig ka na ito sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay sagol glutathione o collagen. Kape nga makapahamis and of course makapaputi. Sa ito kapanit, Santon Gold Coffee Mix.
13: Sa modernong panahon, diin na kong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan, sa tinud-an na'y gapaghitabo, sa katilingban. Bullseye!
12: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects?
13: Bullseye! Natukula sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Didhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
14: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binali. Kinahanglan sa investigasyon kapahit sa mga estudyante.
13: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Quibus libertas! Data popole! Necesse non esse! Bullseye! Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag! Kung ang gihatagan ni ini, way pagpakabana! Bullseye! Mga katropa na to, dinis sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod, ginabot nini nga tagapagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na, Cebu! Bullseye! Welcome sa itong pag-ubanuban nining atong tulumano ng Bullseye nining adlaw kita karon nga Miyerkules. It's a 24. Nining abuan sa Hulyo tuig 2026. Bullseye! Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan. Inyong mga anchorman. Ako na is katropa ka John Layman Chavez Viking.
1: Libertas expresiones non solom iest lukindi es. Sin itcham ius odinde. Ang kagawasan sa pagpadayag, dili ang kagawasan nga makahistorya. Dili ang kagawasan nga kinimadunggan sa kinabagan. Mga katropa, mayang buntag kini tanan yung katropa yung certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
2: Katropang John Late Viking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye.
0: Good morning! Tara! Kape! Kape-kape sa tanin nyo, guys.
1: Of course, of course, of course.
0: Good morning, katropang Rap-Rap. Murag Prisco, guys, katropang Rafael Barry.
1: Inspired.
0: Anyways, good morning mga katropa. Kumusta ang inyong tagsa-tagsa ka mga kabuntagon? Iwas pagsuway, di ginato kalimtan ng mga pe.
1: Sa ako, premium D3 na, katropang dyan lang. Hindi mo, asa man yung mga
0: gutom. Arigo na akong barog sa kugamay.
1: Barog-barog lang. Tuwa man as loyos imo has computer.
0: Kuwa na may son.
1: Uy!
0: Masag sa kagayang gigo.
1: Kayo ba sa gigo?
0: Karap, kayo ko pala yung maluoy. Karoon na ko kasunggo. Gini mo daw. Ay, gamay ko. Anong nang luspad na ko. Kaya tagamay ko anong initubig lang. Uniya, di aman ko ikuan. Di rin ako katropang Philip, oh.
1: Hmm.
0: Santhone Gold Coffee Mix. Kaya gusto biya tang mo pagwapo.
1: No, of course.
0: No. Ikaw na kay kapirap, na kay kapirya. Na ka, okay na ka. Santhone Gold Coffee Mix, mga katropa. Mm. Muna ako ang kapikit katropang Philip. Mm. Naiglo, daraw. Sa mga, ano, makiksuunan na to. Sige, pag-iingon mo, ngalahin na itong kaping giinom.
1: No.
0: Santhone Gold Coffee Mix, nag-inusarang kape. Doon ay glutathione, doon ay collagen. Asa ba ka mangita ng kape yan? Kaya grabe ka, affordable ka, tropa, kaya Philip. Although, ito lang iklaro, di ni barat in taong atong kape. Pero affordable kayo mga katropa mo nag-ingon nga value for money. Asa makakitag kape nga makapaputi, makapahamis imong panit. Kaya grabe ka affordable. Right. Stevia, pagyod mo'y gigamit nga matang sa pampatamis mo nga, luwas kayong imnon. Dada na ako ang express. Express. Din express balita, express delivery sa initubig.
1: No.
0: Saka uptake na ito ang gawaan niya. Ito ang record breaker ni.
1: Record breaker.
0: Most fouls in a quarter.
1: No.
0: Pero, karong adlaw, katropang Philip, lakitan na ito. Alang sa mga fans sa NBA, mga katropa.
1: Oy!
0: Gasugod ron katropa ka Philip ang NBA draft. Draft sa NBA ron katropang rap-rap. Unya, draft gani katropang Philip, diha po na manggawas ang dagko kayong mga NBA trades.
1: Oh.
0: Kagahapong adlawa, gasugod na katropang Philip ang
1: movement sa mga free
0: movement
1: agents.
0: Sa baga, dili lang free agent. Pwede naman maka-trade katropa ka Philip.
1: Trade, free agents, unrestricted free agents.
0: Yes. Ang katong mga unrestricted free agents, bisag asa to sila.
1: Sila yung magbuot.
0: Ang restricted free agents, pwede, for example, ako, na ako dali XFM.
1: XFM ka, yung magpa-draft ka.
0: Draft ko. Adili, bisan pag dili ko magpa-draft.
1: Adili, pa-draft.
0: Kuhaong ko glaing team. Ang offer sila na ko. O niya, naay 48 oras nga gukuron ko sa ko team. Restricted man ko. Pero di sila kagukod sa kong presyo rap.
1: Panay yun.
0: Trade yung go pa doon.
1: Trade yung go.
0: O nay, unrestricted ah. O niya karon, ting trade puros mga draft picks katropag Philip. Pero kasugod na kagaliha.
1: Apel malas balikya din nila no? Mga draft picks.
0: Oh, apil man ka drobag film. Naagali. Doon naagali. Pwede po gali. Cast. Naman yung sayang. Cast considerations.
1: Ah, cast.
0: Oh, pwede man ka drobag film. So, karong buntag mga katropa. Grabe. Ay, so good na ron ang draft katropa ka film.
1: Pinaki. Prospect number one pick.
0: No? Kasi prospect na pili na.
1: Napili
0: si
1: na.
0: AJ Di Bancha sa Washington Wizards. Oh. Ah. Si number one, ang number two, si Darren Patterson sa Utah Jazz. Ah. O niya ang anak ni Carlos Boozer, nga si Cameron Boozer, na as Memphis Grizzlies, number third three. Pick. Oh, wala overall. Pa. Oh, third overall pick. Wala pa yung number four, katropa ka film.
1: Ah, wow.
0: So, mo pa niyong latest.
1: Why film, why film?
0: Kana, mo di kay ko kaswito.
1: Ah.
0: Pero ang giatangan mo ko doon, katropang Philip, gigunhugon nga i-trade si Jaylen Brown.
1: Jaylen Brown,
0: Jaylen sa, Brown Boston sa Boston Celtics.
1: Ah.
0: So, ang posible ko nung adtuan ni Jaylen Brown, either Atlanta Hawks,
1: mm-hmm,
0: or ari siya sa ilang Uncle Durant.
1: Ah, sa kuwan?
0: Houston Okisi.
1: Mm-hmm.
0: Houston Rockets. So, mali latest. Ito sa NBA, mga katropa. Kay subay magkukuha ni katropag Philip. Kaya ako may sports writer.
1: Ah, of course, of course, of course. Di asan ta nasa spinso sa una?
0: Spinso kita sa una na. NBA Finals to, no? Kanto, NBA Finals pa to?
1: NBA Finals.
0: LeBron James to? Tungod na yung LeBron, ako ginigisakripisyo ako sa katrabahuan. Pero tungod sa ni LeBron.
1: Dinindot. Dinindot kayo. Panginabuhay.
0: Okay, dinindot atong pag-inabuhay ng katropaga Philip. So, on itong latest update sa NBA, on niya kanya ito ang programa, di man sports, basta sa tag-greetings.
1: Ang tag-greetings.
0: Nana ba yung view? Nagsoko na tag-live.
1: Nanas, katropang Vincent Laran.
0: Nanas, Brad Vincent. Brad, good morning, Brad. May buntag, Brad. Mga suod gina ko, kapag higala, katropang ka Philip, of course, mao gini ang, kuhan, kanang mo supporter na ito, Pirmi.
1: Of course, Randy, Ranz, and Tisas, good morning.
0: Oy, good morning, boss. May buntag niya.
1: Evdalyn Omar, good morning.
0: Taxi 4, hinay ka itong internet, trap, no? Hinay ka itong internet. Pasensya, baga katropa. Or sa Facebook, yun, di ba? Ingon si Melvin Kanyete Andy Camara, wa ba ko noy sample? Wa sa ko mamaligya.
1: Sample ka.
0: Usa man nga sample kana nga pagkantahon na pasayawan. Awa problema na si Philip Sirohano Rivala
1: niya. Matika. Preso Logo Ogbamin, good morning. Happy wedding dong daha sa Katangkas Dumanog Cebu. Ayang gigreet pa shout out siya siyang pagumangkon. Ani Dani Almendra, may buntag.
0: Si Alex Comendador, sa'yo po kayo nagbata. Mga silingan may nakuporos. Oh,
1: permanente man si Alex. Asahay, late-late ni.
0: Sa'yo kayo. Good morning sa mga silingan, Alex Comendador, at umabot sa may daganan ni Morales.
1: Kapitan lagi, kapitan. Kikantahan na gura na to.
0: Kapitan. Hindi mo dagag kapitan eh. Pambian ang iyang mga negosyo.
1: Saan mo, saan? May larami.
0: Na, anam ni pensyon. Royo na biya, good morning.
1: Makram James, good morning. Dila sa Bunturus, Basak sa Nicolas. Kaubas na Mirna, good morning.
0: Si Katropa ka Joy Nunez, good morning. Si Haga Pinalanggang Asawa.
1: Si Ma'am Ling, Rilien.
0: Ma'am Ling, good morning. Salamat kayo. Niya si... basa na ning uban.
1: Gerald Fernandez, good morning. Des basak lapo-lapo nya si Melvin Matibag na mitra na to.
0: Hindi na Melvin. Hoy,
1: Melvin Kanyete Ante Camara.
0: Ano, kung sa maning genre?
1: Ano si parinti?
0: Parinti
1: sila,
0: si Mary Jane Ponce Tagra, may buntag. Paolo Filipinas Enal. Minaw ko na siya samtang gabiyahe. Good morning sa baga taga San Vicente Liluan sa Butungan. Sila si Ryan Marging, a kanunay na Minaw. Exciting. Salamat kayo, katropang Roy Unabia. Good morning.
1: Yan hapon, katropang Janlis, katropang Willie Yotero. Gikan din ha sa Suarez Brothers Production Department. Samtang nag-inom og Sunphone Plus Coffee Mix. Salamat din na, katropang Willie.
0: Kung mapiki mo sa pagpamahaw, katropang Philip. Dako, kaining bangil-bangil. Agado aga Sunphone Plus Coffee Mix.
1: That's
0: mga
1: right.
0: Katropa.
1: Ronnie Bacalso, good morning, Ron. Anya Jewel SMT Nere, may buntag. Gikan des Mall Bual. Jesus Kanyete Celestial, good morning. Des Basak, Lapu-Lapu City, exciting. Anya katropang Mary Jane Ponce Tagra, good morning.
0: Nabasa ko na nakaganyan.
1: Manan eh. Dera.
0: Napakay greetings dia.
1: Rosalinda, Mutia Canizares, manan eh.
0: Ay, salamat kayo sa pagpaminaw.
1: Uy, si Dax Coronel, gikas New Zealand. Ako ning
0: New
1: amigo.
0: Zealand, di mo na kaayko.
1: Naka... Tune in like is Dax. Good morning, Dax.
0: Dax, morning, Dax.
1: On ya, si katropang Chang Sifo. Diha sa, asa man ka? Asa ka rin yung nukad Chang Sifo?
0: Lapu-lapu ni. Lapu-lapu ni siya.
1: Lapu-lapu ni, lapu-lapu.
0: Si katong kugtong na dagpan
1: mo. Kugtong, ano niya?
0: Tuya sa din tao na.
1: Kugtong sa umpon ang
0: limot ko, sa mga kugtong naman ito yung lang itawa. Dagpan ba yung tao, no? Sos, kinsita. Pero anyways, di na maglangay ka tropa ka Philip. Aray na ta sa tuang. Daguna karon sa tuwag ng mga hisgutanan, aretas mga hisgutanan ang lokal ng mga apektos mga motorista. Gumikan kay gipahibaw sa Cebu City Transportation Office kun CCTO nga so good buwan sa Hulyo.
1: Uy, hapit
0: so
1: na.
0: So possibly Hulyo naman next
1: hapit
0: week.
1: Hapit na, next week na.
0: Ambot og next week bagin eh, wa may specific date. Buktan na nila ang pagpatuman mga katropa sa motorcycle lane. Grabe ni Cebu City, believe ko.
1: Dagan kayo ba
0: na-experiment na bike lane, way karsada.
1: Na bike lane, way gamit.
0: Linya ram na, linya. Pero, gipahibaw ni Attorney Kent Jongoy, kagahapong adlawa, sa kuanin, news forum dito sa open po, tawag na?
1: Open line.
0: Open line. Sa may TV ni Katropang Philip. Gipahibaw ni Katropang Attorney Kent Jongoy, nga sugda na pagpatuman sa tuang taga CCTO ato mga traffic enforcers diri sa Dakbay Sugbo ang paghugot sa kaning gitawag og motorcycle lane.
1: Wow. Exclusive na kay motorcycle lane
0: gyud. Katropang Philip, ani ang mahitabo baga katropa?
1: Ninuta.
0: Ang mga motorsiklo, pamina mo.
1: Oy,
0: mga ikaw rap, apil dong, apil ka dong, pamina
1: ako, dong. Apil ko na.
0: Apil ka na.
1: Ako sa nang dalan din ha.
0: Katropang Philip, dire ni dapita sa Cebu City North.
1: Specifically na,
0: pamina ha. Gov Cuenco Avenue, Dias, Banilad. Apil ya. Pitos og Bakayan. Apil Katropang Philip. Apil pod diya sa kaning Bantal Corridor. Diya dapita.
1: Banilad Talamban.
0: Paminaw mo kay Sugod na. Sugod Hulyo, dakupon ang di mo tuman ni. Kaya ba ka kusay multa ni mo? Multa kaya ato makaagi.
1: Ato makaagi o.
0: First offense, og di ka mo tuman ha.
1: First offense, okay.
0: Uskalibo.
1: Who?
0: Og pananglitan ka tropang Philip, ikaw ang magana, tiupim ka na.
1: Andili,
0: citation. Pero dinin mo, atoon dito sa City
1: Hall. Pwede ka mapasakang kaso.
0: Within 3 days, humang ka madakping. Og digili ka mo adto dito, di ganaan mo bayran, failan ka kaso niya, sakaan ni multa, mabot og 3,000. Ang apektado ini mga motorsiklo.
1: Hundreds and thousands of motorcycles.
0: Now, kung sa may mahitabo, Katropaga Philip, so good Hulyo, ni adtong mga lugara, di alabi na gidihas Bantal, Katropaga Philip, so good Hulyo, mandatory nga ang mga motor mga katropa anha ra mo sa right most lane. Ari ra mo sto. Di mo pwede mo patunga. Di sa mo pwede mo pawala.
1: Wow!
0: Katropang Philip,
1: really an idea.
0: Mga motor por tinindot taning balita.
1: Kinahanglan ka na.
0: Pero kana diang right most lane. Ato lang iklaro kay kasi most of the roads dire Cebu City. Common eh, 6 lanes mang kasagaran.
1: Asa 6 lanes?
0: Kasagaran ba? Kasagaran.
1: 6 lanes?
0: Tulo ka na ba?
1: Magsubay ka ato siguro pa dong dito sa south, pero kaya ka sa north, Cebu City.
0: Di ba kasuito? Di ko suito, nakaanto ko pero I forgot. In English pa.
1: Uy! Dito! Na maguba ang sakyanan ganin dito, maglisan mga kagagi. Magsunod, gumikas ka gamay, karsada.
0: Dayon.
1: Ka na nila, no?
0: Mo may ingon ni Attorney Ken Jongoy, ha?
1: 3 lanes?
0: Mandatory ang adtorgid agi sa pinaka tuo,
1: rightmost
0: lane ang tanang motor.
1: Okay.
0: Arigali ka sto nga,
1: dakop,
0: o sa kalibo na na.
1: Whoa!
0: So, madaliyo, ha? So, madaliyo, katropaga Philip. So, og 4 lanes lang kay mo may kasagaran gyud 4 lanes. Kuno pinaka common. Although daghan ron diri sa ato, lagar ka sentro. 6 lanes. Pero adto ka ambot lang ka di sa talamban og gagmay na dagdan, di mo kasi
1: lane, 2 lanes na dinanya, 2 lanes. Kuan pa gyud substandard. Ano lang sa nagsawaya ka ng imo ka? Magkalagot ka na.
0: Magkalagot.
1: Focus on the
0: na
1: news.
0: Na ako dito nag-agay ka.
1: Ayaw! No,
0: gikan kay ko dito ron.
1: O sa may labots, palitaan ang substandard. Ang akong gipasabot, substandard sa gidakon.
0: Ayaw!
1: Aba sa mga may balaod.
0: Walang eh.
1: Ang otok ani, di ba kumutuo sa Attorney Ken Jongoy ini?
0: Isamday.
1: So, wala siguro agyanan maning mayor ni Stor.
0: Oy!
1: Basta kini magpasama. Samok ang antong mayor.
2: Okay,
1: imagine na, kaning dana, numero uno ang apiktado kay Bagag Unsa. The highest official sa Cebu City.
0: Wow, mao di ay.
1: Mayor Nestor Archibal. So, posible nga gisamukan siya sa mga motor.
0: Samukan si Nestor's motor, pero pasadlo niya ang 600 ka mga taxi na pa incoming at 2,000 ka buok.
1: Sa likoy sa tana, lahi nga punto na. Lahi nga punto na. Pero ang mahitabo, manggod kayo, di man niya, July na ni Sogod.
0: Lapit na eh.
1: Next week, July na. Katropag Philip. So, wainon gi-specify og unsang specific date.
0: Kasi July na 2027.
1: No. 2026.
0: 2026.
1: O 2027 pa. Ano ko ito ipahibaw nagsayo?
0: Very advanced.
1: No.
0: Pero late naman kayo na ilang pahibaw.
1: Sa'yo, kaya na kong isuwat ang balita.
0: Oo niya.
1: 2026?
0: Oh.
1: So, ang mahitabo, ini mga katropa, kanadihang rightmost lane, pinakakilids to. O four lanes ra na, katropa ka Philip, duha ra gyud, di gyud ka pwede mo tabok sa Picas lane. Ang exemption ra, matod ni Attorney Ken Jong is, kung padung ka mo U-turn, or padung ka mo left turn, pwede ka mo tabok. But, if wala gali na U-turn slot, or wala slot for left turn, mulapas ka kagamay anang linya.
0: Nako, plasa!
1: O sa kalimo! Mga mura magnindot unya mura magimuhang
0: sarcastic
1: imo ha
0: nindot na
1: o sa may nakadag nindot
0: nindot na para last term ng mayor
1: ha nakadaon ya og na itarong ang gobyerno ang pagahunahon inyo dai yung hulgaon nga di nakakadaon
0: tarong na
1: may
0: ha nagagian mo dito
1: usahay
0: mo na kanon ang taga North District unsa kada kos karsada niya
1: usahay mo kung saan mo sa king muturoy ako
0: sige pagka-istorya
1: daugan ninyong motor pura makami mga magmotor rabi ami sige
0: nagkahan na magbutanti magmotor no
1: na pilara kabuk sa kaya na sakyanan guy tanawa katropag Philip ang purpose ko no ini kay di amang ko yung statistics kaya gipresentar ang
0: statistics. Sa statistic nila, be.
1: Ayaw pagbuot.
0: Ayaw pagbuot.
1: Sige. Doon sa mga gipasabot sa CCTO mga katropa. Although, I doubt o convince sila ini by heart.
0: Mao gani.
1: But, mo nag-ingon nga, bisag unsa ni mo kamay laki, never outshine your master.
0: Sa to pa, opo. Ganun.
1: Sanong yung ka. Hindi ka mo sanong. Labi nag, anon, pabor, si Nestor Archibal, ini, iyam ning dan, iyam ni agianan.
0: Mana siya matando, kaya naghahim kayo na siya kbadiga, doon na pa yung mga
1: diba?
0: Motor nga.
1: Ang problema ini,
0: o blinker,
1: diba? Ang problema ini, exemption ba ning mga escort?
0: Amo na, diha?
1: Kalisod man kayo, escort ka sa mayor.
0: Ato ka dito.
1: Nakaagis to, niya ang mayor na aso, ha?
0: Gasto nga.
1: Roa, masabudako pa na nila. Katropa ang Philip.
0: Panaog-daog na sa inyo mga kabos.
1: Prangkahan, taling kanyang istorya ha ba? Ikaw mag-apiktado ini. O yun ka di?
0: Ako?
1: Oo.
0: Pinulitik ko nga tubag. Unsay mauyunas daghan.
1: Di man na. Di man na ingon nga mauyunas daghan.
0: Oo.
1: Kumikang
0: pero ako, imo kong pangatan ang personal.
1: Panalitag ikay mayor.
0: Okay, pataw manas mayor. Last time man yan na.
1: So prangka.
0: Fearless forecast, mga katropa.
1: Imong gihulga si Mayor Nestor Archibal.
0: Wala ko naghulga. Fearless forecast.
1: Kay matod pa si CTO gapong adlaw sa presscon. Ako magiging suwat na dahil ako kayong suwat ako diya, John Lee Biking. Pagkitonti ka ako.
0: Di na kugtong suopon.
1: Dili. Naraw. Isa talaga naraw. Sa iyo kayo, gasuwat, alas 5.40 sa kadlaon.
0: Giga.
1: Matod pa ni Attorney Ken Jong Un. Kanang banilad to talamban katropang Philip. Kada adlaw ko doon, no? Doon ay 20 ngatos 30 ka 30 kabuok apprehension. Doon ay 20 ngatos 30 madakpan. Mina, ha? 90% of this, katropang Philip, mga motor.
0: Ako sa ito ka na. Kinaago ko kada adlaw. Ganong di man daghang madakpan. Daghan may ibutang nila dito nga mga traffic enforcer. Sa ubang lugar, wala nanakpan.
1: Wala.
0: In Bacalso.
1: Wala.
0: Dire sa MC Quinco. Dire sa Maxilom.
1: Nga naman? Man sila dito yung enforcer nga ibutang ang manakop.
0: Ayaw! Anong siguro, Mades Dakop?
1: Naaman din ang hari. Ayaw!
0: Eh, sa timing.
1: Dati sa timing, boy. Ikaw, di ka kaistorya, kay wamang ka dito.
0: Wamang ko na pirmides, Mayor Nestor. Agay sa kabantay nga, gahakot basura.
1: Hakit basura?
0: Binali, wamang ko na Nestor.
1: Inclose man kayo ng sakinan.
0: Abase ko ay bintana na.
1: Ay bintana. Bulletproof man.
0: Kaya nawa, paminawa, o motor ka, di ka pwede mo agi sa lain yung lane. Oh. Pero sa kinan ka, pwede ka mong kamuagi sa nai lane sa motor.
1: Oy! Ayaw, ayaw, ayaw isagol. Usama ni, imo na lang yun ang wag tangon ang mga motor, Mayor. Imo ipalabi sa four wheels.
3: Ayaw!
0: Matay, no? Katanawa, ha? Ang mulapas, mahimong dakpon o 1,000.
1: Oo.
0: O niya, huwag di mabayaran 3,000.
1: 3,000.
0: Pero ang four-wheel, why dakop?
1: Uy!
3: Ayaw!
1: Ay, pinangga ni Mayor ang four-wheels. Hinangga.
0: Masig, apektado sa siya kay mag-four-wheel. Mag-kabantay
1: ba? Wala man nakasakay ang motoros ni Sir. Masakay rin ang motoros ni Sir kung kampanya.
0: Ang may, ang katong, mag-hilig yung kay-sakay ang motoros. May krama.
1: May krama, o may krama.
0: O, para ka-prang ka pag-istorya. Si Raymond, eh, ito pwede maabugan.
1: Hindi, masakay itong motor, Mayor. Kampanya, Gapon.
0: Kampanya, Rania. Pero kanay Rama, bisa ko ay kampanya, sakay ka ng kabayo. Uy, ito rin, gasolod may krama atong sing-sing ni Thanos. Nabigtado ni Mayor-Mayor atong hisgutan rap, may krama ra. Motor man, di sana pirme. Pero at least mas musakay. Eh, Raymond Garcia sa una.
1: Ang magsakay og motor din ha, si Dundon Antibiro sa una.
0: Adi, katong ka Dundon kay kuan man to, hinumdom ka sa ato, iyang tawag atong iyang...
1: Asa?
0: Itong mga scooter ba?
1: Adi, si Panday man to.
0: Ah, si Panday to.
1: Si Panday to, mo'y magkuan ka tong scooter
0: si Panday, di man ni taga North.
1: North, North!
0: Ah, North is Panday.
1: North Panday.
0: Agi siya de Talamban.
1: Ah, di rin, tinago raman na siya.
0: Oh, mao gani, dool ra kayo. Di la rin tinago, James, naarad ni Rapitas my peer. Pero kini katropag Philip, sugdan na rin nila pag-implementar.
1: Ano na tagi na?
0: Kaling ako ha, pagpahibaw lang ni, kay at least mga makapanganda mo.
1: Aware na ang ato mga katropa.
0: Kamong mga nagmotor, ay gimug agis to nga.
1: Di, tamo lapas.
0: Oh, ayaw gimug
1: pero,
0: paglapas.
1: Ato, ikinging nun, nga kanang lane din na nato, for motorcycle lane rin na.
0: Di na pwede sa gulay. Oy, di man na pwede.
1: Oh.
0: Di man na pwede.
1: O niya, kanong ilang mo nang imatuman, nga mag-share na din na ang four wheels o ang motor.
0: Giklaro ni Attorney Kent Jongoy, nga, ang bicycle lanes o motorcycle dili sama. Ang bicycle lanes is exclusive for bike.
1: Asama na nila ibutang ato sa highways.
0: Kayo, paminaw sa may aya pagsigig supak.
1: Diba, mag-bicycle lane ka, wa ang motor, asama nila ibutang.
0: Sila ipangutan na unsa
1: ba kayo ng utan na kung ano ba nila ibutang sa langit.
0: May tawagan ko na ito sa Tony Kent Jongoy ko na katropang rap-rap. Kaya at least maklaro ni, kay karong si Manaha og next week, ma-fall pa kuno sa gitawag og information dissemination.
1: Wow.
0: So, i-inform pa ang mga tao, katropang rap-rap, about ining maong mga lakang. Rap, yakoy, number gihatag ni Attorney Kent Jongoy, ingda lang mo interview me, mo interview ta katropang rap-rap, about ining motorcycle lane. It's a good avenue. Dagan-dagantang listener sa Southern Cebu.
1: Ako, I hate calling it as motorcycle lane. Kaya naman niya po. Oh,
0: may giingon. Oh, may giingon.
1: Ako nalalisun, Roskent. Inighuman.
0: Bantay ka nito. Ako rin ba ng amigo?
1: Amigo na ni mo.
0: Oh.
1: Kami, amigusan.
0: Pero nga nung ato man ang lalison nga, igura ba saan na siya nagpatuman?
1: Amaon, atong Ingnos Mayor, I don't call it as motorcycle lane, Nestor. Kung imo na sagulag sa kyanan.
0: Pagtahod, iwan naman kay tahod.
1: Si tahod.
0: Mayor Nestor.
1: Ang mag-mayor man ko nga.
0: Mayor
1: man
0: naman
1: na siya daan.
3: Ayaw.
0: Mga kanina nga imor man ang tawag kong Nestor. Mayor.
1: Di na magpatawag si Nestor.
0: Di na gay. Magpatawag na.
1: O di ay. Dili. Si Tomas gani. Tom may patawag or Tomas.
0: Ay sa Priscon.
1: O dili. Even personal.
0: So personal lang.
1: Tor.
0: O kana.
3: Ayaw!
0: E klaro nun ni Tor, kaya basig, mahiubos ni, mas daghan na bagay yung mga driver's motor. Imagine, madakpan lang ka diya.
1: Katropa,
0: kaya imong tanaw, matay, bakantig yung kayong wa, rapits wa.
1: Oo, na, mangina niya. Motorized niya,
0: dili, biyan na. Motor mo liot-liot, biyan eh.
1: Katropa, dyan li, motor o ang bisikleta, malahi na yung guy.
0: Oo.
1: Ano man?
0: Ang bike, di magkaka-overtake.
1: Di makinama na ang motor. Kusog ba man ka rin ang mudagas for wheels?
0: Oo. Usahay. Dipindi sad.
1: Ade.
0: Dipindi
1: sad. Agad. O, na kay BYD, kuso sa BYD.
3: Ayaw!
0: Ay, lang tayo ang mga ina.
1: Ano yun? Tinuol ba? Pero sa, kusugay mo,
0: sa hinunatay, lupig ang motor. Ana.
1: Alay yan.
0: Hinunatay ba? Kadi naman namin silmob. Ang motor, inanglan pa magkamuhunat. Change gear pa magka. Katong motor nga kusog mudagan. Kaya motor nga automatic. Di kayo kayo na kusog mudagan. Sa atin. Rera kayo ng motor nga automatic kusog mudagan. Ang kusog mudagan, katong mga manual. Now, ang kuyawan ako ni Dakpon sa Gepon bisag Ducati. Ako ko yung basta two wheels. Basig butangan sumpayan ba nga. O ang imo motor above 300cc, kabantay ka na mo agis mga taytayan.
1: Pero di man na may tabo.
0: Pero wak ni Andre. Tawagi ko na dayon katropang rap-rap. At least mahatagan o gatinawan. O niya, mapahibaw ang atong mga kaigsonan. Kaya basig masyak talag tabang Dakpon tadi ha. May manawag ko rin
1: tani. Di reply na skate na ko.
0: O di ah, ingnan nga, matawag ta. Nakatropa ka, Philip.
1: Ako ingnan, pero.
0: Di naman ko yung number kaya tag. Anara, anara, naka-standby na speakers linya. Atong siren katropa ka, Philip, kung sa may mahitabo ini, asa man port nga mga daan, kay ang jurisdiction sa CCTO, tibuok man yung katropa ka, Philip, tibuok Cebu City. Now, would this apply to the whole Cebu City baga katropa?
1: Or diri nila diris, kuan, bantal.
0: Doon ay posibilidad. Mm-hmm. Kana mo atong iklaro, katropa ka, Philip. Kaya at least bang makapangandam in town din itong mga kaigsonan sa din pa madakpan.
1: Handa mo din ha, nga mag-anda mo o sa kalibo.
0: Sa kalibo mang first offense, katropa ka, Philip. O niya, o di ni mo malukat baga katropa within 3 days, kasuhan ka, kaya posible pamusaka nga to 3,000 pesos. So, mga driver sa motor, paminaw, gibog maayo, kaya di anas pikas linya, mga katropa. Aga to aga, Assistant Department Head sa Cebu City Transportation Office ko na CCTO, si Attorney Kent Jongoy.
2: XFM exclusive.
0: Attorney, mayong nga buntag live taron sa XFM Cebu, katropang John Lee Biking ni Dria Podres, katropang Philip Sirohano.
4: Hello, good morning sa ato listeners at mga amigo. Katropang Philip og si katropang John Lee Biking.
0: Mayong buntag di Turns.
1: Good morning, Turns.
4: Yes, good morning.
0: May tawag yun minimo, attorney. Gumikan kay, nabasa na mo kaghapon magod ang bagabalita with regards ining pagpatuma na niya sa tuag CCTO sa kaning gitawag nilag motorcycle lane.
4: Yes.
0: Attorney,
4: ipatuman by July.
0: By July. Unsaning pizza sa July specifically, attorney Ken?
4: We are targeting katropa that start implementing motorcycle lane. Bantal Corridor,
0: July 1.
4: Yes.
0: Ano sa Bantal Corridor? Kani sa Manila ni Turns, no?
4: Yes, yes, Bantal. Good nga ako, stretch up on the first ko.
0: Tony, pasensya gamay, medyo magputol-putol mang imuang, putol-putol imuang signal.
4: Kani, klaro na.
0: Kana, purti na yung nindong tao. Atong balikan, by July 1, dias may Bantal Corridor, pagasugdan ang pagpatuman sa motorcycle lane.
4: Yes, sir.
0: Turns, pwede ba ni mo ma-explain o unsa may gidili ilawom ni ining maong mga pamaagi o unsa man po'y gitugutan kay at least makapangandam daan ang atuang mga driver's motor?
4: Okay. Ang atuang motorcycle lane usa ni sa mga pulisiya nga giaprobahan o girekomendar sa ato ang TMC board or traffic board nga gipanguluha ni Chairman Coco Olganza. Unya kini pod gipasar pod ni karon ongoing pa wala pa gipasar ongoing pa ang pagdeliberate dito sa Bunian for lane discipline dito sa ordinansa ni Konsehal JP Labelia. Pero ang atuang paghimo sa motorcycle lane, gihatagan na tag-autoridad, pinagi sa atuang traffic code. Now, atuang paghimoon o pag-implementar ng motorcycle lane, maon niya pag-designate sa rightmost lane na sa tibuok nga Governor Cuenco o Bantal Road, isip motorcycle lane. Dili na pwede nga mag- swerve-swerve ang mga motor, walag to, sa pananaw nila nga pwede sila makasood, magpasok sila, at uagin silang gigahinan o lugar diya sa atong karsada para malikay sila sa disgrasya o dili ta makatrapik sa atuang kadalanan. Unya, dako kay ni siya o penalty, kay uskalibo mang ganyan siya o padakpanta, niya katong inyong giingon nga o dili siya mo bayad o dili siya mo settle sa iya penalty within 3 days, mabugos ta nga mo file o kaso dito sa piskalia, unya ang multa, musaka na hinuon, mahimo na hinong 3 mil. Nabuhat ni nato nga palisiya kay base sa ato ang data sa ato ang pisina, nagkasaka gid ang numero sa mga motorsiklo diri sa ato ang dakbayan. Unya, bisan sa nagkasaka nga numero sa mga motorsiklo, nagkasaka man hinuon ang mga violator diyang lugar. Dagdag na kayong mag-counterflow. Kay tungod lagi ko nung nagdali. Kaya kana din pagdali na to, ato ading ibutang ato ang kaugaling sa makuyaw nga sitwasyon. Kaya in worst pag yun ana, makahasol na hinuunta suban kay musuga ta, kay pakita ta nga naibinta gamay. O na nga ato giauhag ang tanan nga, musubay na lang taan eh. Ato ang likayan ng disgrasya para dili ta makahasol suban, kaya maabot ta sa ato ang destinasyon nga kumplito ang ato ang lawas nalikay ta sa kanang mga ikunada ng mga laod.
0: Attorney, usamaning orasa siya ipahigayon. 24 hours di siya nga, o pananglitag, bakante ang Pikas Lane. Nagpasabot ba nga, di kita pwede mo switch katos, katong lane nga bakante, kung naatos wala. Kay sa imo nang ginaingon ka ganiha, right most lane raman, tugutan na to ang mga motorsiklo.
4: Yes, adunay exception ang kaning ato ang motorcycle plate. Kaya ang ato ang nabantayan diha sa Patal Corridor ito, daghan mga eskwelahan, daghan mga establishmento, residential area po na siya. Kung wala kay intention nga left turn, walay intersection, walay junction box, ang naa sa tunga kay double solid line, dili yung ka pwede mabalhin dito sa left most lane. Kaya para dili na to mabuhat ang ganang binuhatan karon ng magsigig swerve. Kay under manggod sa ato ang land transportation po, swerving a form of reckless driving. O sumuna ato ang kayan kay ilit pa kita mo yung drive sa kadalanan. Kita po kita mo yung nagdali. Hapitan na nagdali. Muna nga ako ang isubay nga tanan nga mga sakyan at four wheels to aduna gitay ang kaugaling kada dihas kada
0: turns 24 hours ni siya ipatuman or naala specific nga mga oras nga dili ni tugutan.
4: Yes sir, 24 hours ang ato ang pagpatuman ani niya. Kaya ang ato ang ipromote ani ato ang pulisiya nga motorcycle lane, road discipline and road courtesy.
0: Wala ba'y mga exception ani attorney? For example, kaning mga escort sa mga politiko or mga dagko nga mga kuan, kaning mga bisita na to gikas kauluhan or mga pulis baka kay kasagaran rabaros ka pulisan ang gigamit to pagpatuman sila ng trabaho magmotor or ang uban mga traffic enforcers kay basig maonla niya ni mahimo na pong trending sa social media.
4: Nindot na nga pangutan na katropa. Naa sa ato ang trafiko. Naa na kay ni 72 pa. Ato ang yun ang gipadayon. Katanan nga membro sa ato ang law enforcement agencies. Police, pero emergency vehicles, o kapana ng mga respondents, responders. Naa yun na si exception sa ato ang palakot. Na, kung na in the performance or naa sila dalang opisyalis, aduna kita ito. O padung sila magpunti sa usapal kung tinigitang na ng ilang presensya.
0: Pero so, kaning mga padung na mo uli, turns, gikas duty, ana, anya mag-uniform gyapon. O niya mo switch kana, diya sa lane sa wala.
4: Kana, naatay iingon nga ang kaning mga emergency response o mga law enforcement agents and officers. So, the only way for us to know na exempted sila sa ato ang mga Diyas kadalan kung in the performance. Kaya usa sa timainan nga in performance of duty na kaya nag-uniforme, nagpasiga sila ang siren, kaya nag-on sa ilang pang. So, dali na kinapakita ito para maibawaan kung kanyang usa ka government vehicle, kanyang usa ka red plate, authorized banista, emergency vehicle, kay naaman sa time parikitos para na.
0: Attorney sa Picas bahin, usama ni kaning ipahigayon na toron nga pag stricto ining motorcycle lane, pilot test lang ba ni sa usa ka lugar nga posible bang ipatuman sa lain pod nga mga kay dako man kaning scope sa CCTO tibok Cebu City. So pwede ba sad ning or pagtuon pa lang ni nga posibleng ipatuman sa tibok syudad?
4: Dili na. Actually panahon pa sa kanhi chairman TMC nga si Katropang Ray Gallon. Ato ano ning ipatuman diha sa SP? Kani before pa sa panahon ni kanhi konsehal Rigelon sa ato ang chairman ron nga nipalik sa TMC nga attorney ko kuhol kami sa 2022 ipahigayon o patuan ipatuman sa SRP. So dili na ni siya bago kung taga Cebu City ka, bago ra ni siya para sa kapatid drivers kay magkisikit naman kayo na sila kay para nila duwaan o this para retake mga karsada. Pero para itong mga nagtanap ng seguridad, para itong mukaway ang ilang tribe, ito ni Capacitive Department kung kita ito si Tate sa tuig nga 2021-2022-2023 nisaka mga bangga diha nga naglambigit sa mga motor nga nagsikit patpasok daghang nangamatay.
0: Attorney Ken,
4: patuma na to sa motorcycle lane, nikutpod ni siya.
1: Attorney Ken, si Katropang Philip Sirohano ni. Attorney Ken,

0: Il nako kay nadami kaugalingon nga lane, motorcycle lane gud ang tawag. Pero sagol na gyapon ang four wheels?
1: Sagol gyapon siya. Pero ato ang cartridge ang tanang four wheels nga ang mga four wheels nga gata punong kaya apon nga mga papiro na kung anha til ang mga laypay or sa mga establishment kinangot na patuo pero kinangotan po nga mag-signal po kita.
0: Mm-hmm. So ang gikuag pattern din ni attorney ang SRP. Mm-hmm. So ang SRP murag four lanes man na dira ang bantal two lanes raman ni attorney?
1: Yes, ato agyo na gitanako idol nga ato anang pat diha sa kay nga naman karon nagka ang miro sa kanan diha niya 60% mga motor.
0: Mhm.
1: Dili man gud na to sila i-technique og lane. Kabaw man ta sa tendency nga kung naay gamay ta lusot. So ato ang kay nga madisgrasya ita sa motor ta. Na nga gibrutahan sila. Pero base sa amo ang records ang lugar kung in nga makasodra ang profiles kay mohunong sila aduna ray 12 to 14 ka mga bikes.
0: Mhm.
1: Mao ni say mga yes kung in nga mohunong para magpakanaog pina sa mga jeep. Pero ato ang pagkamutan nga kaning 14 ka lugar adunay nag mga CCTV o para tabangan kung ilipon mo mabangga or sa mga forum sa mga Levites.
0: Mm-hmm. Attorney, ang concern lang sa mga motorista, appeal na ko ani, kung ang motorcycle lane na maginadi ang mga motor, pila na kalibo diha magsubay sa bantal, gikas buntag, paingon sa hapon, onya, yes. O sa gula na din nag four wheels, onya, hinay kayo ang dagan or muranig magsunod silang patay.
1: Dili pod kay og tuang tuang karsada di lapad-lapad pod pero adunay mga karga nga ut pero atuang tanahon ang sa kadiniada pasod ang usa ka kenan og duha ka motor side by side.
0: Mm.
1: So aduna gyapon tay kar ato alang pod diha is practice pod road kung adunay sa labi na motor o naakat sa motorcycle in inay imong padagan aw muhatag juga o lugar para ni kay ana pagbusit o nata dir as usta man na kasi ganahan baka putik ganahan baka una niya so daghan ta o ganahan kutlo ani bisiya dili ina pero kutik ta po diyan sa.
0: Mm-hmm. Attorney, sagad sa mga magmotor, construction worker, security guard, mga minimum wage earner, di ka ni matawag, attorney, nga anti-poor nga programa sa gobyerno?
1: No. Para nako, di ka anti-poor nga mga idol.
0: Mm-hmm.
1: Walay public itatanan, adunay privilege to drive kung aduna kita isa, gani, dili katupod. So kita tanan nga naakit sa kadalanan, ako na kita ipinipito nga mo drive tungod kay kabaw ta o kwalifikato ta nga mo drive. So gani ang tawag gali sa driver at sa gawa laing professional. So kita tanan nga adunay driving nagpamatuod yagi ta start of seminar kabaw ta sa ato tungod kay mga professional ta nga pwede nga sa ato ang atual kay at the end of the day ato gobyerno naa diha ang kagamhanan para tuman sa batako para sa safety of sa general welfare.
0: Attorney, nakita na ba nila diha kay ako mao man agian ako diha buntag hapon nga karsada grabe yung gamayan lagbi diha bantal ni dako-dako ang gikan sa Tigbaw paingon diri sa gym sa Talamban. Pero ang Talamban, paingon dito sa Manila, two lanes ra na. Nya, mohunong pang mga jeep and other vehicles sa tuo. So, samot ka traffic.
1: Yes, mauna part sa ito ang programa

0: katropa, just the motorcycle. But the proper stop loading and unloading of passenger jeepney and buses. Ato ang pagutan, nakilitap ang pataka o punong ito ang jeep o mga pataka. Kung di, ato rin sila o hunong sa dipit ng mga libay. Ang kaning mga libay, wala ilias kanilana. Off-street niya.
1: Mm-hmm.
0: Part niya sa ato ang pagkakuhun.
1: Naaba mo yung data, Attorney Ket, pila ka book motorcycles nga mag-agi diha gikan sa alas 6 sa buntag hantud sa alas 6 sa hapon dias bantal?
0: Ang atuang data idol sa ito adunay more or less 50,000 kasakyanan ang muagi diha.
1: Pila attorney murag naputol?
0: 50,000 kasakyanan ang muagi.
1: Mix na motorcycles and four-wheeled up vehicles.
0: Yes. And then sa 50,000 adun sa isipta po ito, puros motor.
1: Mm-hmm. So more or less, mga 30,000 ka mga motor?
0: Yun na na yun, more or less.
1: Mm-hmm.
0: So, dako kayo ni siya gipak nga atuan yung katawag, patawag na ito, ugitin din, atuan mga trusiklo din.
2: Sa pikas bahayan, Attorney Nes, gutan man niyo kaganiha god ang about anti-poor kono mo magni komentos kasagaran na bina kasagaran mga motorista gyud di mga kados. Pero kani turns why exception nino? Bisag unsa nga matang sa motor as long as motor. Kay naabi ato yes, mga kani mga big bike, mga Ducati, mga ingonana, kani motor ni akong amigo. Imo mga big wala, bike pa. So why exception ni Attorney basta motor appeal gyud kita
1: pasok dito.
0: Yes, as long as under the classification of motorcycle based pero diha git sila padagan sa motorcycle.
1: Mas maayo ni attorney kay og sa other streets ka ang uban
2: tong mga big bike
1: dire sa fast lane basta dagko nga motor.
0: Yes, og adto ka ta si Silex.
2: Pwede na dito.
0: Aduna may motorcycle. So muna ako ang gipakutan. Pod apo ning paktan na sa katukan nag-ingon nga type 4. So ang type 4 sa din atong si Silex pero gamit ang
1: parang Dewa may traffic ang si Silex yun attorney. Okay, mayroon sa kag SRP. Ang SRP 6 lanes na or 8 lanes para din na both sides.
0: Pero ang ato dira idol is not about congestion. This is primarily a policy that promotes road discipline. At the end of the day, maraming nang matraffic because our roads are not bad. But we are not on traffic every car. Naatay gitawag ng kickers kay maumay panahon na makawas na para baho, para pila, para muli, which is understandable. But ang atong ganahan malikay ang traffic na tungod kay Adipaga, which is mas napuog problema.
2: Turns daghan kayong mga nag-live ang kuta sa Facebook ingon man sa YouTube. Daghan kayong nakapangutan na nga ringa. Daghan mang mga lugar sa Cebu City ang disgrasyahon nun. Daghan pong mga lugar ang ingon tampong nga traffic. Unsa may rason nga diha man siya ipatuman diha sa Cebu City North. O kana diyang dapita specifically. Mao ba nay pinaka sa inyong data kay kamo may nagkupot ining gidaghanos mga disgrasya. Mao ba nang lugar ra moy pinakadaghang disgrasya gid attorney nga mga motor moy nalambigit?
0: Yes, top 5. Part sa ang highest number of road crash.
2: Asa mang mga lugar ang top 1 ani turns? Yang anong wala man ta magpatuman sa dana didto? Kaya huwag na-appeal sa top 5, so na-appeal lang lugar.
0: Dili siya maingwa na to is

0: mas dali na kay team kung rates kaya gamay po tama sa ato ang isipin para may likuan pwede haraman po na star auto nga dali mag-implement sa ato ang kagamayan o na nga mo ato nila panta kay aside ka gamay ra ang likuan at lugar di haras tipit di para dapit sa kay tano tapan ang gamay ra po na ina na to di junction so most likely ug nakuha na to ano di man ato pakuha kabaw man ta nga nabuhat man to sa paghunyo sa nito
1: turns na nag-ingon di return sa tuang comment kaya mura ba sige ingon ana na din ha kay si Mayor Nestor ana mag-uli ang dias talamban
2: tingali
1: kaya comment
0: wa man na kray pug motor si Mayor
1: di ba para
2: di siya apektado ini
1: di ba para mas hapsay kano ang pagdagan
2: grabe personal
0: dili na nato ingon nga maunay rason very isolated kay ngano man og basihan ang mga consider data. Pinakataas yun ang tulo. Numero uno is ikaduha kapiso, katulo Governor Cuenco. Amua unta at gayon di ka sa in Bacalso. Ang problema dagko ang ato ang putra mga base. And then, duway bitaw tayong mag-baseline dito at ang pag-signate. Pero dili man siya applicable. Kaya nga naman, estudyanteng napay o mga bases nga po mga eskulahan. So, daghan tayo pang consider, wala ni kasi ato arang matin na ato pang buhaton, buhaton ko na ito. Ato aning gatan o science pag-un. So, alang sa ang kuwanan at alang sa ang suwayan. Kaya kasi sa amo ang nako ni siya o magtitipa kaya nabuhat man ato kung suporta lang o mupakita lang ang ato ang tigapitan sa karsada na musunod sila sa alag ang trapiko ni ang gara dako-dako ang ginipak sa ato ang low.
2: Sa Picas bahin turns ato lang balikan ba kay magsugod na raba next week na ning Dakop kaning July 1 sugod na gitag pangisyo in excitation
0: sir ang among kibuhat sir it all other areas atay pag-o nga pala atay di pag production
2: okay so sa usakabuan sa ato pa sugda ni July 1 pero badlong lang usa pahibaw lang usa o pananglitag doon ay mga masakpan nga mo switch ug lane.
0: Yes.
2: Oo.
0: Yes.
2: So ang Dakop ini nga doon na citation ari na gis August.
0: Yes. Ano yun kay? Mohatag tagtaas na pa kay. Magdagan ang mga adlaw sa Hulyo un magather sa ta kung pila ko po ang mga atag pila kabuok pilahan ato mga kay mga stakeholders kay dili man sa quick patungan daw ko sa bisan o karaan kaya para subay kalit-kalit kay kabaw na
2: Attorney Ken, salamat kayo sa imuhang time nga gihatag sa XFM. At least makatabang po nito mga kaigsoonan rong naminaw. Just to inform them, o kung saan ay changes, so good hold you no. But this is good news nga, wa pa dahil citation. So at least mabadlong ang mga tao, sige lang siya, sigehan lang na ni magpahibaw, makahibaw na sila sunod ng mga buhaton. Sa dili, pag yun ang katong mas stricto na nga, maisuhan na yung gag-ticket.
0: Yes, sir. Pag yun ang patuman, sir, ka. Aduna gid si patut nga makahitaw para masunod nila bakuan kay the end of the day ang kaning pagpatuma na tutupot litod kay ini sa trabaho hilap na katauhan wala sila nagbaw sa pala
2: Tony Kent, salamat kayo may buntag at Tony
0: walay sa payan sir okay. Salamat nga kitagan mininyo panahon yung konsulti sa kagad labi na sa pupo ang to ang

0: nabinasa makapapi ko diri sa
1: salamat ka
0: is the key. Kang salamat to.
1: Maing buntag.
2: XFM. XFM. Exclusive. Bullseye.
1: Inyong nadungog baga katropa si Attorney Kent Jongoy, katropa ka Philip. Sa CCTO, may labot sa baga changes na unya. Pero ato lang iklaro, bubintaha ni gamay. So kay mga sunod buwan pa man eh, August ang stricto kayo. Pero sugod Lunes, ipatuman na nila. Inigpara diyan ninyo, so... Ay, sige mo kasi miratol. Kay badlong pa day.
3: Ayos sa mo pag-grant. Ayos sa pag-grant.
1: Ayos sa mo pag-yaw-yaw na yun. Okay, kuhan pa na. Badlong information. Oh. Pero di ani mo matistingan, Mangod, ang Team Plus katawan.
3: Mm.
1: O nakauyon ba nining maong pamagi? Kay, in every rule, katropang Philip, doon na kay makuang benepisyo.
3: Mm.
1: O doon na po yung mga backlash.
3: Both masabot, positive o negative effects.
1: Timbangon man as gobyerno nga, asa may daghan itong nakuha.
3: Mm.
1: Ang pagsaway sa mga tao or ang pag-appreciate.
3: Mm.
1: Kaya at the end of the day, kaning tanang mga balaod nga gipatuman

0: 5. Malas, alas 6, como gikan dito sa Amos
1: Papel. Ayaw, i-adjust na kamay.
0: Sa mga 5, matagulis
1: ka ko. Mo, pantalian lang din na ba?
0: Amin na ba? Hello sa amin ko na late in this programa na ito
1: karon. Wala pa, wala pa.
0: Wala pa na ay ibatumang motorcycling.
1: Oh.
0: Ah, wala.
1: Oh.
0: Late ka ko. Sabot anak, nagsubay pa ko sa motorcycle.
1: Makontrol mo na yung
0: mga tinyari. Sa?
1: So ang paghibaan ako, magmugikan oray ka rito ka na
0: siya. Amina sa?
1: Amina sa?
0: Huna-huna, pila na takabuhan niya nagpa-arrest dire. So kan Pebrero o no? Wa pa ko kasuway late dire. Kay wa pa may motorcycle lane. Kung o galing malate magani ko, mag-video call ko, tawag ko ni mo. Manager! Nga, di ko pwede ko overtake kay na ay nag-una na kong sakyanan.
1: Matay, oh, bitaw na no, ha? Imagine, ha? O ang sakyanan, o ang driver, parihan akong kinusial kayo.
0: Ano, gani, o? Saan ka niyo pag-overtake?
1: Ari kas to,
0: ang gingon ni Attorney Kent Hongoy, ang Osaka lane sa motor, pwede maarang ang duha sa motor. Okay, granting.
1: Ang problema
0: kay sakyanan maguna. Okay, maguna nito, upat ka sakyanan, nga di may ka-overtake within the a motorcycle lane,
1: maghuwat
0: ang patay din na nga nagsunod o glubong.
1: Maghuwat.
0: Okay, ni. So, sorry kayo, malate ko.
1: Atras ka ko sa kauras. Ako bitaw, atras naman ko sa kauras. Sundang ang imong goal, maabot ka diri kala size. Gikan ka alas 3 ka lang.
0: Amino sa, mag-ala ko sa duka na ikaw. Ako lagi, katrapan sa
1: dito. Stand by, karang tatat. Ako nil tiwason, kadrobang Philip. Kaya apiktado kay mga motorista.
0: Oras, ex-FM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:20.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. XFM.
3: XFM.
4: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukal na ang akong asin ug gasukasukan ako og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog di makuha na kong unang maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Din si Turbo ni Dota, ang ginimong buhok bay. Oy, wig na bay.
11: Sa mo'y wig, original yun eh kong buhok. Ang akong naong mo'y wig.
10: Nge!
1: Ayaw!
12: Exciting!
13: Exercise?
12: Check.
13: Vision X, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus, aduna kinay lutein, beta-carotene, vitamin. This is

0: Pipiman ko. Magbidyo na sa lagi.
1: Amin na.
0: Nagsunod ko dito.
1: Pagkatay mo ha.
0: Magsige, nagsunod.
1: Pura magpagpangandam. Pura magpangandam lang yung muha. Malay.
0: Tinan eh. Wa pagig ko malit. Wa pa ipatuman
1: ang motorcycle. Amin na ba? Wa pa ko siyali gini mo.
0: Ang tuyoon. Tinan eh. Wa pagig ko malit. Sire sa itong programa.
1: Pero paminaw sa.
0: Wa pag ipatuman ang motorcycle.
1: Di ay maayo. Para masure yun ako. Ang hinungdan sa imong pagkalit.
0: Oh. Niingon ko kung. Kung.
1: Diba?

0: Nga naay kontra pagdagan unya wa mamaya, wa mamaya. Digay ko na
1: Balsom, Balsom. Ah? Balsom. Maya de Balsom.
0: Wa man ay kontra.
1: Katong katong na pa sa kontra.
0: Ah, nalimot ako na ang last na.
1: Mao na, di ha.
0: Mao
1: na.
0: Ang last nga na ay dugay na kayo na.
1: Mao lagi.
0: Dikada
1: na pa namayad si ato.
0: Wa sa ko kana ni kayo na di pa kubutan.
1: Alisang nilang pero taganaga ka mang yod.
0: Wa gyud mo katao. Wa ko kay bao. Pero wa man ay kontra. Aritas mga kasagaran manggod ang binairanay. Katropang Philip, kana yun ang naikontra.
1: Ay kontra.
0: Rera na nga mamayad, pero naagi pon. Pero dili na tayo, pero pamliti na eh.
2: No.
0: Pwede na Cebu City, kanon sa ang eleksyon na way binayaran ay?
1: Asa?
0: Ah.
1: Ako, wagi ko kadawat.
3: Ay, ah!
1: Wagi ko kadawat ang bayad sa eleksyon.
0: Leader, bagi ka.
1: Sa leader. Di isang pagpakotan, wala ni mo itong taga mo ah.
0: Mamatay man.
1: Matay pa itong sila tanan. Wagi ko kadawat.
0: Diba? O pananglitag na agi na mayad. Pero
1: wa ko ka bao. Pasama ko ka dawat.
0: Kay bao. Di ba? Pero wa ka kay bao. Kanang
1: Anis pa mo pa.
0: Buwagan kang katropang rin.
1: Buwago.
0: Buwagan ka.
1: Anis pa.
0: Di ba ka mo dawat sa sinsiyo?
1: Sa sinsiyo. Pwede oy. Leader mo.
0: May leader din diha nga. Gisalupit din kang Philip. Kay diri Cebu City, ambot lang. Mo magini. Tay, gipang limog-mog lang og tag Mildos og tag City Sintos.
1: Kinsa man ang Mildos?
0: Trending bitaw to. Porte trending nga, namagay gawa.

0: luxus og di pa zero down payment. Di na kami suki kayos dakop. Libo. Dokadlaw, ito ng trabahoan.
1: Oras XFM Cebu.
2: This time check sa kalusugan magsak para sa araw-araw na resistensya.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus.
4: Aking chan, doon sa utasan nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron nga pong...

Stanley, katubag Philip, magkakatropa na paslak rin karon no sa Silda sa Babel Police Station, kinigong sa ka 24 anyos nga lalaki kinsa ang emosyonal yun, nakapatok yun sa luha sud sa Silda, kumarusap nga nakakinipog nahuwasan, no? Nakaunahuwat sa cellphone sa iyo lang makaapunan pang scatter matod ba, ha? Di ina ang kinimoga, dinakpad katubag kinigong

0: Yagong Bilila. Dito sa DBN News, o niya labuyo ni sa siligang barangay og lungsod. Dito sa may barangay Tilahong, Tilhaong, Consolacion, Cebu. Ang kini mga suspek na sakpan sa tag-SP ni May nga si Frankie Nick Laudy Lopez, 49 anyos, og nagpuyo sa maong nga labi sa Villarisa sa Division, Barangay San Vicente sa Liloan, Cebu. Sa nagkuha nga natong report, giyosab sa Liloan PNP, matupang nga nisaga kini mga suspek, kunya nasakpan kini sa maong nga biktima. Sa kaning kumpisal sa suspek, ato katupan dyan, nanumpa po niya, matupan niya, nga na kung ini kanang napokus ni sa pagpangawat no sa kani pagsusbalay kay kuan kini ang matupad nga nawa kini kwarta o nya napingi suyop ang kini maong suspek at naon ang pamahayag ni John Carl Yagong Bilila.
1: Kita lang si ko sa eksempre ma kusap po pagkausan ng anong nisaga sa taas to sa balay ha?
2: Saan ka sa loon?
1: Ha? 1,000.
2: Ha?
1: Gawa sa kwarta na pagkailangan ko tayo rito.
2: Wala pa. Wala.
1: Depende lang kung sa'yo mo magitan. Oo. Sa'yo ka lang, nabakay ka ng kwan na, sa'yo muna ko nanarang nisugyo rito. Nabay ka ng kwan, nagtutulad ni mo?
2: Wala pa.
1: Or murag motokar lang?
2: Wala.
1: Ha?
2: Motokar.
1: Minyo pa ka?
2: Hindi.
1: Nag-ayop?
2: Wala.
1: Hindi mo nabot balimun? Oo. Wala ka mahalos kwan sa Tagas Balay nga yung mamangi-kwan, yung mamangi-sulod dito? Wala. Kaya kung mapasulad ka dito, niya, nang kasusulang balay, ah.
3: Katropa, Benji?
0: Yes, kira dyan eh.
3: May record na rin yung bata, ah?
0: Diri ta karog na badali sa kuan kini nang barangay Tilaong sa Consolacion apan wa pas kabitan pero sa nakuha nga kining impormasyon gigi mismo sa kining sekretary sa barangay Tilaong Consolacion si Buwa ni record diri ang kini moong suspect nya ato pag gipawas kabitan nga mutubag sa chat kay ato pa may meeting karon dito mismo sa lungsod sa Consolacion o munisipyo sa Consolacion katapan jali katapan gabi pila
3: pila to ida dani katropa mental sur bata pom kayo
0: kini moong suspect katapan jali
3: 19 Ah, 19. Ah, na preso na.
0: Yeah, preso na. Karoon dyan, likatabang Pilip.
3: Salamat, katropang Benji.
0: Kasong akining robbery hold up, ang ay, basagang kaso. Akining mga suspect kay Bato pa.
3: Robbery ra, why, kwan, robbery mo ipa-file, ane?
0: Ay, yeah, robbery.
3: Robbery ni kay Pinog Guzman. Pinog Guzman.
0: Ang basagang kaso sa mga suspect nga humakining ang biktima, desidido mo basagang kaso, katropang Jelly, katropang Pilip. Mong report sa Biluan PMP katapang magalimot gihapon sa pagkaplas kanunay sa Santon Herbal Oil. Makatabag yun. Lagatong doon ay mga labi na kanyang pangatlo sa yung mga lawas, yung tiil, ihaplas lang ang Santon Herbal Oil kaya magkatabag na pagpawa sa mga pangatlo, mga katapang. Hindi mo. Sa Yes to Hall Incorporated, mapalit sa Parmasag Butika sa inyong lugar. On board sa patrol, kaubari katapang Jan Rene Doblado, alang sa Gasyan Pilipino para sa Pilipinas, inyong katapang Banjo Talisik. XFM News.
4: XFM Report. Bullseye.
3: Salamat ka tropang Benji Talisik sa imong report. At bigis oras at tanging musunod nga tulumanon. Wanted Kilig! O ba ni DJ Reyna Chinita? Partner na to, Dressmaster Control, katropang Rafael Baring sa Newsroom. Mas katropang Alvi Mata, alang sa regayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa, Korea is katropa ka John

payments of his bike. Bullseye. Ako sa mga katropang niya, certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrojano. Bullseye. Salamat, you guys, yung pagpaminaw may buntag sumbo katropa mo. Exciting!

0: hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Zanfon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Yumi. Basta makailang nagani ko ang Zanfon Plus Coffee Mix, hindi ko alam akong paminyo sa akong lawas. Kanya dito ko ang bili na yun ko kapuyin. Kay daghan na yung mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot ka kay Zanfon Plus Coffee Mix, bili ko kulbaan. Kay bili man yung sama sa ubang kape, daghan na yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bantian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Mauna sa Zanfon Plus Coffee Mix sa loob ko.
1: Zanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Zanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Zanfon Plus Gold Herbal Capsule og Zanfon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Zanfon Plus Coffee Mix. Ang Zanfon Gold Herbal Capsule, Zanfon Vitamin C og Zanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!
2: When I first saw you,

10:31 in the morning. Hello, hello, hello, hello, hello po. Good morning, good morning, good morning. Kabisayan, good morning. So kung ano, and yes, you're what? Oh, wait lang, hindi siya tumutunog. Kasi hindi naman pala sa akin, kaya naman pala. Ay, naku. Akala ko kasi ano, sa akin to. Hindi. Change muna natin kay kasi mapatingog na po ni. Ma wrong move. Ayan. Good morning, good morning, good morning. Ayan. Energetic ang morning, kapansin mo. Of course. Kapangapin ako og kaduha. Pagin na kapalo. Tapos limit na lang. Pero okay raman, kundi mabuti nga kung ginakapi kay dili man goan. Libito ka ng makapa. Sige na ng goan, mag-palpitate. Oo, dili siya makapalpitate. So, choco lang. Kaya lang yan. Wala naman ganun problema. Maing buntag Subuanon, maing buntag Kabisayan, maing buntag mga ketropa. Hello, hello, hello, hello. Of course, good morning sa mga naiuyab, na ay asawa, na ay partner. Well, unfortunately, sa mga wala, I guess, tulog ta. Ayaw!

Tulog tagbali kay dili ta appeal sa kanang blessing karon. Shots lang oy. Hay pala mo ngining uban nga di na sila ganahan may mo single kay di. No oy, okay ra nang wala tay partner sa kinabuhi. Pero kung ganahan gud mo, tabangan ta mo. Wow, de ba? Nay comment ung ano mo tabang ka DJ nga wala man gani kay uyab. Agay. Dili na sa siguro pod magkuan. Dili na pod siguro mag appeal no. Oo, kung unsay nahibalaan ninyo, ayaw na lang i-comment. Kaya na siya. Para man din maghatag, servisyo man ni ako agod, servisyo man ni ako, dili man ni kuan, walang personal. Sama ka. Naunta man tad mo, oy. Grabe sad kaayo mo ay, di lang sad mo nyo pagbigyan ang tao. Kamusta ka ang morning sa itong mga katropa din ha? I know ang uban din ha, medyo lahi-lahi kita og morning. Ang uban, wake up on the other side of the bed. Mo nang kinatawag na itong gipang sapot sa'yo sa buntag. Kana ganing gamay ang kuan, hala bundak-bundak, dayon. Oh, nabi agikuin na ay. Lahi-lahi kita mamatano sa buntag. Na ako'y mga kailang ka ng pagbuntag kay sobraan ka moody. O managaling sa'yo pala sa buntag kay masuko-suko na. Ako di makayang literal nga masuko early in the morning or lang ako pang mata. Mo, oy, nga na mag-isog-isog mo sa'yo palang sa buntag. Sa po'y sakit ninyo. Imbis ganaan ka mag-greet to good morning, dili na lang kay kanang hala, nag-isog-isog naman dayon siya dayon. Wala guro kadaog og ganang kuan, swordpress. Wala guro kadaog og swordpress ay kagahapon, alas 7, pwes karon. Basin karon, nakadaog na ka. Oo, alas just 35, sa kabuntagon mga katropa, ang atong King Dragon STL. Swordpress result. Alas just 30 na katropa ha, nga draw. 1, 2, 3. O, diba? Sa'yo na kayo. King Dragon STL Swordpress result. 10:30 a.m. draw. 1, 2, 3. Grabe naman. Kesa may nakadaog, be. Cebu Province lang dahil niya. Walay api lang ubang ko. Cebu Province only. 1, 2, 3 mga katropa. Good morning. Labi na dyan sa ito mga maabot sa pag-CB. Labi na dyan sa may south or sa north ba mo karon, wherever you are. I hope okay regid mo sa adlang Miyerkules. Katunga napunta sa simana. Kapaspas ba, uy? Hindi pwede hinaya ni. Wala ko ba yakitag uyab niya akong mga kahigalaan din na ang naminaw ka ron, oh. Diba sa nakakitag uyab, kaya di man pud manawag. Kung di mo katawag, kaya mo yung loading na ko, kaya kami manawag din niyo. Pero kung ganahan mo nga i-announce lang inyong mga numero, pwede pud kaayo na. Wala tayo, gibawalan din ni. Okay, rapport. Pero kami mabaligya sa inyong kaugaling maayo. Nag-ingo nga pa ning kamot og imo. Pulo ay puslan man nga nag-solo travel ka. Travel. Kamo travel. Alright. Habi, gina akong giingon ninyo. Muna akong giingon nga, abtik dapat. Abtik ba, abtik? Una nga to ang color line, katropa, sa to ang Facebook screen, sa to ang Facebook live. Ayan. Happy pa kutukan sa kong laway. 0995-9946-8698 0928-55-08727 0928-55-08727 Kayo na lang bahala. Kayo na lang bahalang mag-abang at tumawag.
Ayan, katropa. Okay, pipila na lang kaminuto. Mag-alas 6:40 naman. Dos minutos na lang. Siguro ako sa hatagan ng oras o panahon na itong pipila ka mga pahinomdom. O mabalik na taod-taod, katropa, ha? Stay tuned in and do not change your dial. Just stay with me up until 12 in the morning. No, it's afternoon, DJ. Here's another song from Celine Dion. One of my favorite songs from Celine. Ooh. One of my favorite. Here's If You Ask Me To. Sabi saya pa, kung pangutan on kunimo. Alas 10:39 sa programang Wanted Kilig.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pina lakas, mas pina dibay.
2: Textel by Trended Chris Anyos, taga Marco Day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. Moto ni damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugugtarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
1: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
6: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong-itong balasakang panit sa sarunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
15: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 10:46 in the morning. Time check is brought to you by Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa. Katropa will make sure to protect yourself against viruses and diseases sa pag-inom o gusto ng mga produkto katropa. Ilabi na yung mga hisgot ganita o produkto will make sure

or nga dili maka-apekto sa inyong panglawas o makahatag o kahimsog o kapaskog katropa. And one thing I would recommend is ang atong produktong Santhone Plus o Santhone Vitamin C katropa. Mm-hmm. Adunay mangustin kay tungod dili lang orange ang kaya niyang ihatag kundi ang mangustin giuban sa ato ang produktong Vitamin C o Santhone Vitamin C nga usa ka alkaline base mga katropa. And that's it. We'll make sure to protect yourself against viruses and diseases and make your immune system more stronger, mga katropa. Uban ni inyong pagpanginabuhi, kauban na nga ito ang ginatawag catalyst of all vitamins, katropa. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health. O katropa pa dahil sa pagmaminaw sa programang Wanted Kilig.

I think they call this love. Uneng kong utaan na bang gugma na ba kahit ni? Not sure. Unsa ni mga balaan DJ ko na higugma na kamo gani mga pangutana nino? Actually, love can't be described. Oo, kay lahi-lahi mong ito og way of describing kung nahigugma ta o wala. Kung wala ka nahigugma, wak pa ka nabuang. Matod pa sa kanta ni Jewel Villaflores. Kung wak pa ka nabuang, wak pa ka nahigugma. Kung wak pa ka nahigugma, wak pa ka nabuang. Either the two, but whether you like it or not, muagi gitahan na. Isa na sa mga buta nga kana nga it might be may gugma na sad pero dako kay impact sa tong kinabuhi ay. Abantay mo kaning kasing-kasing kaning gugma. Awa-wa ra mo pero dali na kana nga depressed nang uban no. Kidding aside ha, but that is true. Daghang mga tao nga ma-destruct yun when it comes to relationship. And mo siguro na ang dapat tagaan ninyo og higayon nga you take it seriously. Tagaan ninyong gigayon ninyong kaugaling i-process ang inyong emotion to avoid getting so much hurt. Kung nag-ingon nila nung bantog ragide ay nga pirmi ginaingon nila nga love yourself first. Kaya kung once masakitan ka tungod sa gugma niya, mas dili ka aware anang love yourself. Kaya nahatag na magunin mo tanan sa tao. Wala hinang tanan, nagrabi na nung hinila. Which is kaagi sa bud na ko baya na. I was there also. I also been in a situation. Why? Sorry. Enough. Ayoko na. Ayan. Ayokong magsalita muna. Char. Aning gugma, oy, tama na, husto na. Pero mubalik yung ka ay, labi na sa taong kabaw kang mo ay nagpasakit ni mo. Kung kinsa pa'y kusog mo pasakit ni mo, mo pa'y balikan. O nga naman po dako. Mosa da kung di masabtan ba nga, sa kadaghang nga, pwedeng balikan dito gita sa mga tao nga, ni pasakit na to. Nga naman dili mo pasakit na to. Piliyon gid na to na maghibi-hibi. Amang ko na DJ, amang ko na ang exciting. Pinood ba isa po, no? Kaning tao, ganahan ba ito o thrilling? Kabalo na itang masakitan ta potentially. Pero we choose to stay, it's because, paminaw na ito, maura ni ang makapalipay. Sige daw, pasabta do inyong kaugalingon, be. Makasabot mo na nga feeling. Kaya ganing feeling ninyo, nga feeling ninyo, aw, puros na lang feeling lagi. Mo-unang, be careful of your feelings. Kaya ang feelings, man, good, are meant to change. They are not always there. Oo, dili tungod kay nahigugma kanya kagahapon, potential nga nahigugma kakaron. Ouch. Gabi mo ka bitter, pwede mo di. Pero tinood, emotions meant to change. Mugay na ginaingon nilang ang gugma, it's all about commitment. At isan pa man, ginaingon ka nga nahigugma kaniya, but you have no commitment, masway ragi hapon ka. Ayan! Muna, andam ba ka mahigugma kay

tong igsuon imong kuyog sa SMC side pag Sunday? Isa kinsa na may makita na ako sa SMC side. Daghan kay kong kuyog sa SMC side last Sunday. Kaya na ako gi-attendan nga premiere night. Isa po nakita na ako. Mahadlok naman ko, Arnie, oy. Wala lagi yung kabalungan ay nakita na ako. Panampit mo pag makitaan ko ninyo. Okay? Pero wala man ko niya itong Sunday. Saturday man to call. Hindi na to ako. Hello, ma'am. Good morning. Hello po. Good morning. John Alanimia. Good morning. Wala, dili ko Sunday ni Adto o ganang kuan. Tawag ani. Sa lugar sa SMC side ni Adto ko dito. During Saturday. Oo. Ay, na po yung isuporta. Ay, mama, gina'y Sunday. Yung dipataka, day, uy. During the press con and the premiere night sa Quiet Bloom. Produced by Cian Fernan. Hello, shout out to you, Cian Fernan. And directed by, I forgot, JC Berna. And written by JC Berna and Sean. I forgot the names. I'm so sorry. Ako tong i-review, babe. So, kung nakitaan ko niyo last Sunday, panampit sad mo, eh, kay mahadlok, may kung ano mo comment mo nga nakitaan ko ninyo kay... nasampiton ko ninyo kay aron ma-aware sad ko ba. Di man siya ko basta-basta maglaag-laag na ron. Uy, kaya naman di makailan ako. Di na ko ka-date-date o pulo ka-buok in a day. Inyo naman itong mailahan. Dili na ko, mahadlok na ko. Char, mahadlok. OA! Grabe ka OA na para bang. Anyway, hello sa inyo. May pagpaminaw sa mga viewers din ha nga nakaroon na sa ilahang mga balay. Ako DJ, wala ko iyab pero na ay asawa. Pwede lang na. Depende. Ikaw na naman ko'y buot. Good morning, DJ RC. May pagpaminaw. Nice to see you in live. Stay safe. God bless. Watching from Sambagdos, Cebu City. Gikan kay Mami Lorna. Hello sa imo Mami Lorna. May pagpaminaw. Oo, bago rin siyang abot gikan Australia. Good morning, katropa, boss rap-rap, og DJ Guapa Chinita, always listener XFM Cebu diri sa Bakayan. Magka-in-love ang kanta, naghigop og synthone coffin. Supremo Mika Lazo de la Vega. Kalisod sa plido eh. Madyo buntag DJ RC, pinakagwapa sa balat ng lupa. Depende. Depende ragid na siya sa panahon. Ay panahon na grabe gina ako ka-hagard. Napoy panahon nga fresh. Ano lang sa kong pinood? Ay para wala expectation sa inyong end. O, oh, diba? Honestly ako. Usahay. 10%. The rest, delete na. 11:05 in the morning. Yes, open ya po na itong linya sa itong mga katropa din ha, nga naghinuktok o guwailingaw. Pwede na kayo mamutaho. Pwede na po ba makichika-chika na ako? Oo, anak. Kung guys, gusto niyo i-announce inyong mga numero, pwede na po kaayo. Open lang akong linya, anak. Bahalag ka muna na yung mga lipay basta ako madato. Lagi ko, anak. Nasa screen ang ato ang face, ato ang phone number sa 0995-994-6868 0928-55-08727 mga katropa. Alright! Ayan. Ako sa sigurong hatagan ng panahon ng oras na ito pipila ka mga sunata nga giandam ni Hino. Hindi pwede nga ako ning kalimtan kay gabi pa ba na ako naghunahon ng akong i-play. Disipin ang kanaganing imo ng ginauna niya. Mawa, rapot. Karong palandaan. Ito na na yung patugtugon. Be, wait, lying. Wait lang. Kay type sa nakakalimtan. Una yung DJ kay pangitaon pamandain ni mo. Yes. Isa sa akong mga paborito nga kuan. What do you call this one? Mga bispop. Para sa ko, bispop. Isa sa mga kanta para bagay kay ni karon kay it's a Pride Month. Oh, happy Pride Month di ay sa ato ang mga ka, mga amiga o amigo. Then happy Pride Month sa inyo ha. So here's a song para sa inyo. Ha? Of course, from one of the proudest Pride member itself, Jerica Chodorico. Here's a song from her. Ihatod di ka. Muna yung mga kanta para sa mga nahigugba niya pero wala pili ah. Pero nagpakasal sa uba niya, dili ikaw ang ipakaslan. Enjoy the music!

0: may langkah.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santo Basco!
3: Ako si Don, saka maestra.
4: Magka-ulcer po.
3: Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santo Basco! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amugit try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
5: Yeah! Turbo. Woo! Food supplement for men. Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan. Og gahatag og kusog og resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: XFM. Ora sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time, 11:24 in the morning. Mga katropang oras, hatun sa inyo ng notify or katropa sa mga wakahibaw din na we are also sharing you this good news from Notify, your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matters most protected. Visit us at a third floor cyber zone SNC side Cebu and be part of the future of security. No more fearless. Notify. Katropang oras, alas 11:25 na sa programang Wanted Kilig. Here is another song from Lana Del Rey. Young and beautiful. Would you love me if I become old? But when I'm young, just enjoy. Abang bata pa, enjoyin na. Pero pag tumanda na, magsawaan, ganun. it's nice. Enjoy the music. One of the most angelic voice I've ever heard. Lana Del Rey, Young and Beautiful.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asilog, gasukasukan ako o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni ligon. Para di man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad na gamit ko ani, akong immune system di ko so, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
12: Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 11:51 in the morning. Time check is brought to you by Windsor Coleron 2026. Get ready, Cebu, and the biggest, or catch up, the biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Coleron 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge to 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. You heard it right. Tatakbo ka, may premyo pa. We'll have four lucky winners. We'll take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei 4 or Watch Fit 4 smart watches, four JBL Ghost 4 speakers, and four Huawei Freebuds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Call and Run 2026. Run, celebrate, and win, mga katropa. Uh-huh. Kay alas 11:53 naman sa kahaponon. I have to say, kahaponon, kabuntagon pa siguro. Gamay nilang oras, mag-udto namang yun. 7 minutes to go before 12 o'clock in the afternoon, katropa. And yes, don't worry. Magdung kanila gihapon tahang tod alas. No, we'll be right back. Ala 1 to 3 in the afternoon. But right now, I have to say goodbye sa programang Wanted Kilig. And I hope you enjoyed the music this morning. But we'll see and hear each other again later on. Sa partner sa Bigas Lawak, katropang Rafael Baring and ganyan na taod-taod na si Jairo. Puli-puli na magunis sa Duhagun. And yes, sa ato mga kaumanan, ang atong station manager John Lehman Chavez by King. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ RC Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting! Mwah.
0: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
7: Sandown Plus Coffee Mix.
13: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun na nga kape akong ganahan na nauyo ng yun na ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, masilingin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santol Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
2: Magbuwag itong itsika ka. Tihikik ang dako. Mabuhi ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, Maktin.
3: Ayaw!

0: Natakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gig kong natumar o premium D3. Lako ginasipun o nasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agyap na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin,
11: hilid sa Barangay Hall.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
12: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: kalahatan ng mga XFM stations sa Luzon. Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center. Ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.
1: Mapapaon ng headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. 15 anyos na suspect sa Tacloban shooting, sinampana ng murder at iba pang kaso. Ateneo o kay Manny Pangilinan, ipatatawag po sa imbestigasyon ng pagkasawi ng dalawang Ateneo. Basketball player.
2: Ateneo rookie Rene Baterbonya inihatid na sa huling antungan ngayong araw.
1: Balitang regional tayo, 21-year-old na lalaki patay matapos sumanong pagsaksakin ng

0: mga tropa, panalin na po tayo ng Wednesday, June 24, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na papahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz. XFM.
0: News Nationwide. Isinampa na mga katropa. Sanyang State of the Nation Address.
1: Hiling na palawigin ang pre-trial sa impeachment case ni VP Sara, hindi pa natatanggap ng Senado.
0: Ateneo o kay Manny Pangilinan, ipatatawag po sa imbestigasyon ng pagkasawi ng dalawang Ateneo basketball player.
1: Ateneo rookie Rene Baterbonya, inihatid na sa huling antungan ngayong araw.
0: Palitang regional tayo. Panalina po tayo ng Wednesday, June 24, 2020. Ang tatlong counts ng murder, tatlong counts ng prostrated murder, at iba pang reklamo kaugnay po ng seriously physical injuries. Samantala, kasama na rin sa iimbestigahan ang mga cellphone ng suspect para matukoy kung may katotohanan ang kumakalat na usapan ng mga ito online.
2: We have received that information, sir. However, isang subject po kasi sa forensic digital examination yung cellphone wherein nakuha yung conversation. I mean, itignan kong nandoon yun sa cellphone na conversation na lumabas yung mga screenshots.
0: Yan po ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa, spokesperson ng Provincial Regional Office 8, mga katropa.
3: XFM News Nationwide.
1: Mga minor de edad na sospek sa pamamaril sa San Jose National High School, nasa kustodiya na ng DSWD. Kinumpirma ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
3: Live Report.
4: Nasa kustodiya na ng DSWD ang dalawang suspect na nangyaring shooting incident sa San Jose National High School noong nakaraang Lunes. Sa ginawang pagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pamilya ng mga namatayan, lalo na sa buro ni Chris Lawrence Marian, ipinalam nito sa pamilya na nasa kustodiya na ng DSWD ang dalawang suspect na minor de edad. Nagigimusyonal ang ginawang pag-uusap ni Secretary Gatchalian sa ina at luna ng biktima na kung saan ipinarating sa kanila. Ipinarating kasi nila ni Gatchalian na inahanap nila ang isa sa dalawang suspect na 14 years old dahil hindi ito nakita sa bulwagan ng katarungan ng dagin ang isa pang suspect na 15 years old for increased proceedings at nakampanya ng kaso ng murder, prostrated murder at serious physical injuries. Sinabi ni Gatchalian na mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos sa kanya na puntahan ang pamilya ng mga biktima para matulungan na hindi lang ang mga namatayan, kasama din ang mga nasugatari. Sa usaping pagdamalat ng pamilya na baka makalabas ang mga suspects ng minor bidan, lalo na yung 14 years old, siniguro ni Secretary Gatchalian sa pamilya na nasa isang facility ng DSWD ang mga ito at hindi na makakalabas. Sa dalawang suspect kasi, ang 15 years old lang ang sinampahan ng kaso at hindi kasama ang 14 years old na suspect dahil sa batas na umiilan, exempto ito sa criminal liability. Ang dalawang CICM, Crime in Conflict with the Law, ay nagpositibo sa ginawang paraffin test at positibo din ito sa gun powder license. Binigyan din ni Secretary Gatchalian na sila sa DSWD ay susundin nila kung ano ang sinasaad ng batas kasabay ng pagsasabi na may pananagutan din ang mga magulang ng mga suspect. Para sa nagkataisang Pilipino at para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sisilipin ng PNP mga katropa ang profile, upbringing. At family background po ng dalawang minor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban.

0: Sinabi ni PNP spokesman Colonel Alan Ray Co na bahagi ito na nagpapatuloy na investigasyon sa shooting incident. Titingnan din ng PNP ang pagpapalaki sa mga minor de edad at ang environment sa nilang tahanan. Sa tanong kung may pananagutan ng mga magulang, sinabi ni Co na ikinukonsidera ito ng PNP. Higinit naman ang ilang mga magulang na mga nasawing biktima na dapat ding managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law. Samantala, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa, dapat lang talaga na tingnan din na kung may dapat bang managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law.
1: XFM News Nationwide.
2: Senator Kiko Pangilinan nagbabala sa maling impormasyon sa juvenile justice law na nagdudulot ng maling paniniwala sa publiko. Narito ang report. Nagbabala si Senator Kiko Pangilinan na ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act o JJWA ay nagdudulot ng maling paniniwala na walang pananagutan ng mga minor de edad sa nasasangkot na krimen. Ayon sa Senador, hindi totoo na pinapalaya lamang ang mga batang nagkasala dahil mayroon pa rin mga proseso ng pananagutan, intervention at rehabilitasyon sa ilalim ng batas. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, na muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa edad ng criminal liability. Higit ni Pangilinan na hindi simpleng pagpapababa ng edad ang solusyon sa krimen at inikayat ang publiko na maging mapanuri laban sa maling impormasyon na kumakalat sa social media. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Iimbestigahan mga katropa ng otoridad kung paano po nakuha ng isang batang suspect ang baril na pagmamayari ng kanyang tiyahing pulis na ginamit umano sa insidente sa Tacloban City. Sa panayam pa rin ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa ng PRO 8 na pairalin ang administrative investigation para matukoy kung may naging paglabag sa safekeeping protocol ng service firearm. Gate na opisyal, mahigpit na pinapatupad ang patakaran na dapat ay nasa maayos na kustodiya at hindi po na-access ng ibang tao ang mga armas ng pulis. Sa ngayon, nasa ilalim na rin ng restrictive custody ang nasabing pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa nagpapatuloy na balita, tinututukan din ng mga otoridad ang posibleng pananagutan ng San Jose National High School sa nangyaring pamamaril na ikinasawi ng kanilang tatlong mag-aaral dahil sa dalawang suspect na kapwa estudyante ng naturang paaralan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armeza ng PRO 8 na bahagi ito ng kanilang investigasyon upang matukoy kung may pagkukulang ang paaralan na maaaring makaapekto sa insidente. Sinabi rin na isa sa anggulong sinusuri ay kung paano nakapasok ang mga suspect matapos lumabas sa mga ulat na sa likod umano ng eskwelahan ang kanilang dinaanan at hindi sa pangunahing security entrance.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, sinabi po ni Senate Secretary Renato Bantug na wala pa siyang natatanggap na formal na kahilingan mula naman sa House Prosecution Panel para palawigin ang pre-trial proceeding sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ihayag ng prosecution panel na nais nilang magkaroon pa ng karagdagang araw para matapos po ang pagmamarka at pagre-repaso ng mga ebidensya. Ayon kay Bantug, maaari namang magdaos ng pre-trial sa Biyernes kung kinakailangan. Bagamat, inaasahan niya na mailalaan ang weekend para sana sa iba pang administrative o housekeeping matters. Matatandaan mga katropa na nakatakdang matapos ang pre-trial conference bukas, pero aminado magkabil ng panig na maaaring humaba pa yan dahil sa dami ng dokumentong kailangan suriin. Sa kasalukuyan, dalawang impeachment articles na lamang ang hindi pa natatapos talakayin. Kabilang po ang mga aligasyon kaugnay sa muna'y maling paggamit ng confidential funds ng BP at ang unexplained wealth.
1: XFM News Nationwide.
2: Tataas sa 1.19 trillion pesos ang national tax allotment ng local government units sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Precto na mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang halaga. Batay sa batas, ang NTA para sa 2027 ay nakabatay sa 2024 National Tax Collections, kabilang sa paghahati ang 303.56 billion pesos para sa 83 provinces, 303.56 billion pesos para sa 149 cities, 448.84 billion pesos naman para sa 1,491 towns at 263.97 billion pesos naman para sa 41,912 na barangays. Sinabi ni Rektor na itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo bilang entitlements ng local governments. Pinalaki rin ang administrasyon ng Local Government Support Fund sa 57.87 billion pesos para sa 2026.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, itatampok ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang pagtataas po ng bahagi ng mga local government units mula sa koleksyon ng buwis ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sumasalamin ito sa mas mataas na koleksyon ng buwis ng pamahalaan at sa layunin din ng administrasyon na palakasin ang kakayahan po ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto. Dagdag niya, automatikong ipamamahagi ang pondong ito sa mga lalawigan, mga lungsod at munisipyo, gayon din sa mga barangay. Batay po sa itinakdang formula ng batas at hindi naman naapektuhan ng politika. Bukod sa NTA, binigyan din pa ni Recto na pinalaki ng administrasyon ang pondo para sa Local Government Support Fund para higit pang mapalakas ang tulungan ng pambansang pamahalaan at mga LGU sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran.
1: XFM News Nationwide.
2: Diplomatic efforts para sa mga Pilipino abroad inilahad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Inilahad ng Palasyo ng Malacanang ang ilang mga bunga ng diplomatic engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga Pilipino sa abroad. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bahagi ito ng commitment ng Administrasyon Marcos na ulahin ang papakanan ng mga Pilipino saan man sa mundo. Kabilang dito ang pagpapauwi sa 24 na Pilipino na nadetine ng 9 buwan sa Russia dahil sa immigration issue. Binanggit din ni Castro ang pagpapauwi kay OFW Mary Jane Venoso matapos ang 15 taon ng pagkakatulong sa Indonesia. Kasama din sa inilahad ng Malacanang ang kaso ng 17 OFWs na inaresto sa Qatar matapos masangkot sa hindi otorisadong rally noong March 25. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ipapatawag po ng autoridad si Manny Pangilinan bilang bahagi na nagpapatuloy na fact-finding investigation kaugnay ng pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo de Manila University sa Aurora. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, malapit nang makompleto ang investigasyon at inaasahan po na may susumite sa Department of Justice ang mga natuklasan bago matapos ang Linggo. Bukod kay Pangilinan, inaasahan ding magbigay nang payag si Father Nemi Ke at Father Bobby Yap kaugnay ng insidente. Nauna nang nilinaw ng MVP Sports Foundation na ang kanilang papel ay limitado lamang sa pagpupondo sa Ateneo Basketball Program. Habang nagpapatuloy din ang investigasyon sa pagkasawi ni na Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang outing sa Aurora.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihatid na sa kanyang huling hantungan ng Ateneo Rookie at 2025 palarong pambansa MVP na si Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur nitong Miyerkules, June 24. Nagsimula ang huling banal na misa sa Talacogon Municipal Gymnasium kung saan unang dinala ang mga labi ng yumaong atleta at dito rin isinagawa ang burol mula June 16 matapos itong maiuwi mula sa Ateneo de Davao University. Lumagsa ang mga kaanak, kaibigan, kaklase, kakampi sa koponan at mga taga-suporta upang magbigay ng huling respeto at panalangin para sa batang manlalaro. Dumalo rin sa misa ang kanyang pamilya at ilang panauhin kabilang ang mga opisyal at personalidad habang sama-samang inalala ang naging naging ambag ni Baterbonya sa larangan ng basketball at sa kanyang komunidad. Matapos ang funeral mass, isinagawa ang libing sa Talacogon Memorial Park kung saan siya ang kauna-unahang inilibing sa bagong sementeryo ng bayan. Ayon sa ulat, pumanaw si Baterbonya matapos ang insidente ng pagkalunod nitong June 8 sa Dipacolao, Aurora, habang nasa isang team building activity.
1: XFM News Nationwide.
0: Mahigit sa 600 mga pulis at safety personnel ipinakalat po para sa Wata Wata Festival ngayong araw sa San Juan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live Report.
4: Nakahanda ang Eastern Police District o EPD para tiyakin ang mapayapa at ligtas na pagdiriwang ng Wata Wata Festival 2026 ngayong araw kasabay ng kapistahan ni San Juan Bautista. Aabot sa 649 na pulis at iba pang law enforcement at public safety personnel ang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang magbigay ng seguridad sa inaasang pagdagsa ng mga residente, deboto at mga bisita. Kabilang sa mga tampok ng pagdiriwang ang Grand Parade na pangunahan ng lokal ng pabalana San Juan, magkakaroon din ng mga itinilagang basahan zones sa pinaglabanan street at open parking area ng pinaglabanan shrine para sa traditional na water splashing activities. Ayon kay Police Brigadier General Melesio N. Muslim Jr., patuloy ang kanilang paghahanda upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa buong selebrasyon. Pinayuhan din ng EPD ang mga motorista na asaan ng mga traffic adjustment at makipagtulungan sa mga otoridad habang ginaganap ang festival. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Punta na po natin ang hataw ng mga XFM stations nationwide.
1: Balitang, balitang regional, regional.
0: Unahin natin katropa sa Iloilo, si Mayor Raisa Treña sinatasan ang Schools Division of Iloilo City at Iloilo City Police Office na patibayin ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
1: Live.
5: Utos ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa Iloilo City Police Office sa Department of Education Schools Division of Iloilo City na patibayin ang seguridad sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa syudad. Ito'y matapos ng sunod-sunod na naganap na school violence sa bansa, lalong-lalo na ang pamamaril na naganap sa loob ng classroom sa Tacloban City. Ayon kay Treñas, kanyang ikinalulungkot ang pagkamatay ng tatlong estudyante ng San Jose National High School sa nasabing lugar at ayaw niya itong mangyari sa syudad. Tinitingnang wake-up call ni Treñas ang nangyaring krimen. Nananawagan naman ito sa iba pang mga alkalde sa bansa, ganun rin sa mga administrators, guro at mga magulang na kanila pang pasangkarin ang anti-bullying programs sa mga paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: 21 anyos na lalaki patay matapos umanong pagsasaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya panawagan ng pamilya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
6: Siya ang sigaw ng pamilya at mga kaanak ng isang 21 anyos na lalaki na nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang 16 anyos na binatilyo sa Bulanao Norte, Tabuk City, Kalinga noong madaling araw ng Hunyo 21. Ang biktima ay residente ng Nambukayan, Tabuk City, habang ang suspek ay mula naman sa Paracelis Mountain Province. Batay sa salaysay ng isang saksi, pauwi na umano siya kasama ang kanyang mga kaibigan nang harangin sila ng isang grupo na binubuo ng humigit kumulang 7 individual na nagresulta sa suntukan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita umano nito na hinahabol ng isang lalaking nakasuot ng gray jacket, bullcap at shorts ang biktima. Naabutan umano ito ng suspek at sinaksak dahilan upang mawalan ng balanse at bumagsak ang biktima. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspek at mga kasama nito. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival na ng doktor. Sa isinagawang follow-up operation, natukoy at naaresto ng pulisya ang suspek at kasalukuyan na itong nasa kusodiya ng Tabuk City Police Station para sa tamang disposisyon alinsunod sa batas na sumasaklaw sa Children in Conflict with the Law o CICL. Samantala, patuloy naman ang pagdadalamhati ng pamilya at mga kaanak ng biktima at nananawagan ng hustisya para sa pagkakasawi ng kanilang mahal sa buhay. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: Ito naman, munisipyo ng Sopronio, Espanyola. O Espanyola, kabilang ilang paaralan, binaha dahil sa epekto ni Francisco. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
7: Binaha ang ilang bahagi ng munisipyo ng Sopronio, Espanyola, Palawan dahil sa habagat at epekto ng bagyong Francisco na nagpaulan sa sur ng Palawan. Kabilang sa lubos na naapektuhan ay ang Panitian Elementary School kung saan pasok hanggang sa loob ng classroom ang tubig baha. Sa mga larawan, makikitang may ilang mga estudyante pa ang inabutan ng baha at tinulungan na lang sila ng mga guro para makalabas ng paaralan. Kanya-kanyang salba rin ang mga guro ng gamit pero marami dito ang inabutan na talaga ng baha. Kinabukasan, humupa sa piling lugar pero nag-iwan ito ng makapal na putik lalo na sa nasabing eskwelahan. Dahil sa epekto ng pagbaha, hindi muna pinapasok ang mga estudyante hanggat hindi pa naaayos ang mga classroom at mga gamit ng mga mag-aaral. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Police sa Cebu patay habang nasa checkpoint duty. Atake sa puso, pinaniniwala ang sanhi. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
8: Patay ang isang pulis na nakaata sa checkpoint duty sa Cebu City matapos umanong atakihin sa puso. Bilang pagluluksa, naka-half mask ang watawat sa Cebu City Police Office para kay Patrolman Christian J. Palon, 28 anyos, miyembro ng Police Station 1 at 2 ng Chateau Negros Oriental. Ayon sa CCPO, kagagaling lamang ni Palon at kanyang mga kasamahan sa motorist stop operation sa kabahan ng MJ Quinco Avenue sa Barangay Tipadilla, Cebu City, nang mangyari ang insidente. Sa lisay ni CCPO Deputy City Director for Administration, Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriola, na habang nagpapahinga sa impilan, biglang nakaramdam si Palon na matinding pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga bago mawalan ng malay. Agad itong isinugod sa ospital ngunit idideklara ng mga doktor na dead on arrival. Pinaniniwala ang cardiac arrest ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa laysay pa ni Oriola, nakaranas na umano si Palon ng pananakit ng dibdib tatlong araw bago ang insidente. Base sa impormasyon mula sa kanyang pamilya at mga kasamahan sa serbisyo, nagpahayag naman na pakikiramay ang CCPO sa naiwang pamilya ng pulis at nangakong magbibigay ng kaukulang tulong pinansyal. Nagkaloob na rin ang paunang ayuda ang pamahalaang lungsod ng Cebu sa pamilya ng nasawi. Inaasang iuwi ang labi ni Palon sa kanilang bayan sa Chateau Negros Oriental para sa kanyang lamay. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: At panghuli, katropa, sa balitang regional, yung kaso po na African Swine Fever. May bagong kaso sa Negros Occidental, kumpirmado. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
9: Hinumpirma ng mga otoridad na may mga bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito ay matapos magpositibo sa laboratory testing ang mga sample na isinumite ng ilang local government units o LGU na nagkapagtala ng pagkamatay ng mga baboy noong nakaraang buwan. Ayon kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson, nasa mga LGU ang responsibilidad na kumpirmahin ang mga kaso at magpatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa iba pang lugar. Sinabi rin niya na may mga bagong kaso ng ASF sa Hilaga at Timog na bahagi ng Lalawigan, ngunit mas marami ang naitala sa bahagi ng Timog. Sa bayan ng San Enrique, sinabi ni Mayor Hilson Tavillara na 3 sample ang nagpositibo sa ASF dahil dito mahigit naman sa 500 baboy na ang namatay bunsod ng muling pagkalat ng nasabing sakit sa lugar. Araw-araw namang nagsasagawa ng monitoring ang tanggapan ng alkalde sa mga backyard hog raisers. Naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng executive order na nagbabawal sa pagbiyahe ng mga buhay na baboy patungo sa ibang lugar, lalo na sa Bacolod City. Kasama rin sa kautusan ng pagpapatupad ng mga hakbang upang hindi na kumalat pa ang ASF sa iba pang mga barangay. Inamin rin ni Mayor Tavillara na may ilang mga hog raisers na nagmamadaling ipabiyahe ang kanilang mga may sakit na baboy patungong Bacolod upang makatay at maibenta sa merkado. Samantala, may ilang mga LGU pa ang naghihintay ng resulta ng kanilang mga isinumiting sample. Dahil dito, sinabi rin ni Governor Lacson na ang mga kinakaukulang LGU lamang ang dapat magkumpirma ng mga kaso sa kanilang nasasakupan. Matatandaan, noong unang tamaan ng ASF ang Lalawigan ng Negros Occidental noong 2023, mahigit sa 5,000 baboy ang namatay sa bayan ng San Enrique ayon kay Mayor Tubillara. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, at sa katropang Wendell Balinari, XFM Weather
0: Update. Katropang Brian, patuloy na humina si Francisco habang natili siya sa silangan ng Northern Luzon. Tuling namatan sa 295 kilometers silangan ng Basco, Batanes.
2: Katropang Buddy, taglay nito ang maximum sustained winds na 155 km per hour at bugso ng hangin na umaabot sa 190 km per hour habang kumikilos pahilaga sa bilis na 10 km per hour.
0: May isa pang tropical cyclone outside PAR, mga katropa, at ito po'y initially pinangalan ng si Higos. Nasa umigit kumulang 2,025 km silangan southeast ng Luzon.
2: Apektado rin ngayong araw ng southwest monsoon ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas kabilang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region na makararanas ng pag-ulan at thunderstorms na posibleng magdulot ng pagbaha at landslides.
0: Ang Batanes at Babuyan Islands makararanas po ng pag-ulan, malakas na hangin dahil kay Francisco, habang kalat-kalat na pag-ulan naman ay inaasahan sa iba pang bahagi ng bansa.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold, naglaan ng $1 million na pabuya ang kilalang US television host na si Savannah Guthrie. Para sa sino mga pagbibigay ng mahalagang impormasyong makatutulong sa paghanap sa niyang inang dinukot noong Pebrero. Bukod dito, nagalok din ang FBI, Federal Bureau of Investigation, na ang galagdagang $100,000 bilang pabuya para sa impormasyong maring tumulong sa paglutas sa kaso. Patuloy ang panawagan ni Savannah sa publiko na may pagtulungan sa mga otoridad, lalo na sa mga maring may nalalaman tungkol po sa pagkawala ng kanyang 84 anyos na ina.
1: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing nilinaw ng negosyante at TV personality na si Sam Bersosa na walang namumuong romantic relationship sa pagitan niya ng aktres na sina Kailin at Alcantara at Faith Da Silva. Ayon kay Sam, magkaibigan lamang sila ni Kailin at nagkikita lamang sa ilang eventa, kaya aniya ay hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang samahan. Humingi rin siya ng paumanihin sa aktres dahil sa mga larawan at usaping kumalat online na naging sanhi ng iba't ibang spekulasyon. Sa ngayon, iginiit ni Sam na kung sakaling magkakaroon siya ng bagong karelasyon, hindi niya ito itatago at malalaman din umano ito ng publiko sa tamang panahon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Atin po sa atin ang Premium D3, katropa, lakas sa bawah. bawat kapsula. Pagkat magang natapos po ang kampanya ni Alex Ayala sa singles ng Bad Homburg Open, nakatuon naman ngayon ang kanyang pansin sa women's doubles kung saan makasama niya ang tennis legend na si Venus Williams. Ayon kay Ayala, malaking karangalan at espesyal na pagkakataon ng makalaban ang isa sa mga pinakamatagumpay na atleta sa kasaysayan po ng tennis, kaya determinado siya ibigay ang kanyang pinakamahusay na laro. Bago ito, yumuko si Ayala sa first round ng singles laban kay world number 26 Elise Mertens ng Belgium para po sa straight set.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagalingin ang husay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panabang edisyon ng atin pong programang The Secret of Health. Ang programa ang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin daw ng Yes to Health at ng ating pong produkto na Santone Plus Gold, ang number one supplement ngayon na pwede mabili sa mga parmasya at mga butika sa inyo pong mga lugar. Sa alam po natin, butihin na si Dr. Remilito. Uy, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga expert on air at Banday Kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na pakikinig po.
1: Isang malusog na pakikinig, partner, at sa lahat na ating mga katropa, mga kaibigan na taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, ano? Saan man ho kayong lugar na nakikinig, welcome po sa palatuntunang The Secret of Health. At sana po marami tayong mapag-usapan ngayon na maganda, ano, para sa atin pong kalusugan.
0: At syempre, tayo po yung napapakinggan sa lahat natin po mga stations nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao, ha? Ganda rin dito sa Metro at Mega Manila. Ay napapakinggan po tayo ng live. Ganda din sa atin pong FB page, Yes to Health Inc. Ay live din po tayo ngayong mga oras na ito, ha. Sa mga kababayan din na gusto makahilubilo dito sa atin pong talakayan, pwede kayo mag-text sa atin pong numero, atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga merong katanungan din ng mga viewers natin sa ating FB Live, pwede rin po kayong mag-post dyan ng ipong mga inquiries, ha. Babasahin po natin yan mamaya, ano. At sa mga gustong makahilubilo, Doc, or gustong makisali, ha, sa atin pong Healthy Katropa Giveaways.
1: Ayan.
0: Doc, paano nga ba makasali sa atin pong pag-giveaway na ito?
1: Ayan, meron po tayong Healthy Kapamilya Giveaway. At para makasali po kayo, kailangan lamang po na i-share yung ating live program. At after sharing, ang gagawin po ninyo, kayo po ay maglalagay ng inyong mga, o magko-comment ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating mga produkto.
0: Yun.
1: And huwag kalimutan i-share na may nakalagay na hashtag The Secret of Health yung ating pong programa. Ayan. At mamaya ay meron po tayong pipiliing isang maswerteng mariregaluhan sa ating pong maganda to kasi Santone Gold Coffee Mix Gift Packs yung ating ibibigay, mga katropa.
0: Yan, ha. Para makasali sa atin pong pag-giveaway, ha, ay sundin lang ang atin pong mechanics. At malay nyo mamaya, kayo yung maswerteng mapili po natin at maregaluhan ng atin pong mga regalo. Okay. Samahan po kami, Doc Algie, ha, dito sa atin pong talakayan, mga kaibigan. At sa mga katanungan, huwag pong mag-atubili na mag-text sa atin pong numero, ha? Atin pong text line, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasalan niyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po niyo at address kung saang area kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Sa mga nais pong sumubok ng atin pong mga produkto, pwede po mabili yan, ha? Sa atin pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, TJP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacies sa mga Vista Mall, ha. Pwede rin maka-avail ang ating pong mga produkto sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search na lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin po kayong makabili ng ating mga produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic at sa ating mga Yes to Health Pharmacy. Doon po, pwede kayong makakuha ng special discount kung kayo po yung senior citizen. At the same time, lubos-lubosin nyo na. Kung meron kayong problema sa kalusugan, itanong po sa ating mga consultant kung anong pinaka-the best wellness program na pwedeng gawin para po sa inyong personal na pangangailangan. Meron tayong mga modalities katulad po ng cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, magukbuyang, Korean therapy. Meron din tayong acupuncture, Radotech, yan, yung ating way to determine ano yung mga weaknesses ng ating katawan. At iba pang modality gaya ng eye detox. Meron tayong yan. Especially tomorrow sa Batangas City branch. Meron din tayong Bio Zapper at Terahertz. At yung paborito ko, yung Hilot Hugpungan.
0: Yun.
1: Yung Natutrad therapy, mga katropa.
0: Oh. Yan, sa mga kababayan natin na gustong makasubok ng atin pong mga services na offer ng Yes to Health, bisitahan nyo po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kabilis ang nabutika.
5: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado na mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinapusas. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malungkay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili sa pinatablan.
7: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health info po na tayo, ito sa atin ng ating po mga dekilidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, kaya po ng Santon Gold Herbal Capsule at ng ating pong mga kape, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix. At ngayon ay pag-uusapan natin itong mga nakakamanghang abilidad ng mga halaman na nakakatulong upang tayo po ay maging malusog. Ayon po sa mga pag-aral, ang bawat halaman ay nataglay po ng isa o higit pa na bilang ng mga phytochemicals. At ang mga phytochemicals po nito ay siyang dahilan ng distinct therapeutical potential ng isang herbal medicine o halaman, mapaprutas man o gulay. Kaya ngayon, Dok, ano nga ba itong tinatawag na phytochemicals?
1: Nako, magandang tanong yan. Kasi alam mo, yung phytochemicals, kung titignan natin yung modern medicine na originally derived from plants, ano, in fact, mga over 25% ng mga prescription drugs, merong plant origin.
0: Mm-hmm.
1: O, bago pa yung mga laboratory mag-exist, mm-hmm. yung ancient civilization, nung mga sinaunang mga manggagamot nung panahon, eh nagre-rely na sa mga halamang gamot.
0: Mm-hmm.
1: Oo, doon sa mga dahon, sa mga ugat, at prutas, buto, ng mga halaman, eh, kumbaga, ginagamit, na-utilize nila yan.
0: Mm-hmm.
1: Doon pang panahon. Pero, kung titingnan mo yung halaman, bakit nga ba siya nakakatulong sa kalusugan natin?
0: Mm-hmm.
1: O hindi masabihin natin na kasi allergy sila dun sa word na gamot eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ang tawag herbal medicine. Ano mm-hmm. bang ibig sabihin ng medicine sa Tagalog? Eh di ba gamot?
0: Oo.
1: Halamang gamot. Kaya medyo confusing. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So yung halaman, meron siyang healing ability dahilan sa kanyang mga phytochemicals. So tama yung sinabi mo, yung mga phytochemicals niyan, yan yung mga tinatawag na bioactive compounds ng isang particular na plant na ito yung, actually sa halaman may purpose yun eh. Ang purpose nun, usually protection.
0: Oo.
1: Kumbaga, yung isang halaman, dahil siya eh pwedeng atakihin ng mga insekto, pwede siyang atakihin ng kahit na sino that can harm the plant, meron siyang active phytochemical na pinakang protection niya, shield niya. O, na minsan yun ay parang natural insecticide na pwedeng pumatay sa mga ataking mga insekto. Yan. Kaya, doon nakita ng mga nag-aaral na bawat halaman pala may distinct phytochemical content.
0: Mm-hmm.
1: No? Meaning pala ng phyto means plant. Oo, yun ang tatanong. Ano ba ibig sabihin ng phytochemical?
0: Mm-hmm.
1: So, phyto means plant and yung chemicals, yun yung mga compounds na matatagpuan mo na pinuproduce ng isang halaman. Hindi gaya ng mga vitamins, mga minerals, mm-hmm. hindi sila classified na nutrients. Yeah? Linawin natin. Mm-hmm. Yung mga vitamins, minerals, nutrients yun. Pero yung mga phytochemicals, hindi sila sinasali doon sa tinatawag na nutrients. Ano? Pero meron silang mga powerful biological effects sa ating katawan. Kahit hindi sila yung katulad ng mga vitamins and minerals na kasama doon sa mga essential nutrients ng katawan.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, Dok, itong mga phytochemicals na ito, ito yung mga secret healing power ng isang halaman.
1: Tama.
0: Ano? Na siya namang sinasalik-isik ito ng mga modern laboratories para malaman nila kung ano nga ba yung potential ng isang halaman na yun na pwedeng paggamitan nito sa modern medicine.
1: Oo, tama ka dyan. Kasi, in fact, bago pa man matuklasan yung modern studies, ang mga active phytochemicals ng halaman, may mga traditional way na na ginagamit ito. Pinapasa yung kaalaman sa from generation to generation at yung learning tradition nila word of mouth.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, walang basis sa any scientific point. Hindi ganun ang dating kaalaman noon.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, nung unang panahon, natuklasan nila isang halaman through trial and error. Pwedeng nakita nila sa mga hayop.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung mga hayop, pwedeng, di ba napapansin na kapag ang isang hayop may sakit, especially aso, pusa, mm-hmm. Pag pinakawalan mo yan, pupunta yan sa isang uri ng damo.
0: Tama.
1: Kakain yan ng damo. Tapos maya-maya susuka na yan.
0: As their instinct no?
1: Instinct nila yon. Kumbaga, hindi yon pinag-aralan ni Dr. Brownie. O, ni Miming. Kundi yun ang instinct sa kanilang kumbaga, sa isip nila.
0: Mm-hmm.
1: At yung mga tao, tinitingnan nila yung mga hayop. Uy, ba't nga kinakain ng aso yun? Tapos, they tried it by observing animals and also by trial and error. So, kung lason, mamamatay yung isang nag-try. Ay, naku, lason pala yun. Next time, hindi na. Ganun yung nangyayari. So, yun yung traditional method and transfer of learning during that time. So, yung mga phytochemicals na yan, natutuklasan nila sa pamamagitan po ng amoy, yung siya ba ay dagta, siya ba ay katas.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung way to determine ano yung potential properties na yun. Ano. Kapag kinakain ng, natin ng isang halaman o kaya ginagamit natin po yan para sa ating mga purposes, pwedeng external uses, yung protective quality ng mga phytochemicals nun, meron ding pakinabang sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Gaya ng ginagawa nito sa mga halaman na actually may mga anti-fungal property, yung mga phytochemicals, may anti-inflammatory. So, kumbaga, while consuming plants na merong mga aktibong phytochemicals na merong biological effect sa katawan natin, makikinabang din talaga tayo sa mga halaman yan.
0: Kaya pala kahit na halaman lang yan, malaki yung kakayahan yan, ano? na makatulong sa atin pong kalusugan, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano bang halimbawa, Doc, ng mga common na phytochemicals ang madalas natin nakikita sa mga pagkain o yung mga herbal plants and herbs?
1: Alam mo, sa totoo lang, sa kasalukuyan, ha, higit sa 10,000 phytochemicals.
0: Ganun na kadami.
1: Ganun kadami.
0: Oo. Oh, oh.
1: Yung patuloy na inaaral para matukoy yung mga potential therapeutic value. Kumbaga, hindi pa talaga conclusive yung mga study.
0: Oo.
1: May mga major categories na nakikita sila na ang mga ito ay napag-aralan na ano, kabilang yung mga basic benefits nito.
0: Mm-hmm.
1: O, isa dyan sa kategorya ay yung mga polyphenols.
0: Mm-hmm. Yeah, okay, lagi na naririnig yan.
1: Oo, di ba? Lagi mong binabanggit. Mm-hmm. Polyphenols. Ang mga polyphenols, sila yung mga, kabilang dyan yung mga flavonoids.
0: Mm-hmm.
1: Yan, flavonoid, pinolic acid. Sa mga nag-aaral ng botany at saka ng herbology, alam na alam nila to, no?
0: Oo.
1: Ayan, yung another group of phytochemical, carotenoids.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Yung carotenoid, kasama dyan yung beta-carotene, saka lutein. Okay? So, familiar kayo dyan, ano? Pag kumain ka ng mga matitingkad na dilaw at orange, yan, mga carotenoid yun.
0: Mm-hmm.
1: Meron din yung kategory ng glucosinolates.
0: Mm-hmm.
1: Meron ding alkaloid. Usually, alkaloid. Nire-research yan, anti-cancer, ano, yung mga alkaloid. Mm-hmm. Ano? May mga organosulfur compounds. Merong saponin. Mm-hmm. Merong picosahyanin, particularly sa mga spirulina, di ba? Yung picosahyanin o mga lumot, eh, meron yan. So, ito yung mga list or categories of phytochemicals that are identified at sinasabi nila na may malaking potensyal na makatulong sa kalusugan ng tao kung gagamitin.
0: Ito mga nabanggit mo, Doc, ng mga phytochemicals, ano yung directly na nagagawa niya sa atin pong kalusugan? O ano, in general, ano po yung itutulong nito sa atin pong pangangatawan?
1: So, depende. Sa isang phytochemical, iba-iba din kasi yung kaya niyang gawin, ano, partner. Umaayon ito sa biological mechanism.
0: Mm-hmm.
1: For example, antioxidant effect. Ang mga antioxidant na phytochemical, tumutulong siya para ma-neutralize yung free radical. Noong nakaraan, pinag-usapan natin ang antioxidant.
0: Uh-huh.
1: So, ang antioxidant, ano siya, tinuturing siya na donor ng electrons. Kasi yung electron, yun yung ninanakaw ng mga free radical sa isang healthy cell.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nangyayari sa isang cell na healthy, ninakawan mo ng electrons, eh nagiging rogue sila.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, dumadami yung free radical. So, ang panglaban dyan is antioxidant.
0: Ayun.
1: So, yung mga, maraming mga phytochemical na nakita na ng antioxidant property, kaya magagamit siya, for example, para labanan yung oxidative stress.
0: Mm-hmm.
1: Na alam naman natin, yung oxidative stress, siya ang pangunahing reason bakit nagkakaroon ng mga degenerative diseases.
0: Mm-hmm.
1: O link yung degenerative condition na yan sa mabilis na pagtanda.
0: Mm-hmm.
1: Link din yan sa development ng cancer.
0: Mga
1: sa
0: inflammatory diseases.
1: Yes, yung sakit sa puso, yung diabetes, and neurodegenerative diseases or mga nakakasirang sakit sa ating nerve and brain.
0: Mm-hmm.
1: So yung mga neurodegenerative diseases. Yun yung mga nagagawa ng antioxidant. So, ang kailangan mo lang hanapin sa halaman, alin yung halaman na may phytochemical that can help to give us antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, anti-inflammatory. Ang daming herbal medicine actually. Ang merong anti-inflammatory properties actually sa ating produkto na lang, yung Santon Plus Gold.
0: Oo.
1: Halos lahat ng sangkap ng Santon Plus Gold may anti-inflammatory phytochemicals.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga, pag iniinom natin yun, nai-ish yung ating katawan. Hindi tayo kumbaga nalalabanan yung mga possible yung mga inflammatory condition. Oo, ngayon yung mga anti-inflammatory tinutulungan niya ang katawan na labanan yung chronic inflammation. Na siyang root cause ng karamihan ng sakit. And tinutulungan din ng anti-inflammatory phytochemicals na ma-regulate yung inflammatory pathways. Hindi naman kasi masama yung inflammation.
0: Mm-hmm. Yan niya.
1: Oh. But the problem is, kapag hindi na makontrol, yung inflammatory response ng katawan,
0: yung nagiging chronic na siya.
1: Yun ang problema. Oh. Paulit-ulit, pabalik-balik.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So, meron din naman mga phytochemical na immunomodulator. So, ibig sabihin, hindi lang nito pinalalakas ang immune system natin. Ginagawa pa niyang mas matalino.
0: Mm-hmm.
1: Yung surveillance capacity na ating immune system. Kasi ang immune system naman talaga, ang trabaho niya, intelligence and at the same time police and at the same time military of the body.
0: Oh.
1: So, ini-enhance niya yung ability ng immune system natin na makilala kung sino yung kalaban at hindi. Kung sino yung parte ng katawan at hindi.
0: Kasi pag sumablay dyan ang immune system natin, malaking gulo yan sa ating pangangatawan.
1: Ang tawag dun is self-determination of self and non-
6: X. X. F.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna impunto na sa kahaponon katropang oras. Hatod sa inyo ng produkto sa Yes to Health. Ang Santone Vitamin C The Alkaline Vitamin C, mga katropa, sa mga medyo dali mataptan ng sakit, dali magluya. Well, I guess the reason why, it's because you're lacking of the support sa inyong immune system. Santone Vitamin C The Alkaline Vitamin C, katropa. Yes, adunay dili lang orange apan adunay po mangustin ang sagol ni ini. Ginatawag na tong catalyst of all vitamins tungod kay walay vitamin C, walay calcium mamugna sa inyong lawas. Mao na ang appeal sa benepisyo nga makuha sa Santone Vitamin C ang ginatawag na tong papalig-on sa ngipon ug bukog katropa. And not just that too, but of course, makahatag po doon kahimsog, kabaskog, ka-uptick, more energy, makaboost sa inyong kapanit, makapanindot sa inyong mga panit. And I guess, dili lang ka na ang mga rason nga dapat niyong iuban ang inyong sa matag-adlaw ang Santone Vitamin C. Tungod kay ang Santone Vitamin C, proteksyonan mo sa mga nalaing-laing sakit nga nasa palibot. Health is wealth, prevention is better than cure, mga katropa. Santone Vitamin C, The Alkaline Vitamin C, produkto sa Yes to Health. Katropa, X-rated na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingon kay ko nimo.
6: Promise?
5: Promise.
6: Ako po, gilingon na nimo.
2: Kasakit.
7: Give up naman ka, di ba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. Og mo pakatawa.
8: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayaw na.
2: Sabon. X-Rated.
9: Boris!
10: Unya ka ron. Pahilak-hilak ka.
2: X-Rated.

0: XFM. XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C,

0: regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Premium D3, ang bago.
4: Hey, si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Nako ginasipon o nasubawan.
3: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Turbo, food supplement for men.
5: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always agya po na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5, alas alauna na nga pa rin po na DJ. Ay, maguna-una, magka-alauna pa, 35 sa kabuntagoy na. Pero pa doon pa nighapon na.
9: Ay!
8: Sabi naman ang ka-brain fog ni DJ. Ano yung ganda kayo, dobli-dobli ang trabaho. Pero anagin na, kayo maginabuhi naman ta. But anyways, before anything else, ang atong oras hato sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nga na, dekro, nagbantay, ubos atong istasyon sila katropang John Ray, katropang Wella.
9: Ay!
8: Video call na ko karong ikatawaan. Ay, hindi sila tako. Huwag ka ng guwan o ibas o. But anything nga regarding sa akong ipag-ingon ka tropa, labi na sa isgutan ng produkto sa Yes to Health. Naadi sa ubos sa itong istasyon. Ang ato ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga ka tropa. Pampaligon sa immune system, sa mga galuya din ha. Oo. O sama po na kung galibog-libog na.
9: Ay!
8: Focus ka tropa. Ay, kalimot ha. Ayaw kalimot. Nga kinahal ng paligon ninyong panglawas pinagi sa pag-inom sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, di lang makahatag og kaligon sa inyong panglawas. Of course, makapanindot po sa inyong panit. Tungod kay ang vitamin C, gina-consider nga mas kinahanglan yun. Labi na sa mga kapansin mo, sa mga nag-kuandi, nagapagluta o nagapag-collagen ba na? Collagen o glota. Partner nila ang vitamin C, katropa, kay dili daw mo glow ang panit kung wala ni ini. And wanna make sure, honey, you always partner your daily routine with Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa. Oo, kung mangita mo na nga produkto, naara na din nga sa itong mga butika. Labi na sa itong physical store nga na, diubos ng istasyon, nagapahigayon o free consultation and general checkup every Sunday. Open na nga ito ang pharmacy diha every day, except Saturday from 9 to 5 p.m. Nari ito maabi-abihon ng mga staff, si Mamuela, Mamlay, o si Sir John Ray, o ganapod every Sunday si Doc Bernie. Right, mga katropa, alauna, 37 na sa kahapunoy na, o ganiya na, ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kayo yung bakos. Ayokong lato sa hanap.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
1: Nauni ang butul sa inyong kinatao. May sobrang katukirok. Putlon ko ni anumat sa dalang talan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sa kibaadam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pilaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

sugo sa maing pamatasan. Way labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong tanana. Trust lang. May hapon sa tananoy. Ilabi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Bilang diri sa Sugbo apayin sa laing dapit sa Mindanao. Huwag maabtan ining pagsibya ni ining radio. Ang suwatan po nga itong hatagan o pagtagad karong adlaw. Adlong Miyerkules. Kaling ko sa kababae nga taga Davao City. Nga itong tawagon o itago sa pangalang Bam. 24 anyos. Mahitungod kini sa iyahang hinigugma. Nga ito ang giuluhan ang iyang suwat tampo. Nga laom ayaw salik. O ganiya ang iyang istorya.

0: Oh, Sheila. Mabdus ko sa mong anak ni Don.
1: O niya, unsa man? Nakahibaw na ba si Don? Nga nagsabah ka sa inyong anak?
0: Wa pa.
1: Unsa? Nga nung wa pa man ni musultihi?
0: Wa pa man ako ma-confirm sa miaging adlaw ko. Karun pa man sana ako ma-confirm nga mabdus ko.
1: Mao ba?
0: Wao man ko magmahay nga mauni na hitabo na ako karun. Tungod kay nahibaw ka nagyudugon sa nako kamahal si Don. Nasayod ka gyud ana.
1: Aw, sa bagay. Patay ka man kayo dun tawhana. Oo niya, ang imo mga ginikanan. Unsa man? Di ka magproblema ana?
0: Nahibaw gyud kun dili day. Tungod kay buto man sab sila ni Don. Unya sa kong edad karon nga 22 na ko. Okay naman siguro nga magbinyo ko. Mangwa ko'y angay kahadlukan.
2: Usa, mabdas ka na?
0: Oh, Don.
2: Oh, kamalipayan ko, Ev. Tungkay may anak naman niya ko. Malipayan kay ko.
0: Oh, Don.

0: ako noy nang nakibaw gid mo nga unsa ko kamahal ang inyong anak. Ug di ko modagan sa akong responsibilidad. Ako lang gisultihan ang akong mama ug papa nga tuas Canada. Ug nalipay sila. Pero gusto nila nga pamanan lang una ko sa akong pagtuon. Din graduating ko karon sa akong gikuha kurso. Kung masugot mo, unya na may pagkasal ni Eve sa sunod tuig. Kanang mo-graduate na dyan ko. O mataw lang sa mga mong anak.
1: Ikaw gado, unsa man. O ako, o yun na lang ko sa iyang gustong mahitabo.
2: Sige. Mauman ka ha. Eva, ya ikaw.
3: Buwa na problema na ako pa.

0: Ani ko matawag sa inyo, ha?
1: Unya, masukunya sila si Papa.
0: Eh, siguro eh. Doon na nagbintay yung maabot na anak. Magkasambot na sila.
1: Oh, ikaw, Kud.

0: abin mo doon. Malipayon kay ko sa atong kahimtang karon.
1: Ingon man sa bako, Eva.
0: Tungod kay natuman mong yun ang akong gipangayo sa Ginoo. Nga ihatag ka na ko. Ug niya, kauban na tika ug ang paggawas na lang sa atong anak ang akong gipaabot. Ug ang atong pagminyo. Anton.
1: Ay, akong mahal kini. I love you.
0: I love you too.

0: Eva, tagsa naman lagi ni mo anis doon. Ha?
1: Pa?
0: Sa una, halos kada adlaw niya ang naw. Pero karon, noon siya naman eh. Tagsa naman lang kayo.

0: Eva?
1: Kasakit sa ko.
0: Mangalak na siguro ka.
1: Pa, nganawa pa man mo ni si Don. Nganahibaw naman ang tasiya nga. Magadakay na ko.
0: Unya na lang pagsultian, ha? Ipatawag na ko ang malanabang.

0: Uy, ang akong anak, ka-cute.
1: Day, sorry kaya, yawagay ko kaanhi sa imong pagpanganak. So, tig-exam ang gano'n na week, ugtudo ang pagtuon na ako. Mausap talang ko, ha?
2: So, anay problema dun, eh. Basta ikaw, ha?

0: Mga pahalip ay doon. May graduate agad ka.
1: Oo, iba. Pagbalipayon kiko.
0: Ama.
1: Ah, atutas bahay na. Huwag ipadaan nilang mama o papa ang atong anak.
0: Oo, doon.

0: katong bahin ba sa atong pagpakasal? Dili ba mauman ang imong ingon nga human unya sa imong pag-graduate?
1: Eva, gahapon pa nang gani ko ni-graduate. Kaya may iskot man din ka, Ana. Sa sunod na lang ito iskotan.
0: Doon.
1: Aba? Tawag na tabi.
0: Oh, doon.

0: Don, usa may problema. May isulti ka ba? Gabi ipagi ko makabantay ni mo nga. Muragwa kasi mong kaugalingon.
1: Kon, kining. If pasaylo ako.
0: Ha? No, na ngayon magpasaylo na ko dun.
1: Saan nila kong tanong?

0: besar ganan aku.
1: Rano malaki.
0: Naka pamabdus ko glaing babae.
1: Unsa?
0: Anak sa suka militare. Huwag ang problema. Kaya gusto niya sa iyong papa nga, pakas na ako iyang anak.
1: Unsa?
0: Mapasaylo ako. Pasaylo ako.

0: si Don.
1: Nah, dugay lang gua mapauli si Don din ni Sam. Gahe kay go, bata. Murag ni ipo naman sa iyang bagong na pamabdusan.
0: Unsa?
1: Pasailua lang git si Don, Eva. Pero huwag yung mamahimo. Tungkol kay nagtuman git siya sa iyang gusto.
0: Noy.

0: niya na kay Bao ka. Nga kasluno na si doon sa bag-o niya. Unsa may mong hukom? Di gyapon mo siya kalimtan.
1: Babagan ko yung ilang kasal.
0: Oh.
1: Ako ang nakauna ni doon.
0: Unya, di ka magkagubot kung imo ng buhaton, Eva.
1: Basta, mamahala na ko aning butang.

0: Sino pa naka-on ang microphone? Kasi siya kayo ako nakadoon mo ganyang background gamay kay naka-on akong microphone yan. Ikanta ko ba? Ipapatay patay mali unta ko kaya ron abin ako huwag nakabaw. Naman ay kong technician di aspikas. Tapos gubo ko ng pawawa lang ganyan. Anyway. Madalas nang hindi alam ang dahilan bakit ay hala karon ako na-realize ka tropa ang Doc JJ tibuok Mindanao mari makadungog diyan. Ay
1: ay
0: para din ni amin nga taga Mindanao ato pero nasakpan na daghang kang DJ di Cebu.
1: Ay
0: ay off na ang microphone. Ayan, mayang hapon. Oh, ana, sorry na. Kiss lang ko, pi. Kiss lang ko, eh. Wow, ako na, ma'am. Gusto na mag-ikumukanta ba? Gusto na siya kumumu sa ba isa abay ni Tong, eh. Ganahan ko itong kanta, ha? Kaya makarelate man, good go-go, eh. Nakasuway, biya, sab ko. Nai-chat na ko diri ay Doc JJ. Asa na to si Doc JJ gahapon? Mabayad mo TF ato? Listen kayo na, mabayad mo kung mabayad mo TF niya. Mahirap man yan, oy. Ang kapait maganda to Doc JJ. Kabalo baka Doc JJ? Nagsakay si boss sa patrol, anang higayuna. Na. So tanang pwede madunga ni boss na mo, katupag yun. Bahala dyan ka diha rin niyan. Manghunag yung may kamot, ani. Basta kami ni Doc JJ, mayingoy, may guwa naman na patingog ako, ni soda na din. Anyway, ato ang X-rated drama today. Ayan. Isuda po daan ng kahimtang. Eh, labas sa magugma, nagihisgutan, no? O sahay, dali na kayo makatambag, ay. Ako personally, isa ko sa mga tao nga, dali na kayo kumuingon nga, biyain na, kalimti. Dili man gidi sa yun, oy. Miyagi pa, yabog ko nga, nahubog ko kapila. Tungod anang gugma. Hilak diri, hilak dito. Oh, muhilak, magay ko nga bisag duty ko. Muna hindi ko na, actually ha, frankly to tell you guys, listen kayo maging DJ. Promise. Ang ubay, sa'yo na kayo na ibang trabaho. Paulingkod-lingkod na niya ka aircon niya. Listo, istorya. Na, listen ko, ayaw. Ang ubang trabaho, pwede ra sa puton. Kami din, pwede sa puton. Oo, dapat happy lang, gid me. Bawal sa mo din ang kuan. Sapot-sapot. We are not paid to sapot. We are paid to make people happy. Siya mo na, listen po ni mag-DJ. What if today, ganahan ko nga magsapot-sapot, magkanang kuan. Inu'i. Pero di na itong topic today. Atong hasgutan, kanya itong letter sender. Kabaw magigong na yung mga tambag ang atong mga katropa din ha. Labi niya mga hawod sa gugma. Pero kani mga hawod kayo mo tambag sa gugma, no mo, pwede kapila na nailan. Oo, ano magid na, di ha man dyan tamaayo. Anyway, naman di anda manambag karoon nga na nasa pikas linya. Sure, magigkuana ba? Di na nato ni Dogayon. Hello, may hapon. Kinsa ni taga-asa ni. Uy, karoon lang ka nagparamdam. Na, okay. Ayan. Anong masasabi mo sa ating letter sender? Hindi na natin to patatagilin. Wala. Uy, Mads.
2: Ha?
0: Kaya nangutana din hi nga ay, ako pangutana ba unsa may buhaton sa tong letter sender ani Ron?
2: Ang buhaton nga maningkamot na lang gid siya nga mabuhi niya yan na
0: bitaw no kalimta na lang niya ang katung uyab niya nga ikasal na sa lain.
2: Dili po sa ingon nga sa'yo nga kalimtan.
0: Tinuod.
2: Kapag na nato ang panahon na maunay mangitak pa ako sa tanan, unahon din nato ang atong kinabuhi.
0: Yes.
2: Maning kamot ka, makatabaho ang mabuhi mo, ang imong anak, dahalag wa siya.
0: Di na to kinanang huwaton. No?
2: Ito, ingon na lang, gide nga kung nga nga mauding hangsog karun. O, gid po niya tugani, kinsak ni Papa, Paita.
0: So muna imo ang murag your greatest multo in life. Nga wa katugani sa imong inahan.
2: nga salbay sa maning uban ng mga lalaki, huwag mo kong ingon na kanan ha. Hindi kanan. Si Doc Daisy, buotan man eh. Iba, Doc Daisy, may lapo.
1: Ayaw!
0: Sip-sip kay kang Doc JJ ay...
2: Murag na sakit mong muna akong lugan, JJ. Ano? Ang sad ka ron, wala pag ito sa ilas ng papa. Di mo ani, dahil siguro niya ang sitwasyon ba? Sakitan ka, di na kita ni mo. Nga po yung inaan-ana. And, dili ko niya tabangan, di ko tagal sa sinto. Di ginakoy pa ilang bata.
0: Siguro mo po na, no? Di manggod, di na to, wala man ta sa tiil sa atong inahan kung katong nahibuhato niya. Kaya man ta kabaloon sa po iyang gibati sa panahon nga naa sa ato. So, hinaot ko nga dili sa dinana ang ma-experience sa iyang anak. Diba?
2: Oh,
0: Granny.
2: Kung nga nang dipaningwa na ako nga, dili sad ko may sama sa una ng ningagi. Kaya mawala pa ako, Adige Dayon. Dalam ba, i-greet o happy birthday ha?
0: Sige, i-greet lang di ha.
2: Happy birthday to Gino Gabriel.
0: Ay, birthday nga ka noon.
2: I miss you, Gino Gabriel.
0: Happy
2: birthday.
0: Happy birthday.
2: Na po nga, happy ka karoon.
0: Happy birthday, mabuhay ka hanggat gusto mo. You're so lucky kay ang imong birthday natunong sa imong adlawng natawhan. Ha?
2: San Juan man road.
0: Ay uno kay 24 man di ay. Uy, lisod aning naatag syudad. Lisod kay ning naatag syudad kay di para sa amo dito tong naa pa mi og kuan, naa pa mi og kanang probinsya sa una mahinumduman ako mang ato gid mig falls. Kay wa may dagat sa amo sa Davao pa adto pa ko sa kuan sa una. Ang province sa Davao.
1: Ay, layo
0: mang dagat.
1: Kay
2: naglain
1: ako lawa.
2: Murag wa ko
0: karon
2: kaayo sa kondisyon.
0: Halata good ay. Makit na ko feel na ko. Ma-feel na ko ang imong kuan.
2: Ako, DJ.
0: Salamat kaayo ha. Pagpagpaayo diha Miss M and thank you so much. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Pinagluya gyud. Dili to si Miss M. Ibang tao yung nakausap ko kasi yung Miss M na kilala ko super ano yun ni, super energetic. Tsaka ano yun parang hindi yun ano, hindi yun yung ano-ano ba? Manangyari sa'yo, Miss M. Pagaling ka lang dyan, ha? Pagaling ka lang, nandito ako, umiibig sa'yo. Nandito ako!

0: Ayan. Woo! Alam mo ka ba na nagmahay na ito mga listener? Hello, maing hapon. Ikanta sa gigo ka dali. Ay, hello! Hello, happy listening. O sa naman? Kumusta naman di ang Davao? Galing nung paghihapon mo?
1: Paghihapon, hindi na naman naghihapon.
0: As in, like, wala gigihapon, nag-unda ang pagtayog diha di ay?
1: Ginagmay na lang.
0: Ginagmay na lang, oo. Ay, nangutan na dirig, unsa nga microphone imong gikapon. Grabe naman po ni si kagawad ko, ano eh, Christian Amudja. Wala sa ko yung ikaon din nga microphone, oy. Pero gimingaw na yung kong microphone.
1: Nakalimot yung kagawag sa microphone, yan ano.
0: Oo, basta ako din, nihunat ko din, kaya medyo size sa gitna ko ning microphone nga naa din. Anyway. Hindi na ako nito gayon kanyang katropang James, all the way from Samal.
1: Matin na.
0: Sorry na. Patawarin mo. Uraraj kong nahubog diri ay. Uraraj kong nakatagay ba? Anyway, unsa may matambag ni mo, katropang James, sa ato ang letter sender?
1: Yun, binigyan na siya ng itabo karon sa atong letter sender kasi, hindi ba mo to, no? Oo. Binigyan na yun nga ikalimutan ng pangitabo, ala din na kay nakataya, ginang yung ginabuhi, labi pa yun nga gidiyahan sa gitag pinakalit sa iro eh.
0: Paita eh.
1: Bisan tuwag kong anangid man tuwag to si Don na gidiya niya pero...
0: Pero ka nakalit gihapon ba? Oo, paita.
1: Kalit ang gihapon.
0: Yes.
1: O man siya nag... Pero sa akong pagsabot, DJRC.
0: Sabi pagsabot ni mo.
1: Before siguro na naisabot na gidiya na gitag si Don sa iro eh. O may nasabta na gitag nga mga timailan about kay Don, di ba?
0: Ano lang ka lang, ginatawag mo in denial.
1: Kasi sa primero, kanta, active pa siya nga nagkasuri dito. Mm-hmm. Sa, mismo sa bahay nila ni Eva. Tapos, nagkaanam. Hangot na nagyan nga, siguro, para magid, na doon na nagid siya ay, kung nagid, kaisong nagid na musulti ni Eva sa talan, na nagkapabuntis sa punsaglahe.
0: Okay. Kapuyang na ano eh. Ano masa di mga laki, eh. Paminaon, ay, ano masa di mga laki.
1: Maugan eh. Nga, ang gato mga lalaki nga nagkinaro, padamay na lang. Muna nga, hindi sa manggit kung mingon ta nga diyaan na to, ni? Kung doon na lang sa itambag ni mo, sama sa katang itambag na kung ito ni ay pang mga simana, ang imo na lang mo ato na naed, imo siyang itaturo, kinagin na lang sa pagsustinto na lang. Ay, yung ipamugos ang iyong kagalingon, kaya kung ipamugos ka ng iyong kagalingon, mas labi ka pang mag-antos at mahayo. Ay, yung ipamugos ang iyong kagalingon, kaya sama ra na kanikuha kag bato o gibukbukin mo sa iyong ulo.
0: Aray.
1: Tinood man yun. Kaya, sa hiyan mag-una, panbaliho na ito ang sitwasyon, naigugmata niya, tapos siya ang naigugma na ito, na ipamugos na itong atong kagalingon, na pag-apaluta na, magbalit ba yung kabagyapon na na. Mga nga, ang tambungan din ako ni mo, binatong ko itong tambungan pa na ko mga almost 3 weeks na gito, na usama po ng mga pangitabo. Uh-huh. I-type lang yun ang imong katungod, agi sa bata na lang.
0: Yes.
1: Para mataga, tulog ka na ang sustento po ng mga bata po. Eh, listen lang po na. Taliyog lang ang kaling anawag na ko, ayan lang sa yun, after na ni, doon na po ko'y ginasipra pa ng mga atong tumunon. Pag sinabda na ilang tanong,
0: Busy po dahil niyo mo okay. Yung
1: tanong. Okay, naman kayo tugtog karong sabi mo ang gudari di RC dito sa kwan sa Iligan.
0: Busy di kikang
1: tugtog karong sabado niya. Dako yung ginasipra. Mamagaling na di ka na itong Lunes, hanggang gahapon, wala ko nagatawag kay dako yung ginasipra lagi ng mga importante kaya ng mga tugtogunon. Ino, nang katungo ba na rinihuro na lang. Pero ang kaling ginasipragin ako man ay lisod yun kay dilipod ko mong nga mga pisa po na DJ. Ito na, balogi ka na, basta dilipod ko mong nga pisa. Lisod yun mo mga kwan. Bisa kadunggal ni mo na kata, pero pag din mo na i-search, din mo na mamalayan, oh, mo na ni title ni kata, ha?
0: Ano. Kinahanglan yeah. i-familiar good tawon.
1: I-familiar gani mo ba?
0: Yes. Anyway, so busy jud ay kakaron.
1: Oh, mo na nga. Sila ka andaw nga ako yung mamadunggan.
0: True. Kana bitaw. Gahapon wa pugka na mo na dunggan. Nauta ko ipaila-ila sa imo ha.
1: Kasi kini nga na to?
0: Si Inday Renee.
1: Inday Renee.
0: Oo. Renel, pero Renel ang pangalan, pero Ronelo pagkabuntag. Anyway, salamat kaayo katropang James all the way from...
1: Ay, mag-reply ko.
0: Of course, go ahead. Ayan.
1: Oh, mag-reply ko sa mga kaobali po din karoon. Nag-kwa, nag-along agong saging,
0: wow.
1: Nag-lutog siyumay.
0: Ala, kadaghan mag-luto niya, uy.
1: Oo, oh, niya, nag-kwantod, nag... Nagkutaw po sila dito yung kiniing Diyos, mo siguro nila yung ikutaw. Kinala ko yung nga lang ka, Diyos.
0: O, kami pala sponsored na diri.
1: May magtubo po sa plan po na.
0: Correct. Correct. Kaya
1: na... Kaya na... Kaya na... Kaya mo palit ko, ana.
0: Asa-asa?
1: Katong pan, tubo.
0: Asa, wala diha sa inyo rin sa mati? Wala yung nagkuan diha? Distribute?
1: Hindi ko nagitawan ko, Marty, naging.
0: Ay, oh, sorry, samal. Kapuya, manin mo chinita. Pero,
1: naalan din ito. Huwag mo kung nakatrag palit, ana.
0: Kisa magunita ka, Marty, God? Kapuya, sadoy.
1: Sige na. Sige na, ni Lorna, o gano'ng wife na si Judith po niya, nag-prepare po sa Melinda na magkaroon.
0: Shoutout ko sa imong wife, si Judith. Judith.
1: Dahil, tingnan daw ni DGRC. Shout out daw.
0: Ay, hello, Ma'am Judith. Pakapihata na mo. Pag makalaag ta kung ka ng samal noons, kanusan ang dugay, may kung nag-glass na kung laag samal, 2000, siguro 2000, siguro 15? Oo, nakaanha ko din ha. Naglaag dyan.
1: Ano, ganun na gito kay...
0: Okay na kay ito.
1: Wala yun.
0: Bata pa po ko ato. Karon, mag-30 na naman.
1: Kung si Anis
0: na gyan. Oo, grabe, dugayan na eh. Namin gipalit ato ngayuta din ha ba? Layo lang sa dagat.
1: Alam. Mag-istoryo na kaya sila po musunod.
0: Ay, o, di na lang sila pa istoryahon. Ay, sa istorya sagot na din. Ito, shoutout sa mga taga-Mati, no? Sorry ka, ayaw ang taga-sama. Pimintin ako mayalaan o ka ng Mati. Anyways, katropang James, thank you so much. Katropang
1: mo. Okay, ay, nabalik. Bisaya sa Mindanao.
0: Ayan.
1: Nga naminaw karoon sa XFM.
0: Ayan. Thank you. Katropang James, katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Ayan, ano lang. Ganahan ako mag-i-chika ni katropang James. Katagtaw, mag-binawaan siya.

Secret Rob, ha? Oo, pwede pa, open pa akong linya. Pwede pa kumudawat o caller. Anytime, anywhere, any. Pero dili in a station, dili lang sa tuwa. Sa ato ang letter sender. Muhun na tradyog ko sa imo ang tambag taod-taod. So, kawa pa may nitawag. Ani sa paminaon sa nato ning isa kasunata nga akong ihatag ni dedicate ko ni sa imo ha. Here's Danielle Bedingfield. You're not the one. If you're not the one. Then si Kinsaman. Why does must? If you're not the one, amo ra bang silingain?

J. Reyna. Ayan, ako na yung basahon na nalang. Kaya na yung, anong naman ginabasa ni mo ang amo ang comment? Ito na, oh. Oo. Importante, bahala gibiyan, importante na tilawan. Oo. Mura nang giingo nga, hindi man tayo nagkatuluyan. Okay lang yan. Nagkatikiman naman. Kay mabura kayo ang kinabuhi, dapat mo tilaw tagdaghan nga binuhi. Sama niya, kagawad. Ay, grabe, hindi si kagawad, ha? Niya, yara bang ni gusto, no? Di raba buhi, patay raba. Na. Angie Remo, hello po. Lowin Arnado, mayang hapon. Julius Borbon from Roja City, Capiz. Naminaw ako sa inyo. Hello po sa inyo, ha, diha sa Roja City. Apil ba ang Capiz sa ato ang pag-hook up? Dili ko sure. Can somebody confirm? Aking minamahal na mga katropa. Dahil pag ganun, bibigyan ko kayo ng pangmalakasang agu dinhi. Diba? Nga amigo nga konsihal, maing hapon DJ RC. Shout out ko sa ako ang mga amigo, sila konsihal, sila Lorvik Maranga o konsihal Joey Peña. Okay. Binalik daw imo nga drama DJ. Ambot dili ko faamot lang. Buot pasabot ay ni binalik ni. Oh, pangutan to ato mga kuan ba? Ato mga producer. Di bakit yung binalik kung gano'n? Anye, Anya Vesa Nunoy. Happy Fiesta Tabuelan Cebu 2026. Ayan, happy fiesta daw din ha sa Tabuelan. May pagpaminaw sa inyo ha sa Tabuelan. Hello po! Magandang hapon sa inyo. I hope you're doing well sa adlang ko ay. Adlang, what do you call this one? Miyerkules, of course. Miyerkules kay kuan man gano'n.

Ayan, babasahin natin. Nag-loading, mga siya gamay. Eh, muna mong process, gusto dapat. Hindi ang internet, boy. Maojud ng biktima sa mga pagsalik nga bakak, usahay ang mga lalaki dili kasaligan. Igon si Gauden siya lapuot. Matod pa niya. Mura lagi na balik ang drama, aubasin sayop lang ko. Say mo og mga pagdudad lagi diri. Amot lang. Muna giingon na to, nga tignan natin.

0: RC, every name minaminaw dire sa may ASI merchandise. Medyo di man excited. Ah, okay. Ayong hapon ang shoutout from Nabunturan na Gabo de Oro. Oo, sa tanang mga Bulanon, may hapon sa inyuha din. Okay, may hapon po sa inyuha din ha. Ah, napaisa ka caller. Hello po. Sorry, wala na to nabansin na yun. Okay ra ka ni ha? Okay ra ka?
1: Okay na kayo.
0: Nalain gani na siya. Ito ka nalang good. Kinsa day ni?
1: Minaw, pwede mo.
0: Oh, sige, kinsa gani ni? Kinsa gani ni? Ay, si Eman man day ni di ay. May pagpaminaw, Eman. Kumusta ka naman? Sa adlaw nga, tawag ini man, adlong Miyerkules.
1: Hindi, nag-uwan ka diri, ha?
0: O, hindi, Karoyn. O, lami kay higop ang kape, basta inaana, basta uwan-uwan. Di ba?
1: Alam ko nga, tawag na rin rin. Pag-amat na ako, gikan ko sa bit.
0: Ah, sa kagikan?
1: Ako na. Gikan sa bit, sa kanina.
0: Na, on sound sa?
1: Gikan ko sa halinibit.
0: Asa naman na? Asa na, oy?
1: Dere na siya mo, ha?
0: Nakusama ka dito.
1: Ay, siyempre, ano yung... Nama saya ngasih misi lagi dari itu.
0: Mau mangka iyo mga historia to ora masap ko. Ala ko eh nani nga ba? Nani?
1: Ninyo man ko ko.
0: Nayo, minaw ka. Nove. Gibalik ang drama wala. Ay.
1: Ano sa drama?
0: Oh.
1: Ganina wala ko kaminong ganina. Karon po, turn out to be the right karon.
0: Ah, wag ning laki, lagi dahang rason.
1: Ay. Dili na tuno, nanawag ron ko
0: bagay. Dili ko ay.
1: Ay. Nami na mo ko dili sa iyo ning. Nami na mo ko gidin na sa.
0: Imo jukok. Imo pan ba ni. Imo jukok istorya ano mga bakak eman. Kamalabay ako ayoko pa makak na ko, Eman. Naminaw ka na ako kagaina, wala.
1: Naminaw ko na inisaron pagtawar na ako, hindi maninuwa mo.
0: Uy, pasabot, Ani, sala pa na ako. Sala na ko, Eman. Sala ni sa technician. Ako'y mapasailan, Eman. Ayaw, Eman, kibasakitan ko. Okay. Bitaw, Eman. So, wala ka kapaminaw sa atong drama?
1: Wala lagi ka naman sa outreo niya.
0: So, on saan maninay mo pagtambag ron?
1: Misal kailan po?
0: No? Ano? Gawin siya, oy? Kapoy kay si Eman.
1: Ano yung mga kagusunod?
0: Basta, paminaw ha? Paminaw.
1: Okay.
0: Muhunat ko. Okay.
1: Pasaman.
0: Ang atong istorya karon bahin ni Kebam. Ang ato ang ato letter sender. Si Eva di ay si Eva. Eva. Emma o Eva? Ang sama niya pangalan.
1: Ima.
0: Nga, giilat siya siya nga. Nagka-relasyon na pabuntisan siya, gibihaan siya. Papakasal sa lain. Wala problema karon sa ako naman daw niya ni. Tapos, kaya ba na ipaglaban na ilang relasyon? O, delete na lang, kalimtan na lang yun sa dayon. Ang sama yun. Ang sama yung angin buhaton, Eman. Suti ko, Eman!
1: O, kalimtan na lang yan.
0: Diba? Tama. Tanawar, ha? Narama na isa yun.
1: Huwag pa na natin. Walang kabahay. Siligyo ko matalimot kay... Nagoy pinagdaanan.
0: Diba? Pinaka-tropang Christian, kagawad Christian amon siya. Lisod yun na, basta nagkatilawanay na, paita. Ansa.
1: O ba dito sa mga penuntuman
0: pag pagpiyong pagpiyong nimo sa imong mga mata kay anaadi ang mga alaala.
1: Di ba? Oo, naa tanaw ni natong makita ani ang larawan.
0: Larawan ko ba? Ikaw ba inana pud ba ka? Makahinumdum pud ka sa mga kuan? Mga larawang kupas ninyo.
1: Ako?
0: Mm, dili si Doc Gigi. Ako ba? Lagot kay kaman ay. Sa mga gidman.
1: Ikaw ba rin? Ito ako kung buwan mo. Ikaw nun. Ito nung kutikon. Ito nung kutikon. Ito nung kutikon. Ito nung kutikon. Ito mo ba?
0: Yes.
1: Yeah. Isa po na mo. Dali-dali lang kita kay. Ang dali-dali mo ni. Ang dali-dali. Huwag mali-mali. Wala nga.
0: Nagkaluya.
1: Pamotor ng panahon.
0: Nagkaluya ang akong gibati. Di ani mo.
1: Ano man?
0: Nakaluya ang imong tingog. Uy, wala dito yung oras, Eman, oy. Sa'yo tawag og ma-Eman, B? Sa'yo masag ka manawag? Uy, padung naman kumahuman.
1: Kasi, ulit-ulipon ko kay sa'yo makauli ko niya. Mura yung bantayan ako ang silipon na nangyay. Ay, epic na nawa.
0: Asa din mo ginabutan? Ginabutang di ay?
1: Ay na, sa bagay kayo, maulan ko ng telepon. Kaya nalala ko ng kita na may ang telepon.
0: Mauaw ka?
1: Kaya ko lang ang telepon.
0: Sige lang. Paabot na lang kung uli kagbalay. Salamat, Emma. May pagpaminaw.
1: Ha? Uli ang tagyo, Kera.
0: Oo, unya na, pagbabay sa kawa na overtime na. Dugay kay kamulahos. Okay, shout out. Ang tagpong pagkaring mo sa buhay, Timo. Ang sansa, dali-ili mo sa to, eh. Si Emano, saka gitumaraan niya. Last 50 na mga katropa, wala ko igong oana. Pero day, no? Ako lang maingon sa imuha, no? Ayaw nagukda mga butangan ni Palayo. Kasi sometimes, girimove na siya sa Ginoo tungod kaya doon ay purpose. Purpose nga. Kuyo na siya nga, dili ka magdugay ni anak, kay dili na para nimo. Kung sa may nahitabo karon nimo, adunay rason o gano'n nahitabo sa imo. Ay importante, matod pa ni katropang Christian Amon dyan, nagkatikiman kayo. Ayaw gini si kagawa dyan. Grabe tao. Adunay mga butang, adin nimo kinhanang ipugos. You don't have to force anything. E para nimo, para nimo. If dili, dili. Kaya wala naman ko igong oras mga katropa. Di nilang kuto mga itong X-rated drama. Kapansa ko partner sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ. And of course, ang itong mga kabana sa istasyon. Ang ito ang station manager John Lemon Chavez by King. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-rated. Sa 88.3X FM Cebu, katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: ng XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, mga katropa, alas 3:01 na sa kahaponon. Ito nga oras, mga kiglanda, sabihin nyo sa the best nga kape, ha? Santon Gold Coffee Mix. Kaya itong kape, mga kaigsunan, makingon taga the best. Kaya sa mga taga kape, mga katropa, ha? Doon na kinipog kamunggay, palia, mangosteen, garlic, spirulina. O doon na pag siya premium glutathione and collagen. Asa pa man mo, mga kaiglan, dirira na sa kape ng gilmas. Yes, with incorporated.
2: Yes,
1: Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan.
3: Matag-hagok sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay mong masayran. Asintado! Paghanay sa mga dagkong balita, isyu, komentaryo, sulod o gawas sa Pilipinas. Asintado! Musubay sa mga kontrobersiya o anomalia. Asintado! Ug karon, ania ang inyong anchorman.

0: Kahanginan, inyong anchormanan, katropaga Erica Panunod Amar.
1: Asintado!
0: Oga, sayo po ning adlaw nga Miyerkules. Kwan mga katropa po, da? Thanks God, it's a Wednesday, mga kahigalaan. Oga, ning adlaw nga kinipong Miyerkules, ha? Sa 24 na taning buwan sa Hunyo tuwing 2026. Kamusta ito ang mga katropa diha, mga higala. So, kamusta naman yung kahapon nun? Kamusta naman sa mga malipay lang tag 15-30 po, no? So, kamusta naman mga kahigalan? 24, mga katropa, medyo tingbits na ginito, no? So, luya na, mga higalan. Yung mga tinoon na babusbe, no? Alam ito ang kantas, mga kanang memes ba? Walay kwarta, walay kwarta, makaluya. Tinoon, mga higalaan po, da?
1: Asintado!
0: Makaluya, kineng may kwarta, mga higala. Lagi lang, kapit lang, mga kingsunan. Kapit na, mga, kuha na. Way, usak si Manas, swildo na, mga higala po, din taon, no? So, sa ato mga katropa nga nag-tikaw-tikaw na buting sibya ninga kahapon nun. Kamusta? Mayang hapon mga katropa. Sa gapon mga kahigalaan no, sa mga nagpaminaw ato sa itimbaya ninga kahapon nun. Sa mga hapon sa mga nagpaminaw via radio, DYMAP 96, sa ato sa mga DYAP mga kahigalaan po, no? Ato sa mga XFM Cebu 88.3. Ako na sa Ghost Vegas po, ganun ang musubin po. Okay, sa ato mga katropa, nagpaminaw karon by radio, by kinipog, kung mga kahigalaan po, na? Stereo sila gibarihong sakyanan, mga kaset, mga kahigalaan, mga stereo diha, maing hapon, mga katropa.
1: Asintado!
0: Okay, sa ato sab ng mga suki na kayo sa kinipog matag hapon po, mga kaigsunan po, na? Okay, na kayo ni katropag Erica Manait, mga kahigalan. So, kumusta man yung kapunan po sa mga di lang nagpaminaw na to na silang kabalayan. Boarding houses, mga bayag, sol sa kamerkaduhan. At mga drivers. So, mga e-bike drivers, kinagbaritor, baya, Bluetooth speakers. Maying hapon, ang tangan, mga
1: kahigalan.
0: Okay, naman sa to, sab ng mga katropa, ng mga POJ drivers. Mga TNVS drivers, riders, huwag sa ito mga taxi drivers. So, mga taxi drivers, ha? Duka gani mga kahigalaan, paway sa tagamay diha, mga katropa. O, di isa kayo ta mag-bahas-bahas kay delikado mga kaigsunan. Duka gani, power nap sa magkadali, mga katropa. Total, mingaw marong mga orasa. Paminaw sa mga XFM diha, mga kaigsunan po.
1: Asintado!
0: Sa Gapon, sa itong mga Facebook viewers at mga katropa, share na live mga kaigsunan kay ubay-ubay tagatagag, pagtagad, karong hapuna, mga higala. So issues Gapon nga gikan sa lokalidad nga ito sa kauluhan, mga issues nga napapanahugangan itong hatagan ng igong pagtagad, mga issues nga may labot atong haring lungsod.
1: Asintado!
0: Okay, sa Gapon, sa mga Facebook viewers, ato sang itimbaya dahil ni ato mga Facebook viewers, mga kahigalaan po, no? Oy, kumusta sa ito mga katropa diha, ng mga sayo, kayong kwan po, no? Or medyo ba, siguro ni Duka, mga kahigalaan, kaya naramang Gapon po, no? Buntag, hantod, gabi, mga kahigalaan, naaragin ni sila. At mga suki, kaya ng mga diehard XFM followers, supporters, maing hapon. Mga kahigalaan po, no? So, maing hapon, atong itim. Ay, Sir Ken El Arcosa. Maing hapon ni Muda, Sir, ha? So, kamusta man aga kinipog kahapon nun dihan mo, Sir? O, sa katong mga kining cellphone sila, nangaguba na, di mo lalagay. Sinasabi niyo si Sir Ken El Arcosa, mga kahigalaan, sa kinipog iyang shop. This may manalili, mga kahigsunan.
2: Sa balcony.
0: Og, matur pa yan, maing hayapon, katropang Eric. Maing hapon po ni mo, Sir Ken. Og, si Jobet Arisgado, no? Happy Piesta, Tabuelan, Cebu. Uy, happy Piesta ninyo, yan, Tabuelan. Kamusta man ang itong Piesta daron? Oya, si Sir Francisco Bihagan, may hapon ka drumang Eric, pa-shoutout sa ako ka Mrs. Diaz, may mambaling busy o glaba. Nagdo Luto na si Ma'am.

0: So laban na po da karoga kahapon nun po. Yeah, so sa taga Mambalinga, maing hapon kanyong tanan ko. Okay, naman si katropang bro Jasker Clark, si Bu RS Club, maing hapon ni mo dia bro. Ha? So what's naman yung kahapon nun? Batol pa niya, gwapo lagi ang anchor man. Ay kay palabi bro, ay kay palabi bro.
1: Alam no?
0: Ano yan? Sir Francisco Biagan, always listening while driving. Amping, sir, ha? Ano yan? Ma'am Angie Remo, katropag Eric, may hapon. Shout out sa tanang taga Mantalungon sa Bayan Bohol. O, di lang ni sa taga Dakbayan, Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay. Provincia sa Sugbo, mga kaigsunan itong panimbay, ha? Kundi, adto na po sa itong mga katropas Bohol. Paramdam ko naman yan, may taga Provincia sa Bohol. May natin mga katropa po, no? Uy, murag na si katropang Eric Seras Manaejar. Tuwa lang nyo dito. Ganahan mo tila sa mga kapedre. Murag magkakit sa katropang Eric. Basta muli dito sa probinsyas Bohol, mga kaglapin. Pani, si Mama Angie, diri sa, pani, shout out sa talaga, tagkaman, talungon sa bayan Bohol. Anya si katropag Sir Alvin Bunghanoy. May hapon katropag Eric Amaro, Minaw, mi sa Asintano from Tagbilaran City, sir. Ikaw lagi karon asa man day si Sangay. Ban murag na diha sa Bohol gud sir. Ay karon ako sa temporaryong nida kay na siya ay kuhan po da Lakaw. Murag muli gud siya das Bohol. No? Dari kagapon, excited ako. Bisag na pa siya ni Arig yung kundi mga kuyo. Lapam day sangay kagapon. Kita sa magmanuban ron. Ang to nalas 5 karong hapon na mga katropa po. Asintado! O niya, Ma'am Lorna Margarita, may hapon ni mo diha, Ma'am Lorna. So, suki yung kinato ni from sign on to sign off mga higala. O niya, si katropag Jasker Clark, makaluya dyan ang way kwarta katropag Erika. Pero og ingana kapilit ang hinapay na to. O kasnapi sa may kanam, ragmadadaran. Maratag na yung kwarta ni bro, no? Pero maratag abugado, no? Pero, panay, kada bag way kwarta, makaluya sa gina. Ani, Ma'am Lorna Margarita, good afternoon. Katropang Eric Guapo. Nice to see you back in live. Be safe, always watching and listening. Ani, like and share, mga katropa. Ani, si Joey Torreno, mayong hapon katropang Eric, asa man di ay si Sangay. As usual, katropang Eric, as usual, watching and listening here from Villa Lizon, Bacayan, Cebu City. Ay, hapon di sa Bacayan, Cebu City, ha? Anya, Sir Jesus Cañete Celestial, may hapon ka doon mangyari watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Anya, si Lito Dacoro, may hapon. Bro Joseph Aldebera, may hapon diya doon. So, may hapon ba diya? Asa man karon napita nya may hapon kadto pag Eric diri sa kining BC Bumactan so new town na kining idol no? Ako ka kani kababayan mga kigilan bol kini bag all the way from kani kay from Karkar karon nga kani man ta kani ba pamilyado mga nabian naman kita mga higa ako nga chance ro mag na naman sa Cebu City in town mga kigilan bol. Anya, standby sa mga uluhang balita, issues, may labot itong Haring Lungsod, mga kaigsunan. Kayo ba yung tag-issue karong hatagan o pagtagad? Hindi mga issues nga murag wana kita kasabot in town. Nung saan namin, mga kaigalan po? Sintado! Makaingon tanga, nung saan namin yung Pilipinas? Wala naman tag-ibyaan sa anghela ni mga kaigalan. So standby mga katropa kay ato ring hatagag pagtagad ato mga issues nga may labot ang atog Haring Lungsod mga kaigsunan. So standby mga katropa kay ato ring hatagag pagtagad aga ato mga issues ha. Kay kinipog kuan ato mga kaigalan ha. Top story of the day mga kaigalan. Ya, kuan de ya. Kana bang Karong adlaw ada busbin ko amdero mga San Juan mandayron busbin no kana bang piyesta mandayron sa kwan San Juan Bautismo mga katropa po kwan ni busbin kana bang nakoy gisen ato diang video kato bang binagbinasa iron dito sa asa ni mga lugar mga dito San Juan City ay ilaha magid ning akin ni pong baluarte mga kaigsunan po no so grabing binasa iron dito magid diri sa Subo Moraguay nagbinasaay no. Nakabantay pa mo na nyo alias Bohol na may binasaay niya. Or sa kanang tawag aning kwanpon, saban, Negros, kini pong Sikihor, kini bag kwanpon, kining Leyte area na may binasaay niya mga kailan. Like dito sa kauluhan nga kwan yun, kana bang maminsok yun ang mga padong mo duty mga kailan po. No? Kwan ko din to, kinahanglan nga mo kwan pa kana bang magdaog kaputi. So standby mga kaiglan kay ako ba ning na kwan ni Boss Ben nasin kato bag kwan ni kanang nagbinasaay San Juan Boss Ben mar kinalasan ko ni nasin kini bang binasaay sa kini pog panahon sa San Juan mga kaiglaan po da kay dry ikaw na ni. Ato rin pakita, Boss Ben, kay murag, diri sa tuwa, nawa lagi, no? Wow! Taon na, gamay pa ko mga kahigalaan dito pa ko sa syudad, sa Karkar. Naalagi ko mga silingan dito, mambato lagi kanang bus, mga katrop. Mambatog bus, mga kahigalaan, kay ilang bus on lagi ni mga pasahiro in town. Kaya lagi, San Juan, mga katrop. Wow! Para magpiyasa sa San Juan, mga kahigalaan. Maghan in town, wadto sa syudad. Nang basa in town naong, mga kahigalaan. Naay uban in town mga katropa. Kwan, kana bang tawag ani mga katropa? Kana nga silbi, kwan na, kana bang naguba lagi taong makeup? What? Kay naigo man paglabay stubig. So marag kwan ni Boss Ben, ining marag bumbiro pa nino ini nag binasay magin. Kaso so na grabe to dito sa San Juan, kabantay mo to sa mga kini pong post oban nga nang hangyos la ayo to baso nga padung pa Miss Judy saon man nga moment tradition baso gyud in town mga higalang uban in town magkainitay ay lain town ninyo ga magsun ana no kay murag diri sa syudad wa may naa ba diri downtown area kanayo dara tanawan nyo ba San Juan BFP ganahan day mo magbasa-basa ha ganahan day mo tanawan ninyo mga higalaan po okay, binasaay dito. Lagi nahan sa dito sa kahinit ang panahon, mga kiglan. Talawin ninyo mga kiglan, mga kuhan yun. Ganahan sa dito, kinakaligo sa gintaon sila, mga katropa mo. No? Wala, daghang nalipay, mga kiglan. Murag ang katawa sa mga tao ito, murag katawa ni Almimata, mga kiglan. Pwede nalipay. At least, nakasilibrar gyapon sila sa piyasa sa San Juan, mga kaigsuna. Stand by mga kikilang, balik ka lang ito ng San Juan kay total fan maroon, obvious na maroon pero so far, wapay na reklamo mo siya. Wapay katobang mga nagmura diha sa social media mga katropa. Kay 14 taon kuno nilang basa. Padong sila mo trabaho mga kikilang, padong sila mo eskwila, hala. Na, naminsok, mura yung tawag mga pisong mga basa mga kikilang. So may pinan eh, magtapok mo sa usak ka lugar. Sa mga for the sake mga nagpaminaw na to sa radio ron atong ipakita sa Facebook Live na to o sa atong YouTube channel ha. So pwede man yung makita ag YouTube sa XFM Cebu 88.3 ha. Na ay nagbadhas dito ng kining fire truck mga kaigalan. O niya ang ilang host, ilang ipa sprinkle mga kaigsunan. Ang mga taga kwan po, residente ito sa Luan, nag atang po na Dublin's Karsada, nangaligo po sila mga katropa po. O, sarog din mo matagbawa na. Kaysa inyong pambaso na mga muagi in town, yung mga motorista. O, happy piyestas mga nagpiyesta, mga kaigalan. Kato mga kwan siguro nila. Kanang patron nila mga kaigalan kay San Juan. Mga piyesta, mga katropa po, no? Kanya, kwan eh, mga kaigalan po. Na ato ni nga balik-balikan lang siguro. Salamat kayo, Boss Ben. Na ato nga balik-balikan. Arisa ta sa mga ulohang balita, mga katropa. Aris atas ng mga uluhang balita, mga kaigsunan. Kay sa itong top story of the day, mga katropa. 15 anyos nga suspect sa Tacloban shooting, mga kaigalaan. So hingpit na yung gipasakaan ni Kaso. Ha? Kaso, bugat-bugat sa gyo, no? Three counts of murder. Three counts of frustrated murder, mga kaigalaan. oga multiple physical injury mga kaigsunan. Ang 14 anyos usab matod pa gikustodiya na sa DSWD Region 8 mga kaigalan. Ato na ipakita Boss Ben ang kinipong video ya courtesy lang sa kinipong kuan sila kana bang DYXL Tacloban. Ato na ipakita Boss Ben courtesy lang nila. Brak sila gid dito may naka kuan siguro nakakuha mga higala. Ya ato na ipakita niyo tanawa niyo ha. Sa ato sa mga Facebook live mga kaigalan katong naglungot-lungot gustong mulusi aning kuan nito mga kaigalan po. Wow! Ani bang 14 anyos o 15 anyos in taon ng taga grade 9 student mga katropa po na? Gusto in taon silang mulunits dunggan in taon mga kaigalan. Wow! So tanawa ninyo mga katropa po. Kay unya sa update mga kaigalan kay lagi usam ni mga init karon nga isgotanan no. Napoy nabas nga mga kinipong public figure. Ingon mga kaigalan nga di na sila kana bang angay prisuhon. Mga minor di edad kana sila. So ato ning hantagag pagtagad no sa tong mga katropa day usa sa tong mga kinipong papulsuhan ninyo karong hapuna mga higala. Subay gihapon aning init nga kinipong makakugang maka ingon ta na unsa naman ni mga kabatanunan karon no. Inlines balita dito sa Tacloban. So atong pangutanan niyo papulsuhan ninyo diha mga kaigsunan. Uyon mo mga kaigalaan nga ining kuno na gyud no hingpit na gyud mga katropa pod nga obsan gikan sa kinipong 14 anyos. Imo nang 10 anyos mga kaigalaan ang atobong tawagan ni mga kaigalaag criminally exempted mga katropa po. Kaysa kasamtangan mga katropa ang kinipong sa kasamtangang balaod nato sa Pilipinas kuhan ni Boss Ben kaning kinababa na kana awa atong i kuhan ni ba at i kining kuhan ni Boss Ben na naa sa kinipong babaw Boss Ben ha. Ato lang pakitaan nyo mga kigala no? Kinipong video mga katropa nga gidana kanin Boss Ben ay kining 15 anyos ako lang ibalik kong sen ha 15 anyos nga suspek sa Tacloban school kinipong shooting. So gipasakaan nag kaso dito sa piskalya mga kigala no? Hingpit na ipasakag kaso ang Philippine National Police kasong kriminal eh sa 15 anyos ka suspect nga nalambigit sa insidente sa pagpumusil sa San Jose National High School dito ni Tacloban City mga kaigsunan sa gipaygayan nga inquest proceeding na inquest sa gyud mga katropa pod ha ang kini nga mausab nga 15 anyos kaysa kinipong balaod sa Pilipinas mga kahigalaan 15 anyos ngadto sa 17 anyos. Although gikonsiderar ni sila nga mga minor di edad apan nana sila'y kana bang kining diha nga panginaron mga kigilan kana murabag gray area angay nang sutaon mga kigilan kung duna ba sila'y discernment o kabuot dihang gihimo ang krimen mga kaigsunan o sa maong panginaron dili na sila criminally exempted. Nanay himuon nga intervention ang kinipong kining kagamhanan po. Nanay kuan mga kaigalan po. Nanay sila ay nadabag tulubago. No? Kabantay mo, dili sa Sugbo. Atuwa, doon naman tayo Operation Second Chance. Dito sila ha mga kaigalan. Napoy mga kini mga CICL. Sila po ning i-house dito mga katropa. Dawani, ato ning hatagag pagtagad mga kaigalan. Ing nalang kog andam ng Boss Ben. Kay gi-inquest na day, kaganina mga kaigalaga buntag no, dito sa kining Tacloban City. Then ang kaso, 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, multiple counts of serious physical injury mga kaigsunan. Then kong kahinduman, katong mga batanon in town, 15 anyos o 14 anyos mga katropa. Nagtinabangay in town to. Nakapatay sila di mo minus tulo ka mga estudyante. Seriously, kinipong injured sa laing tulo. Og ubay-ubay, no? Siyam ang angol, mga kaigsunan. Di lalim usas sa mga shocking kay nga panghitabo kanong tuiga, mga katropa. Kala ato ning hatagag pagtagad kay Ragan, unsa naman tao ning Kuala Toron, ha? Kabatan unan, mga kaigla. Asa naman tong giingon in tao ni kinipong Gato si Rizal. IRM Tacloban, ato lang ni courtesy, mga kaigla. Mauni, ha? Ang kinipong, katong batano, nakahood na, mga kaigla po. No? Nyagi kuyugan sa tog Tacloban City Police, mga katropa. Kwan ni siya, mga piskalya dito sa Tacloban, mga kaigsunan po. Ida na ang mausap nga 15 anyos, mga katropa. Okay, kining 15 anyos, mga kaigilan, mo maninggi bash mo sabihin kay bati ko no kayo yag kinipong topin. Then, mo na ni trend ron sa social media, mga kaigilan, bati kang topi, mga kaigsunan. Basta na yung manawa. Ingaw na lang ganing uban. Nawa yung mus kong topi, rabam, pusilan yun. Ingaw na lang yung taong kalingawan, mga kaigsunan. So, sanbay, kaya ito yung hatagag pagtagad, mga katropa. Tungod lang stupi. Tungod lang matod pas bullying, mga kaigilan. Gibuli kay bati kay tupi, mga kaigilan. Ha? Sa kay gikasukan niya, mga katropa. Basig di giling ang bati kag tupi. Kay kini sa kwanpod, ha? Ang inyo, nagsunod sa kinimong issue. Planado, mga kaigilan. Subay pas PNP, more or less, sa kabuan ang pagplano, mga katropa, po sa... Alam kay picture ni mga bata, boss Ben? Katalaman ang picture sa mga bata noon po. Halos or more or less sa kabuan, mga kahigalaan, ang pagplano sa krimen. So, pasabot, mga katropang planuhan kayo na ni Mudi, ha? Ano bang makuti nga plano? Kwa na, kanabang di ka matawag nag-wakay buot, mga kahigalaan po. Okay. Kwa naman ka, no? Wala naman kag nanay kwan, mga kaigalan, kabuot yun na po. Nanadyog kay mga paminsara na, mga katropa. Itimbang-timbang yun mo, mga kaigalaan, ang sitwasyon. O ingon man, mga katropa, kibaw na ka sa kinipong consequences, mga kaigalaan. Asintalo! Sila ato ning hatagag pagtagad. Kung kamuhas, mga nagpaminaw karon, mga ginikanan nga nagpaminaw nato karong panahuna. Ning kapunon, mga higala. For sure, ang atong ubang mga ginikanan, mga kahigalan, kuna sila, kanabang confident ra sila. Supported nila, mga kahigalaan po, ang himuong Chess Anyos, ang criminally exempted. Kanang way tulubagon sa balaod, 11 anyos mataas, doon na tulubagon sa balaod. Pero for sure, napoy uban nga, muingon sila nga, ayaw. Sakto ng 15 anyos nga mula yung pasakag kaso. Kay 14 anyos, wapanay buot, linghod pa ang pangidaron, ana. Dali pa kayo na mada sa tintasyon, mga katropan. Kamo diha, kung kamo'y pasultihan, bi? Mga ginikanan diha, mga guardians, mga kining ate o kuya, mga lolog, lola. Okay, kitang tanan, makarelate man tani, mga kaigsunan po. Kitang tanan, mga katropa, na atay kinibong experience ni agitang aning maong pangidaron. Unsa may vision ni mo sa una, boss Ben? Katong yun ani maong pangidaron. Kapag tinutong ingon, grabihan ako rin ako. Ano rin, bisyo, bisyo. Wa man tani, no? Kaning mga, yun ani, parigla-parigla. Wa man may aning boss Ben, mga kaigalaan. Ako, 14 anyos ko, mga kaigalaan. Tama ko, 14 anyos sa mga second year high school. Mga kaigsunan po, no? Mamagin ang pagindaron kay kuan, mga katropa, no? Marag usaman ko, ana? Sugo-sugo na kita ang kong mama. Ang akong lingaw, ana, mga kaigalaan, kundi manguhag kahoy siguro. Magsagob og tubig, mga kaigalaan. Kunya, hapon, duwag-duwag basket ka, mahala na siguro, mga kaigsunan po, no? Pero kani sila, lahi ang ilang batang 90s. Kaya mo sabihin, marag sakto na po, no? Naalala mo pa kana, boss Ben, murag nindot ni siya, boss Ben. Murag kuan na ni siya, mga kaigalaan po. Nindot ang mga batang 90s, mga kaigalaan. Sa mga batang 90s da, mga katropa po. Amuhin taong duwa dito kaniyan to. So na, boss Ben, wapa magin ni cellphone. Ako, nagka-cellphone ko, mga kaigalaan, mga kuan naman kana bang kuan na kanang siguro nakakupot ko fourth year high school na mga katropa po. So amo ang tong duwa kani adto batang 90s kana batulata mga katropa po da. Kani kasuway ko ni Musbin kanang guyod-guyod sa kay tako sa kay og kana pong kuan ba kanang kuan lubi bito? Palwas lubi mga kikani. Oh, luksong tinik, luksong baka mga kikilan. No? Oh, kani kasuway sa dani mga kikilan. Tabanog. Mag kwantos mama na ko sa unay, kanabang mag-ugta. Magkatulgon ko. Mamitang wakin ko mutobo mga kikilan. Katulgon ko kugto mga kikilan. Maghimuhimu makukpurmag tao mga katropa. O niya, magtabanog din. Ulaag din ko mga kikilan. Sa ilagin ako kaniya to. Pero duwa nga kanang mura bagi pahimuslan gyud mo imong pagkabata mga kaigala. Makigduwa, makighalobilog yung kanito sa imong mga bata kay mo man ilingaw. Kay man by nature katrobang boss Juben, we are a political animal. Kita makighalobilog kita kaning ligid. Kusog ko mo paligid og ligid sa mga higala. Wasag ko kasuway ning garter garter. Pababay ni mga kigalan bon. Chinese garter pababay mga kigalan mo ni batang 90s. Kani, luksong baka. Kasuway sa tani mga katropa bon. Astang lahi aral sa mga kwano na mga tripros mga batanon katropa mo sube. Gorbox, Roblox, kani po nga Counter Strike ni hab. Kaning ML, moroy uso ron mga higala bon. ML day, no? Kani tago-tagoan mga katropa. So na Mike ko nami teknik anis kong amigo maghigilan. Maliban noy kay mag-ilis mo sinina mga katropa. Pero karon awa mga batan-on mga kahigilan. So panahon na ba mga katropa nga ubsan ang kinipong criminal liabilities sa mga batan-on? Sa ato mga nagpaminaw karon mga mamagpapa mga kahigilan. For sure nakarelate mo na mga kahigilan kay kwan man, mga ati kuya, mga lulog-lula niya. Kung kamo mo'y pasultiyon, mga kahigalan. Kamo mo'y padesisyonon. Angay na bagyod, mga kahigalan. Kay nag-away rin sila si Senator Robin Padilla, mga kahigalan. O si kinipong Senator Kiko Pangilao. O ka namang, but lang, dahil ka inilugay nila ni Shawi, mga kaigsunan po. Kay mura mag dumot yun ba, mga kaigsunan. Murag yung personal ay nag-iila, mga higala. Kay si Senator Robin Padilla, mga kaigalan, gusto niya nga iubos nga amindahan ng RA 9344 or Juvenile Justice Welfare Act, mga higala, na diin ang nangamahan aning mong balaw ang iyang fellow senator nga si Kiko Pangilinan. Na diin, mga kaigalan, ubos sa mong balaw, 14 years old below, mga kaigalan. Why criminal liability in town, mga kaigsuna? So kung kamo dihas, mga nagpaminaw na tor, sa atong mga katropang suke na kay sa XFM Cebu, mga nagpaminaw, naglantaw bagas tong Sibya, kung kamo mo ay pahukmon. Tungod ani mga panghitabo ron, mga kaigalan nga, makingunta noon saan naman yung mga kabataan na ron. Magwanag yun, magkadimaw, gingon ni Rizal, ang kabataan, may pag-asa ng bayan, mga kaya mga bata noon, mo na yung nagdag, hinon, di tanan. Pero ubay-ubay mga kahigalaan kay na impluensya. Sa may tanaw nyo, angay nga, ubsan ang criminal liability, mga kahigalan. Age of criminal liability. Or para kunin nyo mga kahigalan kung kamo'y pagbuton. Kung sa inyong highest level of critical thinking, mga kahigsunan. No? Kaya para ninyo marag, di ay, inalang 14 sa gud, katurbang Eric. Okay. 12, 13, maragwa pa maghapoy buotan ako na ko, katurbang Eric. So, kana, palangat na inyong mensahe, mga kailan. Kayo sana sa atong main issue karong hapuna. Hatagan o pagtagan ning kahaponon, mga kailan. Kaya ko personally, isip o sa kamahan, isip o sa kauyuan, isip umaabot nga kining lolo, mga kailan. Alam kita pa doon yan. Kanang kuan kay ni kanabang usan is mga social issue karong panahon nga lahi ra ang mga kabataang 90s kabataang 80s mga kahigalan among kapanahuna ni Boss Juben mga katropa po. Ako kuan man ko 1988 man ko mga kahigalan so man nga kuan ni kanabang kaniadto Boss Juben naay kana bang away bagay-bagay naman. Sunab, ganahan kayo ko ng subagay. Baba, boxing ako ah, mga kigala. Kay, may man kuminok mag-sunab, frustrated boxer man ko mga kigala. Ako, sa amuha mga kigala, bata pa ko. Kibaw mga kigala. Sauna, magbagay-bagay, maming arin yung pahanulot mga kigala. Pero kwanto siya, kanabang inig-agaw nga subagay mga kigala. Lopi ko ni si Arnel Sonay, pero karon marami na gano'n. Nakuha naman kayo si Arnel. Pero sa boxing sa una, Busben, manhaw ko sumunta sa akong kategorya, mga kigala. Abi, no? Ang manay mo, Busben? Tarzan? Oo, oh, mga sa Ligas, Tarzan. Oo, Tarzan, Jean. Maunay. Vitamax, Busben. Maunay, Vitamax sa una. Kanang, ang sato sa una, kanang... lain pa tong salida, boss Ben, no? Kanang, kuhan pa ba? Kanang murag CD nga dag, o kanang DVD nga. O, di pa mo DVD sa una, katabang tape ba? Kanang tape, mga kahigalan nga. Kuhan ito? Una, ato rin taong kumanong ilang Arnel. Maingol lang din nagkalit si Arnel, mga kahigalan. Alirik, na ako'y bago. kanang kuhan niya siya? Mga pugs. Oh, BHS. Sakto na ako sa BHS. Kani, kuhan ni mga kahigalan po. Ah, dakpanay. Kanang butter, mga kahigalan. Sus mo, kinilingaw na. Lahi anas ka, kuhan na eh. Kanabang, gikabisihan sa mga batanon, mga higal. Oh, lahi, nagyod kay liman ka kanang, kuhan na, online, nana sila online word, mga kahigalaan po. Oh, nana sila kanabang GC sa mga grupo-grupo. Mga funk not dead kuno mga kailan. Mga kining magbandal-bandal di ha. Mamarigla di ha. Blood scripts kunuhay mga katropa. Nagadalang yung tigaw di ha sa kanaintang susunod. So kani, sa mga nagpaminaw na to karon na, naglantaw ni nga tong Sibya mga katropa. Para ninyo, panahon na ba mga kailan? Kaya bang time na ba mga kailan nga ubsan ang ato sa mga kaning edad para makabaton o criminal liability? Or para ninyo mga kigilan, kana bang kuwang lang sa giya nga ito mga kabatanunan? Kana bang kinahanglan lang o kinibang revision? Kinahanglan lang o amendments mga katropa? Sa kinibang obsolete na, napaglipasan na ng panahon mga kigilan po, na Republic Act 9344, o Juvenile Justice and Welfare Act, mga kaigsunan. Asintado! So, kung kamodya, oy, mga nanay, comment ko na mo, be. Sama, badlungon ninyo mga anak. Ako na naman ko'y 30 anyos, Busben. Inyan, iagi mo sa gitaan ng mga idara. O say, oy, kanabang musupak na po rin. Sa ilagi, magyaw-yaw ko kay musupak naman mga kaigalan po. Kanabang ipa-feel naman gini mo diyan. Nga ulitaw na ka. Kanabang kamaw na ka mo barog si mong kaugalingong tiilin taon mga kaigalan. So na, ako nakasuway sa gikuha ng idara ba siya? Mga 13, 14, 15, suway magita na. Say, mukuha na po ta. Ang tanaw sa ban, tubag. Pero ang tanaw na ko sa una, rason na. Rason na tas itong mama in town, mga kaigalan nga ba? Para na to, kita na po insakto. Oo. Oh, kana bang, di ka pala agon kay Kuya, na yung magdinong gabay, advance, mag-isip pa to kong mama. Ako mga igsoon in town, ako may kamanghuran. Kanang palagon nito. Ako ito, maghila ko. Kana bang bundak-bundak still, nganong di ko palagon. Di, nakasabot na po ko, mga kigala. Si Boss Jobin, ingon siya, upat na kabuk iyang uya pagkinsi. Ah, grabihan na ko na Boss Jobin. Ayan mo, no? kanang kinsi ako, kuhan pa ko, kanang... ako, grade 6, dana ko yung iyap. Dusi, pero... high school, Buswin. Kuhan ko na. Hingibog, hingingon pa ko din nabita. Pero karon hingibog na lang ganito. Parang iingon-ingon, mga kagalingon. Ako maibgan. Ako lagi ingon akong kaugalingon taon. Bihet. Di naman. Retired na. Sama ni Buswin. Kay, akong nabantayan bito sa mga batanon ro, no? Wanay mudo. Wanay kalang, mga kagalingon. Sa una, kanang kita ta sa lulog-lola, mga batang 90s, batang 80s. Kita sa lulog-lola, mama, papa, di ha? Bless, mga kagalaan po. No? Manok, mga kagalaan po. Karon, bisag magbangga pa. Wala naging tagad ni mga batanon, mga kagalaan. Depende nun sa pagdako. Ako bata, gagmay, mga kagalaan. Napakoy, asayin sa kong 13 years old, napakoy 7 o 8 o 3. Oh, ganad gina ko ikabot magigalan kiss. Bliss. Love. Ano yan mga kagigalan? Alaro na to kay... at least ba, inigdako, madapo nila mga higala. O niya, ang kinig yung banding sa pamilya, mga sagin yung importante. Nila, ato rin balik-balikan. Kay main topic ni Naturo mga higala, punti mga yung away. Nakita ba ninyo mo, boss? Hindi bang nag-away sila si Robin Padilla o si Senator Kiko Pangilinan? Nagkasumpaki, gin sila silang baruganan, yung laging, kuhan? Kana bang si Robin iyag yung vibrogan o jis anyos dapat ang kining edad sa mga criminal exam dili 14 anyos. Si Kwanpod kini bang iyang karibal kini adto sa dugan ni Shawi nga si kining Kiko Pangilinan mga kigla. Ingon siya, diingon po si Kiko, di pwede. Kwanta, kanang 14 anyos. Kaya total ang 15 anyos, nga to 17 anyos, doon na may intervention ng state. Doon na naman ay kanang tulubagon. I-house man na sila sa mga, kining considered sila sa children in conflict with the law. O naa sila diingong silot ng reformation, rehabilitation, kinipong airports. Para sila mabalik as asset sa society, mga kaigsunan. Kana, balik-balikan na ito na mga katropa. Kwanmos, Ben, nakita na naman, dol-dol to sa last na kogisen ang kining gaway sila si... Kani ba na? Kaning puwa. Kwani, kini bang isinusulong ang panukalang ibaba sa 10 taong gulang ang minimum age sa criminal liability? Ni Kwan, Senator Robin Padilla. Samantala, si Senator Kiko Pangilinan, matod pa niya mga suki nga tiga Paminaw, dili ko no, dapat po. Samantala, si Senator Kiko Pangilinan, hindi sangayon na ibaba ang edad sa criminal responsibility. So, kamo mga kagalan, asama mo, naka-kwan na ni? Kaya bang asama mo mas nipa po? Sa inyong pagtimbang-timbang mga kahigalaan, asa may tanaw ninyong mas bugat ug pun mga kahigala. As far as ato in town community is concerned karong panahuna mga katroba. Asa may tanaw ninyo nga kining baruganan si senador nga praga maayo nga ipatuman para ninyo ang 10 anyos ba mga kahigalaan nga kinibang mao na lay criminal exam kay total 11 anyos tungod sa ka-expose na nila karon sa real world tungod sa social media murag nanaginisli kabuot mga kahigalaan po no para bag sa ilang paghimo og mga salao diha aware na sila mga higalaan kini bitaw 14 anyos 15 anyos ingon man nga kwanta priso tani di oy kay 14 anyos magkasama ka ng juvenile justice law. Atong pabinaon, mi, Robin Padilla o si Kiko Pangilinan, mga kiglan.
1: Tingin ko kayo, sabi dun sa mga, papatayin ko kayo, sabi dun sa mga pulis.
2: Ilang, po, ilang taon po? Batang yun?
1: 13 po.
2: At ilang taon yung, grupo sila yun, di ba?
1: Grupo po. 13, 15, yung isa po, 16. Yung bata pong ni-rape nila, 13 din.
2: Kaya ako tinatanong yun, dahil... Yung bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ang krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan.
0: Imo laging taming sa mga batanong badlungon ng juvenile justice law.
2: Pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na.
0: Oy, Tracy,
2: na meron silang discernment. Ang katunayan yan.
0: Criminally exempt in town. Obos sa imong balaw, nalimot ka. Nalimot ka.
2: Pero sila ay 16 at 17. Sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil minor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa minor de edad. Subalit, hindi tama pag sinabing kapag minor de edad, dapat pakawalan, number one, dahil pag pinakawalan yan, labas na labas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung nagsasabi namang pinakikita yung birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. At yung mga nagsasabing ginagamit ng mga bata, may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaaring maging parusa dun sa krimen na isinagawa nung mga bata at ginamit ng mga sindikato.
1: Pagdating po nung kasama po ako doon, ha, nung dinala ko doon sa bahay pag-asa, ang sabi nung bata, ahantingin ko kayo, sabi doon sa mga papatayin ko kayo.
3: Asintado!
0: So mga to, minor de edad. Oh, matod pa ni katropang Senator kining Robin Padilla. Wow! Oh, ni, gingnan mi, gibaharan mi, kungap. Igawas lang yun ako, bantay lang yun mo. Hantingon tamo. Anak ka mga kwan ha? Yaningon pang usa matod pa. Oh, di mi mapriso kay kwan mi. Kining protektado mi sa gihimo ni Senator Kiko Pangilinang Balaod. Nga Juvenile Justice and Welfare Aka mga kahigalan. Nana ni kabailing ubang mga bata. Ako personally mga kahigalan na magintas kung ko magintang mga operasyon sa tuga kapulisan. Kayo ba na mga bata, mga bayi lang kayo? Oh, di ko nyo pwede dakpon kay 12 anyos. Ah, grabiha mga bata. So, kaibaw sila. Oh, protektado sila sa Juvenile Justice Act, mga kahigalaan, nga gipanghamanan ni Senator Kiko Pangilinan. So, kamo diha. Oh, sa ato mga katropa na, for sure, mga ginikanan, mga mamag papa, mga lolog, lola, guardians na to diha. Oh, maka-relate mo ni kay kita ni agitang ana mga idara mga kahigalaan. Oh, 14 years old below. Og kini pong ni agi po ta kining 15 years old pataas mga kahigalaan. Samo tagad 15 to 17. Onya, kita aware man taron mga kahigalaan kay grabe naman ron ang influence sa social media. Og ingon man, grabe naman ang coverage sa social media. Isang natas bukid, makibaw naman taon sa balita, des patag mga kingsunan po. Og, kwan po, ang mga taga patag po, makibaw naon sa panghitabo sa bukid, mga kingsunan. Oh, dali kay maabot tungod sa social media, mga katropa. Unlike sa batang 90s, 80s, lisura to eh, cellphone. Radyo ragit. Ano mong kuha na to? Kanabang so, kanabang media ba? Platform, media platform mga kegel. Sige, paminaw sa drama sa kaming Arnel, panunot mga kegel. Hilig kayo may nang watch the sign. Wala mong nadakaan mga kegelan. Well, magputo, sugpan. Tapos ni Vicky Riz Arnel sa una mga kegel. Mauna ang among tirada, maminaw sa drama. Why cellphone mga kegel? Duwa diha nga kanang physical. Karon ang mga bata, mga katropa. Okay rag magmukmuk sa kwarto mga kahigalaan basta naay cellphone in town sus paita. Okay rag di mo gawas. Usay bitaw akong 13 anyos mga kahigalaan. Usay maka magilty sa usay ni Musbin. Ako man gipagamit sa cellphone kay gamit tabi in town kay samot dag night no. Unya high school na mga kahigalaan. So, baka ingon sa ka nga, kanang usahay, maka ingon ka, ingon na lang ako, gawas si Doy. Higalo-bilo po sa mga batanon na para makuhan ka kita ka ng mga higala. Oh, diskulan, daghanan ko na siya higala, mga kahigalaan po dito. Rason sakit, pahita. So, kani, mga kahigsunan po, nakusan eh sa mga kinipong trending social issue karong panahuna. Kay, lagi, ang Pilipinas mga kahigalan magisugot ang pinaka ilado diha nga kinipong bayani got Jose Rizal. Jose kinibang Protasio Rialonso Mercado Rialonda Rizal. Moment eh akong ginagahan si Rizal mga higa. Ang sa igingon niya mga kahigalan, ang kabataan mo'y pag-asa ng bayan. Pero kung yun ani ang trend ron sa itong mga batanon, sa may pag-asang makuha yung tao na ito. Wow! Kung yun, ani ang pangisip ron sa ato mga kabatanunan. Unsa may trend, ani, mga kaigala. Yeah, ang atong sunod na pong, kuan man ni, daghan man ni mga kinipong marabag connecting issues. Mga kaigala. Kisa may mabasol, ani, sa kanimang ngayon na ni panghintaboron. Kanya, di lang ni dito sa Tacloba, no? Ato'y dito, duwa ka-incidente sa Cavite, nanunggab, mga higala. Ang kanain taon, samunta kitong babae, oh. Pwede ba nato ito mapakita, boss man? Itong gapon niya itong kwan. Okay na siguro, no?
4: What?
0: Ito bang, akong gisayin, boss man, nga itong ipangdunggab po sa babae. Ito po itong angol, babae, ha? Ipangdunggab ang mga classmates sa classroom. Caught on CCTV, mga kaigsunan po. Makaingon ko, grabihan naman yung batawa, may kukaluoyin tap.
3: Asintado!
0: Kanya, napon ito'y gahapon, dito po sa San Carlos City. Diapon, giat nga paggawas classroom, gidunggab mga higa. Isa naman nga itong mga batanon in town. Naunsa naman in town ni, kundi magay po silon, dunggabon. Kundi mga ni, at nga niya mga kahigalan, kulatahon pagayo. Ibuli mga kaigsuna. Kaya, ang mga bata, ronsay, mga weak na rababod kayo. So, kinsa man ni, asa man nato ni i-blame mga higala. Ma-blame ba nato ni sa eskwilahan mga kaigsuna? Ma-blame ba nato ni sa ginikanan? Ma-blame ba nato ni mga kahigala sa gobyerno nagkuwang in town sa mga lakang para protektahan ang atong mga kinipong kabatanunan? Unsa man, mga kahigalaan po, no? Asa man nato ni kuan po, attribute kisa man itong basulon, ani ingonan nga mga panghitabo, mga kahigalaan in town sa samutaning karumaldumal? Shocking kayo mga katropa. Unya, kuan pa di ay, no? Kung atong i kani mga batay, unta linghod mga minor dida. Pero kani mga kaigsunan po. Kung i background check nimo mga bataa, kani usa na og lawa, sige practice in tawag tira-tira. Na kay mo bully ani mga kahigala. Di ka siya'y bully dito silang eskwelahan. Kani usa mga kahigalan, iya aniya pulis. Kanya, kuhaan siya, kana bang usay dead-on sa firing range siyang iyaan? Simple pa, tira-tirahon. So, kuhaan silang armas mga kinasumol. Asa man ato ni Mable mga kahigalan sa ilang ginikanan? Sa mga kreditos tungaan nga luag rapod kayo ang seguridad mga katropa? Unsa man, sa influence sa social media mga kaigsunan? Or si BP Sara, iyang giblame rabas PBB yan, mga kaigsunan. Ay napakya sa gobyerno, mga katropa, sa pag kinipong protektar kuno sa kining atong mga kabatanunan diha sa mga tunghan. Tama, angay ba itong blimons PBB man eh? Tama niya, ato ning hatagag pagtagad. Main issue nato ni karong hapuna. So sa inyong mga minsayan eh. Walawanong ideya, opinion mga kila, ipadagat na na. O yun mo, ording, aumsa na git sa ingpit. Angay ng amindahan mga higala. Doon na naiburoka dito sa Senado mga kahigala. O sugyot ni Senator Robin Padilla. Umsa na git. Panahon na para umsan ang minimum age of criminal liability, responsibility, gikan sa kinipong 14 anyos mga kahigalaan. Or 15 anyos nang pwede nang pasagaan. Imo nang 10 anyos. 10 anyos patas, pwede nang pasakag kaso mga kahigalaan or hatagag intervensyon mga katropa. Isipon ang mga nakahimo nga children in conflict with the law na sila mga kaigsunan po.
3: Asintado!
0: So, standby na. Ipadangat nila yung mga mensahe niya, mga kaigsunan po na kaya ito lang basahon po, no?
3: DJ Chris Scorpion on the mix. Maying hapon ni mo the idol pod.
0: Ano niya? Kana bang Sir Sam Mahinay? Sorry lang. Daghan kag message. Basahon ko na later on. Ano niya? Speakers bahin mga kaila. Rita sa itong uban pa mga headlines. Arita sa lokalidad kay... Uy, diri sa Dumanog. Inline aning isyo, no? Dugon nga insidente dito sa Tacloban. Palihog ko aning video ni Kuan Boss Ben. Dumanog Mayor Gundrano Gungunhika. Then matod pa cellphone ban sa mga tunghaan o guban pang safety measure. Ipatuma ni sa lungsos Dumanog mga kaigala. Mabarag nindot sa naimong gihimo diya ka ng nyora. Kay matod pa mga kaigala. Dito ni sa kinipong lungsod sa Dumanhog, no? Oh, si Mayor Gondrano, Gongon Hika, mga suking ating mga doon na siya campus safety, mga kagilan. Total cellphone ban, enforcement of community ordinances. So, effective June 24, 2026. Karong adlaw mga higala. Tanang eskwelahan, gate shall be manned by security personnel para sa pagsiguro nga safety and secured ang mga musod sa campus. Tanang estudyante, teachers, school personnel, mga kahigalaan, shall be subject to reasonable inspection upon entry in accordance with the school policies and applicable law. Kaya, male security personnel shall conduct inspection of male students personnel while female security personnel kinanglan duha ang gwardiya. Sa katungaan, male and female katropang bus joven pero samantag budget ani niya nyo. Onya, all inspections shall be carried out with due respect the privacy and dignity of the person concerned. So, maani, na siya pamahayag ni busmen, malihog lang yan. Onya, parents, dira, paminaw na to, si Mayor Gongon Hikas Dumanhog.
4: Naon niya ni Simbako ug Uso o trend. So, as school head, ipatawag ta mo because I would really like or urge you, no? Ako yun ta mong hangyoon nga magpatawag o meeting or I don't know if normal pa ba na ninyo nga luna yoy morning assembly. Napaba mo yung morning assembly every day. Murag sa una, sa akong panahon, naamog yun na muraog flag racing and kanang inana, no? But flag lowering. I would like to really urge you nga mag morning assembly with all your students sa inyong respective schools and be transparent, no? And tell them about the incident, no? Tell them about what happened and tell them that we don't want that to happen diri sa atua mga eskwelahan. Laura May is here. Ang ato munisipyo cannot afford to hire security guards. That's why we have watchmen. But I would like to make this a policy already. Ang atong watchmen, dili na magsanilas, magshorts, but we will dress them up so that they will be respected. Namura yun sila. We will not call them watchmen anymore, but we will call them security force sa Dumanhog or security personnel.
0: Salamat, Boss Ben.
4: Maybe you can come up.
0: So, mga to, si kinipong Mayor Gongon Hika sa lungsod sa Dumanhog, mga kaigalan. So, in line na ning plano po nila, mga katropa. So, magbutang naging watchmen. Higitanod, mga kaigalan. Watchmen dyan, sa matag kineng tunghaan para masiguro mga kikilan ang safety mga kinsunan. Pero so far, hinong din sa Sugbo at tuwa mga kikilan, mga peace-loving citizen man ito mga iso dyan. Mga, although, na yung mga pariglahay po mga kikilan, pero wow! Naman ni Abots Punto nga sama sa gihimo atong duha, katrupang Butsubin, na grabe na, nikuha ng armas, namusil na mga kikilan, way kukaluhin nga namusil sila mga kaubanan. Atun pa, lahig yung unang target to, pero wapakit eh. Sa mong room, mga kaigilan niya dayon, ipamusil tong mga nangamatay in town. No? Oh, wanay ko kaloy nga namusil mga kaigilan. So, gani, ato rin ang tagagpagtahan. Nandun sa ni, no? Oh, security, pero kanang mga watchmen diha, kung nai mga pinusilay, wag. Watch lang gina, nyor. Ay, kuan man, kanabang, wag man ay, the very first place, kanang way pistola. Oh, kanabang, at the very first place, di na sila train, nyor. Oh, i-train sa siguro na nyo. Kaya ba, mura bang matrix, makalikay-likay sa balay. Watchman ka diha, mo inspection ka sa mga IDs diha. Punta ni mo kana bang inspection. Masok ko oroy diha, niya, kanda eh, kana bang anak na tirador. Kana bang mamusil sa ganyan bata. Kung saan man na, nyo, so dapat train sa ni, no? Kani mga watchmen diha, sulo isag tarong para ganahan mo inspeksyon og bag. Tagay isag kape kring Santo Plus Coffee Mix nga kape nyo ra kay narabay ubang mga tanod, mga watchmen diha, moingon sila no kape, no duty. Mga kailangan po din ta. Aga sa Pikas Bayan Subs, rin ulo ang balita. Extra round. Headline. Okay, diri ka po sa lokalidad mga kaigsunan. Eh. Balik-balikan nato ni si Cebu City Councilor Dave Tumulak. Kinsa nanawagan ni mga kahigalan nga to sa Department of Education. Ah, DepEd, no? Amindahan na mga kahigalan. Ang kining DepEd Order Number 40 o kining DepEd Child Protection Policy diha mga kaigsunan stung haan po. Maliag niya kuan boss babe? Cebu City Councilor Dave Tumula. Yeah. Aray ta mga kilan, Child Protection Policy. Kaming batang 80s, 90s, suway good me, Boss Jubina. Come on, nakasuway mo mga kilan nga. Why child protection eh. Ang among teacher kaniya to, Boss Ben, makalusig, dunggan, muragwa na yung ugma. Mga... kasuway, Jugo, kisa to'y nga na. Katong imot lang ko, grade 2 na ko nga teacher, mga kahigalan. Di man ko magdumutog ta mong makalimot yung ko, mga kahigalan. Lucy akong dunggan kay Imrag, nagduwa ko dito sa... Hindi, laging bata ta, o sa bail sa mga kahigalan. Pag Lucy is dunggan, ka namang tingkoy, mga kahigalan, ka namang patilya ba? Kumbaga, mga katropa. Magwa na yung ugma. Di man taka, di man tamutugan to. Kay kaming mga batang 90s, 80s, mga warrior in town me. Mga bata ron kasaban sa maestra boss men ang uban gani mo kutloon pa yung taong kilang kinabuhi mga katropa ha amo aka ni adto sus kasuway di ko boss men kana bang gidukol ko sa maestra tinir ba to na mo maestra pero mo dukol mergwa po ikalo suway maka hangtod karon napantay bukol mga kaigalan pero nag kan masadto siya mga kaigalan mergwa sa tugotis maing panahon. Kuan siya, magkipatay siya siyang bahan na mga kaigalaan po din ta. Pero tandog lang intang. Oo. Oh. Kunya, kuan po, kanang kasuway kag sit on the air sa una, boss. Kuway ko, sit on the air. Unya, patungag libro ang imong kanang pad. Kuway ko na, mga kaigalan. Kaya matod pa niya, pagbata na ko, boss, ako'y tigyabog ariluro na limam. Ah, baro, apa na. unya, ibis-bis sa tanong. Ah, kaya wag rin ng... Dili, kuhana si ma'am ninyo, no? Kaya, ibis-bis yung sa tanong mang... Kuhan, mana, ka na bang acidic ng ihi? Uy, ka na mata yung tanong, mana? Suway ko na mga kaila niya. Kuhan po, kaya nang nabunalan sa gitong kumpad sa huna. Kaya nilaging bata niya. Bail-bail sa gitong pagbata. Ako, kuhan ba, ka nang... Dili ka nang ligoy yun sa kanang eskwilahan kay waman ta kay kanang ni-retate pa balik ta kanang hingabigo lang yung kay ko sa huna bus dali kay ko ma kuan og barkada kanang matintal ba ingon barkada di ta manud na kay magduwa ta dito kadasag ko mga kaigalan di ko ka mabali ba kanang adto pa gani ingon kay sila nga kanang hey adto ta magukon-ukon ko ba nya peer pressure gani mo gani akong weakness nya mingon sila nga, mang kwanta na, mang layata na, mang kwanta na, mga kila, mga ligaw, tagsapa. Ako mga best friends sa una, mga katropa, mga bailm sa gyon. Pero, kwan lang, kanabang sila may alakansi. Kay ako nakapasar, sila na-retain, o ba, no, namis ko ila, kaya nangahagbong man, mga kahigalaan po, no? Kita, although pating-pating ta, pero panahon sa klase, kwan man tamarag, siguro, average gamay, mga kahigalaan. Maka, kwan man, sabay mo sa klase. Ako mga bail kayong kauban, makakilan mga, kwan mo sad, kaya bang, man, sa pag down in town na, yan ang slow learner, hindi na nga bilin, ako nakapasan. So, morning, may nakalisod mga kaigsunan po. Sa unawa ng deep-ed order, eh? Na ba si, kwan na ba si Ben? Inalang kong andam na si Kening Consel. Ipasuot lang si Kening Consel, kining Dave Tumula. Nanawagan niya siya. Deep in order number 40. Amin dahil na. Kay tungod sa deep in number 40, ang mga bata, ni Bail, mga kila. Ang mga bata, niya, ultimo kusnit sa kanabang magtutudlo, mga kila, di naging yung taong kasuway. Ang mga bata ron, sigaan lang sa mata, sa maestra, mutog anas deep in yung taong mga kila. Play na pala yung busbe, no? Ang mga bata ron, sus, weak na kayo. Paminawa ninyo ha, si Consel Dave Tumulak ni sa Cebu City.
5: Karong mga panahon na, daghan kaayo sa atong mga ginikanan, mga magsutudlo, ang mga managlahi, ng mga huna-huna kalabot sa panghitabo dito sa Tacloban City. Di ang masulubong kaayong hitabo ng atong nasayran, nandunayin tayo mga bata na nakabisan sa kinabuhi, ugdon na sa mga minor de edad ka kining mga suspects. Ang tuyo nini nga to ang paglayo karong buntaga. Maulang paghangyo nato sa DepEd. Pag-amend sa ilahang DepEd Order Number 006 Series of 2026. Kining title nilang gingon Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating

0: Salawas, sa bata. Nalatid din hay sa maong DepEd order nga makapaalarma o makapalisang usab nato. Doon na siguro yung mga ginikanan nga mabahin ang inyong mga una-una. Doon ay uban, pabor, kadilit na kinahanglan nga imong gilikisaon ang mga bata nga mo eskwila. Dili na tanahon ang inang mga bag pag-insure nga safe environment ang maong eskwilahan. Apan kini karon mitumaw nga problema. Nakapamugna kini og kalisang sa atong mga ginikanan karon. Gani sa akong pagtuyok-tuyok kaganiha sa mga tunghaan, nibalik na sad ang mga ginikanan sa paghatod ngadto sa ilang mga kabataan, ginikan sa kalisang lagi dili maong mga matang sa mga panghitabo. Kini siya gikinahanglan og magtinabangay ang mga ginikanan, ang tunghaan, lakip na ang DepEd, lakip na nga itong kapulisan, lakip na nga itong mga kabaranggayan. Sa pagsiguro ng
1: luwas oh, okay na, Masmin. Okay na, Masmin. Asintado! So, atang nadungog, ha, si Cebu City Councilor Dave Tumula. Walagi na, DepEd Order Number 006, mga kaigalan. DepEd Child Protection Policy, mga kaigalan. Ang mga bata, mga estudyante, nagka-wake up. Kaya bang ang mga bata, mga kaigalan, malagi na, tutukan lang sa maestra. Ingnon lang diha nga kana bang oy slow learner man ka. Ana dayon dayog adtos DepEd mga katropa inta. Dayon dayog pa reklamo man kila adto dayog kana bang rapid tulpo in action. Come on ya mga bata ron, kuan na gyud kayo di para sa tuwa ba? Warrior kita. Sir or ma'am, lisiram bari 4 sad niya. Kasuway manggani ko gilusi sa patilya sa una pag elementary na ko. Ya dili man mutugan sa mama kay kaybaw man tang sayop. Ana, ako mga kaigalan, nana sa ko. Katong nainat akong patilya, kanang nalusi akong bugan mga kaigalan. Wow! Nalan akong kamot na sipon na yan. Part man na sa kinibang discipline kumbaga. Kay human ato mga kaigalan pag high school, behave na gyud din. Wow! Kay mga katropa po din taon. Sabi na ko kabihib, mga higa. Pag, mamagay ni elementary and high school po, no? High school, mga katropa, kasuway kong let's kural. Kung kumasakpi, okay-okay rin. Pero, kuhan, ha? Kana bang, kana mangod siya, no? Kuhan gani, ha? Kasuway ba ka, Busbin? Nabunalan ka sa una si teacher? Ako kasuway ko, eh. Grabe, atong pakpakan si Busbin. Grabe, ako, napuspusan akong kamuto eh. Kay gisugo miya to o kanang pakuhag tubig, Busbin. Kanang, ala, mag-isaw na. Pero mga bata ron, basta nga, hihaya gini nyo. Mga bataan mo. Sao na ang taong kami, sa di pa magklase, maghakotog tubig. Manilhig. Maglampaso, mga kaigalan. Oo. Oh, basta, naghang pagsugo. Oh, una magklase, mga katropa. Karoon in town, sus, hihaya mga bata. Eh, igabot sa kining ablis klase, pasinaw na sa bangko yung taon, mga kapatid. Sao na, amua, o sa kasimana pang kay Dugay, biyang Samir, ang kining samot nagdaghang mahugan ni Busbin ang inyo iskulahan? O sa kasimana, magsigi ka na bugwal ng uwa na ba? Kanang namaga ng sagbot yung taon ng o sa kasimana, ang linipyuhay. Una, malimpyo na iskulahan. Oh, kami niya, mo sopak ni sa maestro, mingon mi, ma'am, kapo. Why reklamo ka niyan to, mga kaigalan po? Oh, kasabang ka sa maestra? Kanang, madafa, ma'am ka sa maestra, wa? Wara may pakiyan kanang, kanon ka diya, kanang, boli-boli, suswara na. Ano mga bata, weak na kayo. Ino, batik topi, pahak, sa una, pakpakan mo, kung taso mo. Oh, wara mga gina. Pero karon ang mga bata noon ron marag kuan na kay Busmin, no? Depende mga siguro niya. Depende sa upbringing, depende gyud sa ginikanan mga kahigalaan. Depende kay matud pa ni Ma'am Jess Tirambulo. So as a parents, monitor and guide your children and do bad and good things. Monitor nato atong child kay delikado ng panahon karon. Di kanang monitor saktong pagmaymay. Kuhan gyud ya kana mang siguroon gyud nimo ako Tracy na

0: Kuya Tracy, si hatod pagitaon na ako. Alam mo siguro, mga kaila. Hatod pa mo siya, Ben Hadlock, ako maestra mo bunal, boss. Basin daw, mo resign ko pagka Prince Charming. Oy! Gusto ko Prince Charming, boss, Ben. Sa una, mingon dyan ko nga cute ko, siguro, mga kaila. Gre, kanang Prince Charming, ako ang napirming posisyon. Ah, bisag mangutahan na pa kanito. Ah, marunan, di bang kumang president? Di bang ko, ribugoy man ko? Di ko ma vice president. Usay ma mas lagi. Kwan, grade 1 to grade 6. Last ko na yung Prince Charming, first year college, mga kikilaan po. No more. Ako na lang to, Juan. Expire na mo siya. So, mahalag ini, mga kikilaan po. Na? Kini, ang mga bata ron, giyahan na na kayo, mga kikilaan. Week na kayo, mga katropa po. Na? So, ato ni hatagag pagtagan, mga kikilaan. Speakers bahin. Hari po tayo ni matod pa Senator Kiko Pangilinan na nawagan o gustisya sa mga nabiktima sa pagpamusil sud sa tunghaan dito sa Tacloban, mga kikilaan po. Senador Supak nga ubsan ang malagi ni mga kikilaan. Dato'y video, boss Ben. Katubang si Senator Kiko Pangilinan na nawagan siya gustisya. Oh, na diha ko. Awa resulta ko. Tanawan ang resulta si mong juvenile Justice and Welfare Aka. Tanawa na. Tanay resulta ko. Tanawa. Ang mga batanon, magsalig na. Ang mga batanon, tanaw nila sa mutag. Kaya nibitawng na may, kuan boss Ben, na utsunoy bi anyos nga tang-an na kayo. Sa mutag, ari po yun na sa mga kinibang areas nga kuan yung kayo. Daghan po kayo mga hustler in town, mga kaigsunan. Na ay 11, 12, 13 mga kaigalan. Grabe naging kayo kahain. Kanang bisig ibalas kanyon ba? Kanang may nag-reasoning. Advance nang mag-isip mga kaigalan. O kanang kuan lagi siya, makingunta na anag yun sa saktong kabuot. Ato rin eh, Pamina Busbin. Hostesya para sa biktima sa Global Justice. Ang nawagan na niya, Kiko! At tanawan ninyong naong. Tanawan ninyong naong ni Kiko, mga kaya. Tayo
1: ng una sa mga
0: kahilakon! Para mag-ibasol yan ko galingon, tungod yun eh sa kumbalaon.
1: Sa WD ay minamandatong bigyan ng aruga, counseling, suporta ang mga pamilya ng biktima.
2: Dapat hindi nangyayari yung mga
0: Attorney Tricia Uko, Juvenile Justice and Welfare Council.
1: Sapat, sa ilalim ng batas, ang pinakawalan mo yung menor de edad na nagkasala, ay ito ay kontra sa batas.
2: Yes.
1: Hindi sila maaaring pakawalan.
2: Hindi po.
0: Lalo na ang kaso bilo ay... Lagi. Go! Go!
1: Matay,
0: criminally exempted man ha!
1: Talagang hindi tama itong
0: kanyang. Prisoho na niyo mong 14 anos
1: pa umusko. Paano sila nabigyan ng suporta ng DSWD?
2: Hindi lang dapat DSWD, dapat talaga siyang it's a whole of nation approach.
1: Yes, yes.
2: Iba-ibang ahensya ang dapat tumulong sa kanila. Nandyan yung psychosocial support para sa kanila. Kung kailangan nila ng mga trauma-informed care, pwede rin i-provide ng libre. Ano makatulong din yung OH pagdating dito. Kasama rin yung LGU. Forefront natin yung LGU
1: dyan. Sila ang frontliners.
2: Yes po, sila po yung frontliners. Sana po may ma-assign po na social workers doon sa mga victims dahil kailangan po ng assistance.
1: Yun naman dapat ang tungkulin ng gobyerno.
0: Iba sila gidoon ko.
1: Yung
0: gato na ni mong DSWD, Piero.
1: Iba sila rin. Ay isa sa mga dapat nagbibigay ng counseling, nagbibigay ng suporta sa mga estudyante nila na na-traumatize. Yung mga hindi nga sila nasaktan, hindi nga nasawi, ika nga, hindi nga sila binawian ng buhay, pero yung trauma nung naranasan nila,
2: yes po, sir.
1: Yun maaring ding, di ba, maging masama ang magiging overall effect na kailangan din ng counseling and trauma processing.
0: Okay na, boss Ben. Salamat, boss Ben.
3: Asintado!
0: So mga to ha, mga kigilan po, si Atty. Trisha o si Senator Kiko Pangilinan nga kung tanaw ni mong naong kahilak mga kigilan. Ayer nagpaluloy siya siyang naong para di na po ibaos mga kigilan. Kaya napuno naman ni siya sa baso. Comment diha sa itong mga netizen busbet sa mga kining at nganong nahitabo ni. Okay, kabantay mo skonbo atong duha ka mga batanon. Ato itaw 14 o 15 anyos mga higala. Oo, oh, o skonbo nila. Basig mapriso ta ni kay na bang kwan beta kana bang datag armas watay iltap watay kwan dia oh, mamusil pa ta ay kabalaka kay minor de edad ta protected ta sa kining RA 9344 ni Kiko Pangilana Pangilinan nga Juvenile Justice and Welfare Act. Ang ilang kwan po mga kigalan o di ang ilang gibarugan oo oh. Mapriso mga ni Kono sila, magbinuutan lang sila dito soon. Kawasan po dayon in town ng mga bataa, mga kaysun. Oh, oh. Sa WAPA ang, kwan, giblag-blag pa. Before, after baga to sa itabo, mga kigalan. Giblag-blag, guys. Napakay na ang aning, pero malagi na in town, no? Atong pasubos, pamilya, mga kigalan, aning, tulo ka namatay. Tulo rin ganyan, Busbe, no? Yeah, tulo ka mga severely injured. Kinipong siya mga kigalaan nga kinipong intawang nangaangot. Oh, og ang gatusan ka mga estudyante intawang na trauma. Kung sa itabo mga kahigalaan intawang. Na. Di lalim. Oh, ako ba siguro? Di namang eskwela mga katroma. Oh, so, kamo di has to mga kahigalaan karon, mga nagpaminaw na to, maparadyo, sa via internet, mobile application, naglantaw sa itong Facebook Live, YouTube channel. Kamo di ha, kung kamo'y patimbangon mga kahigalaan, ato magigipadungog ninyo. Both sides, Senator Robin Padilla, Senator Kiko Pangilinan, mga higala. Para ninyo, panahon na ba para ubsan ng atong amendahan, ng atong juvenile kwanpod, Justice and Welfare Act, mga kahigalaan? Known as 9344. Oh, gikan sa ang kini pong minimum age of criminal liability gikan sa 14 anyos nga naa sa RA 9344. Sa man amindani usbon mga higala, imuon na lang 10 anyos ang minimum age requirement para makonsiderar na ang usa ka bata ng CICL kung doon na himuong intervention ang gobyerno mga kaigso. Asintado! So, kamodya, sa mga ginikanan na toron, mga atig kuya, mga guardian, kung sa may inyong tulubago, barang baruganan, mga kahigalaan, aning mausab nga isyo. Sa atong pagbalik, basahon na to na inyong mga tubag, basahon na to na inyong mga komento, mga kahigalaan, sa pagpadayo nato aning isyuha. Ato ni money sentro karon sa atong diskusyon. Oh, hangtod alas 5 mga kahigalan. Tutoka nato ni kay isip concerned citizen of the Philippines mga kahigalan. Ako wa ko kauyon aning panghitabua. Ako isip usa ka ginikanan nasubo ko ani mga higala. Isip dunay estudyante in town nga kini pong nagtungha mga higala. Nabalaka ko aning maong hitabua mga katropa po. Pintado! So muna nga standby, ato ning hatagag pagtagan. Palauman pa nato ni atong diskusyon, animong isyuha mga higala. Kay kung atong balikon tong giingon ni Jose Rizal lagi, ang kabataan mo'y pag-asa ng bayan. Asa of the society ni atong mga kabataan. Pero kung ingon ani man lang ang panghitabo, so, makaingon ta, pag-asa pa ba ng bayan ato mga kabataan, no? Kinsay mabasol ani, mga kailan, ginikana, tungha, kinipong mga nastunghaan, kinipong environment diha, mga higala, gobyerno, mga kaigsunan. So, ato ning hatagag pagtagad, mga katropa. O niya, akong idol, Flash David, mga kailan, pinakahinigo diha sa Station 4. Idol, maing hapon ni Modol. Pahikap ako si mong kamot, Dolbe. Niya, ma'am, ilan na natuloy. Watching live from Sunrise sa Pardo. O niya, nila nga, balik-balikan na to ni. Standby mo sa pagbalik. Manin ko nyo, hangto dala 5. Kaya to ning hatagag pagtagad among issue, mga katropa. Kay, kung ano, trending topic ni Karon. napapanahon ni nga isyo mga kaigalan angay na tong hatagan og pagtagad isip mga kana no nagpakabanang lungsuran no isip ginikanan mga nagpakabanang mga sakups banay kay kitang tanan usara gyud ang atong tinguha mga higala di ta gustong mausab pa niingon ani nga panghitabo yeah, so pagbalik ha unsay trend unsay kanabang mga panghitabo nga makingon ta sunod-sunod na ning mga batan-on karon nga nihimo na mga krimen mga higala of course napagit mga tunghaan in town so pagbalik na kanya minsay ninyo greetings bulawanong ideya mga kilan ipadangat na kay basahon nato naghurot so pagbalik asa pa sa mga importanteng pahinumdo mga kahigalaan po. Oras sa XFM Cebu Pumin, Sarah Jam, 4:20 na sa kahapunon.
3: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to, hindi man. Basta mag-inang ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.

0: că ne ia.
1: Ni caută cu cine îl lăsbai.
0: O dară mo cine îl lăso. Nu ți-am de imo tata ai.
1: Ni caută cu cine îl lăsbai. Tu ni ulisia, te tine îl lăng.
0: Ai ai ai. Ai ai.
2: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Day, ni taga Cebu sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kila og likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktik.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na!
12: Abli na!
10: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM.
16: Oras sa XFM Cebu Philippines. That our time, mga katropa. Alas 4.25 na sa kahaponon. Kaya ito, gatak na mga kikilan. Dahil sa kanyo sa Sansong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Eh? So, baligun na yung panglawas. Baligun ng resistensya, mga kikilan. Patas yung fighting capability sa mga sakit-sakit. Lawas po na. Dilan sa mga GRO. Di ako ni kita. Malikamot. Bawal na magkasakit, mga kikilan. Kay sa mga tangatong status, no work, no pay. Dapat maka-work yun ta. Dapat mag-Santon Vitamin C ta, mga katropa.
17: Asintado!
16: Ay, balik ta itong issue isgutanan, mga katropa. Arita aning Juvenile Justice System Act, also known as, kung ano ni mga kailan, no? Republic Act 9344. Niya, kung ano siya, amended na niya by RA 10630. 10630, mga kahigalaan. Diin, matod pa, ang tumunggal ni Protecting Children in Conflict with the Law o CICL o kini mga children at risk o kining CARP, mga kahigalaan. Through the system, mga kahigalaan, emphasizes restorative justice and rehabilitation rather than punishment, mga kahigalaan. Tumong ni, Kiko Pangilinan. Kini pong rehabilitation rather than punishment. Pero mga kahigalaan po, kumusta ang rehabilitation efforts? Rehabilitation facility sa Pilipinas? Okay ba kayo? Ibalik ba sa komunidad sa mga batan-on asset of the society? Bagay, mga kahigalaan po? No? Or inigbalik, nisamot manig kabail. Kay inigsod sa mga centers, rehabilitation facilities, mga katropa, naila-ila man itong mas bail, mga higal. Naila-ila man himong big boss dito, mga kaigsunan po dito. Nakaila-ila man hinoon dito ka ng gangwar, mga katropa. Kanang warlord ba? Kanang basagulirog yung guy? Kanabang ghost troublemaker? Samot in town, mga kaigsunan. So mga niya, ang core provision ng balaod, mga kailan, minimum age of criminal responsibility. So mga niya, mga kailan, 15 anyos. Oh, ngatos 17 anos kay ang 18 anos pataas na na magkay tulo bagon sa balaod na. Considered bakas legal age mga katropa. So kining kan mga katropa 15 to 17 mga kaigalan considered masla as a minor de edad. Minors kon baga mga higala. Minors. So kung basihan ang lagda mga kaigalan, di pa sila prison. However, 15 to 17 years old mga kaigsunan, kuan na, kana bang naa sila'y mga tulubagon mga kaigsunan pod sa balaod pod, no? Muna nga kinanglan sila i-house, i-reform, rehabilitate sila mga kaigsunan.
2: Asintado!
16: Pero kinanglan naa'y discernment. Bakilan, the rule of discernment. Children nga over 15 years old but under 18 years old. So 15 ngadto sa 17 anyos. Are also exempted unless it can proven they acted with discernment mga kaigalaan pon. Yeah. No automatic release. No exempt from criminal liability does not mean exempted from accountability mga katropa. Ang mga bata diha or batanon are kept out of ordinary criminal prosecution but are instead subjected sila sa specific intervention. So, unsa man ni mga intervention? Rehabilitation program. Involuntary commitment mga katropa. Atos sa DSWD pero ang problema sa DSWD mga kaigalan. Atos pa sa putag bail ng bata in town, money back. Sibat sa mga bata nun, wanay mahimo ang DSWD mga kaigalan. Kay kapuyam sa DSWD. Paitan, badlungong kay bata nun di, i-house nila. Musibat yung magilan. So, di na lang. Pasagdaan lang sa DSWD mga katropa. So, money, intervention and diversion. No? So, diversion program para sa mga bata nun po nga above 15 years old but below 18 years old nga acting without discernment mga kaigsunan. So, justice system prioritized diversion. Nay mga diversion programs mga kaigalan po, no? To avoid formal court proceeding, instead mandates community-based program counseling and restitution. Intervention for under 15 mga kaigalan, ha? Kay children 15 years old below are turned over to money. Katong 14 anyos mga kaigalan, turn over to Department of Social Welfare and Development DSWD or local government units for immediate intervention program tailored for their specific needs. Muna, mga katropa. Unya sa amendments kay ang RA kining 9344 Criminal Justice and Welfare Act mga kaigalan gi-amend naman ni sa RA 10630 pag 2013 matud pa the law was amended to include strict measure for children committing serious crime. Ato gimos duha, serious crime to o dili mga kaigalaan? Larong serious. Sabi naman to, sobra pa to sa serious. Makalilisang na to mga higala ilang gibuhat.
2: Asintado!
16: So matod pa, na ay bahay pag-asa. So local government units are mandated to establish child caring institution called Bahay Pag-asa at to address sa Cebu City. Kuan man, kanang Operation Second Chance. Yes, kunasan. To provide intensive rehabilitation and education program. Yeah, mandatory confinement if a child 15 years old and below commits a serious crime, parricide. At kung imo sa duha, murder to. Three counts of murder, completed murder, multiple physical injury lang gihimo mga kaigalan. Yeah, they are mandatorily placed in a special intensive juvenile intervention and support center within the Bahay Pag-asa. So katong 15 anyos mga kaigalan nga namusil kay gisaway ko niyan tupi mga kaigalan po. Pare na siya ni kaning mandatory confinement mga kaigalan. Ay kuha naman siya 15 anyos. O niya nasuta man nga with discernment siya sa paghimo sa mong krimen. Na nasa kabuot diyang gihimo ang krimen. Iplanuhan yun nila mga higala.
2: Asintado!
16: Guiding principles. So, best interest of the child, mga kaigalan niya. Confidentiality. Money, mga kaigalan. So, ato lang gihatagag pagtagad para po ipakita ninyo ang unsa may unod aning na controversial kay nga balaod ni Kiko Pangilinan nga Juvenile Justice and Welfare Act, mga katropa. So, muna. Kay lagi, kung ang kwan mga katropa, kada bang ubang mga senador gani nakakuha na po ni karon mga kaigalan og kini pong suporta sa ubang mga kongresista. Kanyod, ubsan ang minimum age requirements sa kining makabaton o criminal liability. Ikan sa kinipong 15 anyos, imo na lang 10 anyos mga katropa. So, 10 anyos paubos, mauna lang ay kana bang criminally exempt. Ikan 20 anyos, wapa mag-inibuot mga suki ng tigpamina. O niya, mo'y nakalisod lagi kay Natay Balaod. Nindot ang tumungtod sa Juvenile Justice and Welfare Act, mga kahigalan.
17: Asintado!
16: Pero, mag-isgot lang kining pagpatuman na sa Balaod. Og ingon man, mga kahigalan, sistemas pamalaod na to ron. Ang Pilipinas, mga kahigalan, kung di na to kalimtan, ikomparar na to sa Asya, mag-isgot lang kinipong rule of law. Pamalaka diha mga kaigsunan po in town sa kanyang pamalaon na ito. Sigurong ma-serve yun ang hustisya. Dili pang dato lang hustisya mga kaigalan po. Mga pobre, makabaton sa hustisya kung ma-biktima sa krimen. So matod pa, rule of law in the Philippines remain one of the weakest in the region mga kaigalan sa mga sa East Asia Pacific. So manin, kung basihan, kining latest index of the World Justice Project. Mag-iskutag pang-hustisya da mga kigala. Spahita in towns Pilipinas, no? Rank 100 out of 142. So muna nga, kini pong mag-iskutag kining lagdas, balahod mga katropas, wag itaon-tani, no? Mag-iskutag og kanabang pagsiguro nga ma-serve yun ang hustisya da. Bakit? Zero gets mad ang kinipong Pilipinas. O kinipagbaton o mga lagda unta na kinimakagiyas mga batanon ba, mga higal. Ato ha, juvenile justice. Pero nga ito, mga kabatanon na ron, gi-expose na nato pag-ayo sa social media.
17: Asintado!
16: Ato mga batanon ron, mga kahigalaan, na-expose pag-ayo ani mga ganggang, prat-prat, prit-prit, prot-prot, mga kahigalaan po. Okay rin ang mga fraternities. Andi okay, kini mga gangs. Bloods, creeps, mga... Okay, klaro, mga kiglan po, no? Nya, ang atong lagda, busbin po, ang ubang mga nasod, naana sila ay kini pong nationwide banning, mga kigalaan, barring of children, teenagers, mga kigalaan, accessing major social media platforms. Bawalan ang cellphone, bawalan sa social media mga higala. Kaya naman dihang mga kinipong mga violenting kining dua busben. Kining kay katong usas mga namusil, adi ko nito sa core box mga kaigala pintahan po, no? So dito sa Australia lang ha, example lang ni. So, ban ang ilang mga teenagers dito mga kailan under 16 sa pag-access sa mga major social media platforms. Bawal ilang mga kining teenagers dito or kining 16 years old below sa Facebook, bawal. TikTok, bawal. Instagram, YouTube, Snapchat, Reddit, o Stitch mga kailan, no? Mga kaigsunan po, no? Bawal dito. Onya, napay sa uban mga kaigalaan po, no? Bawal nila mga kahigalaan pod sa kining daghan nila social kuan na social media ban sa kini pong under kuan pod for minors Indonesia, Nepal, uban pa daghan king nasod mga higala sa Pilipinas hinon kuan mga ta text capital man sa tibok nasod pod. Ultimo, mga bata na to diyang gagmay, elementary, nanay silpon. Wa tay mga pahimanglo, mag-isgutag social media. Ni ako, Tricia News, ignom mo ganyan, magbantay gida. Di tanang mga makita ni mo diya sa social media, angay sundon, kanang maunay sakto. O, sa muntang karoon, nga grabe ng AI business. O, di lang mga kailan. So, ato ni nga tagag pagtagad. Ay, naunsan may taon niya itong nasod, mga katropa po. Kanya, ano mga report nila niya, Boss Ben? Ilang, kuhan lang ta, mga, kuhan man tanong mo, kuhan no, 555. So, basa sa tagbinsayan niyo, Bik, ay para mabasa yung taon na ito, malinta niya na ito ni mga kila. Morot itong oras po, da? Atong basahan yung mga minsay, Ma'am Irna Sherva Garces. Watching live, asintado sa Game Makers Perlos Carcar City Night Boss Edwin Garces. Maying, kuhanin nila, pagpaminaw ha. Kining Perlos Carcar City. Onya, kinipong Hermes, Hermes Danlac. So, kinipong Happy Fiesta Seaside Compostela Cebu, Senior San Juan. Ay, maying, kinipong pagsaulog sa fiesta. Onya Lovelin, asintado katropang Eric og ning Eric Manito Gary Camaro. Oh, maing hapon diha. Og Lilibet Labra, good PM. Ramon Habanero katropang Eric, maing hapon. Diris may abukado, ma'am, baling may shoutout ko yung tanan diha. Onya kini pong Helen Tunyakao, maing hapon katropang Eric. Jeanette Mahusay, good PM katropang Eric Camaro, maing hapon niyo diha. Mark Pasqua, kini pong kuan po da mulukbag punta sa mga kabataan na no, let's talk about kining piatos di gini makatabang Sir Mark sa sa bang kahimtang ros kabataan una oni kini pong klaro na ni asa ni posta Helen Claire yan si Papasin oyon ko Sir Jis anyos pasakaan na og kaso. Yeah, Eugenio Buitagsip, good morning, Katropang Eric watching from Sitio Camansi, Kinasang-an, Cebu City. Napon ninyong tanahan po di, sir. Yarita sa Facebook, mga kahigalaan. Oh, ni... Binuang maning... ato, agos. hi, Sir Eric, si Leah, Denny, katong imong amiga. Yang gigamit ka ba? Yung lagi ni. 3.3 lagi ni. Yeah, Joey di Nampo, utar pa mo ni Kiko. Buangon ko na mga kigilan. Anong buangon? Buhat o balaod. Ang sakto, Jis, anyos pataas kay kanang unsi pataas na ananay kabuot. Butari pa ninyo pagka senador. Looy kayo ang inis, inosente siguro. Oh, yeah, Boyet na Rosasenya. Boyet, may hapon sir. Lloyd Evan Arujado, Happy Piesta San Juan. Yung mga katupang Erika, greet lang ko sa mga Arujado o ka-hippie families. May obka tres, barangay Kiyot, Cebu City. Kaya, Altea Batong Malaki Puntilla, may hapon katupang Erika. Happy Wednesday, natong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental.
17: Asintado!
16: Kaya, sa inyong mga mensahe pa, kaya, sa mahinay, ako katupang Erika, 14 anyos pa lang ko, maduwa paman ko, Julie. Ana og yoyo nya karom ang mga kontorsi anyos ganggang naman. Nakaliso dun sa Chang Shipu. Ayong hapong katropang Erika. Solid na minaw midiri sa kwan, dili pwede sa wayon o pasakaan o kaso cyber liber ang 1-1 na lugar. Tanan taga upon sud bulsa no one else. Makchan Island the legendary Balandra. Ania Lorna Margarita, as parents, monitor and guide your children in do bad and good things. Ania kwan po da. Kini pong listen number 4. Maligina. Kasuway pag isa glossy yung kuno kadiadto mga kila. Ania Ma'am Early Salubre, may hapon ka to mga watch here from sa Bayan na Bohol. Og Josie Pir Pakulapa, good morning. Good afternoon ka to mga Eric, always listening from Tangki Talisa. Ingnalya ko na po sa binugandam na itong mga kwan po, reports. Bato itong mga reports sa mga kaubanan, mga higal. Kini pong, mauna, sakto sa giningingon ni kini pong Sir Proud Beast Dagdako. Mga mugiro, ang mga ginikanan, mugiro pong sang ang anak. Ana, depende, kini mga bata, although, wah, mantang kahibawag yung giunsa niya sa pagpadako siya mga ginikanan ng duha. Pero, partly ato pud sad siguro ma-question kung yun sa nila pagpadakos lang gini kanan. Kay nganong yun ani man eh. Oh? Sa wayon lang topi mamusil na mga kahigala. Oh. Onya sa ilang upbringing ba no? Ang inahan wa gyud kabantay sa atong kining sanina nga uy. So, kining gisulob sa kong bata kuan man eh. Kato maning ban nga kuan pud ya. Namusil po dito sa atol sa kuan po no nya murag mga supporters sa mass shooting ba in town. Oh. So man ato nang hatagag pagtagad mga kahigala. Ay, naunsa naman in town niya? Eh, nya sa mga katropa no. Nya din to kalimtan so may paglipod-lipod Claudine ama. Ano ni kada ang lang gining ma great boss Ben Kev. Ibot ka tunggo ba? Ening may hapon dia kanang be. Yeah, sir, you had your boy Dagsim. May hapon ka drawing Eric. Ining senador nga nagpanday sa balaod nga dili mapriso ang may minor de edad. Mubutal pa mo? Butlang nila. Mubutal pa ba kanin sila? Mana? Depende sa mga nagpaminaw na turo mga ginikan. Para nyo, paan ba? Labag panahon na ba nga iubos ang minimum age of criminal liability responsibility gikan sa 15 anyos kadto sa 10 anyos. Okay, kani mga masuda ni 11, 12, 13, 14 mga kahigalaan. Pakingon ni, uy, di na ko mahimog kriminoy kay pwede na ko mapriso. At least nabay, naray gingon mga higalaan, no? Na the law may be harsh, but it's still the law. Duralik sidli. Ang balaod bangis sa panmaw kini ang balaod. Dapat ang balaod kahadlukan. Dapat ang balaod sundon mga higala. Hoy barometro nga di ka angay muhimo diag krimen. Ya resatas sa report sa mga kaubanan mga kahigalaan pod. Naka-standby na sila boss Ben. Una na to sa katropag Benji Talisik mga kahigalaan. Imatod pa dulaan 200 milyones ka balor sa smuggled cigarettes intercepted ni mga katropa po. Live report. Live report. Katropang Ben Towns, may hapon Towns.
4: Giba na ba na nga mabos sa 200 milyones pesos ang kantidad sa smuggled cigarettes nga nasakbit sa mga sakop sa Philippine Coast Guard o Bureau of Customs karong adlaw Hunyo 24, 2016 sa kasamtangan na napagkaroon gibutang ang duha ka mga container man gawas sa PCG7 samtang giplaser pa ang pag-inventaryo nini. Duha ka mga dagkong container man nga 40 footer ang gilap doon sa duha ka mga container man nga puno kini og mga smuggled cigarettes. Ang driver sa asa ka wing van nga si Julie Tuali ganimutyag nga huwag kini kasiranan nga may mga smuggled diay nga mga cigarettes ang ilang dala. Mato dini nga igola sila gisultihan nga may kagaminto nga kwaon sa pirasyete apan huwag sila mahibaw kung asa kinidalon tungod kay dunay mukuy gila nga may mugiya. Diyang na-intercept na sila sa PC7 o BOC. Kalit bisibat ang nagiya kanila. Dugang ni Aliga, nagigan sila sa Talamban. Nito Pirasete sa Dakbayan sa Mandawi. Apan huwa sila mahibaw kung asagit kini dalhon ang kanilang karga. Si Aliga, nagkabalo lang nga sigarilyo ang ilang dala. Diyang giablihan na ang kontinerban at ulo sa pagdakop sa mga sakop sa Philippine Coast Guard o Bureau of Customs.
12: O sa'yo bang kargala niya?
15: Amo, nagigilihan na. Sigarilyo mo na.
12: Sigarilyo? Asa ka ni?
15: Gutong.
12: Asa ka gutong?
15: Presiti.
12: O sa, ano bang ganang, kamo'y i-contract yung karga?
15: Siguro mo isogo.
12: Ha?
15: Siguro mo isogo.
12: Asa doon eh, talon sir?
15: Pamigay ba, kumbuyan rami.
12: Pero, o sa'yo ko siyong asa talon, ang gumaga ang section?
15: Wah, miki balik, kumbuyan, miki habis dondon, miki kumbuy.
12: Asal kumbuy nyo?
15: Kumputan na. Wah, miki balik. Wah.
12: So, angka mo, asal kika din track?
15: Hmm?
12: Angka na yung three-wheeler track, asal kika ni?
15: Wah, wah. Talamban.
12: Talamban. So, kamon doon ha, ubana, mausa?
15: Nah, hindi na mausa.
12: Alam mo ito? Hmm. Dili mo parek ka, dili mo sa takiya?
15: Hmm.
12: Ya. Pero kaya ba na mudahan nga sigarilyo?
15: Wah, may gibahan nila yun. Kaya mo ikarga na mo. Igor, may ipahalo. Ano yung igor, may ipakuha?
12: Asa ka lang siya po ka sigarilyo?
15: Oh, gabihan na nila.
12: Ah, mo na kita. Kaya na.
15: Ay, gabihan naman ang luyo.
12: Sige, so gabihan. Pagkakita na mo sigarilyo, kasi may mong pamino, kailangan ko ano, illegal o legal?
15: Ambot na. May gibahan naman siya naman ko ano. Kailangan ko ano na.
12: Pero asa ka mo rin? Gihol ba rin?
15: Oo, nakapit kami dito. Gihol.
4: Mga balita ng hipos gikan sa Philippine Coast Guard. Mga katropa mo kalimot gihapon sa Bagaplas ganun na sa Santone Herbal Oil. Magkatabang kini matag along atanan. Hinimo sa Yes to Health Incorporated. At ang ito update sa maong balita. Alas sa kiyos ng Pilipino para sa Pilipinas ng katropa. Benji Talisik, X7 News.
18: Live report. Asintado.
17: Asintado.
16: Dea, salamat katropang Benchals. Ato yung sunod si katropang Crisel Filarca. Maloka container ban nga may sud po ni mga smuggled nga sigarilyo. Submit po ni sa otoridad mga kaigalan. Dugang reports sa katropang Crisel.
17: Live report. Live report.
19: Walo ka container van nga may sulod nga smuggled cigarettes ang nasakmit sa National Bureau of Investigation kon NBI 7, Philippine Coast Guard kon PCG 7 ug uban pang ahensya sa gobyerno kaganihang buntag. Ang unom ka container van nasakmit sa usa ka bakanting lote sa sitio Lower Barangay Bakayan, Cebu City, samtang ang duha nasakmit sa Pier 3 apan gikan kini sa Pier 7. Gibana-bana nga mubalor kini og 600 milyon pesos. Og sa usa ka 40-footer container van, 900 ka boxes ka sigarilyo ang sulod ni ini. Matod ni NBI 7 Regional Director Arnel Pura, nga ubay-ubay ang nahimong kalapasan sa nagpaluyo ni ini.
20: Papasok sa Belize sa agricultural smuggling. Dito, remember na tumiko to. So, considered as agricultural product. Ayon sa BIR side, pakaya na yung may part ng tayo sa BIR.
19: Sa pagkakaroon, duha ka mga individual ang gikustudiya sa mga otoridad nga makatabang sa imbestigasyon. Usa-usab sa sutaon kung usa ra ba ang tag-iya sa mga nasakmit nga container van sa Barangay Bakayan o kadunggikan sa Gothong Wharf. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
17: Live report.
16: Salamat katropa Crystal Joy Filarca. Atong isunod si katropang June 14. Matod pa, driver na katog sa kinan. Uy, may bangga, manis punuan, smanga dito sa Toledo, mga higalan. Ito sa inyo, kumusta ka, driver? Mga pahinanti ni mga higalan. Kaya mo ba yung nadamay ng laing sa kinan, mga katropa?
17: Live report.
16: Katropa nga, John.
21: Yes, sa driver ang ikaingong nakatog ni hinungdan kiniyang imaniho nga Toyota Avanza ni Bangga ni sa kapunuan sa Mangga. Ini nga nagmaniho ni usa ka sa City City News nakatog ni dito ni na Bangga sa may National Highway sa Barangay Bato Nakbayan sa Toledo. Alas 4:30 ni sa milabay nga adlaw kini nagmaniho sa bugas sa kinan gilalang sa alias nga JB. Kuanay sa City City News, minyo residente ni sa Barangay Kadlumampaw Nakbayan sa Toledo sa initial investigasyon sa kapulisan sa Toledo. Nagkalayon kining mga driver nga nagbiyahe siya gikan sa barangay Kadlumampaw Toledo paingon kadto sa barangay Bato sa disikutan nga nagbayad pan pagabot ini sa disikutan nga lugar. Diyan hitabo ang kining nga mga aksidente giingon nakatuog kuno siya samtang nagbaniho nining iya hangga sa kianan hinungdan nga nawad-an kini sa iyang kontrol sa gimaniho nga sakiran tungod ini ang sakiran milihis kining ato skidis dalan og may bangga gid ngadto sa punuan sa mangga tungod sa kusog sa bangga. Ni buto niyang airbag sa mga sakinan. Nakatabang hinuunin niya aron makalikaya niyang grabe nga kadaot samtang kining sakinan na lambigit ining aksidente. Nagsilati usab kini ka nagwaskag sang kahimtang ni nabungkag ang kadubagan nga bahin ni ining mauga sakyanan. Mga katropa, ayo kanimot magtumarog sa Santone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, FM News.
17: Live report.
16: Dahil salamat katropang June 14. Ato isunod po si katropang Johnny Biking. Matod pa CCTV, ipatuman ni sa sunubuan ang pagstrikto na sa motorcycle.
17: Live report.
16: Katropang Johnny.
1: Ang Cebu City Transportation Office kung CCTO magsugod na sa pagpatuman sa mandatory rightmost motorcycle lanes sa may Governor Cuenco Avenue sa Banilad, Talamban, Pitos o Bacayan. Sugod sa sunod nga buwan, isip kabahin sa pagpaningkamot sa pagpakunhod sa mga aksidente sa dalan o pagpaayo sa dagan sa trapiko. Gipahibaw ni CCTO Assistant Department Head Attorney Kent Jongoy nga sugda na sa CCTO ang pagpapinta sa mga road markings sa sunod simana o sugda na usab ang information campaign sa dili pa ang hingpit nga pagpatuman sa polisiya sa buwan sa Hulyo. Gipadayag ni Jongoy nga ang mga motorsiklo kinahanglang magpabilin sa pinakatuong lane. Gawas na lang kung padong kininga mo left turn o di baka mo U-turn. Ang mga mulapas mamahimong dakpon tungod sa pagsupak sa traffic signs o pamultahon o sa kalibo ka pesos. Kung dili babayaran ang multa sud sa tulo ka adlaw, mamahimong mapasakan og kaso sa prosecutor's office o musaka ang silot ngadto na sa 3,000 pesos. Gipasabot nini nga dili sama sa bicycle lanes, ang motorcycle lane dili eksklusibo alang sa mga motorsiklo lamang. Ang mga four-wheeled vehicles o public utility vehicles mamahimo gyapon nga mogamit niini kon muliko, musulod sa mga establishmento o mogamit sa mga gikatakdang labis.
18: Ito ang pagahimo o pag-implementar ng motorcycle lane. Mao ni ang pag-designate sa rightmost lane sa tibuok nga Governor Cuenco o Bantal Road isip motorcycle lane. Dili na pwede nga mag-swerve-swerve ang mga motor. Walag too. Sa pananaw nila nga pwede sila makasood. Pasok sila. Ato agin silang gigahinan o lugar niya sa itong karsada para alikay sila sa disgrasya o dili ta makatrapik sa ato ang kadalanan.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Attorney Kent Jongoy, ang maunglakang gihimo samtang nagpadayo ng syudad sa pagatubang sa problema sa trapiko o mga aksidente sa kadalanan nga sagad naglambigit sa mga motorsiklo. May dugang si Jongoy nga ang Banilad, Talamban kon Bantal Corridor adunay binding ato sa 30 kada adlaw nga mga apprehensions tungod sa counterflowing. Di 90% niini ang naglambigit sa mga motor. Ang gisugyot nga Lane Discipline Ordinance nga gipangamahanan ni Consul JP Labella o gisuportahan sa Traffic Management Coordination kon TMC Board, nagtumong sa pag-institutionalize sa gikatakdang lane nga alang sa nagkadaiyang matang sasakyanan nga naglakip sa motorcycle lane o overtaking lanes. Mga katropa, aron mas mulig-on ang immune system, pagtumarog Senthone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News.
17: Live report.
16: Asintado. Salamat katropang Johnny by King. At yung sunod sa katropang Greggy Magdadero, mga apiktadong mulupyo sa Dagbayan sa Danawa at ulis Bagyong Tino. Naging tuwing nakadawat ni Hinabang Gikans Kapitolyo.
17: Live report.
16: Katropang Greg.
22: Yes, mabot nga to sa 973 ka mga pamilya gikan sa 8 ka barangay sa Dakbayan sa Danao, kinsa mga panimalay og panganibuyan naguba og napektuhan sa paigo sa Bagyong Tino ni adto Nobyembre 4, 2025, ang nakadawat og calamity assistance sa gamhanan sa probinsya Sugbo kaganiha, Hunyo 24, 2025. Si Governor Pamela Pambarecuatro moy nangunay pagpapurpod niining nisgutan nga hinabang kauban si Danao City Mayor Ramon Nito Drano III sa Cebu Technological University kun CTO sa Danao Campus sa may Barangay Sabang, ang matag pamilya nakadawat og tag 10,000 pesos nga financial assistance og napo ka kilong bugas gikan sa Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO og Provincial Treasurer's Office. Subling kimugatan ni Barecuatro ang kagamhanan o ingon man ang kagamhanan sa probinsya Sugbo kanunay gyud nga magtabang sa mga komunidad nga marayon karong nagrecover sa mga katalagman, bisan kon giangkon ni Barecuatro nga ang maong hinabang di gyud paigo sa kalisod nga gisagubang karon sa mga apektadong pamilya. Ang gobernadora mipasalig ngadto sa mga residente ang kagamhanan sa probinsya Sugbo ang argued kanunay moabag kanila sa ilahang kalisod. Si Mayor Nito og Vice Mayor Ivy Durano nagpasalamat ni Barecuatro sa tabang ngadto sa mapitanong residente diha mismo sa ilahang nga Dakbayan.
23: Especially kamo ang naitabo ninyo katong panahuna. So, this is really healing for me. Not just nanghatag-tag financial assistance, but it's also healing for us nga nibalik mi dinhi ug nagkahimamat ninyo, nagkakita ta. At least karong panahuna, naami gamay pahalipay mahatag kaninyo. Although dili na makawala sa tanang kasakit na nahitabo ninyo atong panahuna, but at least a little something from us para among mapakita ninyo nga ang provincial government naara nagpaluyo kaninyo.
0: Ang pamahayag ni Governor Pamela Pambrecuatro sa tuman katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw. Inom ganunay og Visionix Plus of Gel Capsule gumikan kay kini kompleto sa mga pint nutrients nga mapugtar sa tumang mata aron na kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, inom katropa Greggy Magdaro XFM News.
2: Tado.
16: Og ang report ni Katropang Greggy, mga kailan, may nagpupos mga balita na ito karong hapuna. Nyo na ko'y igong oras, ha? Musunod na agsad-sad sa Katropa, mga kahigalan with your favorite DJs, no? Kaya ako lang upos ng lagad sa kanginan, kiguban-uban niyo karong hapuna, mga kahigalan, Katropa ang Eric Amaro. Malamilit, magigong talaga ng susubas na naman, imposible sa labaw ang makagaw. Alang sa Rikusang Pilipino, para sa Pilipinas, Katropa mo, exciting!
3: Exciting!

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ang konti dyan, isa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver, Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer, nasige radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kog pait. Isulayan na ko inom ning Sandown Vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sakit akong kutukuto.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, Vitamin E, oxyacin, put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centen Plus Herbal Soap. May anti

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras
2: X.
3: XFM.
2: XFM.
1: Oras XFM Cebu, Philippines Standard Time. Alas 5:09 na mga katropa. Kining katong time check, hatod kina ito ni sa Sunthol plus Coffee Mix, no? Ang kape nga dili magka... dili magka-nervyos, no? Kuya Juan, dan DJ Turbo, na.
4: Wow!
1: Yan, Sunthol plus Coffee Mix, mga katropa. Dili bitaw ni magka-aslom sa tuwang tiyan tungod kay walay caffeine, no? At doon ni Mangosteen nga, doon natin Sunthones nga makuha nga mo ni mo balance sa tuwang mga hormones. Dili ta matapta ni anang mga bukol-bukol na kinaiya ang mga cyst, guiter o guban pa. Pwede mo balansi mga tropa sa tuwang dugo, presyon sa tuwang dugo. Kaya dili ta delikado bitaw sa kininiang atakis high blood. Yan, na doon na isuya nga makabusog mga higala. Swak niya itong sama na ako nga ganahan magpa gamay, magpauso sa tuwang timbang. Hindi kita mukaw kanon o niya kapi-kapi lang makabusog tungod kaya doon na isuya. Doon na pag inimuringga, no? Doon ay kamunggay mga tropa nga pwede sa mga bata, ha? Wama ni Caffeine. Safe, regihapon kayo. Alang sa mga bata, mga katropa. Magkapawagdang sa pagpangaslom sa tuang tiyan. No? Ako, happy run ko mga katropa. Di ko basta-basta kayo mainom ng kape. Ano na yung arin ako sa Santon plus Coffee Mix. Kay mabusog pa ko. Makadayit ang tarong. And niya, dili magngut-ngut ato ang tiyan. Santon plus Coffee Mix, kapi na! Gamot pa! Sad-sad na!

0: Plus XFM σε Buffalo Pink Standard Time. Αλλά 5:29 πριν από κατρόπα τη Γαμπόνα. Να τον τέμ τσέκατε και να τονίσει σαν θούν. Plus Gold. Να τον πακατρόπα την Χάγκα. Αλλά μείνουν τα κακισάγια. Προσακίτ και λαν το χώρο. Να τον είπα κατράιτη. Ήταν πακατάβα γνιό. Ακόμα κατρόπα του σαν τον Plus Gold. Τι γουτ καί. Αγγλικά μαγα γουαντιέλο τάνα. Κουμπάγ. Ενιά σε κοίταν το χώρο. Αλλά μην κοιτάξει τον είμαι γαραίο. Μαγ σαν θούν. Σκαμακούχα να τον είναι μαγκουστίν. Nga na adiri sa tuang santun plus gold baka tropa baka tabang tungod kay doon na ni anti-inflammatory properties na baka tabang sa pagpaubos sa hubag o kasakit sa atong mga lutahan. Iyan mga katropa sa mga sakit kay tuho din ha pag santun plus gold ba iyan pwede-pwede sa mga kuhan di ba tama high blood tungod kay iyang ibalansi ato ag blood pressure. Niya may punis mga dunay bukol-bukol, problemas kasing-kasing, no, mapagawa sa mga toksin sa itong lawas para dili mga daot ang itong mga cells, okay? Santon Plus Gold, ang bulawanon ng proteksyon, gama sa Yes to Health. Yan, may hapon mga katrapa, happy, happy Wednesday. At law karon ng Miyerkules mga katrapa, June 24, 2026. On the mix right now, we got DJ Mikey Joe back to back with the captain. DJ Boosh. We're going to the moon. Make happen. Make happen, Metro Cebu. Make happen, Bohol. Make happen. Sa tanang naminaw, garong ka mga orasa. Kayo salamat, salamat sa pagpaminaw. Sa mga nagmaneho karong orasa, no, maingat pag drive ninyo diha, amping-wamping ha. Nagharabag ko ang rabag niya, no, kabante mo sa balita, daghan kayo mga disgrasya. Muna, amping, no. Amping sa pagmaneho, hinahinay lang. Kung tanaw ninyo, duka mo din ha, madaplin mo, hita mo mga gasoline station. Pwede mo diha mag-standby, mga tropa, matapilo mo ka ng bisag 10 minutes na lang. Or magkapi mo santon plus coffee mix mga katropa. Pagdimpla mo din ha, ay magkaan nyo gathawag din nyo mada, no? Kahit usan sa mga hinungdan, ganong madisgrasya yun. Ay magkatagpilaw, no? Tungkol sa kaduka mga katropa, ay mag-drive. Okay, walang amping-amping mo din ha. Ano na itong greetings mga katropa? Uyubay na ni mga nag-comment rin sa itong page. Katropang Josephine Bakulapa, din na sumay tangki talisay. Shoutout ko sila ni siya ni Monette, Margie and Josephine Vignesh. Huh? Say Dio Nash Soliano, watch out lords. Eugenio Boy Taxi, may hapon din ha. Humanag og inom og Santon Plus Coffee Mix. Sana andan pasingot na usab sa kahaponon. Hawak mo ang beat. Salamat kay Hagadropang Eugenio Boy Tagsip. And then ni Ronnie Batukan. A shoutout sa kong family and friends. Dina sa may barangay Tag-Ube, Compostela, mga idol. Sa inyong mga nindot nga sounds. Salamat kay Hagadropang Ronnie. Nila Carbon Tenopan. Nino Diyos, ito ka request ko hawak mo ang beat. Unya na ng mga alasays, no? Mga bago na ito ka mga music na TikTok. Na, okay? Okay, request ko siya. Hawak mo ang beat. Salamat sa pagbasa. Why sa pa yan, katropang Nila Carbon. And then, ni G. Hello, git-git. Shoutout ko dito sa may upper Riverside in Ewan. Nagsa ko nga pag-ubangkon. Matuwa sila karon sa may Dumanhog. Si DJ GR, ramping mo din na, okay? Yes, ato ni si Kwanito GR sa Dumanhog, no? Kauban niya karon ng C&M. Gikuan ko ito, gikuha ko ito ni Busam. Ito dito po ko sa Bohol, pero di ba daki, 7 mo kukumu out? Kasi babot ko class 12 dito ba?
1: Ayaw!
0: Ako na lang yung balibara, no? di ba dapre, kaya alas 7 ko out to niya. Traffic pa kayo, ikaw po ito kong nagawal, ha? Duka na kayo. Boyet Rosasina, ha? Hello, di mo din ha? O niya, ano ito ni DJ Marky Joe, pre? Ibuhang ka mga greetings, pre? Ayan, inibalik lang kuno, ibusog pa siya. At sa komersyalan mga tropa ha, mabalik pa itong programang Sad sa Katropa. Oras XFM Cebu Philippine Standard Time. It is now 5:34 in the afternoon. Itong time check, hatid ka natin sa premium D3 coffee mix. May kapi ka na, may sanzone at vitamin D3 ka pa. Ayan na. Right.
2: XFM.
1: Mablos ka? Huwag kayo matasan eh. Ah, nasa kanina si congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up ti ka ugma, ha? Ha? Ipa-check up ti ka.
2: Ayaw!
3: Exciting!
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi Jojo.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Ay, oh, ganun mo naman nagbili santo na imong naong diha ni Jibots.
8: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
7: Nga naman?
8: Gabi, iganahan to kumutira niya, pero pagtangtang na ko siyang panty, doon na may no entry.
7: Oy, kasayo na na, bay.
8: Unsa ko naman?
7: Ay, inigrog ni mo, bay, ang imuha sa brief by Botanginag Demolition Team.
9: Ay,

0: FM.
1: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. Alas 5.39 na mga tropa. At ang time check na hatid ka natin sa Windsor. Mga tropa, Windsor, andam na ba mo mga tropa? Kaya niya na ang pinakadako o pinaka-colorful ng running event karong tuiga. Apil na sa Windsor Color Run 2026 karong July 18. Kapagsugod na last 3 sa Gadlaon din na sa City de Marie. No? Choose your challenge! 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Upat ka mga swerteng mananaog mga tropa ang mupa uli nga Magda og Honda Click 125 katong version 4 mga katropa kabag-o nga motorsiklo, no? Kaya dugag pa adunay upat ka mga iPhone 17, upat ka MacBook Neo, upat ka iPad A16, upat usab ka Sony wireless headsets, upat ka Huawei Watch Fit 4. Ingon man upat ka JBL Go 4 speakers. Grabe ni Hana, no? Upat pagka Huawei free bands ug daghan pang uban nga pwedeng madag-an mga katropa. Parehistro na karon, bisitaha ang imong registration booth nga naa sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod sa adlong Sabado. Para sa online mga katropa nga rehistro, yan imisahi lang i-message ang Windsor sa ilang Facebook ug habisita ang windsor.ph. Don't miss the fun, the colors and the chance to win big. Windsor Color Run 2026, run, celebrate, and win!
2: Ani ana ang programang mohatag og lingaw.

0: Sex FM sa Buffalo Pines. Standard time para sa isa-isa sa mga drop sa kakabiyon. Itong time check, hanggang nga natin sa Vision X. No? Sa mga dunay problema, silang mga mata, hanap, lubog nilang mga pananaw. Mga katropa, di ana ang solusyon niya ng tanan. Vision X, no? Soft gel capsule. Nga, ginama sa Yes to Health, no? Kung ano sa soft gel niya, mga katropa, ha? Pwedeng usapon. May problema sa mga katropa doon din na gadili kay hilisan tungkol kay soft gel. Dalir kay mahilis, mga katropa. Puno sa mga phytonutrients, sama sa lutein, beta-carotene, vitamin E, oxias, santin. Hala sayaw, choy! Asukara! Olya, shoutout ko nun ni DJ at Toms, no? Shoutout, boss. Sa Kim Fritz Taxi. Sa stereologo na Minaw, boss. Biyahe, ambing, ha? Sa mga nagmaniho ko ng taxi, mga ikala. Nga, si Katropa ang Juan. Rito sa DJ Butch na page. Lorna Margarita. Yan, salamat sa pagpaminaw na ito. Comment po siya dito, ha? Marshall Inopia, dito sa may Dugyan na Dalaguet, Cebu. Thank you. Gipaningot, jud kog sayaw sa kanino sa sound soy. Grabe, bunal. DJ, mawa ang bilbil na ito. Ani. Gikan ni Katropang Nila, Carbon Tanopan. Gana, yun, no? Mawa sa bilbil. Pagkamay sa tiyan. Sayaw, sayaw. Siyang Sifu, may hapon. May gabi din, ha? Minaw, dito sa may Lapu-Lapu. Ayan. Niya si Alberca Rachel. Wow, bunalig yung DJ Marky. A Marky Show. Kawayok sa mga sounds karunoy. Si Lumbab Jason. Wadi ka na mista sa Tabuilan Road, mate. Wala siya na mista ko, no? Niya si... Gwapo ligi na si DJ Marky. Gika ni Alberca Rachel. Ayan. Hello, DJ Butch. Sorry. Kada hapon, maminaw sa inyong station para ako exercise. Tanaw lang ko karon sa inyong live, DJ, kay bawal pa. Exercise, good. Katunin ko sa gapon nga donggo ko, no? Randy Santisas, may pagpaminaw. Joyce Ligas Pisim, no? Dinasa may sayaw, Dugyan Dalaguet. Happy, happy Wednesday. Igiling na kanibre mo, nag-imuha ni kanibre. Did you market your goal?
1: Okay, so great day na ko, no? Ako ang pamilya niya sa Kalahan Tabuelan, no? Sa Tanang Taga Tabuelan. Happy, happy fiesta. Biba, Senor San Juan. Great siya na ko, no? Akang ikaduhan ng pamilya niya sa Cordoba, no? O sa akong asawa po si Helen Guayas. O ni Kuya Ruel Huri. O sa iya kapika sa kinabuhi nga si Ate Shirley Biran. Og ni Mama Pining, og ni Papa Rudy diha, ni Ate Winwin, og ni Noy Alan, ni Auto Bakaron, og ni Ti Edgar diha sa Datag, Cordoba, og sa tanang taga Cordoba, no? Mayong pagpaminaw sa XFM, niya kita kits na ita karong Sabado day, anha sa Kasamira, Barangay Langtad, City of Naga, powered by EFA Lights and Sounds, niya kauban ako diha si DJ Paul J, DJ Black Knight, niya owned and managed by Boss Eddie Fajardo. Thank you so much.
0: Ayan, yun yan, ingon si Maribel Villegas nga may hapon. Happy birthday na sa kong bana nga si Jeffrey Villegas. Diri sa may sitio, Husati Inayawan. Ayan, happy birthday sa mga nag-birthday. Commercial na mga tropa, inigbalik na ito. Arita sa inyo mga gipangita nga hawak mo ang beat, ha? Oras XFM sa Philippines Standard Time, malasay sa 11 na. Kini nga itong time check. Atin ka nato ni sa Sunphone Plus Gold Support Self.
2: Mga katupa, exam.

0: Call daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
1: Marlin, o siya, gasiyok. Akong dumasiging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus. Herbal capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga-Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
5: Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
6: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang ni mo.
5: Maluoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko so kay mo tutoy? Ayaw!
7: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag Santon Plus
9: Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
5: Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselskler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Ako si Dracula.
16: Unya ako si Dracula ka?
15: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
16: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko na kay imo ha?
5: Ayaw!

0: Kata Ufa, exciting!
1: Oras sa XFM sa Buo Philippines, Dollar Time, Malasays, this is Jet Dina. Galing atong time check, mga tropa, hadid gina to sa VisionX.
2: This time check is brought to you by VisionX Plus, soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. VisionX Plus, alaga sa mata, araw-araw.

0: 6 FM, se po Philippines Standard Time, alas 6.32 na mga katropa. Doon time check, hatid ka na ito sa Sis Dapin, no? Alam sa pag, doon ay bughat din ha, pas mo. Hindi na ka mga katropa magpagtagaan, no? Gusto pa inyong himas mo din ha. Katumara dito mga katropa, Sis Dapin. No, tambal po ni sa mga doon ay sakit-sakit sa lawas, kay pain reliever ni mga katropa. Sa mga doon ay operasyon nga maggut-ngot inanong tugnaong panahon. Niya sa mga pingkot ang ilong at dunay ubo hilanat pasmo mga tropa. Sis Dapin, tanggal ang pain fast and safe. Igiling-giling-giling mo. Hello ni katropa Jumer Herasol, may gabi din na DJ Butch, DJ Market Show. A shout out from Bohol Island State University. This is my Bilar Campus, Bilar Bohol. Exciting. Salamat sa mga taga-Bohol na namino na to karon, no? Yeah, ginsapra natin, ha? Sa mga nanihapon, ina, ha? May magpanihapon. Yeah. Sa mga itong sundaan din, ha? Ang uban, naghigo po kuhan si katropang Lorna Margarita. Nakuhan ko na siya. Tinuang barilis ko, no? With malungkay. Lami, no? Eto ni si Mikey Jopre. Kumbate, pre. Let's go!
1: Okay, so ako na inigrito tanang naminaw o XFM sa paano karong gabi una. Kaya ako lang i-plugging balik no among gig karong Sabado. Umabot June 27, Saturday. Kitakit sa diya sa Samira, Barangay Langtad, City of Naga. Beats by DJ Marky Joe, DJ Paul G, DJ Black Knight. Kaya powered by EFL Lights and Sounds. On and managed by Boss E.D. Fajardo Sliding.
0: Wow! Ayan, sa komersyalan mga katropa, babalik pa ang atoang programa. Oras, XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6:34 na itong Dem Check. Hatid ka na ito ni sa Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.
2: XFM. XFM.
3: Tayo sa day in English, unggoy tay.
4: Ay, kasayo na na, anak.
3: Amo! Bataka, malaga tayo. Ingon na mong maestra tay, kay Monkey.
4: Kung laki!
3: Nge! Ay,

0: Ang Hiko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ato si Ariston, usa ka ng mama. Ibag-adlaw dyan ko ang gapainit kung niya magsige pa dyugog dyo ko. Kung gibate ko dato ang paglabas sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap kasimala na wala na dyan ang paglabas sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
0: Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit na sa mga butika.
3: Di ay Amerikano, baligyan ako ng banana kyo. Hey Joe, banana kyo!
4: Oh, thanks.
3: Grabe ka sa rin mo, Joe. Tihi ka sa rin mo. Iwan yung kay kwarta, kay mo mangutangon?
4: I said, oh, thanks! Dili utang!
3: Ay,

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora 6FM sa Buffalo Beans Dinner Time Alas 6.37 na mga katropa Tung time check atin kinato sa Premium D3 Softgel Sa mga nagkuwang dinas enerhiya Dalir kipito kayo maluya Pag Premium D3 mo din mga katropa Labi na sa mga adun na karoon dinay Dalir kipito kayo ngabikuga no Na feel nila murag adun na itensyon Nang ilaga liog Murag tiki Ginana Dalir kay bikugan Pag Premium D3 mga katropa Mupalikon po ni sa tong kabukugan Premium D3 ang instant energy
3: na ang programang Mohatag Uglingaw. Kana gumpo

0: XFM.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sundown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sundown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sundown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mike, usaga construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Sundown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
4: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
7: Ay, buko ang jud mo bataan ka, oy. Sa 1 to 10, no? Di jud ka gibaw mo ihap.
8: Ah, mas bogo si Papa Bagi. Nakadungo ko niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kayo, kutobre ko gusto lo. Kutobre ko gusto lo.
7: Ay, ah!
9: Exciting!
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.

0: kini ang sikreto namo nga mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: for men.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 7:06 na mga katropa. Ito ang time check. Hatol ka na ito sa mong labing bagong produkto, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga health.

0: tag ni mong Santon Gold Coffee Mix. Bigan kay mo ni gingon may katropa nga nang api na ka. Busamot pa kagkagwapog kagwapa katropa.
1: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

Libertas veritates es fundamentum prinsai. Ang kagawasan sa pagpariag maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Sugbo kabisayan og Mindanao, maing gabi kaninyong tanan. Maing gabi hurot sa itong mga suking tigpapinaw, itong mga katropa diha. Bisag asang sok sa nasod o bisag asang sok sa kalibutan, ganambot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, giniubos galagad sa kanginan o inyong angkorman. Katropang Greggy magdadaro, mga katropa. Mag-uban-uban tahang tod sa alas 8:30 ang takna ni Nikarong kagabion. Sa atlaw nga Miyerkules, mga katropa, Pizza 24 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Kapistahan sa San Juan de Buenavista, mga katropa. Para sa mga kalungsuran ron, labi na sa mga coastal barangay o coastal municipality. Trimismos probinsya, Sugbo, wala tuas dagat ang ato mag-eksona nini mga tungura. Ayan, paghaman, binasanay dre, binasanay dito. Ligo dre, ligo dito mga katropa. May pista dyan sa San Juan, sityo San Juan, barangay San Roque, lungsod Sinatilan. Matay, bisag ako kung sihal ko, taon-taon namang wako ka... kwan, kining ibutang ta ka sa ulog ninyo diha. Isang kaya husukan ta ni Lincoln pagkutsiyal na amang itan rin. So, matiming po nga, weekday sa kining kwan, kasagaran, karon, Merkules. Ato una na kong Lincoln pagkutsiyal, unang tuwing na kong mga katropa sa mga barangay. Lunes, nagyapon ko rin. So, pag sumaging tuwing, Martes, karon, Merkules. Kung tuwing mga katropa, kung papalaran, pag buligan, tag maapil pa pata niya itong bugnong lugan, lugay, kaning bugnong lugay nun rong umabot, Oktubre.

0: kwan, kining ibutang ta, wibes on tuig, abot, wagi hapo siguro ko. Ikaw man sa ikaduhang tuig, termino na po, sa kurgaling, palaron ta may katropa. Birnes, wagi hapon. Ya pagkahuman, ini ka, ikatulong tuig, termino, sa bando, kana maragdahan na siyong kwan, ha? Kono gali, mangani may katropa, ha? So pasinsyahin lang ko dyan sa itong makaigsunan dyan sa may barangay San Roque. Partikular na sa may sitio San Juan. Nagtaulog sa kapistahan. Karong adlawa mga katropa. Ang sitio Seawall, San Juan may napatron niya. Muna ang grabing kinligoy dagat ni Tron. Nahinaot kong nalingaw mo sa inyo ha karong pag-enjoy. Karong adlawa, yan ang syudad. Basa dire, basa dito. Lagi na sa kauluhan mga katropa, partikular San Juan City. Ito mismo sa kauluhan, basan na yun mga katropa, kanang kita wag hata-hata, ay, ano ba? Or wata-wata-wata, ay, ano ba? Binasan na yun mismo sa kauluhan mga katropa. So, may pagpaminaw na yun mga tungra. Dayon, kamo sa itong panagkoy kong panaguban mga katropa. Pasinsya eh, kaya ang inusara karon ang itawag og dos dimpoles. Kan kay si katropang attorney Paul Gino Lopez ano na importanteng mga gi atiman dire mga tungura may katropa mo nang kita lang una ibag padayon sa tuang kausa dire gumikan kay why problema kay kami dire interchangeable mga katropa unay mawala sa mga programming dire mo dunay mo puli sama ra gyapon ang kambungan mga katropa sama ra gyapon ang kababa kang kining kababaon ha amo sa magsiging puli dire mga sige no hilom dire wa na mga amang tani ngamang tama mga katropa. So again, welcome. Og dayon kamo. Sa ato ang panag-uyog karong gabi una. Kumingkan kay ubay-ubay at kasikutanan sa atong panag-uban karon particularmente na ito yung tagang pagtagad. Ato ginintiwason mga katropa ang pag-imahimay. Kumusta na? Og nganong hitabog yun? Ang ginikarong pagpamusil diya mismo sul sa tunghaan sa may San Jose National High School mga katropa diya sa may Tacloban City. Dito sa Leyte mga katropa. Ang version na magawas ka na adlaw, maingon na po, bully ganrong. Sa may labot ako ng bully ganrong, bay? Nga sa una, sungugo naman dito. Pati kaming buhok, sungugo eh. Kanin mong nagtopia na, dakpa na ba? Hina ba? Ang nagtopia na, napriso na, kaning Greg. Hina ba? Wama may mga suko, Greg. Wama may mga ibutang ta, mupiait, o baka magkisikisi, may katropa. Nga nakonon na aming mamiran lang may mga classmate. Ha? Ato lang ipagkatawa pero muna'y kamatuuran, di malubag, kalabot ni mga katropa, may pagpaminaw. Di katropang Dante Villandres. Shout out, Dres, may kandikay Dumalan na Dalagit, Cebu. May pagpaminaw ni mga tungura, si Listat Piadinog. Di anay akong idol, may katropa. Wa pag-is katropa, attorney po Listat. Munang wa pa yung kagi patawag, Dres, balik. Ngiti mo'y may kanilang nasilayan. Lahat ng mga kababaihan nagsitakbuhan sa naol. Lahat ng yaka pahalik sa yoy nag-uunahan. Wow! Coach Greg Dimple pa lang kinababaliwan sana all tinuod na. Wow! Pero kabaon tang alay oras tinuod na ang katropang listan. Kanya si Fiberglass Bungiman, shout out cons. May gabi ini ni mga tungura o sa upan prato ng mga mo tanaw o baka mo timbaya. Shout out to my katropang gumikan kay Aris ng sigutanan. Gumikan kay ato ng tagaag pagtagad. Og tiwason ta ni may katropa, gumikan kay kabaw na ta. Kuno galing adunay may tabo diri nga mga panghitabo sama ni ini, diha dayon mo sulod. Diha dayon mo kining ibutang ta ipahimutang. Ang kini karong mga nagkadiyang mga lakang aron kalikayan ang mga susamang insidente may katropa. Which is wa may problema, gumikan kay mo na gitawag og proactive measure. Pero mo na giingon nga unya na kita magpabakuna may katropa og anti-rabies kuno galing pakatag iro. Amo na klaro pag istorya ni mga tungura. Unya ta paakan o magpabakuna kuno galing og paakan tag iro may katropa. Sama ra puna ni kuno galing way mahitabo may kay. In the first place, may gol po sila awa mo na magis gate god dito sa Luyon ni kuan na dito ni Ambak na Skural. Boy sayon nga palusot mga katropa, gumikan kay Paltos o Palpak ang inyong seguridad diha. Which is ako, baka sabot, rapo ko, kay kinsa mo sa'yo, kap-kap, anang mga estudyante, mga tinunan niya, mga katropa, nga nagdala, ni anang mong armas, di po'y go. O baka, unsay mga hinagiban niya, mga katropa, gumikan, kay di raman kanis, may Tacloban City ang nahitabo karon. Rest by San Carlos, adun na po'y nahitabong dinunggabay dito sa mga tinunan. Grade 9 o grade 10, mga katropa, di apot ay babae po dito, nga dinunggabay sa classroom. Ano ba? So, dilita, kaingon ngon po nga, palpak yun. Muna, ay na mo, ingo pa, basis investigation na mo, dire. Ikat-kat mo na skural gun, wamagis gate. Ano ba? Nga naman, bangutan ako kay kung galing ni Aging Men's Gate. Sure, yun mo, nga makapkapan to ninyo. Asa to, nagdala mag-armas to mga bata. Ha, katong 15 años o 14 años nagitawag karon og children in conflict with the law. Kung si ICL may katropa. Daghang kayong mga istorya, daghang kayong mga palusot. Tay like version niya, may nga pag nabuli ni. Ha, gumikan kay bati ko kay buhok, inana. Buhok para buhok, masuko mo. Huwag masuko rin ino may batig now. Di ba, masuko rin magkikaway rin ino may batig now. Ah, pati ag naman ang katropang Greggy na, di ba, masuko rin. Kanang buhok na noon. Mo na, di man din mo ganahan nga nagpatupin po ginato. So karon gi, pasakaan ang kaso. Ang 15 anyos ra may katropa mo'y gisuwayag taral sukmanan ini mga tungura. Kumikan kay ang 14 anyos may katropa, di giyog ko na to madala bisang pag-unsaon o pasakang kaso. Ang kinang 15 anyos, sutaunan pa ni Skorte. Kumikan kay ubos sa Juvenile Justice Act may katropa. Ang 15 anyos pa ubos, wala gina. Wa gina'y criminal liability. Ay, doon to, sa unang pagpalusot. Kinalan pa po ni sila og may abogado kalabot ni ini. Pero muna ay ato ning klarohon. Gumikan kay daghamang naingon nga, gumikan lagi kay di mapriso. Wa man po ini. Danay ni Alma nga matod pa. Ni Alma si Senador kining Francis Kiko Pangilinan. Nakalabot ni ini karong kwan. Mga pag-alma. Nga ni Butyag nga, wa may silot. Matod pa yun ay silot. Ang kining kwan ay mga batanon. Ganay paibutang dito sa bahay pag-asa. Ibutang dito sa mga pasilidad. Alang sa mga minor de edad. O, tinood na isilot. Pero lahi na gina. Kung nagaling to, katusos bilangguan, mga katropa. Wala yung klarong pag-istorya. Sana man na niya. So, kadi na pwede. Bisa niya second chance, mga katropa, na Cebu City. Nalis may barangay kalunasan. Di na pwede na irihas niya, mga katropa, gumikan kay di na prisuhan. Kung nilip po'y ananas, mga minor o mga children in conflict with the law kung CICL, mga katropa. Yaganahan ka na. Kinsa may gingon, libre pa kaon. Libre pa pag-amuma, mga katropa. O lumusod kas mga rules and regulation niya. Pero dili prisuhan nga ibutang dito. Kumikan kay ubos sa human rights, sayop kung nagaling magaling prisuhan, balugor to ang minor de edad, mga katropa. Pero saan, tama na, kung nagaling ang minor de edad, nagka-sala. O baka nakapatay ba ron? Parehan ni Ron Hitabo dire. O, so daghan ang mga ibutang ta, mga lakang, nga gipatuman, ingon man pag-implementar. Karon kunuhay, di na ni mausap mga katropa. Pero di apay mas kontrobersyal karon nga lakang nga gipahigayon o gipatuman. Di mismos may lungsod sa Dumanhog mga katropa. Gumikan kay dias lungsod sa Dumanhog ni mga tungura. Pinaagi ni Mayor Efren Guntrano Gungunhika mga katropa. Gitotally ban ang cellular phone kon cellphone. Di mismos mga tungaan gumikan kay alang kuno sa extra security. O extra security, matay ako, di ko mo komentaryo sa nini ha. Kung yun na ako'y gamay nga ideya direk unsa ni pagkitabua. Kung ganong mauni na unaunaan ni Mayor diha. O ni Mayor Gungun may katropa. Ako sa paminahon iya pamahayag kalabot nini. Kung pagpasabot sa dipata mo komento nini. Although na ako'y gamay nga ideya. Na ako'y gamay nga opinion direk unsa ito ni paghisgot. Unsa ito ni pag-react. O baga pag may himay kalabot nini mong palisiya karon. Ipatuman des may lusos lumanhog. Pero di ko mo diretso direk o komento. Kung nagaling magaling di sila ito paminahon. Ang iya pagpasabot o habig kalabot nini mga katropa. Gumikan kay daghang mga tana kalabot nini. Wala gilaing nahunahunaan diya nga kuan. Kining palisiya o baga implementar nga pamaagi diya katropang Greg. Nga nung cellphone may giban. Nga di man cellphone may nakapatay. Katumang armas may katropa. Gibit-bit at duha ka mga suspect. Duha ka mga children in conflict with the law kung CICL may katropa. Dito mismo may San Jose National High School. Sa may Tacloban City may katropa. O di man ang cellphone. Nga ang cellphone may giban. Di na yung armas mo iba na to. Unang di sa tamo kuminto at to nang i-reserva mga katropa karong taon-taon. Kung ugaling di na to paminaw ng habig o pagpasabot ni Mayor Efren Guntrano Gungunhika kalabot din eh. Katropang Butchubay, di na ko kung alang ready na ang kanang record, ay record, ang kanang pamahayag ni Mayor Gungunhika human siya nakiktagbo po dito sa mga kapulisan, mga magtutudlo, mga katropa kung sa ngayon buhaton aron kalikayan nga may susama ang kinipangitabo dito sa may Tacloban. Pero para na ako, kanang cellphone mga katropa, mo ba na yung rason yun? May ibaan ganun niya. Total, ako nakita, wala man. Odo, tinuod, ganun na yung gisulte. Gaduwa niya sa cellphone, o duwa sa online mga katropa, may nakabuang nining duha. Ay, nakarang kayong mga palusot mga katropa, ay, pero agamay na kayo na. Di kayo na mo'y punot dulog. Hindi na punot dulog nini. Simpi at good ang pagpa, dako. Pagpa sil-sil sa alipagtakan ni mga bata mga katropa. Kung unsay sakto, unsay dili. Pero saan din pataparayan ato ang atong paminahon, ang pamahayag, ang kining pagpasabot mga katropa ni Mayor Efren Guntrano. Gungun Hikas, may lungsod sa Dumanhog, saan ipatama komentaryo. Kalabot ni mong palisiya mga katropa, ang ipatuman diha. Kumikan kayo nagkaani ni, og lain-lain reaksyon mga katropa ni mga tura. Sa ato ang mga netizen, sa ato ang mga sugbuanon, kung sa pipila pa nga makatimang mga katropa, diha mismo sa social media. dyan kayo sa social media. Sige kayo na ako, naadre tanan ini mga tura. Naadre ang mga political analyst. Naadre ang mga maayong doktor. Naadre ang mga maayong abogado, mga katropa. Ang mga maayong laki, naadre tanan, mga katropa. Amo nang daadre tanan mga opinion. So naglahi o nagbuwag ang opinion ini mga tura. Apan sa ripat na parayon, di ang pamahayag. Pag-ingon pagpasabot. Nidubanog Mayor Efren Contrano Gungun Hika, mga katropa. Atong paminaon saan ini mga tura. Nanong iyang giban totally ang cellphone sa mga tunghaan sa elementarya, mga katropa, sa akong pagsabot diya mismo sa iyang lungsod. Headshot.
1: Tungod sa social media, naon niya sa mga bata nga nahimo naon niya ni simbako o uso o trend. So, as school head, ipatawag ta mo because I would really like or urge you, no? Ako yun tamong hangyoon na mag patawag o meeting or I don't know if normal pa ba na ninyo nga luna yoy morning assembly. Napabango yung morning assembly every day. Murag sa una, sa akong panahon, naamog yun na muraog flag raising and kanang inana, no? But flag lowering. I would like to really urge you nga mag morning assembly with all your students sa inyong respective schools and be transparent, no? And tell them about the incident, no? And tell them about what happened and tell them that we don't want that to happen diri sa atua mga eskwelahan. Laura May is here. Ang atong munisipyo cannot afford to hire security guards. That's why we have watchmen, but I would like to make this a policy already. Ang atong watchmen, dili na magsanilas, magshorts, but we will dress them up so that they will be respected. Namura yun sila. We will not call them watchmen anymore, but we will call them security force sa Dumanhog, or security personnel, or maybe you can come up with a better title for them. And sa inyong tagsa-tagsa ka mga eskwelahan, we will try our best, no? Our best nga naaming ma-assist na security personnel dayon ASAP, but we will also seek the assistance, tabang, suporta sa atuang mga barangay officials, especially sa mga tanod. And then magpagawas kog executive order karon that all students must submit to inspection. No inspection, no entry. Okay? And not only sa schools, private, I'm sorry, no, I'm not supposed to intervene, but as your mayor sa Dumanhog, I will make it a policy sa akong executive order na tanan must submit. All schools must submit na tanan yun magpa-inspection yun. Magpa-inspection yun, and ang atong i-inspect is weapons.
0: Kana, sakto.
1: Even kanang mga hiraminta sa sakyanan. Please advise your students. We will be strict sa kanang daladalag motor sa mga minor o walay lisensya. MDRRMO, stricto taana, wala na i-drive, di na makadrive, walay lisensya, no? Underage. Stricto ko na natumayo. Dili pwede magda o di lang kay deadly weapon or any sharp object na pwedeng gamiton nga weapon. So, mo na i-inspect, unya o makuha na mo na kinahanglan na kapagawas din ng executive order, confiscate diretsyo, di na naiuli ang weapon or sharp object. No? Di na naiuli. Puso na na. Armas na makuha, inspection, wala na na. Diretsyo na na. Ikaduha, no cell phones allowed, executive order, no cell phones allowed in schools. Be it elementary, high school,
0: Apple high school
1: sa ato ang lungsod sa Dumanhog. No more cell phones inside the school premises, okay? And ibalik tong atuang policy na approve na tong ordinansa nato sa lungsod 10 grade Grade 10 below, curfew 8 p.m. Mm. Minors
0: sakto na.
1: Below 18 years old,
0: sakto na.
1: Curfew 10 p.m. Mm. 21 below 21 years old are not allowed to drink and smoke in the municipality.
0: Kana,
1: of
0: kana, kana, bayan na.
1: Okay. Ang tindahan ng mamaligya will be penalized.
0: Kana, sakto na.
1: Okay. Bata nga wa pa kaabot og 21 anyos bisan suguhon lagpalit di pwede. Di pwedeng himo grason nga gisugo lagpalit sigarilyo, gisugo lagpalit og painom. Di pwede sa dumanom. I'm sorry. I don't know if you are all agreeable to this, but I want Dumanog to be known na kitang atong mga bata disiplinado. Nagsugod na atong klase. Ano sa ta nagsugod? Pecha 8 by July, starting July, we will start with our tutorials every Saturday for grade 1 to 12. Every Saturday, tutorial para sa atua.
0: Kana, tutor.
1: And we will continue what we were doing last summer. But this time around, it's going to be all year round na tutorial para sa atong mga bata for them to catch up sa ilahang pag-iskwila. I don't know how you will do it. But I'm encouraging you discipline your students. I trust you. Wa ko ilain masaligan. Ug di ninyo kaya ang bata nga badlungon, dad-an ninyo diri nako apil ang ginikan. We have to be serious.
0: Kana, pwede pod.
1: Dili pwede nga.
0: Dad-adi ania.
1: Na nay mahitabo.
0: Susama dad-adi tong mayor Gungod.
1: Dito slaing lugar.
0: Hasta ginikanan para siya mo pitol.
1: I'm sure kabantay mo nga naay mga bata gipang-bully din ha sa inyong mga classrooms. You have to call them out. You have to call them out, ipatawag ang ilang ginikanan, and you talk to them. If pag-isog-isog ninyo ang ginikanan,
0: dadali
1: rin ako. I think naana ninyo naka-witness na naay mga problema sa mga teachers ninyo mga magtutudlo nga akong sulbaron. Og di gyud ko musugot nga di nako masulbad paglaban ninyo. Manumpa ako sa inyong atubangan.
0: Kana naon pwede na. Og baay po spear gun krabot niya na.
1: Basta in good faith, I will support you. Even if it will cost me my position.
0: Kana naon, atong biliban. Og pagpakan si Mir Gungun, kalabot ana.
1: Akong bad record, I will support you. Kinahanglan na yun. Grabe ang disiplina. Karon wala na. So I tell you, and I will announce this. I will announce this sa social media. Na I am encouraging my teachers to discipline our students. I will announce it. We have to discipline.
0: So, saman.
1: Ingon lang nga bunali, bitaya ninyo, upawi ninyo, but I will announce it that teachers should discipline our students and parents should discipline their children.
0: Ikaw mo'y manubag sa kwan?
1: Ha? Take care. No? And kung saan na pagsulti, kanabang naayod sila'y pagpakabana ba? Dili ba kay abigig ipaskwila nila ilang anak? Mauna na. Sense of responsibility. Ilahangla na. MDRRMO officers, pagplano mo
0: Dagan.
1: Together with the police, ato ang BFP, and patawag mga barangays na starting tomorrow, naanay mo man sa mga gates sa tanang eskwilahan, we will start the inspection. And we will do this forever. Let's not wait for something bad to happen.
0: Kana, forever. So, timan na naura. Nga kanakuan yun na. Di na undangon.
1: Really influencing and introducing bad habits sa ato mga bata.
0: Okay. So, moto ang pamahayag. Ha? Moto pamahayag ni Dumanhog Mayor Efren Guntrano. Gun-gun hika, may katropa. So, nadoong yung tanan, which is kasagaran siyang gipanulti. Wa ko'y ma-kuminto. Gumikan kay sa kasagaran, uyon ko ni anak. Katong Korpyo, kini karong di pwede nang mag-inom-inom. Di anang 21 anyos paubos may katropa. So kamo niya mga tagalusos Dumanhog. Kuno gali man ganing 21 anyos paubos, ayon mo garag-garag pa inom-inom na sigarilyo. Kay di mo pwede na sigalusos Dumanhog. Kainyong mayor niya ganag-disiplina may katropa. Korpyo, 18 anyos paubos, why problema? Hagbar, ganun talang implementar may katropa o gingusga na itong panahon. Ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, dinigsuro ito niya sa tuwang komunidad. Wage, nagtambay, bisang gamay, mga katropa. Muna yung klaro pagkasturya, ito lang yung paging katawa, pero wage yun. Among ipoyan sa unang diskwan, may hagubyaman dawe. Duguan may katropa, abot lang na may kita magtambay na ipaulin ako panas kagabion may katropa. Labi na mga minor de edad. Which is mogi ni angay o matarong unta. Pero kan ano ang mga inana, mga kuwanda ni ibutanta mga alakang nga maminusan pagyod o malikayan. Na posibleng kadaot may katropa o kining mga kabuang sa atong kabatanunan may katropa, makapahimulo sila. Pero lahi mo po rin itabo rin may takloban. Gumikan kay wa man ni may tabo may katropa, gumikan kay latagaos panaos kagabi o ni ato ang mga suspect. O kining ito ang mga children in conflict with the law may katropa kung CICL. May tabo mong ginisood sa tungaan may katropa, untong dako. Muntag na dako may katropa o niya pagkaman mo ingon nga wa man ang agis gate. God gano man, kinagis gate. Makakita din mo ito, inyo din kapkapa na. Karon, o man, sinuman, susuman ho, giingon ito. Gimensyon na ni Mayor Hika may katropa nga inspeksyonon ang tanang mga tinunan. Elementary, high school, may katropa, why exemption? Hasta na mga pribado nga mga eskwilahan, yes, lungsos dumanog, why exemption? Di ko siya kabuot, pero karon po na yung mga tungura. Ayang gibutyag nga magbuot gin siya. Sumuna, o doon na mo'y question. Tumayon mo, why jurisdiction ang dumanog? Why jurisdiction ang musipyo ang restungan? Inyong ikiha na si Kwan, Mayor Gungon. Kanya, pagkawan, pasimbigay pa siya nga iyang ganahan o gusto. Nga disiplinahon sa mga magtutudlo ang mga tinunan. Wanon siya maingon nga kulatahon o pawa ng usap na diha. Pero usaray pasabot ato mga magtutudlo as long as dumanog kung galing naminaw mo na yung mga tura. Ayaw mo kahadlok o disiplina sa inyong mga tinunan ng estudyante. Kanya, damor, pag yun, nga nakuha sa kontensyon, may katropa ang pamahayag. Nga kung o galing adunay magpaugat diha ang mga tinunan. Kay gahe, jugayo, gumikan, kay gahe, nagiginikanan, mga katropa. Isumbong dito ni Mayor Guntrano Gungun Hika. Ha? Kuyog ang ginikanan aron masuta dito kay ako dito sa pagunsa. Kabaon dyan ko nga medyo may pagamal dito gini si Mayor Gungun. Ha? Ako lang ipang katawa pero makita gina ko. Kabaon dyan ko sa agi po na ninyo. Wa, di may kaila personal eh. Pero kabaon ko sa background na nga medyo ni agi dyan ni pagkabugoy mga katropa. Abos ko nyan man eh. Parehem na nako. Dito na dun busko. Ano na yung mga pipila ka mga ibutanta kini mga produkto. Sa Don Bosco may katropa. Sa Atorne Regalon, na Don Tibiros, muna yung mga sinaligan. Ha? Mayor Jerome Librando, dari sa may Luxus Badjan. Congressman Sanchimura, dari sa may Port District sa probinsya Sugbo. Mga pipila na sa mga maing produkto sa Don Bosco may katropa. Kami dito, nila sa pag-unsa. Grabe yung mga disiplinado. Kada buntag may magmisa, may katropa, mutumog sa dili. Di pa may magklase, mumisa may. Kapitanan, mga katropa, di pa magklase, naigmisa. Naigmisa, mga katropa, kada adlaw gina. Sumuna ang kabautan, ining maong mga lideres. Kaniagi, inana ang mga training, inana ang mga environment, mga katropa. Wapag may maingon rin nga kami, pabor na misuban. Kumikan kay nakaskwila mi dito wala dili ingon ana pero kaning mga gipamahayag ni Mayor Hika daghan ang makauyon kalabot ini daghan ang makauyon kalabot ini sama na nako pero ako alang nabantayan may katropa og di kay ko fully support yon ang katong about sa cellphone may katropa kumikan kay karon mong panahon na whether we like it or not ang kanang cellphone necessity na gyud ani ni mga tura kinahanglan gyud sa ato ang mga magtutudlo. Kinahanglan isa to ang mga estudyante. Dilunan mga katropa, gumikan kay panahon sa emerensiya, pagkakontak sa sila maginikanan. Di na ta makarason nga mayingon, kasa una lagi nakita, malagi mo saan ang panahon. Ina na ba? Which is tinuod po, gumikan kay sa itong panahon, wala mo na. Wala mo na sa itong panahon, yung tinuod ng cellphone. Aduod mo sa ginikanan sa ito ang eskwilahan. Gani, o kita po, magkating po ta, di po ta, may bawang asa ta. Mahimulong lang po na may isra, wapang musulong sa grigin, re, asa man to. Wala ka bawang ato, ito, naligo, marog dagat. Ligo barok polls may katropa. Kaya na ba? Di masayon. Di po sila makakuhan. Gumikan kaya ginikanan. Di po makabawag asa. Di makapwede makatawag. Hoy asam na ikan ng lori-lori. Kagawa nga kakaroon. Kaya na ba? Ha? Di makapwede. Pero karon mga disisiti na eh. Gumikan kay kabaw na sa panahon karon. Emerensiya. For security purposes, mas maig yung nice cellphone. Gumikan kay makakontak ang mga estudyante. Mga tinunan ngadto sa ilahang mga ginikanan. Huwag ba yung tag-totally ban o rason? Nga, mabuang baron diha o kineng ibutang ta, mabuang baron sa mga nagkadayang app baron diha samtang nagklase. Pwede na. Kumbaga, nabuang baron diha na inaikarong bisang unsa diha ng mga klase sa mga kineng binuang diha social media, mga katropa. The more pa na inaikarong mga tungura nga magsigig tanaw diha sa balita. gamo din yung gibuhat nining mga kagwang dito nga CICL dito sa kwan, kining takluban may katropay, na ba? Oh, na makasabot, ana, pero og totally ban, di po kuuyon, kalabot yan, ha? Mas maayo kung ugali mga ganing Y cellphone samtang nagklase, ihatag dito sa magtutudlo, pero kung totally ban yun, hindi pwede padalon, di ha? Imbargo dito sa kinikarong ibutang ta tungaan. Tipon maayo. Although, kabaw tanga sa unang panahon. Wag yun. Bisag kami sa una kami. Pareha may na yung Mayor Gungon ng mga buskon yan. Lulbusko. Di may pwede mo na silbo sa muskulan sa una. Di may pwede mga katropa gumikan kay ang mo inform. Mubutyag o musulti sa mga maginikanan mga katropa. Mismo ang magtutudlo dito. Ang mga teaching staff dito sa among skwilhan. Uy, mukuntak ko no galing half day. Uy, ang alas 12, mga katropa, gumikan kayo na yung mga kakulian, ginanglan nga mag-hapni lang. Inana ba? Oh, uy, si Sona panahon, pero lahat namang karon ini mga tungura. Pwede man ito na ibutang ang cellphone, pero ibilin, o panalog cellphone, pero ibilin sa magtutudlo. Kini ka man, ihatag itong balik kung ugaling concern na ito, mga katropa. Huwag yun ang siguridad, pero sa akong tanaw, mga god. Kung ugaling mga mag-isgota o kining pagpangupya, baron niha. Gumikan nga ng ana, naigo, gumikan na ng cellphone. Cellphone mo kayo kuha na eh. Magsikitag chat nito. Magsikitag text. Ang sira na ko ni palihog diya. Ano ba? Pwede mo na. Pero di bang dugta mga kure anak mga katropa? Kumingkan kay Samtan, exam ka, maklaro mo dyan ka rin. Ngayon, usam ka rin. Sige lang, dungan yung cellphone. Di ka mag-answer si mga imuang kuha. Ano ba? Kung ugaling, naisputa o pagpangupya, kuha'y makatunan, kumingkan ka rin. Sige lang, cellphone. Posible, akato, barong iyahang kuyog dito. Iya barong guardian, iyang iyaan, iya barong ginikanan mga katropa mo na sige pong answer to sa balay. Concern ta, kalabot yan ang cellphone. Pero kani man god parte sa seguridad. Murag sa akong tanaw ha, I don't know kung ugaling uyon mo ni ini sa ako ang opinion. Di po ko uyon nga ang seguridad ibutang ta magkompromiso. Kung ugaling man ganing na cellphone ang atong mga tinunan. Gumikan kay bisan iban para to ang cellphone niya magkatropa, gumikan kay di taganahan. Nga magrabe ang impluensya ng social media magkatropa, ikaw sa balay mo rin po ibuhato na na. Ikaw sa balay mo rin po ibuhato na. How much more? Og damor mga katropa, ikaw sa balay mga katropa, sabot na nagkure ang mga estudyante sa ilang cellphone. Ang ginikanan, wapoy po'y pakabana, gumikan kay Topo, nagsigil lang po nitong TikTok. Nagsigil lang po nitong chat-chat mga katropa sa mga nagkaniyang group chat niya, o sa pa rin mga panglibak niya ng mga GC. Ano ba? Oh, so, muna ako ang kuhan nga. Tanan mga katropa sa gipang butyag, gipang sulte, Philip ko. Sa mga palisiyang ipatuman, ugbot ipatuman. Ni Mayor Efren Contrano gungunhika na sulong dumanhog. Pero parte ng cellphone nga iban o apil mga katropa di kay ko 100% nga uyon kalabot yara. Pwede ba nga ito ang ibutang diya sa magtutudlo, advisor? Ang kining cellphone mga katropa, hindi ko magklase, pwede ito makuha. Ikaw man, at least mga kontak niya po sila sa ilang mga ginikanan. Kaya di ba po sa unsa, pag-ingon, gumika hinoon, kaningong lungsos dumano, gamay rin hinoon eh. Kanandako siya, pero naarapon kasagaran ang mga magtutudlo diha. Kaya mga nagtungha ba, naarapon diha. Kanya ang mga nagtungha, ang mga ginikanan, naarapos dool. Kuwira na lang sa uban, kaya narabaho ba sa gawa sa nason, narabaho ba sa laing lugar, may katropa, gumikan sa kuwain, ano ba? O, pero makadool rin hinoon, naarandara diha. Muna na ito nabantayan yun, din ito mga tunghaan. Labi na ka na sa ito ang mga barangay-barangay, mga komunidad ng mga tunghaan, mga katropa. Paantong nga hinuna, mga katropa. O, pero, kanang may tag, og dunay, ipadala nga cellphone, nga ito sa usang katinunan, usang ka-estudyante, gumikan kay para makakontak, mga katropa, o baka sa panos emergency, dali makapahibaw dito, di ito na ihikaw nga ito kanila. Kaya may isigot ang seguridad, dili man ang cellphone mo'y makamatay, mga katropa, kundili ang mga hinagiban man, which is okay na, kung ugaling magandang ipahigay ng inspection, mga katropa. Di abismo pa lang sa git. Sakto lang kayo ni Mayor Gungun. Nga why exemption? Tanan mga katropa mo inspeksyon. Pero mo lagi. Kung galing mga lusot, paingon na po mga katropa sama sa itabos takloban. Kanito ko no, ni Amba ko no skural. As if mga katropa nga di yun paltos. So mo na igiingon nga kung galing way mahitabo, wa mag yun. Di mag yun ta makat on o di yun ta kabaw asa napitang busluta. May go mga katropa. Sama rami tawa ni karong nagkontrobersya po kamatayon sa dua ka mga player. Sa Tino de Manila University, mga katropa. Kung ugaling why nalumos, mga katropa, why mo investigar? Kalabot sila ipahigay yung training every now and then. Sama rin po na, nene, karong naitambo, nais may takloban, mga katropa. Sa San Jose National High School, mga katropa, maunang ato ang mga opisyalis, ato ang mga kapulisan, ato ang mga magtutudlo, ato ang kanagkuan sa Department of Education, mga katropa, kung DepEd. Lain-lain kung nahuna, kalabot sa mga buhaton, aron di na masubli papag-usap, ang reskutang maduong hitabo. Which is nisangpot sama ni Mayor Gungunhika mga katropa, nisangpot sa pagbutyag o pagsulti na iba niya ang cellphone nga to sa mga tinunan, pero ako di kikuuyon kalabot yan ha. Kumikan kay di mo ko ang cellphone mo'y nakapatay mga katropa, kundi li mga katumang armas in town nga motoy ang ayan ka-inspeksyon o kaya siguro. Kani kita makalusot niya mismo sa itong kanyang tuhaan, mga katropa. Ha? Di mo na mo yan, buhaton. Kaya kanyang cellphone, magod, mayon nga, sa una, tinuod na sa una, sa unang panahon. Ato ang panahon, mga katropa. Ah, okay, sabay mo ang kondiya nga kaedad na ko na mga tura. Wow! Ha? Wa mo yung cellphone, tinuod. Ah, why cellphone? Eskwila ko, high school, wa ang cellphone, why dal anay? Kuabot ko sa eskwilahan, mga katropa. Pagkahuman mo, pauli, rapugog, alas 4. Alas 5, baka alas 6, alas 7, mga katropa, kung galing doon ay project buhaton ko nuhay. Wow! O baka nabuang doon sa kompiteran, ina na. Pero, wag yung cellphone, tinood, why cellphone? Ha? Muna nga, mayingog, nalong sa una nabuhat man. Sa una, mungkuto, lahi mungod karoon ini mga tungura. Nakita po, naka-acknowledge na nga karoon ang mga bata. Dependent yun kayo sa mga palibot. Ha? Muna, di ito ay kumpara sa una. Gumikan mo, bitan ang maingon ta. Nga ang mga batang karoon, kayo oras mga batang 90, sama ka na to. Wow! Gumikan kay sa pamahayag pa ni Senador Ruben Padilla. Week ko ng mga bata karo, which is Mona. Yan ito pang di pa natusugtan nga makadalag cellphone. Ayaw po. Pwede siguro, Mayor, kung nagaling maganing dili mag-cellphone, ihatag sa mga magtutudlo. Ihatag sa advisor, pero ay lang po kumpis ka, ha? Nga, kumpis ka ho niya. Pagkaman, di na iuli, marag lisod po kayo. Ha? Ayaw lang po din. Although, sa ato ang tungaan, sa dunbus ko sa una, inanag yun. Ipargohon, unya pagkaman, di na iuli. Pero, kanabin, iuli, ergon, kung nagaling hang yuos, gini kanan. Ha? Pero again, wa ako'y kwan, ha? Kumikan kay lahiran ni ako araneng opinion o basis pagbanabana ni ning mao nga palisiya karong gipatuman. Overall, ganahan og nakauyon ko nini. Ah, gumikan kay makita ato nga isog yung implementar. Isa man mayor isog nga implementar kalabot ini. Kao ba mayor ra maingon mag ID lang ko gumikan kay kini mga tunghaan di man ako under, di ba? Ha? Di lang bugo kay masuko niya ni mga tunghaan ako mo ni mao na. Nadlok ka ni. Ato pong bakbakan. Ah, si Mayor Gungun Hika, gumikan kay kaniyahang mga pamaagig palisiya, usahay gitawag ni unpopular, pero mo po'y alang sa iyahang pagtuo, po'y makaayo sa iyahang mga konstituwente, mga katropa. Pero overall, ang kining cellphone, di lang po siguro ko gayon 100% mo yun kalabot ni ini. Gumikan kay kining cellphone, mga katropa, di mo ganun mo'y rason. Gaano magod nga naghitabo ang kining maong pagpamusil, dito mismo sa may takloban kong dili. Ibutang talang nga nabuang to sa kining ibutanta internet. Baka duwa o baka unsa yung impluensya na social media, mga katropa, which is daghan naman yung kabuang ng social media, pwede na, pero di mo kutang kapugong anak, gumikan kay bisan pag ato ng kubiskahon niya sa atong tungaan. Inig abot sa balay, mga katropa, kung nagaling nagsigil na parang atubang ng cellphone, wag yan po tayo mahimo, kalabot niya na. Andabor, gawa tayo nahimo, kung nagaling ang maginikan ng kabus tungaan, o kabus balay, wag po yung nabuhat, gumikan kay nagsigil na pag bisis sila mga kachat niya, mga katropa. So mo na ato ang ako anon. So ako hangyo lang ko. Hangyo o komento rin eh. Mika kay di man tamayor rin yung mga tungura. Ha? Sila man yung muhimo mga palisiya kalabot nini. Tanan nga ipang butyag ni Mayor Gungun Hika. O yun ko may katropa pero aray lang ko masangog gamay. Nini karong cellphone may katropa nga mo'y gihimo nga rason. O baka nahimog collateral kalabot nini karong mga insidente. Partikular sa Tacloban may katropa di in ato ang mga lideres. O mga opisyalis karos gobyerno may katropa. Bisag unsa lay manunaan ini mga tungura aron nga giingog malikayan nga masubli ang nisgutan nga itabo. Kay mo gini atoa. Mo ni ang mo ni gitawag og Pinoy style, mga katropa. Ha? Nga kuno galing dita maigog kilat o baka hapay ta maigog o dita ma litian diha, mga katropa, dita manguros. Ina na mga Pinoy, mo mo gina ang atoang naandan dire. Which is mo na naandan nga atoang pa putlon. Pugundangon, which is sakto, ang kining mong pamahayag ni Mayor Gungun Hika po kalabot niya na. Kakaineng tanang mga palisiyang ako ipatuman sa mga tungan until forever ni. O baka hangtod siya mulingkod ng Mayor Deslongson Sulmanhog. Di lang yung wider-wider lang o gana-gana. Bikan kay uban niya, ang patuman niya, ikatatod, lax na kayo, wala na. Wow! Ano ba? Bisan ka ng mga private nga mga kwanre, mga mall bitaw, kung galing doon ay pagpamumbas Mindanao sa una, stricto ka na mga mall rip. Kapkapan kita. Pero kung ay pagpamumba, wala na po, relax na. Lapos-lapos na mga tao. Which is mo, ginay style. Ang ingon man, atuan ang naandas mga Pilipino. Pinoy, mga katropa, nga mo'y naiangay, good putlo na to. Kumingkan kay kung galing magpadayo ng inana nga mga taras. Ingon ana nga mga pagpakita na to sa mga tendency, mga katropa. Samot yun ta ka yabag din eh. Samot yun ang atuang ibutang ta mga palisiya. Yun mo ipikto na mga tungura. Kalabi ito ang Juvenile Justice Act, mga katropa, na yung mga tungura nga may gisandigan sa itong mga minor de edad. Tinuod pa na nga naajoy nakalatag diha. Nga mo paigig intervention, ipasulod na yung mga bahay pag-asa on sa pa mga pasilidad diha. O pero kanugayan, kunugalim ganin, gumika sa itong kalak, kami nga, ang kira, ang kira. Amo na yung mahitabo nga, malutsan kita kanugaya sa itong mga palisiya. Ay, nana ba? Oh, so kani atong pagpakan pero kung galing mo sa cellphone, ay lang po rin taon og i-butanta og sa Tagalog pa. Ilahat mga katropa. Ay lang po ilahat, Mayor. Gumikan kayo ang cellphone ng mga tungra. Importante na gina itande sa unang panahon. Itande sa unang panahon. Gumika kayo sa unang panahon to. Dili sa pag-unsa. Huwag mo ito makinhangan na na. Pumitaw nga lahita sa unang panahon ang mga batang 90s. Sama na to. Lahit na yun karon. Kamintag week ng mga bata karon. Awake sila. Gumikan kayo sa ligmig sa social media. Nagsalig mo sa cellphone mga katropa. Karami itong panahon sa Baguio mga katropa. Huwag cellphone. Manghilak mo na mga bata.
2: Wow!
0: Katong panahon sa Unet, may katropa sa Muas Lungso Sinatilan. Awa, nanghilak ito mga bata. Hindi na ka Facebook, hindi na ka internet.
2: Wow!
0: Pero ako, mali pa yun. Kung gumikan kayo na anod mo sa unang panahon, anak. Awa tayo problema. Mas bahay nun ang wata internet. Ito makuntak.
2: Wow!
0: Kana pa itong kanon? Kana pa itong laliso? Ay, katawa ka ito mga masumin. Wow! Pero ang uban, mga bata, nabuhilak, oy! Buhilak mo yung upat, ita, wata yung cellphone, ita kakuha na eh.
2: Wow!
0: Oy, kanang may cellphone, may itong kanon, ita makuntak. Kaya pa itong lalison, anak. O, oh, inaap, lahi na yun. Kung galing ato ay kumpara ba, ang mga bata karon. Bata karon muhilak na guway cellphone. Ha? Gumikan kayo, nagsalig naman, huwag mo ilan nadak, hindi mo nito ay kumpara sa ato ang panahon. Nga, okay rin tayo, hindi makuntak. Ay, magiging na makuntak, kaysa makuntak na, hassle kayo na naman.
2: Wow.
0: Oh. So, muna, so ako, mura na ako ang hangyo ng town. Kaya mga palisiya ang ipang-mention ni Mayor Efren Contrano, Gungun Hikas, Lungsod Dumanhog. O yun ko, 100% kalabot nini. Pero atong taga-agamay, ito is lagamay unta. Kalabot nini mong cellphone, mga katropa, gumikan. Kaya di mong fully good ang cellphone. Moy rason nga naitabo ang ganyang pagpamusil dito sa kluban. Nga moy rason po, mga katropa, nga mo itong gibasihan, nga ito ipatuman ng mga palisiya, aron dili may susama o may tabo itong susama ni tabo sa kluban, mga katropa. Gumikan kayo, nai, mahitabo ato ang armas mang yun. So, panahon nga ang kanang mga itong kapulisan, tunluan ang saon, gani taguan nila mga armas ni mga katropa, nga di makuha sila mga pagumangkot. Kaya huwag may rason, mga katropa, nga na kuha. Huwag na tultulan itong mong armas. I don't know, kung natultulan ba, gihatag ba? Parang pang investigasyon, kalabot yan ha. Pero at least, ingon ane ba, nga proactive ang atong gibuhat karon. Aron di na masubli pang nisgutan ng insidente. Pero ay lang pong pasubra eh. Kumikan kayo pasubraan po mga katropa. Purag ma-OA na pong kaitani ang mga tungura. Oras sa XFM, Cebu, Philippines, Standard Time. Alas 7:49 na mga katropa. Ato ang time check atun kanato sa muang gitawag din mga katropa o King of All Food Supplements. Ang Santon Plus Gold mga katropa. Kompletos ricados ni sa mga sangkap. Adunay mangustin. Adunay malunggay. Adunay ampalaya. Adunay garlic. O adunay espirulina mga katropa din ang kining mao mga sangkap. Moni ang magtunaw sa ato ang mga toxins sa atong kalawasan. Ha? Nga mo'y magdala na to o maghatag na itong mga sakit-sakit mga katropa. Kung galing ato o naadis sa itong panglawas mga katropa, nga mo ito makuha. Gikan sa mga pagkaon, nga ato ang gikaon mga katropa. Ang kineng maong Santon Plus Gold. Ha, makapaligoy sa itong immune system. Makakontrolar sa itong blood sugar level o blood pressure mga katropa. Ang kineng maong Santon Plus Gold mga katropa. Iyagin ni sa Yes to Health Incorporated. It supports your health mga katropa.
3: XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil Osaka, Trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kontrabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Dok, doktor, gusto kong mamahimong gwapo ba pero ka nalang untang kamay ng gasto na ba, dok?
3: Oh, na, ah.
2: Unsa man, dok?
3: Oh, butapad lang as mga maot.
2: Nge.
3: Ayaw!
9: Exciting!
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Paaasahan
11: sa sakit ng katawan.
13: Samsung Plus
11: Herbal Oil.
14: Cease the pain.
15: Ako si Ricky
16: and I'm proud cease the pain user.
15: Kay one time,
16: a sore throat ko,
15: wala gilain, makapawala
16: sa sore throat na ko.
15: Cease the pain regued. Paspas kayo
14: mawala ang pain. Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain.
17: Symptoms persist.
14: Consult your doctor. Sa mga butika.
18: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
21: Yes to Health Clinic.
22: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 7.54 na may katropa. At ang time check hatod ka na to. Sa among laing kape na may katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy may katropa. Di maghilap imutian. Di kutkuto imutian may katropa. Gumikan kay safe ning inumon. Bisag waiso imutian may katropa. Kay kinigi naman sa mangustin. Soya powder o balunggay may katropa. Makapalingon sa itong immune system. Makapakontrolar sa itong blood sugar level, mga katropa. Usbon ako, makakontrolar ha. Wamingon rin, makaubos o makausos. Makakontrolar sa itong blood sugar level, mga katropa. Ang kinaimong Santon Plus Coffee Mix ng among kape rin, mga katropa. At the same time, makabata ni gumikan kaya daan ng anti-aging compound. Huwag ingunta, kape nga makaseksi. Gumikan kay ang kining mong kape, mga katropa. Hindi na kinanglan mo kaon o daghan ni mga katropa kay mabusog naman ka. Pinkan kaya doon naman ni mangustin, soya powder o balunggay mga katropa. Ang kining maong Santon Plus Coffee Mix so kita may ligom tang kape. Why not Aridas Kape mga katropa? Kape nga healthy. Huwag yung man kape mga katropa nga mabusog ta. Ha? At the same time, kape nga makapanambal pa ito mga katropa. Muna igingon nga, nangapin na ka, nanambal ka pa katropa.

Balik din sa itong panang uban may katropa 56 minuto sa man milabay ang alas 7 sa kagabion. May pagpaminaw ni katropang Joanne Lumokso Kadungog. May gabi niya Sir Cons Greggy, always jud naminaw me sa XFM Cebu 88.3. This may Barangay Pina Central, si Tio Tumoy, gika ni Inting. Bulldog og ni Byron, salamat and exciting. Anya di apon si Listat Piadinog, ngiti mo'y, manig ganyan, nabasa na ko niya, ha? Idalaw ko tropa, mutsupin ko na galing, ma-ready itong mga report, ha? Kaya magbasa sa gusto mga commenters nila, mga tungra. Kanitanaw sa itong programa karon. Katropang Nansky Orsal, katropang Greggy, nalimtan ako ni Mug Sampit. This my Barangay Katarman, Lungsos, Cordoba. Kusog kay Kadire, hilabi na sa mong tailoring shop sa M&R Sportswear. Ay, may pagpaminaw. O may gabi naman niya sa may Katarman, Cordoba. Niining mga tungura. Katropang Nansky Orsal, tinuod na, maragwa, yung taong kukakuan na ni mo. Ikaw mo itong mga suki, kinako nga maminaw sa una itong panahon sa kuan, kinisilbisyong katropa. Katropang Nansky Orsal, may pagpaminaw. Usahin mo nga, huwag di ka makakomment, di po kayo numdumba, gumikan sa kadagang pong mga batunon. Daghan tong kitabit rin, daghan pong mga ni-comment, mga pasiaw, may katropang musulod rin, ana. So, muna, katropang Nansky Orsal. May gabiin mo niya sa may Barangay Katarman, Lungsos, Cordoba. O niya, diapos katropang Makram James, may noon, huwag di makuntak. Araway magsigig panawag, mga yung hinabang. Madod pa katropang Makram James sa tinood. Ganang kamoy, kanang uban, nga gool niya, may kuntak, kanang way signal. Kaya kami, malipay mo niya. Ganda pa yung dili o ay kutak kay Dre. Chris, kayahay mo lang. Dito malabas ulo. Nindot na rin asa ta ni Paingon nga huwag magkuntak na itong mga katropang. Kaya pagkaman niya si katropang Lorna Margarita. Watching and listening from Pasambag 2. Cebu City, stay safe, Sir Greggy. Dansa Miss Dimple and six appealing. Welcome back in chat sana all, Ma'am Lorna Margarita. Balik na ikan rin sa may Barangay Sambag 2. Onya, good evening idol, nga konsyel, sama na ko. Nagigikan ni Janil o Junil Sambrana. Asa mga konsyel, sir, unsa nga barangay o unsa nga lungsod, ha? May pagpaminaw ni mo, Janil Sambrana. Ang atua pong public servant, ha? Dante Bilandres, shout out ko kang sa Kandikay, Dumalan, Dalagit, Cebu. May pagpaminaw, onya, di apod si Lorna Margarita. Good idea, Mayor Gungun Hika. Dito sa may lungsod sa Dumanhog. O niya, pagkahuman na cellphone is important for us for emergency. Amo lagi. Moto, giingon nga og mahimo. Tagaan lang po gamay nga leeway. Gamay nga hangyo mga ito parte cellphone. Di pwede makadala, pero og madala mga ibutang ito sa advisor. Ihatag nga ikahuman nga mag-surrender ba? Ay na may misaunas ng busko. Kuno galing adunay importante nga mga event o kalihukan. Pero ordinaryong adlaw, ordinaryong klase sa una ng busko, wa, gyan, why cellphone, gyan? What? Nga, malipay rin po kong cellphone. Gumikang kayo, po kong cellphone. At least, di ko masuya sa kong mga classmate nga magdalag cellphone. Ano ba? Anya, pagkahuman na basta nun busko student, mga gwapo yun. Matod ni katropang Lorna Magdalag si Lara, ma'am. Wala ko'y apela na. Anya, si Angie Rimo, Sir Greggy, may gabi eh. Anya, pagkahuman, Jubit Arisgado, happy pista, Tabuilan, Cebu. Konsiyal Greg, oy, happy pista sa itong mga kingsunan. Kaya mismo may lungsod sa Tabuilan na layo to pero nga yung mga imbitar to alarasan naman ng katropang Mutsubay. Liki Ram Barikwatro Sandia. May gabi katropang Greggy watching from Mingranilla. Anya pagkaman si Chris Ler Habuhab. May gabi Sir Greggy magkatropang shout out. Anya ako sa akong mama nga naminaw rin may Abuno Pahak Lapu-Lapu City. May pagpaminaw na yung mga tungura agree Sir Greggy. The student have cell phone a time to get inside the classroom. Let the teacher keep it while the class is ongoing. Give it back and going home in the afternoon. Sir Greggy got the point. Same. Balik na pod ang cellphone o ang manguli na. O kilang kuhaon sa kanan or kinsa mo kuha sa school. Our student can't hold it. Mawalagi. Muna yan ito ang mga ibutang ta kineng mga panahon. Kalabot sa baong plano. Huwag yun man, palisi ang ipatuman. Di amismos may lungsod sa Dumanhog, may katropa. Which is uyon ko 100% o 100% di atong tanan, may katropa. Pero parte sa cellphone, buhangyo lang ko nga kung mahimo. Kuan lang, kining tagaan lang gamay. Gumikan ka importante ng mga cellphone ni mga tungra. Importante rin kayo kung paraw itandi ka ni ato. Lilibet Labra 9535. Good evening, Sir Greggy. Tristan Gulay 7017. May gabi, katropang Greggy Desmay, Mindanao area, may katropa. May pagpuminaw og ni katropang Carl Omega.
Yes, may barangay Sambagdos ni Dakbayan Sugbo may pagpaminaw ni mga tungra. So again, moto ako ang mga pahimangno. Kumikan kay lisod na kayo. Ang kinimo ang panahon karon mga katropa. Ato ang mga kabatanunan ang tinuod na buang. Di mga kabatanunan ra. Apil yung mga tiguang mga katropa na buang social media naman po. Ha? Kita makagawan, ha? Karang maingon sa unang matay o wala ma... wala matiguang, wa man magsuro adik-adik og bisyo tong tawhana. Karon apo ingon, matay og wala matiguang, wa man mag-TikTok. Ayong inaana nga mga istorya ron mo gumikan sa ato ang panahon. Og atoa karon nga in the modern age of social media mga katropa, pero mo na himo ang rason nga mabuhat ang mga krimen sama baron rin mismo may takloban mga katropa natong duha ka mga hanggaw nga mga CICL. Suko lang mo niya ato ang mga taga Commission Human Rights kung galing mga naminaw mo na mga tungura. Pero maingon yung hanggaw. Gumikan kayo, ilam itong iplano yun. Niya pagkauman sa uwing report mga katropa, maingon pag naas na ikaw galingong target ginunta. Pero makitid o stuhan mga katropa, buto nagtira pasaga na itong mga karahong dagko dito. Karahong gagmay na kay bata pa man. Niya pagkauman, maingon ta, gumikan social media. Tinood, implementyan. Pero gumikan usab na, kay kakuwang sa ginikanan, pagsilsil, pagpatuon, o gingman pagpa-dako nila, kung sa'y sakto, sa'y dili, mga katropa. Kay kita, para na itong ganako, tadi rin, nagtamo, tapos itong mga ginikanan. Although, padlungon tayo, mga katropa, doon natin gamay pagdiprinsyay, hilabi na kung dagko na ta. Pero sa unang panahon, kung nagali, magunahon na ta, naunsa ta, ang naabot ni ini. Atong ibalik sa itong mga ginikanan, mga katropa, disiplina, kailang ihatag diri ka na ito. Muna ka matuuran, di malubag. Rin na, katropa, kung siya na itong mga berita, awa mo na yung mga tungura. O, sige. So, muna, ang atuang angay nga ibutang ta huna-hunaon. Gumikan kay managlahi naman god ang kining mga opinion karon. Doon na pa ikon naglalis gumikan kay ang edad kuno sa kini karong criminal liability. Paupsan, dosing, atos jis mga katropa. Ako sa akong habig kagahapon atong ning gisgutan re. Ako maningi latag mga katropa. Kung man ako maningi mahimay mga katropa bisag paupsan pag utso. Kon ugali man ganing minus o dili ingon ana ka hard on ang ato ang mga ginikanan mga katropa pag implementar. Pagpatuman sa mga palisiya, pagpadako o pagbatuto sila mga anak. Kung sa isakto, kung sa dili, huwag niya po na ipulos. Gumikan kayo. Kung sa pag-unsam na diyan ang itong ibut-ubos ang criminal liability. Pero unso anyos mga katropa, tuwa, nagtanaw na diyan porn niya sa kwan, kining cellphone. Hindi lang sa pag-unsam. Iubos ito unso anyos, pero unso anyos mga katropa, makagulit ang cellphone. Tanaw porn niya mga katropa, munang uban, manglugos. O inana ba? Tanaw violente niya ang mga video, violente ang mga duwa. O nang matod pang uban po, mamusil. Ha? Gumikan kay ang ginikanan, wa po'y pakabana. Kaya nga po, this balay, ang ginikanan, otro po, busy po siya cellphone, ang sige lang po kure. Mga on, ganyan mga katropa. Karun, so, yung batayan. Sa una, mga on ta mga katropa, wana, mag-atubang kita sa kuan, kining talad kananan. Araw, ang basayod mo na yun yung mga tungura. Ay, no, tumu-agree mo na ako. Comment lang po, di mo mag-agree, pero muna, kasagaran na hitabo karon. Sa una, alasize, wana. Dungan yung kaon tanan, manihapon. Atubang yung matanan diya. Karon, di na. Ulos-ulos na mga on. Ato lang yung katawa. Pero muna yung subukan kamaturan. Nga mong ginitabo na yung mga tura. Pwera na lang sa katong uban. Nga maingon yung magulos mata. Kumika kayo. Punta mag-igo diya sa lamisa. Kumika sa kadaghan po na to. Pero sa uban ba? Ay, sa buha. Panahon sa bata pa ko. Ala, sa iso. Nagatuyok na mi diya. Galibot na mi. Mga on, mga katropa. Huwag na yung mga problema. Magsistorya. Ang kuan dong, kumusta ang kuan? Nana, mo na sa una. Karon, di na na mahitabo. Pagkan kay, kung aduna mga mahitabo na yung mga tungura, nag-ipon mo diyan sa talad kananan. Di na po nung mag-storya, nagsingin na mong dungo silpon, di na hapit mahungit sa iyong ikaon. Yan, pagkawaman sa una, mga jita, una, mga uros, sa di pa mahungit. Karon, picture sa di pa mahungit, mga katropa. Pagkan kay, imaynde pa nato na. Ato pa ng story diyan, mga katropa, sa Facebook. Ang labing importante na yung mga tungura, which is mo na yung suta. Og resulta mga katropa na inay karong itawag og modern age of social media. O na inakaanin diya mga katropa. So munang kinanglan yun, double time og double effort. Di lang ato mga magtutudlo. Di lang ato mga otoridad mga katropa atong opisyalis sa gobyerno. The more ang mga ginikanan mga katropa, mugi mo padako. Mugi mo man mo kining ibutang ta mo silsil. Tapos alipatikan, alipatakan sa ato ang mga kabatanunan. Ang kalabot na inay karong unsay ayo. Unsay dili ni mga katropa, gumikan kay kung gali pasagdan na po na nyo na magkurikuri siya ang cellphone. Huwag ayo mga katropa, bisan pag ipaubos og 5. Size anyos ang criminal liability, pero tuwa nito ang cellphone mga katropa na gunit. Gumikan kay mo po'y ganahan itong ginikanan. Kay para di po siya mapaldas yung trabaho na yung sige po kuri cellphone. Iyan lang po patuyang ang cellphone nito itong iyang anak. Ayan ba?
Abit ang uban, magsuroy-suroy mga katrupa, mga bata ang atag... Uno anyos. Dos anyos ang uban, buwan pa. Dadun-dadun ito sa suruyanan mga katrupa, aro makasuroy. Pero muna, ipatanaw ang cellphone nito. Ay, patanaw o kwan. Usa na mga kwan niya? Teacher, usa na mga kwan niya? Kana mga nagkadaya mga salida niya? Nga kada pang bata mga katrupa, katong nasi. Katakanta nga Johnny. Ano ba? Katumurong the wheels on the bus. Ano ba? Eh para malingaw. Huwag ingon man ma dili mabalda kay siya po dito. Busy dito. Kuri-kuri po cellphone. Naparin ka chat na kung sabah ko rin ipalami po niya. Ano ba? Ready na ba katropa Bus Juven ng ato ang mga kaubanan diyan na mga tura? Ato na yung siren po ng pangitaan o iman dawaton ang mga balita sa itong mga kauban mga katropa nga panay ng Barsbadas dili mismo sa Metro Cebu na mga tura. Samtang ano na pati higayon o ano na ipanahon mga katropa. Kabingkan kay Muni Amuan rin sa XFM Cebu 8.3. Ang paghatag o mga preskong balita kalabot. Hindi karong mga isyo nga may labot ang haring lungsod mga katropa. O niya may pagpaminapod ni

0: Ang mga taxi driver to makiksunan kapadayang nagbalas-badas diri mismo sa Metro Cebu aron usab mo hatod sa ato ang mga nagkadaya mga biyahidor. So pauli karon labi na to mo biyahe pas layo may katropa pinakatumoy dito sa binambahin sa probinsya Sugbo. Ingon man pinakatumoy po rin sa may habagatang bahin sa probinsya Sugbo may katropa. May pagpaminaw og amping mo sa biyahe ni mga tura. Apat sa bigas bahin diya mo dawat ang mga report gikan sa tumakobanan. Mikan kaya nagka-duol ang kining panid o pagtakop sa ato ang tilon mga katropa. Gumitkan kay diay duha ka lalaki nagpayot og syabo. Sikop nis naglaing operasyon mga katropa sa Cebu City Police Office. Atong siren pinagi sa report ni katropa ang Eric Amaro.
1: XFM Report.
0: Yes, katropa Eric.
2: Kalimutan mga kailangan na paslag na karoon sa Zelda sa Cebu City Police Office, CCP, o particular na din sa Extinction 3, o sa Cribog Drog, Lock Ups, akin ko ka mga laki mantan pa na pwede ginagaling drogas sa unang dapan, katropa ka Greggy, akin ko sa ka-ALS student, no, nga natanon insa nakuaan ni og mga pinakitusab sa Cebu during this may sito sila ngayon sa Pragetero siyudad sa Cebu kining na maong DC size anus nga kinitog batanon ang gala to GC kinis DC Oscar student og nagpuyo sa mga dapit nakuaan ni siya og unong kagamay pakitis or kapat ka small size do ka medium size ito ang Cebu ingaman 200 pesos nga buy best money. So nag-support mo ngayon matang pandi ha katubag Greggy o ito nagpahiyot sa kinipog kinaling drugas pag-suporta sa iyong pagtunga o kinipong adlaw ang inabuyan samtang karoon lang ining gabi katubag Greggy alas sa 50 ng kagabi on itubag po nyo sa lalaki din sa may sito sa Patera Barrio Luz Cebu City kining si a certain Elvin lang din kining si a certain Elvin hinko na po na higon nasiko po nyo sa baba sa operasyon sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit CDEOCC POD na paanin siya og lima ka pakete sa tonusab na suguing 100 pesos ng 5 basta maniwa naka ligot kinakausap na kininga lalaki ang wasa iya trabaho ang mga operatiba na de ang hili ka transaction tapos pagbayot niya og Cebu so ang pa mag-atubang ito mag-review ng kaso na pagpuligyan ng pag o kinadlinga drogas. So far, sa mga grab, mga kinaman ito kasikas-kikas sa mga estasyon sa Cebu City Bisao Ores, mga tropa. Basta kapin ang isutan di ay kapin ang makawalas yung bulatian, makabalas kong sa inyong nakalawas. Good for the heart, good for immunity, mga kailan, good for memory, cognition, mga kapin ang ipunta. Mauna na, ato ang asado plus kapin sa ginama, sige na SWAT Incorporated. Ang sa Ligus, mga pinabaras po pinso ka tropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Eric Amaro sa imong report. Samtang sa pikas bahin pag-deliver o mga hardware materials na purnada kay gikargahan na highball mga katropa. Ato ning siren pinagi sa report ni katropang Benji Talisik.
1: XFM Report.
0: Yes, katropang Benji.
3: Break sa wingman nga matapawa mo ganang ang resulta sa pagkaligid o pagkatikangkang sa maong track dito sa Cubadahon Calapita sa Transcentral Highway sa Barangay Gaas sa Lungsod sa Balamban na hitabon ni Mong Rizasya alas 10:30 ang track na sa Buntag Kagina Hunyo 24, 2026 ang oil driver sa mga wingman nga si Winnie Lambayong 22 anyos o ang pahinanti nini nga si Bensar Lakinon 21 anyos o gagino ha ang mulupyo sa Barangay Pilisa Totong 4 Bacolod City. Matuloy Police Major Ian Makatangay ang hepe sa Balamban Police Station nga kini maong nga wing bandi kanunta sa Bacolod City paingununta kini sa nagbesog mo nga may dalang mga kagamento sa mga materyales sa hardware abang pagabot na sa maong nga nasigutang lugar matuloy pa nga nipalyar ang brake sa gimanihon nini nga truck nga may resulta sa pagka kaliring sa wing band sa dalan ang duha nga mga sakay sa galing maong gawing ba na ang ulihundan nga delikinin nga dila sa tambalanan. Apaning baguhay lang, gipahibawan ni magkatangay nga luwas na ang duhang ka mga driver o duhang ka mga sagay sa maong nga wing van. Ang gagamin to, wa na mahatood sa Dagbayasugbo, tukulosab sa maong nga panghitabo. Mao kita report yun hipos sa Balamban PNP ka tropa magkalimot yapon sa pagkapas kanun sa Santone Herbal Oil makatabang kini labi na katutunan mga panahon sa lawas Santone Herbal Oil hinimo sa Yastol Incorporated mapalit sa mga

0: Tica, sa'yo yung lugar. Alas sa kiosk ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat katropang Benji Talisik sa imong report. Samtang unom ka mga sakyanan, nagkarambula dito sa may South Road Properties, may katropas habigs dakbayan sa Talisay. Pila kay angol din eh. Atong siren pinagi sa report ni katropang June Kator.
1: XFM Report.
2: Yes, katropang June.
3: Yes, unom ka mga sakinaan ang nalambigit sa karambula sa Cebu South Coastal Road, kantonis may Bacalto Street, sa may Calmar Junction, pasado alas 11 kaganihang udto, karunin kaganihang udto, Hunyo 24, 2026 sa pasiunang investigasyon sa mga otoridad. Usaka Suzuki Desire nga gimaniho na ining usaka senior citizen nga PWD, ang padungundang ato sa may southbound lane, dapat pagkabot sa intersection, nga doon ay stop light imbis ng hunong, kalit hinuon kini nga may bulhot ang dagan sa mong sakinan tungkol din eh. Unang napangkaan nga Desire kini ko sa Mitsubishi Expander sa pansin kakusog sa mong impact na dasmag usap kini Expander nga to sa Suzuki FB, Suzuki Zias o sa Suzuki Multicab humani ni may bangga pagyot kini nga to kini Expander sa usa ka mini dump truck o sa kataw sab ay nakaangkon og minor injuries og itagan dayon og unag pagtagad batun pa sa driver ni Suzuki Desire ngang iyang toyo unta mawang pagtamak sa break apan gasolinador may nuning iyang natamakan nga mahinungdan nga mibulhot kining iyang gimaniho nga sakyanan. Padayon pa karon imbestigasyon sa mga awtoridad ano masutang yon ang tinuod nga sirkumstansya sa mga disgrasya. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat katropa, June 14, mo ang report. Samtang sa pikas bahin, di ana, ang kining maong report, gumingkan kay Lungsod Zumanhog. Nagpatuban og total ban sa cellphone. Nga dos mga eskwilahan, may katropa. Atong siren pinagi sa report ni katropang Almi Mata.
1: XFM Report.
2: Yes, katropa Almi.
4: Yes, ipatuman sugod karong adlawa ang total cellphone ban sulod sa mga tunghaan sa lungsod sa Dumanhog isip kabahin sa gipakusog campus safety measures. Matud ni Mayor Gongon Hika, gipaygayon ng emergency meeting kauban sa mga lokal og school officials nitong Martes, din gilunsad mas stricto nga mga lakang aron mapalambo ang kaluwasan ug disiplina sa mga eskwelahan. Ang mga direktiba gimuuma sa trahedya sa Tacloban City nga miresulta sa tulo ka patay ug daghang samaran. Sumala sa pulisya, ang mga tinun-an nga makadalag cellphone sa eskwelahan atol sa transition period pagkakuha ng ilang mga device o ibalik kuman sa klase. Apan sugod Lunes, Hunyo 29, ang mga makumpiskang cellphone mahimong i-hold subay sa existing school policies. Gipay ba usab ang dugang mga inspeksyon sa mga tunghaan, masugot nga security measures, regulated access sa mga ginikanan o guardians o striktong papatuman sa mga ordinansa sa komunidad. Dili usab tugtan ang pagdala sa mga hait gabutang, armas, explosive o guban pang delikadong gamit sulod sa school premises. Mga katropa, alang sa mabahimsog sa panlawas, inumong Santona Plus Gold. Alang sa nagkahiusan Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat katropang Almi Mata sa imong report. Samtang sa pikas bayan, gitrabahong dalan sa may barangay Talambaning Dakbayan Sugbo. Gisusi ni Mayor Nestor Archibald, mga katropa. Ato ning siren, nga nung gisusi man eh, naayo na o baka paspas ang pagtrabaho ba mga katropa? O baka nalangay baron? Ato ning siren, pinag sa report ni katropa ang Crystal Joy Felerca.
1: XFM Report.
2: Yes, katropa Crystal.
5: Giinspeksyon ni Mayor Nestor Archival uban si Konsehal Alvin Arcilia ang gitrabahong road widening project gikan sa Barangay Talamban padung sa Barangay Bakayan kaganihang buntag kini aron sa pagsusi sa nahimong kalambuan sa maong proyekto. Gipunduhan kini sa DPWH og 60 milyones pesos og sigon pa ni Archival nga gitinguhang mahuman kini karong tuiga. Ang gilapdon sa mong karsada himuon ng 20 metros og mahimo ng 4 ka lane og may sidewalk. Matod ni Archival nga gikinahanglan ang pagpalapad sa dalan tungod sa ka-traffic sa mong lugar.
6: So atong gihimo kani padak-an gyud ni aron palessen ang traffic. So, actually ang project ani is from Talamban Gymnasium padong diri sa iskina nang padulong sa Bulo.
5: Ato siyang pagsusi, may nakita ang mayor nga nakababag sa dalan nga gimando dayon niya sa pagpakuha aron nga madiretso na ang pagtrabaho. Dugang pa niya nga usa sa nahimong kalisod sa pagpatuman sa mga proyekto mao ang adunay maapektuhan nga mga establishment o panimay. Sa tibuok proyekto, Sigon pa ni Arcilia nga moabot sa 320 ka mga panimay og establishmento ang maapektuhan, apan sa unang phase ni ini, 80 ang maapektuhan.
6: So ang kalisod ani na yung mga tao nga nakilid sa daan na i-building ng yuta. So mauna na i-budget pero ang problema, uban resistant kayo. But tungod sa insistent yun ni Jan Alvin, ang kadaghanan, no? I think 90% sa mga tag-iya isugot na, in fact, uban na bayaran na.
5: Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone, Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: Daga salamat katropang Crystal Joy Felerca sa imong report. Ang report ni katropang Crystal Joy Felerca, may katropa mo hingpit ng tapos sa tuwang balita o kasayuran karong gabi na. May pagpaminaw po ni katropang BG Rain Crystal Lagumbay. Matod pa niya sa una kusog ba ng gubat ka salida pero wa may mga bata na musil sa eskwilahan. Dino na, katropang BG Rain. Ah, di lang yung gubat na po ito'y bumbang salida sa una uso po kayo. Pagkawarwaman, mo bitaw, nakaingon ko. Kita ato nang dawaton. I don't know, palag ba ito makabataan ani o kabatanonan, pero palag lang muna, ganahan muna ako komentaryo. Ang mga bata karon weak yun tinon. Ikumparaw itan din ito sa unang panahon. So di lang ito mag, di lang ito na ihikaw, o baga di lang ito na i-against nila, na sila mas huyang kumpara sa ato ang naagian. So kung nagaling man ganing sila, mas huyang, munang mas kinanglan pag yun, o grabe nga pag giya, ikan sa maginikanan, muna yung labing importante yun. Gumikan kaya maginikanan, mo muna yung pinaka-importante yun nga mo abag. Mo pa dako nini ito mga bata karon nga mas huyang kumpara ka nato kani ato. Pero ang mga bata, o ginuma ang mga ginikanan nini mga tungura, o trupot, bisi silang kinabuhi mga katropa, muna yung giingon nga dihan ito mga problema kalabot niya na. Ato lang ipangin katakatawa, pero muna yung kamaturan di malubag. Kung gaya yung maginikanan mga katropa nini mga tungura, busy silang kaugalingong agenda. Busy silang kaugalingong yung pagkore-kore silang cellphone, mga katropa. Waagin tayo, paingnan anak. Waagin tayo. At the same time, kung galing masipyat, konsentidor, mga katropa, waagin tayo, paingnan anak. Kalambot niya na. Pauna nga tanan, yawe. Kaya mga palisiya naan eh, para matunhay ang atuang komunidad. Pero kung galing ang ginikanan, mga katropa, waay pakabana. Waay klarong pagtudlo sa ilang mga anak. Waagin hinungdan o waay nada, mga katropa. Katropang Eugenio Boy Tagsip. Good evening, katropang Konse, watching sa my city o Kamansi. Barangay Kinasang-aning, Dakbayan, Sugbo. Katropang Lorna Margarita, Narcy Rhyme, Song Sir Greggy. The wheels and the bus go round and round. Mga kasagaran. Muna kasagaran ipumutang sa itong mga bata. Samtang busy po lang ginikanan itong kuri-kuri, mga katropang. Patanaon lang po ginana ang mga salida para malingaw. Which is very wrong kung galing ako may pabuton. Ako may pabuton, mga katropa. Pero muna yung ingo, inyuha mo na. Ako mahin, akong matambag o mapahimang, no? Or yun ang pag kineng ingon na ati mana o ingon padak ang tarong ang inyong mga anak, mga katropa, o di inyo konsintihon kung unsay sayop. Hindi kayo ka mo, magsige lang po mong cellphone niya, mga katropa, na busy mo sa inyong mga group chat mo na paglibak. Ano katawa ka niya, katropa, mo stupid? Ano katawa? Bueno, ate ko panahon, mga katropa, gumigay ka bigitas oras. Hagtod lang wapon, mga katropa, sa mga taknaong istasyon. Sa kanasamong station manager, katropang John Lim and Chavez by King. Amo ang news director, katropang Philip Sirojano. Amo ang kauban sa lawak balitanan, katropang Almi Mata Idol Toy. Atong sparring partner is may pikas lawak sa may master's control, katropang Boss Juven Jimenez alias Doc JJ, mga katropa. Alang sa gusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Greggy Magdadero. Manaminit sa maingon, pinagi kaniya, uban kaniya, ugdiya kaniya, dalaygo ng Diyos, mga katropa. Katropa mo! Exciting!

0: in yung nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Mga katropa, exciting! Zenthon
2: Plus Go! Hi! Ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili-balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa manini, kayod gapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zenthon Plus Gold. Galoy sa Ginoo. Ang iyang guiter, mihiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenthon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Galoy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit. Kining Zenthon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka din ninyo nga proteksyon Zenthon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamayo, Zenthon Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Zenthon Plus Gold gamita.

0: ginagamit sa mga produkto sa YesTel.
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas. Asa ka nagkapalitan ni?
1: Dito sa baba.
0: I-check yun mo nga naitatak ng YesTel.
1: Oh, YesTel na ba yun?
0: Para makasure yun, dapat na naitatak ng YesTel. Katong wala pa ka nagkainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kung kabuhi.
0: Sukat, nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo.
0: Kapitate.
1: Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Bili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanagay ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likuro niya mo, kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige na mag-inom ane, sa
1: okay
0: Gold.
1: Okay na siya. Hayahin ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo o Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang

0: Pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumako inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Magsanton,
2: vitamin C.
3: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton, vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hoy, buang! Ganun ka lang ilangoy ka malang ni Karsada.
6: Ay, kibaw mo buang. Kung di ko malumusan ni Karsada, niwa ni tubig.
5: Barugya! Nag-trapping ni Karsada, oh. Noon sa maga, hindi akong batuta. Gamiton ko ni Himoon, kunig buksay. Maapsan di ka ni Kakaron, lumusan di ka.
6: Nge!
7: Ayaw!
8: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Hi, ako daytod si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget, tengon sa kung unsa imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gay alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: Kailan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Dali na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: XFM. Hi, it's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:34 na. At ang oras, atunagin nyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, manalipon sa tuglawas, batong sa mga bakterya, mga virus. Kabaghatag o kaluya yung mansakit sa tuglawas, gumikin kayo magkapaligoon kini sa itong immune system, ang Premium Death-Free Instant Energy, mga katrupa. Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. O labi na gayon, inyo kini mapalit diri sa Yes to Health Clinic Store. Kada mahimutang sa ubos gabahin na itong Sibianan, diri sa may Z-Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Ha? Premium Death and Instant Energy, magkapaligon po kini sa gabuk ninyong bukog, katropa. O niya, agatuaga libreng konsultasyon, libreng check-up, nagapadayon matag Domingo katanan, alas 9 sa buntag, ganto sa alas 5 sa hapon, mga igsoon. Deda po niya ang atong store. Ganyang mapalit ang Premium Death-Free Instant Energy o uban pa gabagay Yes to Health product, mga katropa.

0: ang mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapalgang patay sa barangay pagpanglugga patay sa LD reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao o kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Nungtuluman Orang. Exciting Pilipinas!
4: Good morning!
5: Kinigap niyo ang anchor man katropa mo, Jerry Kemsan Auxilio Jr. Magiguba na ganinyo hangtod kita sa Lasay.
3: Exciting!
5: Kining adlaw, mga katropa ga Huwebes.
4: Good morning!
5: Pizza 25 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
3: Exciting!
5: Inaot na kamo sa kapis kay sa panawa sa iyong pagbalikaisikay. Samtang na ni KCK Kamuriato, ihato na kaninyo mga pagitabo didi sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sulkagahapon ng karon. Didi sa ato mga kaigsunan, Mayor Nestor Archival, isusi ang itrabahong dalan sa may barangay Talamban nga huot kayo mga kaigsunan.
6: What?
5: Arod sa ingon, dili na mahuot. Yanig mga hulagway. Napag susi ni Mayor Nestor Archival, mga kaigsunan. Diri sa may barangay Talamban, diin gitrabaho ang gamayng dalan. Ipadaka na kini mga kaigsunan. Ni mga katrupa, makita nato atong mayor. Inaotang mahuman na ni aro dili na gayo tantong traffic sa Talamban. Pamatio nato mga katrupa ang pamahayag ni Mayor Nestor Archival mga igala. Maitugod digdala sa Talamban nga gamay gitrabaho karon mga kaigsunan.
7: Ang Talamban usas mga areas where traffic kayo. So kaning mga dinhi sa Luyo dapit sa Bakayan, daghan kay ni siya subdivision, daghan kay ni sila og eskwelahan. So ang atong gitan-aw nga ang plano mga siguro mga 15 years ago nga padak-an eh. Nga ang nakanindot lang kay naay mang na budget ang DPWH. Wa lang gid na pursue pa kayo. So salamat kayo ni Consul Alvin Arcilia mo gid siya nag-focus ani. So ang kalisod ani na yung mga tao nga nakilid sa daan na i-building na yuta. So mao na i-budget pero ang problema ang uban resistant kayo. But tungod sa insistent gyud ni Angel Alvin ang kadaghanan no I think 90% sa mga tag-iya bisugot ta in fact ang uban na bayaran na. So atong gihimo kani padak-an gyud ni aron ma-lessen ang traffic. No actually ang project ani is from Talamban Gymnasium, padulong dari sa iskina ng padulong sa Bulho. So, klaro kayo nga, kaning area din di, tako na. And there are some areas dito sa tubangan padulong sa gymnasium ni Gamay. So, muna'y anhing-anhing na mo ni Consul Alvin nga ang atong tuyo, kanang areas like atong tapad sa eskwilahan, patangtang natong kural para makapadayo na ang kontraktor paghimo. So, ang atong purpose is, atong gitanaw nga ang kaning dalan mapadak-an as per plano. Timeline ani basically karon yung tuiga. Oh, hopefully karong tuiga December 2026. So kanang area gikan sa Bulho until padung dito sa kanang gymnasium. Bilang budget na to total?
8: 60 million,
7: no? So this is expansion sa road ug ang drainage.
8: Yes,
9: okay. Unsa ni kataas?
7: Ang unsa kitason?
8: Sa karong target na mayor is 800 meters diyan sa San Jose. Yeah. Ipakompleto lang ito ang full width yun.
7: Ang full width is 12 meters?
8: 20 meters.
7: Ang 20 meters. That includes the sidewalk.
8: Sidewalk and
7: ribbon. Okay.
6: Four lanes na ni mayor.
7: Well, four lanes. Duhad ito. With shoulder. Itong nice sidewalk.
9: Mayor, we noticed daghan kag mga ipatangtang mayor sa inyong paglakaw patungo
7: dito. Yes, daghan at ipatangtang. Well, na ang usa si patangtang kanang mga sakyanan, ng mga motor, mga sakyanan, ng mga guba na, ng mga skilin sa dan. So akong gignan si bro, tuon ang mga tagiya, ipakuha, and then, or else atong dadon sa atong storage area para dito nila kwaon, para makadagan ang construction.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Si Mayor Nestor Archival, mga kaigsunan, bisita dito sa Barangay Talamban. Diyan gitrabaho mga katrupa ang dalan nga gamay gipadak-an. 300 meters na po dinin gitas-on ini mga katrupa. Pero at least magahigala doon ay 300 meters. Dako-dako ang dalan, 4 lanes mga kaigsunan. Ay, sige pag-negotiate si Kunsyal Alvin Arcelia. Tapos mga tag-iya sa Kwan. Mga Yuta Daplin sa dalan nga maagian sa expansions daan mga kaigsunan. Duna po kuno'y daghang motor, gababag mga katrupa. Lapagasahan na ninyo, dadaanan dito sa Kwan. Ituwing na. Mali ituwing ng motor, kailar may ikarga sakyan na. 43 minutos na mga katropa nakalabay sa alas 4. Sinugan pa mga balita, di na sa ilaing kargamento, di na sa ilaing sigarilyo, mga kaigsunan, gipalusot, aron dili magkabayad og buhis. Dato sa itong gobyerno, kay huna-huna siguro ning smuggler, nagbayad buhis, ilara sa kurakuton. Pwede na tabubayan o buhis. Ay, hunahunas mga smuggler, mga katropa. Kini na itong gobyerno, mga smuggler, no? Nagkausang utok. Kaya itong gobyerno, mga igala, ang kwarta. Ilara isulos malita, bahin-bahino nila. Mga smuggler po, mga kaigsunan, muingon, di tabayan buhis. Uy, kailaran yung bahino. Para mga katropa, nilain na siyang tulog ka container van. Nagibuksan mga kaigsunan. Umikan kay Dunay Solor Batod pa. Nga mga sigarilyo, gipalusot mga katropa. Tanaw na to, ha? Kini. Ilan ang ipapiltan may igala, no? Kung pili niya marka.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Babone mga kaigsunan. Sige palusot si Garillo. Kay bisan pa og mahal ang si Garillo. Dagan ga po man ni Garillo. Huwag yun makuwar. Huwag yun mo hunong. Ang mga manigaryuhay mga kaigsunan. Nangita yung dapit ato sila kapanigarilyo mga katropa ron hinahinayap pateng baga nila. 45 minutos na mga katropa nakalabay sa las 4. Reaction sa nahitabo dito sa takluban mga kaigsunan. Kagahapong adlaw, dito biyaging adlaw may gala si Mayor Cindy Chan sa Nagmes Lapu-Lapu. Iyang gimando nga to mga igalas, mga gwardiya sa mga eskwilahan nga rikisahon, mga igsoon, ang mga estudyanteng musulod mga katropa sa eskwelahan. Ang problema mga igala kung ang eskwelahan way guardia. Kinsay muriki sa mga katropa. Ako na ida ko problema kay doon ang may mga eskwelahan di ka-afford o gag-hire o guardia mga kaigsunay. Reaction mga higala ni Mayor Cindy Chan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa lalawigan sa Sugbo dito sa Dumanho. Si Mayor Gun-Gun Hika mga katropa ang iyang reaction mga higala o ang pag-ban sa mga cellphone sulod sa eskwilahan mga kaigsunan. Ay magkadua rubrics ani. O baka ha gurblak. Kidua daw to 14 anyos ug 15 anyos mga katropa nga mga minor di edad. Posible nag-influensa sila pagpamusil ngadto sa ilahang mga kaubag estudyante sulod dito sa Nicolas mahinoon na unsa. Jose National High School sa siyudad sa Tacloban mga kaigsunan. Si Mayor Gun-Gun Hika mga igala iyang gi-ban, total ban yun mga katropa sa cellphone sulod sa mga tunghaan mga igala. Bahala na daw kuno mga kaigsunan. The welfare of the people is important. Reklamo mo diya nga noong kwan. Ban ang cellphone, total ban sa cellphone mga katropa. Mura sa kantang total eclipse of the heart. Total eclipse of the heart din yung mga kaigsunan ang mga tinunan kay gitutali ban man ang paggamit cellphone sa tunghaan. Pando ni Mayor Gun-Gun Hika mga kaigsunan. Bahala daw ko nung wasay jurisdiction mga kaigsunan kay kini mga tunghaan. Tinununa sa jurisdiction sa seguridad sa mga tinunan. Ani mga igala naman to ay videos ka tropa Grigi magdadaro. Asa man to ni mo ka tropa Grigi gibutang. Madungga na to si Mayor Gun-Gun Hika.
6: Sa social naunya sa mga bata nga nahimo naunya ni Simbako ug uso o trend. So as school head gipatawag ta mo because I would really like or urge you, no? Ako gyud ta mong hangyuon nga magpatawag og meeting or I don't know if normal pa ba na ninyo nga duna gyoy morning assembly. Napa ba mo morning assembly every day murag sa una sa akong panahon na among gyud na mura og flag raising and kanang inana, no, but flag lowering. I would like to really urge you nga mag morning assembly with all your students sa inyong respective schools and be transparent, no? And tell them about the incident and tell them about what happened and tell them that we don't want that to happen diri sa atua mga eskwelahan. Laura May is here. Ang atong munisipyo cannot afford to hire security guards. That's why we have watchmen. But I would like to make this a policy already. Ang atong watchmen, dili na magsanilas, magshorts, but we will dress them up so that they will be respected. Na mura yun sila. We will not call them watchmen anymore, but we will call them security force sa Dumanhog or security personnel, or maybe you can come up with a better title for them. And sa inyong tagsa-tagsa ka mga eskwelahan, we will try our best, no? Our best nga naaming ma-assist na security personnel dayon ASAP, But we will also seek the assistance, tabang, suporta sa atuang mga barangay officials, especially sa mga tanod. And then, magpagawas kong executive order karon that all students must submit to inspection. No inspection, no entry. Okay? And not only sa schools, private, I'm sorry, no, I'm not supposed to intervene, but as your mayor sa Dumanog, I will make it a policy sa akong executive order na tanan must submit. All schools must submit na tanan yun, magpa-inspection yun. Magpa-inspection yun, and ang atong i-inspect is weapons, even kanang mga hiraminta sa sakyanan. Please advise your students, we will be strict sa kanang daladalag motor sa mga minor o walay lisensya. MDRRMO, stricto ta ana, wala na i-drive, di na maka-drive, walay lisensya, no? Underage. Stricto na natumayo. Dili pwede magda o di lang kay deadly weapon or any sharp object na pwedeng gamiton nga weapon. So, mo na i-inspect, unya o magkuha na, mo na kinahanglan na kapagawas din ng executive order, confiscate diretso, di na naiuli ang weapon or sharp object, no? Di na naiuli. Ipuso na na. Armas na makuha, kinig-inspeksyon, wala na na. Diretso na na. Ikaduha, no cell phones allowed, executive order, no cell phones allowed in schools. Be it elementary, high school sa ato ang lungsod sa Dumanhog. No more cell phones inside the school premises. Okay? And ibalik tong ato ang policy na approve na tong ordinansa na to sa lungsod. 10 grade 10 below, curfew 8 p.m. Minors below 18 years old, curfew 10 p.m. 21 below 21 years old are not allowed to drink and smoke in the municipality of Dumanhog. Okay? Unya, ang tindahan ng mamaligya will be penalized. They, bata nga wa pa kaabot og 21 anyos, bisag suguon lagpalit, di pwede. Di pwedeng himuog rason nga gisugo lagpalit sigarilyo, gisugo lagpalit og painom, di pwede sa Dumanhog. I'm sorry. I don't know if you are all agreeable to this, but I want Dumanhog to be known na kitang atong mga bata disiplinado. Nagsugod na atong klase. Ano sa atong nagsugod? Pecha 8 by July. Starting July, we will start with our tutorials every Saturday for grade 1 to 12. Every Saturday, tutorial para sa ato ang mga estudyante. And we will continue what we were doing last summer, no? But this time around, it's going to be all year round na tutorial para sa itong mga bata for them to catch up.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Si Mayor Gungun Hika, mga kaigsunan, sa lungsod sa Dumanhog, anang estudyante must submit for inspection. Inspection nun, doon na ba'y armas, mga katropa? Isan ka itong mga gamit sa kyanan, mga higala. Kung siguro masulod sa bag at rupang rap-rap ang makina sa sakyanan. Di ba kaha, mga kaigsunan, ang kinini ang iyahang kuan? Di pangalan na ka na magkapataas ganis ligid. Jack, mga katropa. Gawas sa kaning mga deadly weapon. Inspeksyon nun. Alang sa cellphone. A total ban ang cellphone sa sulod sa tunghaan. Executive order, pagawas unyang Mayor Gungun Hika, mga kaigsunan. Mana mga katropa, ipatuman ang curfew, mga higala. Alas 8 sa gabi, alas 10 sa gabi.

0: mo pwedeng manigarilyo. Isa na mga batang sugong sigarilyo, mga kaigsunan. Silutan. San pag mo ingon gisugo ra mga katropa. Sigurana sila dito sa lungsod sa Dumanhog, mga kaigsunan. Reaction is nahitabo dito sa takluban. Diri sa ato mga katropa sa dakmail sa Sugbo, sa reaction sa tuang mayor nila. Busy may gala, kaya nagitanaw ditong dance talamban. Dinako na ba mga kaigsunan? 57 minutos ang nakalabay sa alas 4. Sa mga balita dito mga igsuan sa Leyte, 15 anyos mga katrupang responsable sa pagpamusil. Sunod sa ilang eskwilahan, dintulo patay, 20 na angol. Ubay-ubay mga kaso, gipasaka niini mga katrupa. Pero yung kaubang 14 anyos, exempted yun mga higali. Saon 14 anyos man. Pero ang 15 anyos mga igsoon, tumikan kay matod pa sa CSWD dito mga higala sa Tacloban. Sa ilang pag-assess mga higala sa kininiang 15 anyos ka nakahimo o krimen, ilang gisertipikahan mga katrupa nga acted kini with discernment. Okay, acted with discernment mga higala, but ipasabot, nagkasabot siya siyang gihimong krimen. Sigurado yun din nagkasabot, kaya ingon mga pulis ilang investigasyon. Ang 14 anyos o 15 anyos, nagplano silang himuon. Kung ka na lang daan mga higala, ebidensya na nga acted with discernment. Mauna ang 15 anyos mga kaigsunan, bisan iya ang edad 15 anyos mga katrupa, umikan kay acted with discernment man mga higala. Kailan siya ubay-ubay mga kaso mga kaigsunan. Pasensya na lang siya sa 14 anyos kay libre to screaming. Samtang sa mga balita dito sa kauluhan, tigpababa sa dipinsa magigala sa impeachment. Kakaso bato ka Vice Presidente Sara Duterte miingon, sila mismo dili uyon na malangay ang pre-trial mga igsoon. Kaya gumikan kay sa impeachment nga kaso, pre-trial pa lang, langay na sila mga kaigsoonan, nagilalis na. Kaya pre-trial stage mga katrupa. Kuha base sa tuang rules of court. Inini ang balaod sa remedyo. Remedial law mga katropa. Pre-trial stage katropa rap-rap, morning dapita. Nadiin ang prosecution o dipinsa. Mag-istorya sila mga higala o magpakita ay unsa mga ebidensya ipresentar nila. Pila ka-adlaw nila kining ipresentar. Unsa ang ebidensya ha, ilang dawaton o dili mga igsuwan. Aron antos pre-trial or para antos sa trial proper, di na sila maglalis ana o gawin. Dawaton ba na ebidensya hang dili? Sila naman nasa butas pre-trial mga kaiso na kini. O sige, abunin dawato ebidensya. Pag magpasabot, ginawat ebidensya may igala, may angko na ang dipinsa o ang prosecution niya sakto. Nga tinuod na mao mga ebidensya. Sila pa mga nag-argue may igala, lalisan din to. Sa pre-trial sa butan pod pilagabog testigo ipresentar. Kining pre-trial mga katropa, karagong sa dili pa mag-trial. Para sa pre-trial. Aron ini trial proper. Ritso-ritso na mga katropa, presentar na sa ebidensya. O niya presentar na sa testimonyas mga testigo. Ritso-ritso na mga igsuan. Mana siya ang rason tumong sa pre-trial stage mga katropa. Dili para diri pala sa pre-trial one na. Nagilantugi na sila mga igala. Kaya prosecution ni manifest mga igsoon. Ilag yung pablihan katutog kinarton nga gikas BIR nga record. Pamatiyo na itong tigpamaba sa dipinsa si Attorney Pua mga igala.
1: Alam niyo kami rin naman ayaw namin tumagal na ito kasi as you know, kung talag ang schedule natin ay July 6 for the first day of trial, gusto rin naman namin ng enough time para makapag-prepare na kami, look forward to trial itself. No? Kasi muna-muna, pagkatapos ng pre-trial conference, ang para po sa kalaman din ng ating mga kababayan, ang susunod na lalabas dyan is yung pre-trial order. So ito yung kung ano yung result ng pre-trial conference. At pagkatapos nun, kailangan pa namin mag-komento. Kung sakali mang sa tingin namin kinakailangan mag-komento, magko-komento pa tayo sa pre-trial order. So, sa atin, talagang gusto natin as soon as possible matapos to.
2: So, we're hoping. Ilang days po ang given sa inyo to comment? Pinarin mo ba si pre-trial order?
1: Wala pa po eh. So, we're waiting actually. We're waiting for them to tell us kung ilang days. But also, the Senate has been very reasonable also with the period allotted to us. No? In fact, kung matatandaan nyo itong schedule na to, talaga namang, you know, kasi sinasabi natin na medyo matagal, pero it's within the schedule kasi hanggang June 25 naman talaga yung original schedule ng pre-trial conference. So sa atin lang, napansin natin na napakaraming mga dokumento. So as much as possible, syempre, we'd like to meet that schedule given to us.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Si Attorney Pua mga katropa tigpamaba sa defense panel. Sa habig ni Vice Presidente Sara Duterte mga higal. 3 minutos or 4 minutos nang nagkalaway sa lasing. Dugang pa mga balita dito sa kauluhan. Utang na naman! Administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos mangutang og 1.12 trilyones kapisos mga katropa. Usa man ay aron isulod sa balita. Kaya ilan sa bahin-bahinon mga igala. 1.12 trilyon tangon sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos mga katropa sa local market sa ikatulong quarter ning tuiga mga igala. Ganong mangutang mangyod para asa maning utangon para inyo ning bahin-bahinon. Ang administrasyon Presidente Bongbong Marcos mga katropa pamoy kalibutan diya nga iya mga propiedad sa gobyerno gipamaligya na niya. Pamoy kalibutan kanang naiya mga katropa dili na nas gobyerno gibaligya na niya sa pribadong sektor. Uban pa mga propiedad sa gobyerno ipamaligya ni Presidente Bongbong Marcos watay kalibutan no earth na mga katropa. Kanin doon ay mga kaguliyang magkabahin siguro ni mga kaigsunan para dilita makaalingga. Propiedad sa gobyerno ipamaligya niya siyang administrasyon. Sumala, katutuang gold bars na to mga igsoon. Nag-ibaw na ito niya ito. Huwag ba ito mugawa sa international news. Nakita Pilipinas, may igala, numero uno ta na maligyag bulawan. Dakulgig bulawan, ba gold bullion mga katropa gibaligyan nato? Ani na manghalin ato kay ba mo asa? Kay ba og gisulot og balita nya gibahin-bahin nila. Karon mga kaigsoonan mangutang. Ay naghalin tong ipamaligyang propiedad sa ato gobyerno. Nahurot na diya ito nga mangutang naman po. Kailan na ba mga igalang utangon 5 stabos? 1.12 trilyones kapisos. Sa ning kalakiha paghingutang ba ning gobyernong Marcos? Ayon sa mangutang o parehas COVID mga katropa. Dato po naman COVID, agang nadato anto. Hindi karon mga igala, kung kanihan to, nadato tungod sa PPE, mga protective mga kaigsunan niya, mga equipment, alang sa mga protection na to sa COVID. Karon mga katropa, agang nadato, gumikas baha. Baha mga kaigsunan, nagtuota makahatag ni katropang rap-rap o kadaot. Maghatag man di ay may igalang kwarta. Gatos mga bagangang buhaya mga igalang. Mga balita dito sa gawasan nasun. Ang United Nations mga kaigsunan. Appeal na mga igala sa pag-rescue sa 11,000 ka mga seafarers. Mga katropa na tanggong dito sa Strait of Hormuz. Ngayon ganin, nagkasabot ng Iran, Amerika o Israel. Ano na pa mag-iapon eh? So aron ma-rescue ang 11,000 ka mga seafarers. Duda ko na ay mga Pinoy ani ba? Kaya bisag asas kalibutan. Lagi Pinoy mga kaigsunan kita mga Pilipino, mga laagan. Lapsa na ni kay Sikem, tangita at paginabuhi mga kaigsunan. Kaya bisag asang suok sa kalibutan, doon ay Pilipino mga katropa. Kapay nun ta kapanarbaho dito sa buwan. Kaya lapasak yun tamay galang Elon Musk. Galas Jupiter ba to? Sa Mars? Sa mga igala, 11,000 ka mga seafarers ang itabangan karon ma-rescue sa United Nations mga kaigsunan. Ano wa may tingog to ang United Nations ng gubat mga igala tali sa Iran, Israel o Amerika? O sa may kihimo mga igala, Security Council sa United Nations? Wag yun sila himoon. Kaya nga no, ang Amerika, permanent member sa security, kuan. Hindi ni Security Council sa United Nations, mga kaigsunan. Muna ay nakaparat. Nine minutos na nagkalabay sa alas 5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon!

0: はようございます。サラマッパーギー
1: Jerry, Jerry, yo, see yo.
2: Good morning.
0: Hai, selamat pagi, gitu Rolly Blue Rivera. Selamat pagi, gitu di Boyet Verga, Vargas. Biasa Iligan City. Mayo, good morning, gitu Joventino Nadella. Ingon man ni Kobe Bakalso. Og ni agaw ni net nuera. Iyon man gato agaw Cora og ni agaw Jimak Kimson Kiatson. Ay, good morning ninyo diha. May paglantaw din gato ag tulumanon ang exciting Pilipinas baga katropa. Exciting pa ba? Marag exciting may gala kay ngutang naman punta.
2: Exciting!
1: Good morning!
0: Yeah, may good morning di ay gato sa mga naglantaw na to mga kaigsunan sa to YouTube. Oh, nara tayo YouTube, no? Nabalik na to YouTube channel. Ito na to pag-umustawan. May si Randy Artiaga Santisas. Naglantaw na to damina mga kaigsunan si Well Byron Lianto. Shout out sa Lianto family ni Wiwi, ni Virgie, ni Sarami, ni Christy May, ni James Jerick, especially sa mga apo. Ikaw ni Well Byron Lianto. Good morning ni Ma'am Flor Delica. Shout out sa ako mga igsoon sa Toledo City. O sa ako mga anak o mga apo diri sa Malahayahay, Bangka, Lapu-Lapu City. Ikaw ni Ma'am Flor Delica. Wala tayong merkado ron ka tropang rap-rap. Wala tayong merkado. Karong taon-taon may igala. Ato pabuto may merkado matarong. Market report. Ay, good morning ni Ray Velia. Ay, good morning po ni ito Jose Gerlito Marda sa may apurbasyon ni Dabanga Bohol. O niya, nagsingabot ng kapistahan karong June 29 o June 30. Dabanga Bohol.

0: Wilmer Alvarez sa Mahinay. Si Chris Val Dapakera, naglanta po na ito mga katropa. Disiplina o sakto sa mga batanon. Pastor pa Chris Val Pakera, mga kaigsunan, si Chris Sulugo o Bamin. Lantaw na ito, may gala des kamanggahan, dumanho. Man ibunig gakayan gumapag mga katropa des kinasangan sa Persuran Association USA. Check na ito mga katropa gatong market report. Asa ninyo merkado karon? Ni ato agato ag komprador. Komprador mga igala sa mga balita nga ihatag na ninyo. Katrupang Eric Panono Tamaro. Live report.
1: Good morning, good morning sa mga katropa. So, kinikis XFM Cebu 80.3. So, happy Thursday morning, no? Katropa Gajer, mga kigilan, ha? So, mga katropa, magumprahay, katropa Gajer, kwalanta satellite market sa tarot, katropa Gajer, kay basta padong nating bits, ato madali-dali, di kita kakumprag dagan, arin naman tas itong mga dugol ng mga satellite markets po, no? So, arita diri sa kinipong wa 19 nagtaray nga itong nakitaan ka nung katropang Jerry tinigbasa po, no? Kaya huwag na humanag tinigbas ang mga baboy katropang Jerry. So, we're in Inayawan Public Market. Eh, Paka Street, Inayawan, Cebu City, katropang Jerry. Magpangunta na ito, Jerry. Presyo katropang Jerry sa kuhan siguro ito, arita diri na pita. Magpangunta na ito sa kinipong isda katropang Jerry kay talaw na ito, mahal ba ni? Iparato. Kumusta comparison sa isda dito sa may Pacific Market o din sa mga satellite markets po, no? May pangunta na ito, kanali. Ma'am, ay, good morning sa XFM Cebu ba? Kanang, unsa ni isda niya? Tagpila? Tamarong, pila mang kilo rin sa tamarong? 180. Kanang, ni mahal na, barato, maura ng stable rin. Ni mahal? Uy, ni mahal dahil mga isda rin, katapan siya. Tamarong. So, gikan sa, pila man ipag, mga milabayang adaw si mana? 140. So, gikan sa 140 na 180 karon katapang siri. Ano sa mama? Hayag ang buwan? Ano sa may kanang gamay ang dunggo? Oh, minus ang dunggo. Eh, katapang siri. Salamat. Salamat, mama. Kasi ganun mo, ma'am. Jennifer. Salamat, ma'am Jennifer.
0: Ganun mo na siya, so, katropang Eric, ng istaang, gikan sa piyang pagkatama na rung man.
1: Pinalahi, bitaw, katropang Jerry, no?
0: Tama, rung.
1: Sakto lang, katropang Jerry, ha? Kanang na sakto siya, pero ganun na sayo ka siya, katropang Jerry.
0: Ganun na rung. Tama niya, rung. Tama, rung.
1: Mausa na ako yung kalibgan, katropang Jerry.
0: Karanas istorya, katropang Eric, yan niya ka na sayo sa sakto ni mong pagtuo.
1: Bili pa ng saktong baruganan, sakto katapang Jerry. Kaya na may gino, no, nga the means will not justify the ends. Kumbaga katapang Jerry. Tarong ang imong kalabang the tumong, pero tayo ang imong kanang means. Kumbaga katapang Jerry. Panitan, mangawat ka kay panitan mong bugas para sa mong pamilya. So,
0: sila lang, ayaw lang nang mangawat ka, sila lang.
1: Wow! Oh, mangawat sila, katapang sila. Kaya para kuan ba ron, kanang ibu ispamilya, sakto ang tumong pero sayop ang pamagi. So, tama rong, katapang sila, mga kiga. Ma'am, korason, samusamok na ko.
0: Kanang 1.0. Wow!
1: Ano na mga isda mo, yung tagtila, manikon? Sa XFM Cebu.
2: Buwan-buwan.
1: So, kung doon ay lapu-lapu nga kuan ko buwan-buwan walay adlaw-adlaw, no? Buwan-buwan na ning katubang Jerry. Pila man ning buwan-buwan? 160. Ya kan yung sa ning ban mamsa, pila mo mamsa ron? 240 kani kay ikit indangan. Pila man ning indangan ni mahal ron ni sila? So mga presko pa kayo, katulang Jerry, kita niyo mo. Paan pa kayo? Asap niyong supply ni Kikan? Pasil. Carbon. Pasil. Anak, gapan na si Pasil.
0: Sumasa po barato ni dito si Pasil.
1: Katulang Jerry, no? So salamat pa, Ma'am Corazon. Salamat kayo, ma'am. So tabok taglain nga mga variety po sa isla, katulang Jerry, mga kaigalaan po na magsamuksa.

0: Mug kadiri ni ay ma'am, sa mug ako kadiri ma'am. Kanang pila marong usa ni ma'am kaning barilis pila 160. Ni mahal ang barilis dun, wala ra. Ah, maro gapon barilis unya kining
1: tamarong
0: dos gapon. Ang kani usa ni sida. Dikab, pila mang kilo? 180. Oh, akiring usab ni, dagko nga limayagan katapang Jerry. Unay gag may nga lumayagan, dagko ning lumayagan. Pila man ni? 200 ang kilo katapang Jerry mga kaglam. Di mahal ang limayagan, ma'am, or di barato? Di barato.
1: Oh.
0: 240 karon dos. Mhm. Di barato ang akiring tamarong ron katapang Jerry mga kaglam. Ang kinikas nga bangus. 160. Ni mahal ni barato mo ra. Ni mahal siya gikan sa oh ni mahal eh ang kining bangus sa katupang Jerry mga kaigil. Si Ma'am Juliet Ma'am Juliet Bilin katupang Jerry sto o sa mga kining quandary stall sa isdaan sa may Iniwan Public Market katupang Jerry mga kaigil. Ma'am salamat ah Ma'am Juliet. So arit adri katupang Jerry sa unahan magmamaor man sila og tinda ni Ma'am Maria ang arita ni Juanpod sa ay kani eh ma'am sa mukha ko kadali sa exit ba saan isda gani
2: nylon
0: hindi ko kan katapang siya nylon muras niya og kanang hindi kanang kiampi kung kuala pero tambok siya katapang siya uh-huh. Shiny kay nylon ilang kilo ani ma'am
2: 140
0: ni saka ni ni Ernie Mal ni Barato Maragapon
2: Maragapon
0: 140 wa mo saka katapang siya.
3: Mm-hmm.
0: Saan ito? Tuloy ka ito pang Jerry, no?
3: Mokarri ako ma-afford ito. Katropa Gerex, estudyante pa ko. Maroon tayo na ma-afford akong isda.
0: Wah! Ito pang Jerry, inaanap po ko ito na. Basta layo ka sa, kami ka ito pang Jerry, layo magin may sa dagat. Malipay na migdunag ituloy dito ka ito pang Jerry kay pwede mantikaan, pwede ka ng tuwaon, isubak sa utan, daog na ka ito pang Jerry. Tuloy, pila itong kilo mo?
2: 60.
0: 60. Kanyang tuloy, barato.
3: Sa kinakon ko na ako na nisuna ka ito pang Eric, nalipong na kong kong.
0: Tuloy, o ka itong, sa itong dekag, tagasug ka gills, gina, ka ng, sa ni,
2: Barungoy,
0: ka na. Mm-hmm. Okay, barungoy ron. Yeah. Mawag ini madali-dali sa probinsya katupang Jerry kay pangumpra, lugsong sa merkado, mawag ini kasagarang ma-afford sa itong mga kingsunan katupang Jerry, mga higala po. Mm-hmm. Oh, salamat kay mama. Oh, si ma'am, ikaw ni ma'am, Rope. Yeah. Yo, ay mo na yung mama. Ikaw, masingan ni mo?
2: Maricel.
0: Ma'am Maricel, thank you kayo ha. So, moto katupang Jerry. Dinilang tuto ng mga isda kundi kay kuan na, kanang nakuha ng tag-oras na consume. No? So, mauni ka naman siya, mga kigilan po, ang presyo, kay way-way mga listeners po din may inayawan, neighboring barangays ka naman siya, mga ito ang presyo ha, sa mga sea creatures, isda, din is may inayawan public market, karong mga oras sa mga kigilan. Yeah. So, ito mga katropa, nga mangumpra pa, para di magduka, di magluya, mga higala sa muntag, o sa'yo ka naman siya, makaluya po ning way kwarta, tinood yun ng kantang, walay kwarta, makaluya. Makaluya sa ginoong mga kaibigan ko. So, katong mga nagtipid na ginida. So, padong pamangumpra, pwede malimot na. Either ilista o di ba ka, TIKPI nga, good for memory, good for cognitive function, mga kaibigan. Di ginoong malimutan yung kumprahon, Santom Plus Copmex. Mulagsik na mo, mulantip yung memory at the same time, good for the heart ni, tungod sa omega-3 fatty acid, mga kaibigan. Santom Plus Copmex, palitan na sa mga rugo ng butika sa inyong dapit. Alang sa Ligos ng Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa komprador sa Merkano Batagbunta, yung katropang Eric Amaro, XFM News.
4: XFM Report.
5: Exciting!
6: Good morning!
3: Salamat katropang Eric Penonot Amaro sa mga market report. Dagaton sa tugtak na 23 minutos na nagkalabay sa lasing. Sa iyo na kang matas, Flortat.
0: Wow!
3: Good morning, dahil ka to Flortat. Nag-15 pa ang kilo sa tuloy sa una. Nag-15 pa kung ang kilo sa tuloy sa una. Kung hindi ka rin palit o tuloy, may gala. Kaya kung respect po, mag-uni siya. Tuloy po kayo. Lortats, kailan taon na to? Diya sa Alegria. Nasyon West, Bien Unido, Bohol. May good morning po, gatong Nikay. Hindi kayo ditsuso mga katropa o si Adoy. Pinaw na to ron o naglantaw mga katropa. sa may sityo Kalubihan, Barangay Kiyot. Standby mga katropa sa doon pagpadayon, sa doon pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Uban lang di pipila ka importante nga mga mensahe. Standby!
4: XFM. Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Nisuwaya na ako kung saka ni Kalami. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung sa inong kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Ako si Dracula.
9: Unya ako si Dracula ka?
8: Uwa ba ka manlo? Kasupsupo na ko imong dugo?
9: Sige, sumayang supsup kay... Supsupo sa ko ng imo ha?
8: Ayaw!

0: Aray sa sakit ng katawan,
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
1: mag Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Cease the Pain.
3: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
11: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
12: Ug matag Domingo.
13: Libre na magpakonsulta sa doktor.
14: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
15: Ug mapalit nimo dinhi
16: ang mga produkto sa Yes to Health.
17: Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: XFM.
3: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.30 na. At ang oras, adorigin nyo sa Premium Death Ray Cofevex, mga katrupa. Premium Death Ray Cofevex, ang kaping tambal, kaping lamian, kaping mga katrupa ka antioxidant o makareduce mong inflammation, maka-increase mong mental clarity o maka-regulate mong blood sugar. Makapaligon pag-unis gabok ni mong bukog, Premium Death Ray Cofevex, ang kaping 3-in-1. Kaya sa Premium Death Ray Cofevex, mga katrupa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium death ray ka pa.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
4: Exciting!
5: Good morning!
3: My good morning, dahil nila ni Inday Rusing o ni Rooney Imbong. Nasa may Basak Pardo. Inaw na ito mga katropa, gikan Rolly Blue Rivera. Salamat sa 70 kabuog naglantaw na ito sa itong YouTube channel, Katropa Graprat. 31 minutos ang nagkalabay sa alas 5.
1: Exciting Pilipinas Balita.
3: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kauban, gikan sa itong mga silingan nga nagmayan. Nagmayan sa Mandawi, nagmayan sa Lapu-Lapu, nagmayan sa Talise, o sa itong Tungkaran, nagmayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital, o city hall, iguman sa mga regional, nga buhatan sa itong gobyerno. Mga balita gikan sa kalungsuran, ingon man mga component city sa lalawigan sa Sugbo o silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita gikan sa itong mga tambalanan o kapulisan. Kiningtanan inyong masairan, inyong madunggan o inyong makitan dinhi lamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
3: Naho na ito mga katropa ang detalye sa balita. Suspitsado sa pagvandal sa dakmayan sa Mandawi. Mitugyan nga ngadtos mga otoridad human na Ilhan. Tugod sa plaka siyang motor. Suspitsado hubog ni atong higayon na mga katropa. Hinubog rin itong iyaha mga higala.
6: What?
3: Italian sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
1: Live report.
7: Yes, misrinder sa mga otoridad ang usa ka suspek sa vandalism human mailhan pinagi sa plaka sa motor naghihatag sa usa ka concerned citizen o sa viral post sa Mandawi City Command Center. Mato ni Mandawi City Administrator Gonzalo Sally Maligon Jr. ang suspek usa ka hamtong residente sa Barangay Guizo miyang kung siya ang nagvandal sa usa ka property dool sa Cebu International Convention Center kon CICC nangayog pasaylo ang maong lalaki ug miangkon nga hubog siya ni atong higayuna. Gimanduan sa dakbayan ang suspek nga limpyuan ug ipahiuli ang nadaot nga bahin sa property samtang gipadayon sa kapulisan o mga legal nga otoridad ang pagdetermina sa posibleng kaso nga ipasaka bato kaniya samtang padayon pang gipangita sa kapulisan ang laing mga kauban ni ini. Tungod sa insidente gitanaw usab sa mga opisyal sa syudad ang posibilidad sa masugot nga mga lakang batok sa vandalism lakip na ang mas striktong pagmonitor regulasyon sa pagbaligyas sa spray paint o paghimog mga gitakdang graffiti walls alang sa mga artists kinamduman sa milabay nga mga adlaw usa usab ka minor de edad na sakbang nagvandal-vandal sa usa ka public school sa syudad na ilan ang suspek human kinigila sa usa ka informant nga nakadawat og 5,000 pesos gikan ni Mayor Jonky Owano. Mga katropa alang sa mapahimsog sa panlawas inumog sa Throna Plus Gold alang sa nakahiusan Pilipino para sa Pilipinas kininyong katropa Almi Mata XFM News.
1: XFM Report.
4: Exciting.
5: Good morning.
3: Salamat katropa Almi Mata sa mga report. Nagatong sa itong tag na 34 minutos o 22 segundos na mga katropa nagkalabay sa lasinto.
1: Capital Report.
3: Inabang sa Sugbo sa Mindanao, personal nga gihato ni Governor Pamela Baray 4. Italia sa report sa Aeronato, ginipinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdanaro.
1: Live Report.
2: Yes, isa pagpakita sa iyang pagkomentar sa pagtabang sa atong mga kaigsuunang Pinoy. Panahon sa krisis, si Governor Pamela Pambre Cuatro may biyahe paingon sa General Santos City o sa Rangane Province kaghapong adlaw, Hunyo 23, 2026. Aron personal nga itunol ang financial assistance sa gamahanan sa probinsya Sugbo sa mga local government unit kung LGU nga grabe napektuhan sa 7.8 magnitude nga linog ni adtong miaging Hunyo 8, 2026. Personal nga itunol ni Pamre Cuatro ang 10 million pesos ngadto sa General Santos City nga gidaot usab ni Mayor Lorelei Pacquiao, samtang laing 10 million pesos ang gihatag ngadto sa Sarangani Province nga gidaot usab ni Governor Ruel Pacquiao atol siya magbisita dito mismo sa Sarangani Provincial Capital. Ang mga representante sa mga ubang dapit nga napektuhan usab sa linog ang gidaot usab sa ilang financial assistance gikan sa gamhanan sa probinsya Sugbo atol sa turnover ceremony nga gipahigayon dito sa General Santos City. Kinimo ang South Cotabato nga nakadawat og 5 million pesos nga gidawat sa ilang pangulo sa PDRMO nga si Roley Duin Aquino. Davao del Sur nga nakadawat og 5 million pesos og gidawat sa ilang provincial administrator nga si Attorney Herbert Gonzales. Davao Occidental nga nakadawat og 5 million pesos og gidawat sa ilang provincial administrator nga si Brett Bautista og Bukal Bianca Bautista Nabara. Gawa sa paghatag o hinabang, nakintagbo sa Pamre Cuatro sa mga lokal ng opisyalis sa General Santos City o sa Rangane Province aron isikutan ang nagpanayang recovery o rehabilitation sa mga apitanong lugar. Atol sa Parangtigom, may pasalig si Pamre Cuatro nga ang Sugbo anagin kanunay silang pagbangon sa ilang tagsa ka mga komunidad. Gipasalamat ang usab ni Pamre Cuatro ang mga LGU sa Mindanao sa ilang usab nga tabang sa Sugbo na itong mayaging tuig. Diin kita usab ang nabiktima sa mga katalagman. Sayo ning Buwana, nahimduman usab ng gamhanan sa probinsya Sugbo. May pareho usab dayon sa ilang relief operation sama sa magpanala og food pack, hygiene kit, sleeping kit, water tanker ngadto sa mga apektadong komunidad. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule. Gumikan kay kini kumplito sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang ko sa Pilipino para sa Pilipinas, kayo katropa Greggy Mugdaro, XFM News.
1: XFM Report.
4: Exciting!
5: Good morning!
3: Salamat katropa Greggy Mugdaro sa mga report! Nagatong sa itong tak na 37 minutos o 23 segundos na mga katropang nakalamay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: May liburer mga igala, ginakot. Pinagtiner o nililisensyadong pusil. Detalye sa report, sa Aeronato kinipinagi sa pagpamati ni Katrupag Eric Pahanono Tamaro.
1: Live report.
6: Katrupag Jerry, mga kakigilan sa kasaysintaan news nino, nga laborer na posasahan sa itong mga sakop sa Police Station 3, Water Pump Station, o sa Cebu City Police Office, CCPO, o man kining maog senior citizen na positibo, patul pa nagatinirig illegal nga armas di pwego, kining way lisensya, no? Diin, ang maoga pagsiko, patul sa pag-serve, o ga-search warrant na kagabi tungkol usab sa matod pagpagkuputog armas aning subject, no? Ang dinakpan kung alam ni Ascertain Danilo sa Isinta Anyos dun kayo po na usaka laborer, no? Sa construction na unya residente sa City Luban, Barangay Tejero, Cebu City. Nakuha, gikan sa dinakpan kaning usaka 38 revolver nga dun ay lima ka mga buhi nga bala di ang gipangitaan usab sa papeles sa pagpagkuputog usab sa armas. Huwag ipakita ang suspitsado hinungdan nga gipusasan na kinis sa mga sakop sa Station 3 o gagibal o gakaroon sa Waterfront Police Station lock-up cell. Kaso nga kalapasan sa R18591 o kinikomprehensive new firearms and ammunition ang gikatagnaw sa mga tubangon aning dinakpan. So far, Kutuban Jerry, mga kakikilam mo, itong kasigasigika sa Waterfront Police Station, mga katropa, di ay kape nga. Ito yung ma-endorsar ninyo, ha, kay the best ning kape, umot lami, mga kailan sustansyado o the more you drink, mas magka-healthy mo, mga kakikilan. Aritas kape nga healthy, sama sa Santong Plus Coffee Mix. Alang sa Digusan Pilipino para sa Pilipinas ng katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
4: Exciting!
5: Good morning!
3: Salamat katropa, Eric Panuno Tamaro, sa mga report. Nagatong sa tugtag na 39 minutos o 21 segundos na mga katropa ang nakalabay sa alas 5.
1: City Hall Report.
3: Pagpatuman og motorcycle lane sa Manila Talamban nga dalan. Nagtinguhang maminusan ang disgrasya matod pang Mayor Nestor Archival. Italia sa report zero na ito ginipinagi sa pagpamati ni Katropang Cristel Joy Felerca.
1: Live report.
3: Cristel.
5: Ipatuman na sa Cebu City Transportation Office ang motorcycle lane sa Banilad-Talamban Corridor sugod karong Hulyo. Matod ni Mayor Nestor Archival nga mahinungdanon nga mapatuman kini aron nga malikayan ang disgrasya tungod kay base sa iyang nadawat nga report, ubay-ubay ang madisgrasya nga magmotorsiklo.
8: This is something kananglan makasabot ang atong mga motorista. Ang daghan na kayong mga disgrasya sa report tungod sa mga motor nga antistunga, antuskilid, so bisag-asa, so niya mahunong mahinay ang traffic. So whereas kung nasya sa kilid, ang recommendation sa atong TMC na nasya sa kilid, all the way, magdadaan na sila. So ang mga sakyanan na four-wheel, nasa iyang kautulingon na area, ang motor na asad now.
5: Samtang alang sa mga commuter nga magsakay og jeepney, sigon pa ni Archival nga adunay designated loading og unloading area og pinaagi niini, malikayan ang disgrasya og mahapsay ang dagan sa trapiko. Sa dato sa CCTO, moabot sa 20 ngadto sa 30 ang madakpan nga mag-counterflow matag adlaw og sagad niini magmotorsiklo. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-onon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Sunthrone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
4: Exciting.
3: Good morning. Salamat katropa Cristel Joy Felerca sa mga report. Nagato sa tungtak na 41 minutos o 20 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Tulaan tugas milyon nga illegal gadrugas na sakmit mga katropas mga otoridad. Ikan sa duha ka mga suspitsado. Diri sa may lungsod sa Cordova. Detalye sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropang Cristel, Katropang June Cator.
1: Live report.
9: Yes, nasikop sa mga otoridad sa lungsod sa Cordova kining duha ka mga high value individual nga ating payutan og illegal nga drugas ug nasakmitan yun eh og gibanabana nga 70 gramos sa gidudag Cebu nga do ni kantidad ni nga 476,000 pesos o dulani sa tunga sa milyon kining duha ka mga dinagpan na punos ni mga wali trabaho, punos mga uli tao, punos ni Mulopio sa barangay Katarma lungsod sa Liluan sa investigasyon sa kapulisan ng kining high value individual giigong nilambigit ni sa pagbaligya ni illegal nga drugas dito sa barangay Katarman o sa mga kasikbit ng mga lugar samtang kining iya nga kauban usab giigong nilambigit ni sa paggamit ni iniga illegal nga drugas kining duha karon gitanggog na sa Cordova Municipal Police Station samtang giandaman na rikaso ng kalapasan Section 5 o 11 sa Article 2 sa RA 9165 ginaik usab ni Cebu Police Provincial Office Police Colonel Abubakar Undang Gamansilan Jr. ang atong Provincial Director mga operatiba sa Cordova Municipal Police Station sa Malampusong Operasyon o ipasalig kay magpadayon ng ilang kampanya batok sa illegal nga drugas sa Arunusab na panalipdan ay kalinaw o kalawasan sa mga Subuanon. Mga katropa, yung kalimat magtamarong Santon Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C. Alang sa nikay usang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa June 14, 7 News.
1: XFM Report.
4: Exciting.
3: Good morning. Salamat katropa June 14 sa mga report. Nagato sa tungtak na 43 minutos o 42 segundos na mga katropa nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Standby sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Weather forecaster mga kaigsunan og sa dagan ron sa tuag pagbarabana sa kahimtang sa panahon makauba na to weather forecaster sa pagkasamaktan katrupa mo Patrick Limaco. Sir Patrick, good morning.
10: Hello sir, good morning sir. Huwag mo ni ang atong pinakalitad mga madapin sa karong adlaw. Ang kaming itong ginamonitor na ibag yung Francisco nga nasa gawa sa itong PAN. Kaya makita na ito sa gilay o 415 kilometers northeast of Bayat Batanes. Ilan na siya yung maximum sustained winds na mabot up to 100 kilometers per hour And gustiness po, lumabot up to 125 kilometers per hour. Yung siya expected niya. Magawa sa itong part for the next 12 hours. Pwede magawasin siya niya gabi or early morning tomorrow. And kaning isa po niya, kung binabanda yun, ano, si Tropical Storm Higos. Kaya makita na ito sa July 1 niya, 185 kilometers east of Central Luzon. And nasa si maximum sustained winds, lumabot up to 65 kilometers per hour. And gustiness po, lumabot up to 80 kilometers per hour. Inisya kay pag-irug sa west, westward direction, pagipas na 70 kilometers per hour. Inisya kay musulod sa pong BAR later this evening. And mugawa sa panidayon early morning. So, ito na niya sa musulod sa pong piyagamay, mugawa sa panidayon. And in nagsulod ani niya kay tawago na to si niya nga si pangalan na to Gardo Maria Gardo and sa laing bahin kaning southwest monsoon kay mo ni si Hang Padayo at nakapektan nga sa Malizon Visa and sa atwa di sa Visayas and para po sa tong forecast weather condition din hi sa Kabisayan kay makasinati ta og panagsang nga mapangunuron at sa panorama sa kalangitan gabanan ani mga katagat nga mapagulan kay panugdog og kita tungod niya yung southwest monsoon. And po niya, pwesibitan sa kanyang flash floods or landslide. Hindi niya sa mga kusog ng mga pag-alag. And para po sa itong hangin ng karagatan, hindi sa Kabisayan, at hindi sa metro mo, kaya kapatid natin ito, huwag hinay nga sa kasarangan ng pag sa hangin, nagikan sa bagatan kasadpan, kaya nga itong karagatan po, kaya malinaw nga ito sa kasarangan at lang mga pagbalik. So, kaya niya biyahe sa mga itong mga kadmay, sa mga and ang itong dagat, kay mo taob niya siya ng alas 7.16 sa buntag at mo hunas naman po kunyang alas 2.26 sa hapon. Atong temperatura karong adlaw is nasa 27 to 33 degrees Celsius at ang atong haring adlaw kaya si nagaganihang alas 5.25 sa buntag at mo salop naman po niya yung alas 6.26 sa and di hanggang sa takotod ganyan sa matanda si pagkasamaktan kasi sa pigli mo po mayong buntag na atong tanan.
1: XFM Report.
4: Exciting.
11: Good morning.
3: Magigala mayog buntag dirita sa Lakbitan atus magkadiyot dili mga reaction mga katropas na hitabo dito sa Tacloban City sa San Jose National High School mga kaigsunan. Diri sa dagmay sa Lapu-Lapu si Mayor Cindy Chan mi mando nga rikisahon ang mga tinun-an mga kaigsunan musulod sa mga tunghaan. Si Mayor Gongon Hika sa lungsod sa Dumanhog, mga katropa, magpagawas daw kuno siyang executive order. Mga katropa nga magmando. Yan ang gihimo at ubangan sa mga principals o mga head teachers nga iyang ipatawag mga katropa nga ang mga estudyante pagsulod sa tunghaan, rikisahon mga kaigsoonan. Aron makita og dunay armas, mga butang magamit sa paghimong krimen, onya cellphone, itotal ban diri sa may, itotal ban ang cellphone sa mga tunghaan sa lungsod sa Dumanhog mga kaigsoonan. Ingon man pagpatuman og curfew, pagdili sa mga bata, mga minor de edad, pagpalit og sigarilyo mga katropa. Okay. Now, kini mga reactions na itabo dito sa Tacloban din, pinakauna kining higayon o pinakaunang nahitabo nga dunay mga pagpamusil diin or sulod sa tunghaan mismo mga katropa. Doon na may krimen na itabo, gawas tunghaan. Doon na sa toy na kasulod sa tunghaan, maigala, dagdag kutsilyo. Pero kini pamusil yun mga katropa sa 15 anyos o 14 anyos gadiin, may kutlog-tulog ka mga kinabuhi o may angol sa 20 ka mga tinunan. Now, kini yung pagrikisa mga igala sa mga tinunan musulod sa eskwilahan, makalapas ni sa memorandum, Department Order may galang ipagawa sa Department of Education nga magdili sa mga guardias eskwilahan sa pagrikisas mga tinunan mga kaigsoonan. No? Kay safe environment lagi kuno ang atong eskwilahan. Nausawom na pag-safe environment sa atong eskwelahan, katro pag-rap-rap kung mamusil naman itong mga estudyante. E nakadala og armas na kasulod, gawa na ito mahibaw eh. Kini na itabos na kluban mga katropa, doon ay duha ka mga importante, palisiya, department order o balaod, nga angayan o panahon na siguro nga i-review aron mausab sa ato mga magbabalaod mga katropa. Ang Juvenile Justice Welfare Act mga igsoon, nga diin nag-increase sa criminal liability or criminal liability coverage sa criminal liability ngadto sa 15 anyos gikan sa 9 anyos nga ubos sa revised penal code nga moy giamindar ni ana mong balaod. Doon ay nakaung-ung karo may gala balaod nun si Senador Robin Padilla nga ang age of kinini ang coverage sa exempted sa criminal liability ibalik paubsan nga to sa 10 anyos mga katrupa. No. Usanis i-considerar siguro mga higala ambot aga to mga magbabalaod ron aga to mga senador o mga kongresista ning ilan nakita karon mga igalas na hitabos ta kluban na usab na bakag ilahang posisyon. Na usab mga ilang baruganan mga kaisunan aron sa ingon ang Juvenile Justice Welfare Act mga katropa ilang usbon. O niya kining department order giissues Department of Education nga nagdilis mga gwardiya pagrikisas mga estudyante musulod sa eskwelahan mga kaigsoonan.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
3: Kaya ang eskwelahan safe environment daw kuno mga katropa. O sa mga safe environment yan na ro na may namusil sulod sa eskwelahan. Safe pa na nga environment na itong eskwelahan mga katropa. Nga basta-basta magasulod ang mga armas nga din na tumaybawan nga din sila marikisa. Ang problema, kung natong eskwelahan mo'y mga kural o mga gwardiya.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
3: Sigin sa may murikisa, kung natong eskwelahan mo'y gwardiya. Oo. Oh. Usap ni mo na pagrikisa, kung natong eskwelahan mo'y kural mga katropa.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
3: Subuning duhag ka mga butang or palisiya, balaod nga angayang ikonsiderar siguro panahon ng usbon kining DepEd memorandum order mga igsoon nga nagdilis mga gwardiya rikisahon ang mga estudyante musulod sa eskwelahan kay para safe environment la di kuno ang atong eskwelahan karon dili naman safe ang atong eskwelahan tungod kay doon na namay na musil sulod mismo sa eskwelahan. Ala DepEd, hinuktuki na ninyo. Oh. Ang Juvenile Justice Welfare Act, tanawa na ninyo. Doon na may nakaung-ung balaod nun gipalabang Senador Robin Padilla sa mga magbabalaod, mga kongresista, mga senador, panahon na siguro tanahon. Kay matod pas investigasyos mga pulis, ang 14 anyos o 15 anyos mga kaigsunan, nagplano sa ilang gihimong krimen mga katropa. Ang pagplano, dili na na siya may gala maingon na ito nga kini mga idara, wapay na mga, wapay mga buot or wapay mga buot.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
3: In fact, ang pulis, mabibiyasa ka na, o ubay-ubay mga kasus 15 anyos kay acted with discernment mga igala. So panahon na siguro, amindahon usbon, ang kining balaod mga igso na protehers mga batanon, ngayon na kayo proteher nga ito nila, nag-inggan nyo paghibo hinoon o krimen mga katropa.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
3: At ang iyo, sunod karoon dayon ang kasikas, kauban ni Atty. Raymond Likay Gyalon. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong katropa mo, Jerry Kemsen Auxilio Jr., manamilin sa mga Balik kong mapuhon sa samagtag ng istasyon alas 4:30 at alas 6 sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropo mo, Exciting Pilipinas!

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:05.
3: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kahigaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
3: This time check is...
2: Salus Populi! Est Suprema Lex! Ang kayuhan sa katawhan mo'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mga katropa, kumusta maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon!
4: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon.
2: Nining adlaw karon nga Webes, pizza 25 buwan sa Hunyo, tuig 2026. Sa gihapon, mga katropa, tungnuntan ang mga pinakawahing kalambuan may labot ang lungsod. Og ang kinatibuk ang nasod nga Pilipinon. Kamusta di hatog dari kay sikay ka mga drivers, taxi, jeepney pasayroan, mga bus. Kaba na ito kanong buntaga mga katropa. Sayo pa rin sila. Parihamig minatanan eh. Alas 4 skadlaon. Kaila kumpati diha sa pagpaningkamot. Ato nga mga anak, kinahanglag naa sa iskwilahan perme. Importante in taon nga makasuod sila diha sa iskwilahan. Nagpagutan na karon na safety bang mga iskoylahan?
4: Kasikas!
2: Daghag adjustments ang angay buhaton mga katropa. Deployment og dugang security personnel. Sa may kamanduas Malacanang ini, murag mika pamasta ng mika. Mura magdili first in the country mga katropa nga patay sud sa iskoylahan.
4: Kasikas!
2: Parang wala lang. Tumapang Bongbong Marcos mga katropa, paimbestigahan natin yan. Wala lang yun kahapit mga katropa, gikan siya diristalisay sa iyang pag-susi-susi dito sa Manang Bridge mga katropa. Laho siya dito sa may peer area, haro na atong iyang walang gutom nga program. Kapiltig hapong daghan ng gigutom, sukad pagbiya niya. Kanang mga taphaw nga mga programa sa gobyerno mga katropa ba probida ba yan? Kanang pang photo ops lang gani. Wag yun, mapukpo kayuhan sama ining iyang sigig pagpanghatag niya mga ayuda. Ayuda kining mga dole outs mga katropa nga unta kung tinud-o na gasto makapatukod na kanang daghang mga eskwilahan, makapadeploy na nagdaghang mga security guard sa mga eskwilahan. Di na magutman ang mga bata diha sa eskwilahan. Kanya di mahitabo aga nahitabo nga makalilisang makapanglimbaut balhibo mga katropa nga pagpamusil sud sa eskwilahan duha ka mga minor de edad dito sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban. Pero wa man politika may giopisyo mga katropa. May mag si Sara Duterte na kay number one mission patangtang. Ay tanawa na karon. Kay numdomos may agi nga mga administrasyon pila inyong nalabyang presidente mga katropa. Naabay mga nahitabo nga ingon ani. Dito sa Amerika dugay na kay ni ha. Ang gikuha ag inspirasyon ining mga tabag hakdag ko nga mga minor de edad. Bautong sa Columbine University 1999 dito sa Colorado mga katropa 14 ang patay. Niya sobra 20 ang angol mga katropa ni open fire ang duha ka mga minor de edad sud sa cafeteria. Kaya magkananan mga katropa, sakto yun, atuls magpangaon. Gabit-bit nito og shotgun. Uy, gabit-bit nito og Ingram mga katropa. Automatic rifle, gawas 9mm side carry mga katropang armas. Nagdapag yung mga bumba. Ganong nga kaingon tagmaoy inspirasyon, ang gisuot ni Palito mga katropa. Kining 14 anyos nga muraga perting wangkiga, murag way kaos ila perting hambugiru ara ba mga katropa. Pero pagdakop na mura pag nabasa nga piso. Amoy ga kumbinsi atong perting ninduta sa pagkatupi mga katropa nga naong padangdaan suspect na. Amoy ga kumbinsi ang iyang inspirasyon mga katropa kadto nga mga shooter silang Dibold o Gares. Ang gisuot mga katropa maog yun. Ang gisuot niya atol sa iyang pagpamusil dito sa iyang mga classmate na dito sa iyang mga schoolmates sa San Jose, Tacloban City. Wa man gyud na panglantawan sa o paglantawan mga katropa, busy makiginihap sa kwarta suds malita. Busy man ang deployment, and security personnel ang deployment, siguroon ang mga eskwelahan mga katropa nga di na mabutang sa alanganin ang mga bata. Ato may gikabisihan lain ang pagpangurakot, pagpangawat mga katropa, pagpangilkil. Number one pa ni nga hitabo mga katropa, di na gustog na ay number two. Pero kausar man mula bay, Bongbong Marcos. So basi maura ni mga katropa in town, kaluoy's Ginoo. Di na lang in town mausab yun. Daghan kay tag number one mga katropa. Ha? Makalilisang kay to dito, tiaw-tiaw. Pero, wag yun. Sa tanan mga katropa, mga presidenteng milabay, karon daghan kayo og number one. Maoki ni karon mga katropa. Gawas nga number one ta sa pinakakurakots ni Buk Asia. Di asa ta top 3 pinakamahal gasolina krudo. Sa paban, di akita, ni Riz Bisayas, number one nga pinakataas og inflation rate, mga katropa. Pero ang crime rate pinakaubos, karon nga administrasyon. So, di pinakaubos na ipatay, mga katropa, ibutang lang mag-dead person alarm. Para di masuod dito sa crime index, mga katropa, iniginihapay nationwide, awa na ubos kayo. Aduna dito'y gitulis, mga katropa, o niya nakuha, na-recover aga gitulis. Ibutang lang dito nga lost and found. Ano man yung mga pagpugok mga katropas mga datos? Kahibaw man taan yung probida ba yun? Kahibaw taan yung mga kalakiha mga katropa? Ato na nang naanalisa daan nga, oy, moraga at paagi ini, nasunal man ang tirada. Kay ari din sa ato, antos talisay, mandawi, lapulap, uban po di ay nga mga lungsod. Resulta, pagtapok sa mga datos mga katropa, ang Pilipinas, maoy pinakasipte nga nasod sa tibuok Asia. Asia ka na? Ay nga, karun mga katropa, yano lang magiging pagpamusil sa gawas. Ang pagpang-rape mga katropa, linugusay pa imo din, huwag tuok. Aga tinulisay mga katropa, mura nalaga duwa-duwa sa computer. Aga pagpanulis mga katropa. Kita ka nang dia sa jeep, o niya sakyan kagdaghang kay mga minor di edad mga katropa. Kaya pag nag-I speak, tulis tubangan.

0: Panipis mga katropa. Jesus, probidah. Kanang panipis, nagkanipis na yun na. Ha, ang ninipis diha, mga katropa, tinuuray lang ang kabans katawhan.
1: Sana ko.
0: Maunay ninipis diha, mga katropa, nga no? Ay, gumikan kay wag yun ay puas ng project ni Asmanipis. Riprap mga katropa, bensin nga riprap, street nga riprap, buhos o siminto diha sa bukid mga katropa, butang na magdagko kay mga bato, ala, tibuok tuig. May kamong ng labay ni Asmanipis. Sultihi ko rin yung mga katropa, nanghuman ba ng trabaho diha? Why kahumanan? Ninipis ang kaban sa katawhan, pero na ay nibaga ang bulsa mga katropa. Muna'y labing tinuod. Ano man, kada project, paldo. Kada project, mga katropa, biyahe ganito sa Europe. Kada project, mga katropa, Rolex. Muna'y labing tinuod. Muna'y way human-human ang projekan. Way human-human. Agi mo diha, kung nakasuway mo. Kung naapa mo'y picture, nakapapicture mo mga katropa, 3 years ago, 5 years ago, ang uban 10 years ago. Maulang gihapon ang manipis diha. Lagi na undangi. Sa may pasambot ada mga katropa, ay kung ina mga bugo ng mga engineer ng DPWH. Di ba kumutuo? Naama diha, napasok ang the best and the brightest mga katropa. Nga nung di man na masulbad ng dapita diha. Kay ang tuyo, dili sulbaron. Mura kung dili sa ato, mga katropa, paingol kas bukid oh. Kanang Ayala Heights diha, mga katropa, kapila naman na mahugno dihang daan. Kapila naman na mag-guho ang daan, mga katropa. Panahon sa ting-uwan, guho. Panahon sa ting-linog, ala, bungkag. Nanay sila gisugyot, mga katropa, mas maayo, ihanging ang daan. Kaya mga atubangan diha, nag-subdivision sa Ayala, mga katropa, ang atbang kanirag. Wa na'y human-humang daan diha. Kapila na nila diha, gitrabaho, mga katropa. Sus, purbida. Purbida na lang yun. Pagkaway mga uwaw. O, maunin niya, bahatagang kag-project niya nga walang gutom program. Asa ka na, ikanditos man nga, wag yung kabantay, presidente nga, purbida, kanugay naman na ni. Gaay ko nung history, anong nga, projekan. Nawa, man, nagyan mo ka, sulba niya. Kiniga, manipis, nausa naman yung manipis na rin. Ha, nga, perte naman gini, kada, katong nga, pag-uwan lang may aging adlaw. Wa na ni landslide na saan. Ha, guho na saan dito, aga, bukid, mga katropa. Jesus, purbida ba yun? Na ay bukid nga ngay sulbarunon mga katropa ay ipasagdan lang sige lang mga remedial measures kung tawgon mga katropa kaya magtaphaw kayo nga ang tuyo dili pagsulbans problema ang tuyo dugang pangwarta kay mga hapin-hapin naman say butangan nila dito mga murag muskitero mga katropa nga kay bago sila nga igdahili siyuta inigting uwan mga katropa kaning mga muskitero wa nga ilang gipang butang ting init panahon mabanlas lang gihapon mga katropa ibaw naman na sila ana mga engineer na mga ngilngig ka na mga katropa pero nganong maumangya po gibalik-balik ang sulban sa problema palpak pagkauna pagsunod mao gihapon imong buhaton nga pagis pagsulban binugo na mga katropa pero di man ta kaingong binugo lagi kay akong giingusunahan mga pinili ka ng naas DPWH. So kung dili na binugo mga katropa, o si pasabutan na, nagpabugo-bugo. Kay samtang siging kapatak, siging galista, siging appropriate og pundo sa project mga katropa, sige sag paldo. Nakilagot magog kayo, kay di ay upat ka mga kinabuhi na kalas dito sa Tacloban mga katropa, kining sige balik-balik og himo og mga project, why mga ayo. Mas may pangbyaan na na niya. Ay, bukid mga katropa. Di yun. Di atiman yung mayong bukid niya sa manipis. Ganun mo nga pahatan ta na niya. Yan o lang magkapahat man lagi dito sa Montelasas nga project mga katropa. At ka ng developer niya. Pero di magkapahat niya sa bukid. Ipang upawan man na niya sa Montelasas. Oh, wapang magandang landslide. Ganun di ba takabuhat na dito sa manipis? Ato palapdan ang dan. Ganun sige magbalik-balik niya nga. Butang-butang o murag muskitero. Unya, binching kunuhay. Kaya mga, na yung mga bakot ka ng bako niya. Kaya nga, prajika mga katropa, nakapapalit na o 30 kabakos kontraktor. Tinuray lang. Mo na yung mga paagi nila di harap. Kung ang kontrata sa gobyerno, ang kontrata pagkita sa bangko, ang bangko mapagawas kwarta, palit o bako, ang binuwan des bangko, Mao ra na mga katropa.

0: pag ilang kwaon gikas project diha sa DPWH. So ang gapaburot maayo sa mga kontraktor, mga katropa, kining mga project nga way human-human, project nga way pulos, mga katropa, project nga gabalik-balik. Mao kada agpaagi diha sa mananga, diha sa manipis. Mao na mga project ka, mga katropa. Kinsa lang may nilapad diha nga lugar. Ay nilapad lugar diha, ang kontraktor naman. Mao kada ay rason diha, mga katropa. Hindi naghanda, nagpalibot diha. Naghag kayong mga... Itadaw ni Mostalisay, kung sa may lami dito. Inoon, dito kas nabunok, mga katropa. Lami kayong mga seafood. So, dito yung mga isda, sayo kas kadlaon, mga 5. So, dito yung mga lambay, pasayan, nukos, mga katropa. Pero di na mo itinuod, kitaphaw na kina. At kung kaon na itong isgutan, ano, mga katropa, kung sa'yo na ay daghan dito, labi na sa mga kontraktor, mga bagangan, mga katropa. Mga buaya mo'y daghan dito. Kasikas! Kasayang kayo sa kwarta, no? Kung undangan na lang taning Pradjika, kung nakasabot mga katropa ang presidente ba, tanaw niya, manipis. Kanapo naman ninyo gibalik-balikan ni Pradjika? O niya, hapit naman ni usak abilyo ni pagbalik-balik ining Pradjika kung atong sumatutalon tanan. So kan ining sugod pagdahili diri. Ining manang aperte maning dako. Awa mang yung kasulbaran, sigim ni kahulpa. May kuno undangon tanan diha. Ha? Ato nag-Pradjikan once and for all, ang kining uban ng mga pundo, nga inyo nang gikalendaryo daan nga murag kahibaw mo kanus-a mahulpa. Mutang dito sa project, mga katropa, di apaginita sa Hunyo, Agosto, nahulpa ang mananga. Pagka Disyembre, uy, midahiling yuta sa manipis. Pura naman hinuog liga sa basketball sa SK, mga katropa, nga kada summer, dunay liga sa basketball o balibol. Mura bang ipanagna na nila ba? Biko no, kaya nga mga binuanga, makita mo na sa papel, paper trail raman na. Kung naay mga auditor, mga katropa, kung naay mulingkod nga mga mususig yun, mauray susihon, mga katropa. Paper trail, tanawa ang mga project niya, tanawa ang mga timelines, tanawa ang mga milestones, mga katropa, tanawa ang aktual nga site niya. Kung asa na imutag ng mga project niya. Diba kita ray gibinuangan, mga katropa? Kasikas! Kita ray gihimong katawanan, ana diha. Ano maglagot kong mga ingunan? Kaya tanawa lang, gano, sa Tacloban. Sa kadako sa eskwilahan dito sa San Jose, mga katropa. Perteng naghana nga mga entrance of ito, huwag yung kabuhat niya, huwag yung naka-analisa niya. Sa mga security personnel, sa mga nagduma niya, mga katropa, sa eskwilahan. Unya, ang ilang wardya, usa ka buok. Karon pa na lang mo pagawas og mga pahimangno nga ang idea ay mag-susi sa mga bags na di pa musod sa eskwilahan. Pero may na lang. Ha? Pero ang policy direction, mga katropa, makatapaw kayo. Unta ang atong i-expect within 24 hours deployment of PNP personnel. Makita diha sa eskwilahan sa gawas. Okay, mualmar ba na yung UP na ay makita ang mga uniform personnel? Muana din, militarize na yung eskwilahan. Ang academic institution inyo nang gimilitarize. Ano ba dayon, mga katropa? Kay daghan mang mga GNPA highs dito sod. Ang padong sa dito sa PICAS, mga katropa, kaya left leaning man ng ubad ka mga estudyante diha. Gamay lang kitag camouflage. Seven colors diha, mga katropa, patigas, smoky sikisay na yon. Maunta bitaw to kang Sara Duterte, mga katropa, vice presidente sa niya galingkod pa siya si secretary sa Department of Education. Importante itong intelligence fund. Aron dito dunay mga martial suit sa eskwilahan. Kay mabulagta na lang ta, mga katropa. Di pa mahon man ang klase, wapay graduation. Tuan naman ni graduates bukid ding mga estudyante. Lahi may gigraduitan dito, mga katropa, gabit-bit mga armas. Mauta to. Pero wa man, nagigukod magpagmano. Ano kung naisa na diha na pita kay wa na liquidity talaga. Why problema? Gukda ninyo, paningla ninyo. Pero kani timan eh, pila ni kamilyon. Ang kanang ipangkawat ninyo diha sa administrasyon sa kining mga insertions ninyo, nga di ninyo ma-explicar o ang Supreme Court na hibong agipalanog pang Justice Leonen, mga katropa. Kada wa man naginapanggukda ninyo diha. Ha? Nga naman. Nagpakabutag bungol man lagi mo ana. Kahadlok man kayo mo kuptaglain ang Senate Blue Ribbon Committee. Kay dito maladlad ang tanang kabuang ninyo.
1: Kasikas!
0: Nagkausik kay kanyang mga dole outs mga katropa. Moni, baga paagi ba nga ilat-ilaron ganing tao, linlahon ganing tao. Ang pundo unta mga katropa, mga eskwilahan pananglitan. At sakto tag edipisyo na, sakto tag istruktura niya, infrastructure mga katropa. Sakto tag security, pamaagi, sistema, naabago na karon. Sa kining nahitabo sa takloban mga katropa, makita ninyo nga ilad lang di ay ang atong huna-huna mga katropa. Nga siptiho na itong mga bata, suits by. Ihatod na itong mga bata diha sa ganghaan sa eskwilahan. Sa huna-huna o sa atong panabot, nga sipti kayo ang mga bata sud sa eskwilahan.
1: Kasikas!
0: Di ba myth na nang nakaroon? Di ba mga katropa, nagkulbahinam na ni? Di ba nga nagkahinuklog takaroon nga pertigyude ay nga vulnerable? Pertigyude ay diskwida delikaduha ang atong mga bata diha sa eskwilahan? Sudli ng mga marshal diha! Ah, pasudli nagwa na kayo ni Purme nga mga linugyanas balaon. Aron dunay mususi mga katropa, dunay magtanaw. Dahil naman kung kaya ng mga maestrong maestra, busy na kayo na itaw sa pagtudloy. Ang punto diha, pasudlan mga katropa, aron maoray focus na abay mga kadudahan nga mga linihukan mga katropa sa uban nga mga estudyante. Ah, maputol na yun ang plano. Mapakgang na yun ang tinguhang ginawa mga katropa sama ining nahitabo sa San Jose Tacloban. Muna'y labing klaro. Ila ka mga eskwilahan ang wa matukod mga katropa. Ang ato nga student classroom ratio, layo kayo eh. Layo magani ato nga teacher to student ratio. Samutag sa security guard mga katropa. Asya ka na, pating dakua San Jose National High School, usara ka gwardiya. Perteng daghanas entrance ug exit mga katropa. Asa may bantayan ana? Mura siyang mag-Japanese game diha. Mura siyang magbatulata mga katropa. Bantay ani dagal mo smikas, bantay na po. May pag-Japanese game, usa rin bantayan. Pero dagan-dagan ba ako pasabot? Batulata, usa rin bantayan. Pero dagan-dagan ba? Mao kini ang problema diha mga katropa. Kanang mga kwarta ha, kung wapa na binuanga, wapa na gamit sa kining binuang mga katropa, daghan na tag classroom nga natukod. Ganong makaingon tag pertingkuha nga pas classroom? Kanang ilang pag-ilad na to, nga national, kining night high school. Kanang night high school mga katropa, ang giingon nila para sa mga working student. Kaya ba babos datos mga katropa, kanang giingon nila working student, kamo'y gikater sa night high school, mailag na 5% ana. Gumikan mga katropa, ang labing tinuod, why classroom ang atong gobyerno? Why classroom? Mauna nga ilang iaporsyon na as buntag, na as unto, buntag panong sunto, unto panong sapon, hapon panong gabi. Maunay labing tinuod diha mga katropa. Kay mawa taning night high school, kung naapatay sakto nga mga classroom. Mapugos magkaga night high school mga katropa. Kung ba't magandang mabaliban, di ko anang night, kay gabi na kayo. Huwag man say night, kabuntag lagi. Pero night high school mga katropa, di na ilan-ilan na ay di tapatuo na. Dapat din hinga at bukit kunuhay education resyudad mga katropa, nindot kayo. Kalampusan ang pagkatukod og night high school. Oy, larami do. May kalambuan kuwang sa classroom din resyudad. Kuwang sa classroom, unay labing klaro niya. Kaya ang nagtukod og daghang classroom, inyong kauban. Nagtukod daghang classroom, idugangan pag mga campus. Maunay labing tinuod ya, ang inyong kukabildo ya, ang inyong kainom ya, ang inyong kasiko-siko ya, maunay perting bulahana ining mga classroom. Maunay nga inyong gipang-ilad ang mga tao, pasabot kunuhay, kanang night classroom para na sa mga working, para na sa mga gatrabaho, para na sa mga nagyaya, nagboy, nagkayod pagkabuntag. Iha pa pila kabuok mga katropa, aga nanarbaho ya, wa kaabot na po. Kuwang sa classroom. Ang problema lagi, anang problema rap. Kung di na to ilhon nga problema na, di yun ta mangitag solusyon. Di ta mangitag solusyon, kaya pura magwa. Sabi na, sige tag pangilan sa mga tao, pasabot nga kini para sa mga nagtrabaho ni. Kanang atong ilad, bisag kabaw ta nga nangilad ta, kita saan maapil sa tag-ilad rap. Kanang but-but ganin ni mo, permiho ni mo mong but-but, mura na sa nagtinuod para ni mo. Imbis ang imong tirada, kanturang imong ilaron, kanturang imong butbutan. Ah, unya, mabutbut ni mo, buto o to ni mo. Kay convincing man kay imong butbot. Pero kadugayan dap sige kag balik-balik ana. Buingon ko, tinuod akong butbot, no? Mao ni nahitabo ining night high school nga gideklarar kalampusan mga katropa, kalampusan sa inyong kunot niya. Kalampusan ng taon, umika na kay way klarong pamundo. Gikan unta sa district sa congressman nga nilingkod mga katropa, maunta na mo patukod ya sa mga classroom. Mao na mo patukod sa classroom. Classroom para sa publiko, dili classroom para sa negosyo. Kasuusik sa mga kwarta. Nga gibalik-balik ng mga project, ng mga waipus, mga katropa. Hatag ni, hatag dito. Niya, igatag, mawaras sa duwa, tulukad daw, six mana. Labing taas. Balik na sa gahatag. Nindot, maguning hatag-hatag kay pirma-pirma raman igdawan. Wata kayo ba pili dawaton aktual? Wasa to ka ba? Tinuray bang namirma? Di ba ni mga nga dito sa minteryo? Sayon pagpugok mga katropa. Pero ang kini nga mga programa, way utok nga gigamit ani. Ang pagpangilan ni, ang pagpanlinla ni, nga kunuhay nagpakabana sa katawhan, pero nagpakabana balik duha tulo ka adlaw ra. Yan ang mga classroom diha. Kung manukod na pila ka pa, mga henerasyon ang makapahimus ana. Ang kining pagpanghatag mga katropa porbida, hindot man ang maghatag kung sobra kay ta. Pero ang pangutan na diha, naabatay igong classroom. Ang tubag, wala. Nga kanauntang mga bata diha, di naangay antos gabi ipaiskwilahon hangtod alas 10, alas 11. Naglatagaw pas dan, unya di ana ning mga rambol sa dan, di ana ning mga hubog-hubog, adik-adik das dan. Di ana ning mga gipanglugos gikan sa eskwelahan mga katropa nga mga bata in town. So angay pa ba na? Safety pa ba na? Kanang mga orasa mga katropa, angayan ang matuog ng mga bata diha. Kay sayo na mumatay kabuntag. Mao na labing klaro diha. Kay wa na naghatag og kaayuhan. At kung magisgutas balaod mga katropa, kanunay ang atong konsiderasyon, welfare of the child. Welfare bago din ang mga last G's gabi iga klase pa na diha. Welfare na nga pwede na ng duka ang mga bata, angay na ng atong. Nakaapekto na sa ilang growth, ilang health, ilang well-being. Ang pagdako nila, ang ilang panglawas, ang ilang kaayuhan sa pangutok, pag-isip, pagdako. Maunay mga konsiderasyon unta mga katropa. Hain man mahaom diha ang night high school. Pero gipangilad ta. Kay di man makapatukod ang mga anaa sa katungdanan mga katropa o mga classroom. Kay lahi ang gipangtukod. Ang gipangtukod ang ilang kaugalingong balay. Mga mansyon nila mga katropa. Maunay ilang gipangtukod diha. Maunay kapait inig ato ga sistema sa gobyerno mga katropa. Mauna nga sige tagdawat na rin. Huwag to ilan-ilaron tas mga politiko. Ang pangutana, sunod tuig, mulambo ba ang atong kinabuhi? Mulambo mangununtan eh kung mga proyekto na eskwilahan. Eskwilahan, astong karas bata, kinsa pa pwede mo eskwilahan eh. Ha? Huwag naman kay gasto plate eh. Huwag na kay gasto kaon mga katropa. Ibang pabawdan eh. Ibang tululan baka niya sa koral, last gate. Kining atong healthcare. Igo na ba ang atong hospital? Nga sige ni silang panghatag kwarta. Tanawan ng atong mga public hospitals diha mga katropa. Sudkod ka sa hospital, na-admit ka, pero palit kang tambal sa gawas. Ay, man yung mga tambal diha sa hospital. Sud ka sa mga pribadong hospital, di ka hapit na paskan o thermometer ng ilok ni mo kung di ka kadaon o gismil diha sa ilang mga hospital. Mauna ang sitwasyon sa atong healthcare mga katropa. Mauna, musood ganing hospital. Naagay ginagmang tinigom niya. Impas yun na. Kasikas! Nga nung naman lang nagitukod o hospital mga katropa sa katiguangan pananglitan. Tanan nga mga senior citizens. Libre nga check-up. Libre nga tambal. Libre nga pa-doktor. Libre nga pa-hospital. Kasikas! Kiningi panghatag na to sa mga senior citizen. Kada tuig din sa Sudan Sugbo. Pilay balor anak. Gatos kapin mil ang atong mga senior citizen. Gatos kapin. Ang ipanghatag na to sa mga senior citizen, mga katropa. mukabat og 12,000 kada tuig. Kalibong buwan. That's 1.2 billion pesos. 1.2 billion. Ah, pabarugan ang ospital mga katropa. Para sa mga tiguan, tanang 60 anyos pataas. Libre na igsoon. Wa na kay angay huna-hunaon mga katropa. Gobyerno na bahala. Doktor, nurse, tambal, equipment, laboratory. O, tanan. Di tingali mo abot og mga tulo, lima katuig, mga katuig. Buta na ito, tulo, lima katuig. Tulo katuig, atong isgutan na 3.6 billion pesos. Maka-operate na tingali ng ospitang libre para sa mga senior citizen, oy. Oh, imagine na mga katropa. Kung kini, unya ato, yun ning isustain. Mauni nga mga project nga sustainable. Mauni nga mga project nga makapahimus ang atong kaigsuunan ilabi na kadtong mga kabos mga katropa. Ang kinabag-an nato dinhi mga kabos kana moy angay nga makapahimus. Kung ilalaro na kaghatag matag karon ugod niya 3,000, 5,000, kaltasan pas barangay gamay. Mga pa-donation ni sa kuan, ha, sound system ha, kay pista inig sunod semana. Ano nga mga pamaagi mga katropa? Hanaw daw aso ang ipanghatag. Ano man, huwag magahuna-huna. Kung gahuna-huna man gani, away kasing-kasing sa panerbisyo mga katropa. Ospitalain para sa mga bata. Tanang minor de edad. Paubos 18 mga katropa. Doon ay ospital para ilara. Sa Sumbanga del Norte, doon naman ito. Huwag ito kay Buwan at Resibo. Ospital ng kabataan ang tawag mga katropa. Kainumdum ko kay mga paintings dito sa Sumbanga del Norte. Mga may gigikanan sa kung anhing inaan. Dito sa Dipulog, Dapitan mga katropa. Ang mga paintings dito, ang usa sa inila, top 100 mga katropa, ang inila ng mga artist sa Pilipinas. Ang ako ng uyuan sa pag-agawan, Edelberto Valladares Jr. Ang ako ng uyuan sa pag-agawan, mitaliwan ng mga katropa. Ibakasuod mo ng ospital sa kabataan, libre na tanan dito. Ang mga paintings na dito, kang kulnunoy tanan, anhing ang kulnunoy na kulnunoy. Maokay na dito inyo masaksihan mga katropa. Ay, buong ko. Pila na may budget ni LGU? Pila may budget sa city government? Di yun ta kahimuan. Kung uban pa nga mga sudad ya, nga ang focus mga katropa, sigig flood control project. Balik-balik diha. Amo na yung sitwasyon. Tinuray na ito mga katropa. Focus na sa kabataan. Focus na sa katiguangan. So, bata diha, ospital, mabali, mapiang... Ah, masakit mga katropa, libre pa suot, libre laboratory, libre pa check-up, libre pa doktor, libre pa admit mga katropa, libreng tambal, zero billing igawas. Sabi ko no, di man imposible, kaya pwedeng dako ang pundo na ito gani mga katropa, purbida. Binilyon ha, 12 bilyones mga katropa, nga 2-15. Ingon ana ang ato nga financial capacity kung buot o naunaon mga katropa. Sabi ko, no, nga nung pagkatag-hatagan may tag-project nga mawa tag-usag sa mana murag bula. Mura baga wa nag-huna-huna wa nipitik ng dughan ining atong mga politiko nga kakita man sila kada adlaw nga tanan kung unsa ka naghihikahos ang kinabag-an sa atong kaigsuunan mga katropa. Na ay kalisod in taon niya. At huwag tagagapagtaganiga unsay mahimo ini sa gobyerno. Kaya karon pa dayong investigasyon mga katropa diha sa kiniga nahitabo sa Tacloban City. Doon niya ang ato sa mga balaod mga katropa. Di asad tayo mga magbabalaod eh. Ang mga rich kid bangod o ay mga alamag bagun sa'yo nang hitabo sa ubos. Kiko pagilinan mo man iba. Ang among gitun-an sa bugas siya kaniadto mga katropa 12 anyos ang age of discernment. Pasabot diha pag ako nga wa na kay baog sayop man ang iyang gibuhat di ala. Ai. Ipahimang no sana sa kaneng minor di edad pero ang 13, 14, 15 ang mag-atubang gyud mga katropa with full criminal responsibility. Di ay Kiko Pangilinan, ikan siyang mansyon mga katropa. Ang kural mas taas pa sa SMC side. Ha, mga katropa, di ha? ang kining binibibi kanuna eh. Okay, tanawa ko na. Gibibi, magyapo ng Sharon ko nita. Ito na mga katropa nga init kay siyang Ruben Padilla. Kaya medyo mo kumukuti-kutitap man si Sharon nga po. Sige buhat, ipatasan nga to skinse. Resulta, ang 13-14 anyos, parehaining mamusilay, manunggabay, manulisay, manglugusay karong mga panahuna mga katropa. Aw, libre oy, lingkawas kayo. Eh, kaya wabay tulubagon, unya paman ang silot mga katropa, iniga kabot na sa legal age. Ano na yung kantito pangilinan ng ligasiya? Ang inamaw niya ang ligasiya mga katropa. Libog kita. Kaya nga nung iya paghilabta na diha nga gihuna-una pa na pagmayos gapanday mga katropa sa Kodigo Penal sa Naso o Revised Penal Code. Ianing mi tepod nga Kongresistas Manila mga katropa Joel Chua sumapa niya nga ang pagpaubos sa dili sa minimum age sa criminal responsibility ang tubag kuno sa pagsulbad sa krimen sa mga batan-on. Kung nakagawas ka sa Inyos Manila o kamuna kayo pong mga nakaupo turuan mo namang tumayo ay kaya muraga wa natingali mo naka ilah o nakahibaw sa kahimtang tinuray diha sa inyong distrito. Suma niya mga katropa, mas angay ko ng solusyon, husto ang giyas paminahon. Indot kayo na paminahon ko. Ikaw sakto, gigag pag-iya diha kong kay Dato Kamandaan. Kinis Joel Chua mga katropa. Iyag sugyot saan, pag-access ko ng mental health counseling, pirmima na. Samtang gipalig-on ang pagpatubas balaod nga naa karon. Ipunting niya mga katropa nga kining Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Dili powerless. Apan dunay mga kakulang sa pagpatuman niini nga kinahanglan tutukan aron mapanubag ang tanang responsable. Nagwa ka katuhog ani kong da. Dili tingali na ligo ni mong atbang diha ba kay kung kaning pangisipay mo ha pildihonon gyud. Kasamtangang balaod karon mga katropa ag bata 15 anyos paubos why criminal liability samtang ang 15 ngadto sa 18 mahimo gyapong manubag kon mapamatud-an nga sila dunay discernment o kaibaw nga sayop ang ilang gibuhat. Balik ni nga diskusyon mga katropa atog nga nahitabo lagi sa San Jose matod sa opisyal bukas kunos Bongbong Marcos ay mo da sige mong storya di akong sa posibilidad ipaubos pagbalik ang edad sa criminal liability. Mao gyud na. Ha, karon pagkakong gikan ka natog. Imuon pagbalik og 12 anyos. Mao bitaw na sa una ko ga kinis Kiko Pangilinan kamo diha nga kuan ining Juvenile Justice Act. Wa pa mo sig palami diang propaganda ninyo nga kunuhay welfare sa mga batang inyong gi apas diha. Wa unta ni musakang at 15. Ay, tanawa na ron, eh. Makalingkawas din 14 anyos mga katropa. Tua lang sa DSWD facility. Bisag kaibaw ni siya. Iyagong pag-text na itong iyag amigo nga suspect nagdaong daan mga katropa. I-text niya, wa, kunong balaka. Kay, balaka itong usa. Itong gwapo kayo tupi. Mauyang ikalagutan mga katropa. Iyang barbiro nga tupihan sa kingo na ito. Murag yun ba iyag, muanto siya maayong barbiro, mausap iyang naong. Mausap iyang pagkabayulinti mga katropa. Di, rabag yun. Kaya giuban na niya sa iyang pagdako niya. Dito suwito kayo, sumapatong usang 15 anyos mga katropa nga, bro! Ha? Murder o illegal possession na ni bro! Don't worry, bro. Ay, kabalaka. Juvenile ta, bro! Juvenile ta, suwito kayo. Kaya maong yun, aperting discernment ta ni mga katropa. Hala, Kiko, kani. Nakabasa ka sa mga messages, exchange of messages. Ha? Adiga 14 anyos nga imong gibibi. Ana bayulinti na magkayo mo patay man gyud. Hinuklog pag itong usa. Ang katong 15 anyos sumapa niya. Ugma lang na bro. Wa ko'y armas eh. Patik-atik ba? Usa lang itong gamitong armas. Ana nispalito mga katropa. Katong wangkig kayo na perting hambugiru asa wa pa madakpan. Ha? Nga murag sa kawangkig mga katropa. Iglaparo na mo. Wingig ni nga naong ini niya, murag mo balining naong ato suluyo. Pero nakapatay, nagupat ha. Ay, nakaangol na sa mga classmates sa eskwilahan, mga katropa. Ingon anak, salbahis ng bata. Pero kung mahimo pa lang, kung gusto ni Kiko Pangilinan, dayapira ni paimno ni gatas niya, chupon, bibiron. Tanawa na diha. Diwa na yung criminal responsibility. Mauna, karo to as DSWD mga katropa. May pa mo i-assign ni Bongbong Marcos ining iyang walang gutom program. Ini mataad eh. Bisag niwang ni, pero may pagka ilason man eh. Ha? Sakto ni kaon, niwangon lang yun siya mga katropa. Ha? Ang iyang gigutom ani, ang iyang konsensya mga katropa, perting gutoma yung tingalina. Ha? Ang iyang kasing-kasing perting gutoma yung tingalina mga katropa, kay na gumun sa kangit-ngit mga katropa ang iyang kasing-kasing. Ayong pailisa ng Kabungbong Marcos niya sa pantalan mga walang gutom program. Ipasok na siya, ilisag ngan, walang konsensya program. Ang bibi ni Kiko Pangilinan, mga katropa. Atong takna alas 6:45 na.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D.
0: Ayoga pagpaminaw diha ni Madam Elvi Aranas Herrera. Good morning, Attorney Cons. Bonay dapat ubalik jud ka. Niya na talaga politika, Madam. Murag perti manglingawan na to, dress gawas ng naibuhi lang tag matarong, mahilom. O niya tagbaw na mintay ni. Nga ato nga sitwasyon na dinhi mga katropa. Lang tanaw na unaon ang ayan pa ba? Wakyao Vasquez, BW Sir, ayoga buntag diha. Sir Ronnie Karen Tunig, kani nagjogging mga katropa baka sa Mandani Bay diha sa Mandawa City. Amping mo tanan mga joggers, mga runners, mga marathoners, mga cyclists ga training karon, triathletes, bagay katropa. Ala amping mo skanunay diha. Hinahinay lang kay likay ta si injury kung naamoy gipraktisan ng event mga katropa. Salamat kayo. Labi na mga GRT runners ato karon. Abti kayo Kelvin Boyles, Mark Kevin da Revilla, Santiago Oralde, andito niya kao. Kumbate mo under the banner of GRT. So racing team mga katropa. Nanay, kumusta niya? Bang Kaumeran ang kinakusgan niya sa New Star. Di na mga briga. Wah, si nanay mga katropa. Hey, kauban niya ga utol na ko, Alan Kaumeran. May buntag ninyong tanan. Salamat kay Attorney Resty Arnaez. Iyan na to, mga katropa. Kita mong Attorney Resty Arnaez, mga katropa. Mura mong kitag artista. Moni ang among tawag, Joko Diaz. Ay kay, murag, kita tag artista. Mo ingon man tag, aha, labaw na nag usay kailam usa na to. Kaya, kining artista man na. Pero kani si Attorney Resty Arnaez, mga katropa, Moni mo ingon, o kita, makaingon, kung kita mo mga katropa nga, uy, si Attorney Resty Arnaez, mao may labaw gilam usan kay ni Joko Diaz. Wow! Ano na ni kagwapo mga katropa, ang sinaligan ni Diaz Capitol, ang abogado ni Governor Pam Baricuatro mga katropa. Good morning diha, brother. Ampings kanunay. Eh, labi na kanang magtanaw-tanaw diha. Pinida. Naghanda pag mga babae diha. May ganit kini si Attorney Resty Arnaez mga katropa. Ang pinakaunang bertod ane. Kay kani si Doxis. Di man kayo mga katropa musunganga dito sa mga tapok-tapok mga katropa. Ilumon man kani si Doxis. Niya shy type po. Doktor mga katropa. O niya na aming mga tapok-tapok ni Attorney Resty. Di ginagay na siya uban ba? Kay busy man lagi. O niya atiman pas mga bata. Pero magkabantay ko daghan mang mo tanaw. Uban ganing mga kauban na magdahom nga sila mo gitanaw mga katropa sa mga babae. Pero pag tanaw na mo inama si Attorney Resty, ah, si Resty, ginigitanaw, di ginakita. Ay, mag-Joko Diaz na kita mga katropa. Ang pinaka-grabing bertod ng Attorney Arnaez, kaya ba mag-uod siya mga katropa? Ang paglihay sa mga babae. Kay ba, inigana, lingi yung mandi na siya. Bro, saan ito? Kailan na rin. Sag din sila. Dita po yun yan. Ay, ang akong kasing-kasing, mupitik na para ni Doxis. Ni Resty mga katropa. Sir Buboy diha sa Bulacaw, Muhammad Arafat. Assalamu alaikum. Mga suon na tuga Muslim diha. Maayog pagpaminaw kaninyong tanan Sir Buboy. Nakita namin Sir Dondon dito sa opisina. Muna na tong ihan ay Sir. Salamat kay ang Lozano Brothers ha. Konsihal Jojo Lozano diha sa Labangon. og Kapitan Ahmed Luzano de Escalamba. Maayog pagpaminaw. Salamat kayo sa Luzano Brothers aga hugot kay suporta kay nato bagi kay tropa. Manuel Luzano diha sa DSWD ang ilang kinabuutanan nga pag-uwangkon mga katropa. Side by side ni Director Tony Son Lee. Mo ni tigtambang intaw nato diha na imo ospital mga katropa ba. Sunganga dai na sa atong mga balayron nun kaya ang pirma ni Manuel ra gikinahanglan anay. Kevin Roa, kumusta diha tong mga classmates Don Bosco? Ayan Gufer Villacorta, Dax Dumides Dakwa, Raymond Gayatin, Flynn Dorin, Dolino, Ryan Ross Gamalio, Christopher Roy David. May pagpaminaw ninyo diha. Abti kay ni sila mga katropa nga mo abre ning ilang mga gadget aron sa pagasunod ining atong programa. Kaya murag baluoy tingali sila nato mga katropa gusto lang siguroon nga naagi maminaw. Kaya basin huna-huna nila ba nga uy si Dudong Ray Raman ug si kining rap-rap boy naminaw ga nagtan-aw sila programa. Dudong magyapon ko ni mga classmate nako bagi katropa. Lambing kay ba ganang kay tayo ni nila mo nang usahay mo Kuya Mark Anthony Angway kumusta ni ha Nelian Kawas mayog pagpaminaw Danilo Gonzales mga uncles mayog buntag Attorney Jed Lazaga aga kinagwapuhan niya nga public attorney mga katropa KB mayog buntag niya. Nagsin na itong palabian kay masuko si Attorney Dandy Absin. Bahina lang yung kagwapo des pao ha, KB. Yeah, sa Public Attorney's Office, grabe ka aktibo mga katropa ng itong mga abogado diya. Sabi na itong mga igsuon, masonarya, maayong pagpaminaw ninyong tanan. Salamat kayo. Kumusta tadihang Director RD, Jerry Kalinawan. Matt Sumalinog Jr. pre, salamat sa tanan pre ha. Amping mo kanunay dihang pareng Juvie Carriata diha sa missionary sa Barangay Suba. Konsyal Randy Baliguat, mayog buntag. Pen Apple, good morning. Walter Dakwa diha sa Pasil. Ay pagpaminaw ni mo diha. Brother, amping preha, preng. Cap Jeff Navarro diha sa Barangay Kinasangan. Abuta sa Southern Leyte mga katropa, Idol Ben Di Paz. Ang sinaliga sa bagay katropa ni Kongresista Coco Yap sa Segundo Distrito sa Southern Leyte. Brother Alex John Banal. Kamusta niya? Brother AJ Bazooka Banal. Bati lang sa mga pagsuway sa panahon. Sigig ko gasunod ni mo. Ako sanay magsigig heart ni mo diyang mag-una. Bawa ko sa mong paningkamot. Pero naaman lagi mga maritis. Naaman tayo mga bashers. Basta dili ka gwapo, dili ka maningkamot, tuwa ka mo asinso, anak mga katropa, huwag kay basher. Huwag kayo ni basuka. Grabe man yung kakugihan. Morning na ay mga matagkaroon ugon niya. Sang din na sila, Brad. Oo, magkana nila. May mga nakatabang nagkao na to. Kap Bunit Maurilio, di as kinasangan. Good morning, DI Municipal Administrator, mga katropa, St. Bernard, Southern Leyte. At yung kanhi Market Administrator. Ilig magigag administrator, di ha? Mao magini mo ganahan, kanang ang tumoy na ay administrator ba? Si Ervin Cabales, mga katropa. Gusto na ba? Damay mga moskitiro, ani kalaki. Bawa sa ning, moskitiro mo sa ning. Hindi ba ni kalakag, why moskitiro mga katropa? Na ilang spato sa ning Irvin ay moskitiro. Basta niya, municipal admin. Ampings kanunay, hapa-hapa lang sa taron. Ray Gabumpa, angay, kumusta? Ayog pagpaminaw niya, gaw Diderf. Jane Lovitos. Good morning, Leo Polankos. Ang kinakusgan sa Tudela. Ang sinaliga ni Boss Jojo Sulante. Ang kinapalanggaang mayor diha sa Tudela Camotes mga katropa. Maayog pagpaminaw ninyong tanan diha sa Camotes Island Group. Kap Sally Hilsen diha sa Talaytay, Argao, Cebu. Good morning, Kevin Abari Caballero. Tinaghana sa itong mga viewers o mga listeners karong gabuntaga mga katropa. Salamat kayo. Kali mga katropa si Parig Mark Earn Isia. Ang pagkinaning Ilmar. Elmar Dinapo, mga katropa. Uba na to ang amoy tag-iya diya sa Alta Vista. Konsihal Jose Cabral, pareng Joe. Mayong buntag niya. Shout out kong Umbal Charina. Mayong pagpaminaw ninyo diha. Salamat diha sa Barangay Suba, Pasil, Sawang Calero, Dulho. Danilo Gonzalez, good morning. Grisens Dayas, mga katropa. Lanog-lanog ta diha. Konsihal Ekin Caniga Jr. Master, mayong pagpaminaw ninyo diha. Kap Idol Freddy Esmas. Salamat kayo kaninyong tanan. Ernesto Elizondo Jr., sir. Thank you sa makanunay sa mga inspiring messages. Marlon Yalon. Salamat kay JR Atome. Good morning kaninyong tanan. Jiao Lucio Jr. Natuban ka rin buntaga mga katropa di asa batong igsuon nini. Noble Brother KB Arcel Vera. Baneng Vera. Namoy kinanglan nun solar mga katropa. Tawagin ninyo. Direct message ninyo. Si Arcel Licaros Vera mga katropa. Nindot kayo ng iya diha. Perting pagkanindota mga katropa. Gawas ka gwapo ni. Pareha ni ka gwapo mga katropa sa hipe diha. Sa asa ba ni? Asan magkaroon kibi? Naman ka sa Mandawi. Subang dako ba ng imo diha kibi? Si PJ Delbok mga katropa. Ano ni siya ba? Ini PJ Libres. Ang station commander mga katropa. Assigned as Mandawi City Police Office. Good morning diha KB. Salamat kis paghapit KB. Muraga lami kay naga kape ngay mong gi timpla-timpla diha karon da. Asin kapit nya ko nimo diha KB. Gisgutan ko nga Brother Sterling Rivera nga perting pagkaninduta sa imong lugar diha KB. Mo labyog nya ko diha po. La Rosa Gastronomic. Salamat kay Attorney Rani Montes Claros Park. Uban sa nato kiroga mga orasa, mga katropa. Watching from Sitio Puso, Barangay Buhisan. Good morning, katropang Attorney Ray. Salamat kayo, Sir Ronnie Ponsica Generalao. Maying pagpaminaw ninyo diha sa Tibuok, Buhisan. Perting bugnaw, pagkarong mga orasa, mga katropa. Indot kayo na diha nga area. Daghan kita gipahigayon nga tree planting activity. Sabi na kini nga sa man-made forest na pita ni diha sa Buhisan. Maribel Villegas. Good morning, Randy Archaga Santisas. Paminaw na to sa radio, karong mga orasa, mga katropa. Nick Rafael Tapangan. Naminaw bansayang asawa si Jennifer Tapangan diha sa Biasong Lungsod sa Biasong Bunbun. Sa barangay Bunbun eh. Good morning diha. Watching from San Ramon Paseo Banawa. Awa di ka jogging nun Sir Ronnie. Aron relax bye. Good morning ninyong tanan diha. Salamat kayo. Atong takna. Alas 6:58 na.
1: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: XFM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Textel by Trendel with Anyos, taga Marco Deng. Kini akong tutun lang, ning namagoy ko tun sil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganito pamarag tambal? O to, ning damag ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C. Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod na kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapina
5: gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalap na. Gikuyawan ko mao ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Butch! May mga anam ka mamisita din ako.
8: Day, si kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
7: Dili, oy! Ganahan mo gani si kuya ni mo?
8: Mau ba? Ganahan din si kuya ni mo na ako? Ako bud! Ganahan sa kiko ni kuya ni mo!
7: Ayaw!
9: Exciting!
10: Vision Max, daghan ang natabangan.
11: Permigid gamuta mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes gito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta mo ta akong mata. Mao to gito maran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
10: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble ang kalipay.
15: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura,
16: murag exciting ning turbo ah.
15: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
16: Eh. Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika din sa to ang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement from a himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
17: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Santan Plus. Herbal soap. Ito
19: si Aida Cordero. Taga Putiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
18: Santan Plus Herbal Soap.
20: Manami gin.
18: Santan Plus Herbal Soap.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
22: Abli na.
21: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: XFM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 7:04. Oras. Hatod ka na to sa Santhon Vitamin C.
2: This portion is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express, balita.
1: O karon sanay sa atong mga balita adlaw nga Webes Pit sa 25 buwan sa Hunyo. Tuig 2026. Dinhi sa ato kapin 600 milyones ka balor sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa mga otoridad.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa kauluhan, social media ban alang sa mga 16 anyos paubos. Ginuso ni Senadora Gatchalian human sa Tacloban shooting.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa gawas sa nasod, Alibaba misang at og kaso batok sa Amerika tungod sa koneksyon sa Chinese military.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, Marcos administration manghulam og 1.12 trilyones pesos sa lokal nga merkado sa ikatulong quarter.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, Parkinson's disease, sakit nga nakapekto sa lihok o kontrol sa lawas.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM trending, pagpanion sa pulis og armas, nakuha sa CCTV.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, Wizards player AJ Jabancha gipili isip number one pick sa NBA draft.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, mga miyembro sa F4 ni donar og 5 milyones pesos alang sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa balitang ex-special, Japan planong muga mag commemorative coins nila Sangoku o guban pang anime character.
2: Kasikas Express Balita.
3: Headline.
4: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Walo ka container van nga may suod ng smuggled cigarettes ang nasakmit sa National Bureau of Investigation, Philippine Coast Guard o guban pang ahensyas gobyerno. Ang unom ka mga container vans na sakmit sa usa ka bakanteng lote sa Sitio Lower, Barangay Bakayan, Cebu City. Samtang ang duha na sakmit sa Pier 3, apan gikan kini sa Pier 7. Gibrabara mo balor kini ga 600 milyones pesos. Sa usa ka 40-footer container van, noy bisintos ka mga boxes nga sigarilyo ang sulod nini. Matod pang Director Arnel Pura, ubay-ubay ang nahimong kalapasan sa nagpaluyo nini. Sa pagkakaroon, duha ka mga individual ang ikustudiya sa mga otoridad nga makatabang sa investigasyon. Usa-usa ba sa sutaon kung usara ba ang tag-iya sa mga nasakmit ka mga container vans sa Barangay Bakayan o katunggikan sa Gothong War.
2: Kasikas Express Balita.
1: Samtang ipatuman na sugod kagapong adlaw ang total cellphone ban suod sa mga eskwelahan sa lungsod sa dumanhong isip kabahin sa gipakusog nga campus safety measures. Matod ni Mayor Gungun Hika, ipahigayon ang emergency meeting kauban ng mga local o school officials. Din gilusan ang istrikto nga mga lakang aron na mapalambo ang kaluwasang disiplina sa mga eskwelahan. Ang maong direktiba gihimo human sa trahedya sa Tacloban City nga may resulta sa 4 ka patay samtang daghang samaran. Suma sa polisiya ang mga estudyante nga makadag cellphone sa eskwelahan atol sa transition period. Pagkakuhaon ang ilang mga device o ibalik humans klase. Apan sugod Lunes, ang mga makumpiskang cellphone mahimong i-hold na subay sa existing school policies. Ipahiba usab ang dugang inspeksyon sa mga eskwelahan. Mas hugot ka mga security measures. Regulated access mga ginikanang guardians. Ig-istriktong pagpatuman sa mga ordinansa sa komunidad. Dili usab tugtan ang pagdaas mga hait ng mga butang. Hinagiban, armas, explosives, uban pang delikadong gamit sud sa school premises.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Giduso pag-usab ni Senate President Sherwin Gatchalian ang iyang panawagan nga idili ang paggamit sa social media alang sa kabataang 16 anyos paubos. Humans makalilisang insidentes pagpamusil sud sa eskwelahan sa San Jose, Tacloban City. Imo ni Gatchalian ang pamahayag human sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan kaya nagpakita ang usa ka grade 9 nga estudyanteng nalambigit sa insidente adunay koneksyon sa online game nga ginganlag Gorebox. Nagtugot sa mga magdumas paggamit sa kanilang armas nining maong duwaa ug nailhan tungod sa grabe nga pagpakita ug kapintasan. Subay nini nanawagan si Gatchalian nga pagpalig-on aga bahay pag-asa o sa kapasilidad alang sa rehabilitasyon sa kabataang nakasaas balaod. Gisaway usab niya nga nagkatag sa iyo ka impormasyon nga dili kuno madubag ang mga minor de edad sa ilang nahimong krimen. Ubos Juvenile Justice Welfare Act ang batang 15 anyos paubos. Di mahimong manubag sa kriminal nga kaso apan kinahanglang muagig intervention program alang sa mga labaw 15 anyos. Apan ubos 18 anyos, mahimo gyapon silang ma-exempt criminal liability. Gawas kong mamamatun ang adunay discernment o hingpit nga pagsamot sa ilang gihimo panahon sa krimen.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Sa laing balita, ilubong ang student athlete nga si Rene Batarbonia. Kapinduha ka semana human siya malumos atol sa usay ka team building activity sa men's basketball team sa Ateneo. Dito na hitabo sa Dipakulaw, Aurora. Si Batarbonia gilubong sa Barangay Labnig Memorial Cemetery diya sa iyang lugar sa Talakugon, Agusan del Sur nga iyang lungsod nga natawhan. Subay nini gideklarar sa lokal nga kabahanan sa Talakugon matag Hunyo 8 isipon nga Rene Batarbonia Day. Pasidungog sa maong atleta. Samtang ang patayang lawas laing student athlete nga nalumos nga si Divine Adili ipadala na ngadto siyang pamilya sa nasod Nigeria. Nagpadayon usab ang 40 ka adlaw nga pagbangutan sa Ateneo de Manila University alang kang Batarbonia og Adili kay nagsugod adtong Hunyo 8.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Sa nasyonal.
1: Bisang atong reklamo ang NBI batok kang kanhi kongresista Mike Defensor. May kalabutan sa giingong human trafficking sa usa ka KTV Barog Hotel dito sa Dakbayan sa Pasig nga gi-raid sa mga awtoridad. Sumapang NBI Director Melvin Matibag, base sa ilang pagtuon sa mga dokumento, lakip na ang floor plan sa mga establishmento. Makita nga posibleng nalambigit si Defensor sa giingong illegal nga kalihukan. Niadtong Abril, nagasang-at sa bugkaso ang NBI batok sa asawa ug anak ni Defensor. Human giingon nga ang iyang asawa nga si Julie Defensor mao ang tag-iya sa hotel. Suma sa NBI ang disenyo sa KTV ug hotel wala butakdo sa planong gisumiti sa City Engineering Office. Lakip sa mga nakita nga kalahian mao ang pagbalhin sa entrance sa KTV, pag-usab sa mga hallways ug ang hagdanan gikan sa KTV sa unang andana nga direktang padung sa hotel. Giingon sa NBI nga kini nga mga kausaban posibleng nakatabang sa giyong operasyon sa human trafficking. Apan gilimod kini sa sawang Defensor, matod niya usa lamang kini ka orchestrated smear campaign.
2: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
1: Ang Chinese technology og e-commerce giant Alibaba isang at og kaso batok sa gobyerno sa Amerika human kini malakip sa listahan sa mga kumpanyang giingong adunay koneksyon sa militar sa China. Ang reklamo gisang at federal court sa San Jose, California sunod sa pagpalapad sa blacklist sa Amerika Department of Defense ngadto sa 188 ka mga entities. Giakusahan sa Pentagon ang Alibaba nga usa ka military civil fusion contributor sa industrial defense base sa China tungod sa gingong koneksyon ni Ministry of Industry and Information Technology o sa State Asset Regulators. Pinagi sa kaso, ipangayo sa Alibaba ang tangtangon ang kumpanya gikan sa maong listahan. Matud sa Alibaba, arbitraryo o igong basihan ang paglakip nini sa blacklist. Nga ka resulta na kiniog dakong kadaot sa reputasyon o negosyo sa maong kumpanya. Ubus bagong balaod sa Amerika. Dili na mahimong makakontrata ang Pentagon sa mga konektado sa blacklist sugod karong buwan. Hangtod na nga di kini malibkas. Dili na usab kini makapalit sa ilang mga produkto o serbisyo.

0: tanining armas. Human sa pipila ka gutlo, mikalma ang polis ug milakaw padulong sa daplin sa dalan diin kinigingong nangihi. Sa maong higayon, mibawas ang gituho ang lalaki. Di niyang gisukbag ang polis ug dayon mikaratil og dagan palayo sa lugar. Sa pagkakaroon, wala pa opisyal nga pamahayag gikan sa kapulisan bahin sa maong insidente. Para sa tumagkatropa nga mga kalalakinaan, kinsa na problema na sila lawas ng kalipay. Karong magkatropa, di na ka na ang ikabalaka. Ginginkan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinis sa inyong mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagayusing Pilipino para sa Pilipinas, kininyo certified Turbo user, katropang Philip Serrano, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
2: Kuy-kuyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropang dakuy-kuy.
3: Nito Hunyo 5, 1881, gipagawas ang usa ka royal decree nga naghuwagtang sa Tobiko monopoly sa nasod. Kisugda ng implementasyon ni atong 1882 o hingpit nga natapos ang pagwagtang sa mga sistema ni atong 1884 ang maong monopoly. Kitukol pa ni Gobernador Jose Pasco Vargas subay sa mando sa hari ni atong 1780 o opisyal nga gi-implement ni atong 1782. Sa ilawom ni ini ang tanang pagtanom o pagbaligya sa tabako, kontrolado gyud sa gobyerno sa sistema sa monopoly ang maghuhuma na pugos sa pagtanom og tabako. O kung di mo sunod, wao nang ilayota sa pipila ka tuig ang presyo sa ani kontrolado sa gobyerno. O bisan pa og basta kuha gani ang sobra di mamahimong kuhaon sa maghuhuma. Gihimo kani nga istrikto binagi sa mga inspektor nga adunay gahom sa pag-grade sa balay o pagsusi sa mga maghuhuma para masiguro nga way gitago nga tabako bisan pa og nakapuno kinis kaban sa gobyerno o nakahatag o kita sa kolonyal ng administrasyon. Grabe ang epekto niini sa mga mag-uuma tungkol sa pagbangabuso o pagpugos. Sa katapusan, giwagdang ang sistema isip tubag sa mga reklamo o kalesod ka masinati sa mga Pilipinong mag-uuma. Sa atong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumargid mo kadadlaw og santon vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C para dilitadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: Atong takna alas 7:23 na.
1: Action is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
4: XFM.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
6: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
9: Nga lang duha raman, matulong kayong tabang nimo.
8: Maluhoy mo ko sa usa, o yung muragwa si inahan ba ko? Sugi mo, tutoy! Aya!
10: Exciting!
4: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
10: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
11: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Vermicogin na migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na!
16: Abli na!
14: Abli na!
16: Yes!
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic.
18: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
19: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
20: Ug matag Domingo.
21: Libre na magpakonsulta sa doktor.
22: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
23: Ug mapalit nimo dinhi
24: ang mga produkto sa Yes to Health.
25: Yes to Health Clinic.
26: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
27: Hilid sa Barangay Hall.
28: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
29: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:30 na.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita. Balitang sports. Balita sa sports.
1: Alang sa kasika sa paugnat sa kusog, Wizard player AJ Jabancha gipili isip number one pick sa NBA draft. At yung sports news, dalit ka na to sa Windsor. Sigurua ang Windsor color run. Daghang papremyo ang gapabot kaninyo mga katropa. Daghan usab nga kategori sa pagdagan. Parehistro na. I-check ang Windsor sa Facebook. Usod sa windsor.ph. Alang sa kumpletong detalye sa balita, si Katrobang Jairo Viking.
3: Gipili sa Washington Wizards si towering teenager Aniset AJ Jabancha Jr. isip number 1 overall pick sa NBA draft nga gihimo ni adtong Martes. Ang 6'8" nga 19-anyos nga forward nagdula lang og usa ka season sa college basketball sa Brigham Young University Cougars sa wala pa mapili sa Wizards. Sa 2025 to 2026 season, si Jabancha nakaposte og average nga 25.5 points, 6.8 rebounds og 3.7 assists sa 35 kadua. Padayon usab siya sa youth basketball scene human niya pangunahan ang United States sa 2025 FIBA Under-19 World Cup diin siya gideklarar nga most valuable player. Sa number 2 pick, gipili sa Utah Jazz si University of Kansas prospect Darren Peterson. Ang 6'6" nga guard nag-average og 20.2 points sa iyang usa ka season sa college basketball ug lauman nga makatabang sa pag-rebuild sa Jazz kauban si Keyonte George. Sa number 3 pick, ang Memphis Grizzlies mipili kang Cameron Boozer anak sa kanhing NBA All-Star nga si Carlos Boozer. Ang 18-anyos nga 6'6" nga prospect nag-average og 22.5 points sa Duke University ug giisip nga usa sa pinakatalented nga player sa draft. Natapos ang iyang season human siya na injured sa Elite 8 kontra University of Connecticut. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinayan yung katropang Jairo by King X FM News.
2: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
4: Isang araw na mamaneho.
1: Atong i-check ang kasikas sa gawas sa unsay sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. Dagan sa trapiko. On board sa patrol, Katropang Eric Amaro.
2: Live report.
1: Katropang Eric, good morning.
5: Mahayong good morning, Katropang Eric. Sa mga katropang mga biyahidor, kumunta sa mga nagmonitor sa tag-tag sa kasiyer sila mga sakyanan, may buntag mga drivers, o kaya mga konduktor, pasayro nga nabot ito si Biyakaro, Katropang Atong Reyes. Kung pagbas-bahas, southbound to northbound, Katropang Atong mga kaigalan, doon natin mga areas nga kini po medyo utotang gagan sa trapiko. Kinig yung mga main thoroughfares, dinisulad, Katropang Atong Reyes, o kinig kasagaran sa punakaroon, rush hour pa, alas 7, midya pa pagkapin, Katropang Attorney Ray, direk sa Eva Calso, pagpadas na ito, katong Attorney Ray, ang mga kailan, traffic na yun, tumakita sa Muntaga, nag-agin at direk sa may kining Eva Calso, crossing the Rama, direk na pita, kinipog sa Muntag, stop signal, taas kayang kutay, sa sakyanan kay nag-direk ng mga rasa, katong Attorney Ray, mga kaigsunan po, no? Direk po sa may SRP sa Muntag, northbound area, katong Attorney Ray, mga kaigsunan, so far, tumag sa counter flow lane, no, dedicated for northbound kinipong vehicles, at least nagagandang at sa traffic ko, dire sa may SRP, kaya ang kining Epistle Street, pwede naman sila mo left turn, nangyari sila sa counter flow lane, to giveaway po sa atong mga giga na sa kining SRP southbound, going to northbound, katropang katroday, mga kaigsugunan po, no, dire po sa may Manila Talaban area, there is my Bantal Road, no? Sampi sa utot aga dagat trafiko so batianan sa kini dapit aga tubang atre so light to battery aga kinipog dagat sa trafiko masab nga dunay assistance from CCTO ah ibaan gid na dagat trafiko nung dan gawa kay mo pa up sa mga rush hour kag mga tunay mga kaigilan sa mga dunay mga no left turn policy sa mga sa rush hour nung dan nga kinipong flowing lang aga dagat usab sa traffic direkta karon sa may Osmania Boulevard katro pang atulay mga kaigilan tungod sa one year no nga experimentation pwede sa makagining mga kining other PUVs sa BRT lanes wala na unusual nga hot kayo nga two lanes kinipong outermost lane ug sa kining center lane na kana bang flowing ra kayong dagat sa traffic katro pang atulay mga kaigsuunan po no? Sa pag-check na to po sa Cebu City Transportation Office wala nagpakita silang monitoring katro pang rap-rap sa ilang kining kuan po da monitoring magisugot kag palagbang closer so far katro pang atre kuan naman diri naman sa kining SRP counter flow lane or man diay na kini pong medyo na sila po ang kini pong kuan na ni SRP tunnel po da pa southbound lane address wala kana bang possible ang ato sa mga kadalan diri sa siyudad sa Subo katro pang atre mga katropa po niya. Sa ilang kwan po da, monitoring, mag-isutag mga road crash, palagbangga, katropa ito mga pagkailan. Pinakalitest nila, alas 7 karong buntag, kwan is no, disabled vehicle, no, counter track ni, there is my serious, Menia Boulevard, Palma Street, sa southbound lane, katropa ito rin, no, dali nila si sa itong taga, traffic personnel, ano niya, alas 5:59, kanyang pagpatuman, o counter flow lane, no, dali, kaigsunan na niya dire na alas last ani gabi na 8:30 gabi no road crash truck og taxi dire is my Governor Cuenco katro pag attorney mga kaigil so karon muntaga wa pag ingon ta may na lang no kalawis Ginoo wa man ta magampo katro mga attorney kaning kuan po da glad to say nga wa kay mga panagbangga dire sa akin ni pong dakbayan sa Subo katropang ito na yung mga kaigsunan. So sa ato mga motorista sa Gapon, amping sa pagmaniho, defensive of driving, mga kaigilan, dapat sakto ang atong driving IQ. No? Dito paturagas niya amping ampo pa. Mga orasa mga kaigilan, basta kapi na isugutan. Ha? Kapi nga makapawa sa inyong nervyos, di mo daling makakurat-kuratan diyan mga kaigilaan po. Ha? Ibaw mo sa inyong response during emergency situation, kape na sa itong mga scopex ang ina mga katropa po. Na? Good for the heart, memory, good for immune system, mga kahigala. Alag sa Dikos ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa sa dagas na mga magagod sa iyo, katropang Eric Amaro, XFM.
2: Live report. Live report. Showbiz News. Showbiz Balita.

0: Ala sa kasika sa showbiz. Mga miyembro sa F4 may donar og 5 million pesos alang sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Si katropang DJ Reyna Chinita sa balita.
1: At sunny showbiz chika sa adlang Webes, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, Kabisayan. Good morning, Sugboanon. Good morning, mga katropa. Tulo ka miyembro sa Taiwanese boy band nga F4 ang nidonar og 5 milyones ka pesos aron matabangan ang mga pamilyang naapektuhan sa kusog nga linog sa habagatang Mindanao. Ang mga miyembro sa F4 nga sila Jerian, Victru og Vanessa Wu nakiguusa kang Ashin sa pagdonar sa 2.5 million matag usa ngadto sa Operation Bayanihan sa GMA Kapuso Foundation og sa gib ka pamilya sa ABS-CBN Foundation. Sumala sa duha ka charity foundations, gamiton ang donasyon alang sa relief o rehabilitation efforts sa mga pamilyang grabing naapektuhan sa linog. Gipasalamatan usab sa mga foundation ng upat ko artist ug ang Live Nation Philippines tungod sa ilang pagkamahigatagon ug suporta. Ang donasyon may abot pipila ka adlaw sa wala pa ang Philippine Stop o ang F4 Ever Concert Tour nga himuon karong Hunyo sa 27 sa Philippine Arena. Ang reunion concert sa F4 dili gahapon apila ni Ken Chu nga wala usab makatambong sa ilang reunion performance niadtong miaging Disyembre. Yes mga katropa, mao kana nga atong showbiz news sa adlaw Webes o kayo kalimot sa pag-inom sa Turbo Dietary Supplement for Men. Katropa, ang ato ang Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural, safe and effective para kanunay satisfied si Mrs. Mag-Turbo dahil sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:40 na.
2: Check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: Ining tungura atong kwaon karon ang balitang ekspesyal.
3: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
0: Japan planong mugamag commemorative coins nilang San Goku o guban pang anime characters. Si katropang Ray Baxa Sugilano niini.
4: Ikonsiderar sa Ministry of Finance, Japan, mga tropa ang plano sa paggamaog commemorative coins na nagpakita og anime og mga characters kaubano sa mga national treasurer sa Japan. Sumang opisyal ang tumong nini mao ang pag-promote sa Japanese culture og paghatag og dugang nga kita pinaagi sa collectibles nga coins. Sa karon, posible nga usbon ang currency law sa Japan nga naglimit lang sa paggamit sa mga disenyo nga may kalabutan sa national interest sama sa imperial events og Olympic Games. Karon maaprubahan, mamahimong musunod ang Japan sa ubang nasod sama sa United Kingdom nga nagpagawas na og coins nga adunay Harry Potter og Beatles themes. Sa pipila ka mga kaso aduna usab mga foreign countries mga tropa ang nagamit og Japanese inspired designs sama sa Hello Kitty sa France og Detective Conan sa Cook Islands. Ang maong lakang giisip kini usa sa mga pamaagi pagpalig-on sa cultural influences sa Japan pinaagi sa global popularity sa anime mga katropa. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka pirmi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo! Safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
2: Kasikas Express Balita.
0: Ang balitang ekspesyal naghatod sa tungtak na alas 7:40. 43 na.
2: Time Check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: XFM.
6: Ako si Don, sa kamaestra.
7: Magka-ulcer po.
6: Nag-research ko on sa'y maayo ug nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kuto-kuto.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapil na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regunan the best. Sa kada higom niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong

0: times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Nahumanig kita si Katulog karahonan. Yun na pa, anong sigaw na niyong hikap ng agwa?
3: Malawag yung kamingawan pa.
2: Ang sumay mong kamingawan nga, kuha na matagtulo. At alam, usban ka ng tataon, nagturbo kita ko.
3: Gimingaw yung ko eh.
2: Ang sumay mong kamingawan niyo, nga sigaw mong hikap ng agwa.
3: Naama ko kung ano sa una.
4: Ayaw!
5: Exciting!
6: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.
10: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 7:41.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
11: Pulong sa kaluwasan.
12: Pulong sa kaluwasan. Sa kaluwasan.
10: Hinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
13: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Juan 15:5 nag-ingon. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ang maong mensahe sa kasulatan mga katropa naghulagway sa atong relasyon sa Dios susama sa punuan ug sanga sa paras. Ang maong paghulagway nagpasabot nga kun kita adunay relasyon sa Dios pinaagi kang Kristo Hesus kita konektado sa Dios susama nga ang mga sanga konektado usab sa punuan niini. Kini nagpadayag usab nga ang atong pagkamabungahon sa kinabuhi tungod ug gumikan sa sustansya o mismo kinabuhi nga atong nadawat gikan sa punuan nga mao ang Dios. Sayri usab nga ang usa ka sanga wala nanlimbasog aron siya mamunga. Natural lamang nga mubutro ang mga bunga niini kun ang maong sanga konektado sa punuan. Busa importante gayod sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi nga kita magpabilin gayod sa atong pagpakigrelasyon sa Dios. Kini ang susi sa atong pagkamalampuson ug kun wala siya wala gayod kitay mahimo. Susama nga ang sanga walay pulos kung mahimulag kini sa punuan.
1: Kasikas Express Balita.
10: Ang pulong sa kaluwasan mo inihingpit nga nagtakop ning atong tulumanon.
1: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
10: Jocelyn Destraza may buntag Arlene Placibe nanukad sa Kanduman, Mandawa City. Joanne Lumokso Kadungog Good morning, Minaw. Nag-inom kape, Dres Barangay Pahina Central. Sitso Tumoy, gikan nilang Inting Bulldog. Iyang anak Bruno. Pem Stineps, Dres Batangas. Good morning, Rosavilla Villamor. Dana Cristina Factoran. Minaw Miss Radio. Salamat kayo kaninyong... Sa atong mga viewers sa YouTube, sa official FB page, sa XFM Cebu 88.3, salamat kayo kaninyog tanan mga katropa. Musunod karon dayon ag Bullseye. Sangan na lang usab sa kinatibukang puwersa sa XFM Cebu. Pinagluhan sa itong station manager, Chanley Biking. Itong news director, Philip Serohano. Itong mga kabang news reporters o news writers. Itong partner, there is Master Control, Rap Rap Baring. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini, ang inibos galagad sa kahanginan, Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting!

0: inyong nanungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rekutan the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y resulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usara ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod niya lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod niya lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Visionix, daghan ang natubangan.
8: Sugod na nga ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutom nako. Muto nga nintumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian jud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix.
6: Action X Plus.
9: Mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
11: The secret of health.
10: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
11: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
11: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga live style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
14: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kila na ko kabisis, yatake, huwag sa akong high blood. Rekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, na epektibo dyan.
15: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw?